0: niya, dili lang kay kana timanin ninyo ang mga Biogesic nga tablet. Kinahanglan nga mapalit ninyo ni ining musunod nga mga pharmacy or mga butika, ha? Aminaw mo, asa mo pwede makapalit og Biogesic para ma-appeal ng inyohang resibo din na mapailisan ninyo raffle coupon. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, and South Star Drug Generics Pharmacy, PGP. Watson, singon man ang Mercury Drug. Pwede po mo din na sa mga supermarkets and convenience stores. 7-Eleven, ha? Sama sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, ang Pure Gold, Robinson sa Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o Gondunay SVI, din ha sa inyong lugar. Ang minor nga winners, makarawat og 2,000 pesos matag usa. Yeah, dunay upat ka winners, ha? Ang major winner, 5,000 ka pesos, 5,000 pesos. Para ni sa weekly. Unyari na sa grand draw, of course, mas mudako na sa dagmadaog dito. Ang mga minor winners, makarawat og 10,000 pesos kada usa. Unya, dunay upat ka mga mananaog o winners. Ang major winner, makadawat og 100,000 pesos. Sus, kadako na ni. Dako na kayo nagmatabang kung makadaog taani. Bisan hasa ani nga mga prizes. Labi na dito sa major prize. Na 100,000 pesos para na siya sa grand draw, ha? O niya, tax exclusive. Ang iyong buhaton, anhila mo diri sa DYHP, sugod karong adlawa. Agosto 18, so pwede na tama kabaylo og mga coupon. Alang sa inyong dalhon nga mga resibo nga nagpakitang nakapalit mo 20 ka buok nga Biogesic tablet gikan ni atong Agosto 10 og sa nisunod nga mga adlaw. Ang una nga weekly draw ato nagipaygayon sa Agosto 26. So dira pa moy taas-taas nga panahon, no? Enough nga oras makapailis mo diri og coupon para makaapil mo sa Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Hala, good luck ha sa mga gusto nga mo appeal ni ini. Onya, ang unang weekly draw akong balikon, Agosto 26, alas 2 sa hapon. Doon natin pipila ka mga weekly draws. Una pa na yun ang katunang grand draw nga mas dako na ang mga papremyo. Okay, lapag kugi mo din na, no? Karong panahon na, gamit po kayong Biogesic, oy, no? Kay init uwan, laba na tong ulo, inom tag Biogesic. Kaya kung magkahilanat po ta, simpakulantaan. Matawag ang po, pero say, di man ginato malikayan. O natin andam-andam nga mga Biogesic din na sa tong mga panimalay, no? Bakog ari niya kasulan sa imuhang sakit unya gabiing dako wa nay butika. So may na kay naka-ready na daan din ang Biogesic sa inyong tagsatag sa ka mga medicine cabinet sa inyong balay. Okay, so karon taon-taon at tangin ninyo kay humanang sa itong pipila ka mga commercials, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo para ipadayo na yung mga isyog mga komentaryo o ban pa ng mga balita. Manang sa itong mga painumdom, ha? Banako din is control kasamang cases menia, Nemskin Yonas o Gerald Albius. Ako sabay niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:05 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.

0: straight to the point.
1: Bayo-bay tag mga isgutanan, rumbuntaga, mga higala. Ang impeachment trial karon dili madayon, ha? Gumikan mga higala sa pag-anticipate nga magbaha, mag-uwan dito sa Manila. So mo na nga ang padayon unta ron sa direct examination ni Gina Acosta. Gina Acosta man doon, ang SDO ni sa OVP. Pero dili madayon, adto ra ni mahigala sa Miyerkules puhon. Gumikan kay ilang gi-anticipate nga mag-uwan, magbaha ang ilang mga staff sa Senate, magka problema. Mao na. At least kay bawo sila mahigala nga ni ay dakong problema sa baha. Ato ning isgutan ron taud-taud mga sugid ti paminaw pas dili pa bugat nato may isgutanan ron na pay mga reports nga bugat. Ari sa ta mga kagalaan sa mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAY-FM. Busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyanan.
2: Kiniyang tingog nga inyong
1: yes, to linya karon mahigalas kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin
0: DYHP Aramel Report.
3: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufil o mayong buntag sa tanang soaking tipa minan itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Cebu City South District. Dilelo sa maswerte makadawa sa ato mga pahalipay nga bugas o chorizo. Yeah! Isip pa salamat nilang kanunay kong suporta sa ating stasyon DYHP. Sila Ruel Diaz. Yeah! Elsie Maganoy. Melvin Rolles. Francisca Inequilla. Denzel Ramos. Nida Nieves. Estila Almar. Mapel Diaz. Anabel Espino. Nasa ikasingitin niyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP.

Action! Okay, salamat Lailin Raban sa Ligada sa mong report. Yan na mga higala ang atong mga winners. La kombate na. Nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Sayaw-sayaw sa kabuntagon, pawa sa stress. Exercise kabuntagon. Pahumok sa atong kalawasan. La kombate Idol B o Julius Balili.

0: ng salamat Julius Balili o Guy Dolby o salamat sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP busa na kanawat ng mga pahalipay gikan sa atong Sibiyanan. As kangilngiga, isa pa man sa kabuntagon mahigala medyo kislom-kislom ang kalangitan pero kumbati gihapon ang atong mga kabanan sa gawas nga bahin o ang atong mga listeners mahigala nga sipa ang ilang mga radio. Lapahalo na mo diha, no? Pawa na ito sa stress, mahigala kay karon itong taon. Atong balikan ang isgutanan, mahigala labot sa impeachment kagahapon. Labot mga higala, usab ba? Usa may summary sa impeachment kagahapon. Si Gina Acosta, ang SDO ni OV, sa OVP, mo'y gipresentar, mahigala, o gideklarar kini og hostile witness. Usa may pasabot o hostile witness. Karong itong taon, itong isgutan mga kagalaan. Yang ano ni Barog man to si Irwin Tulfo? Unsa man tong iyang kang Irwin Tulfo san? Unsa man mahigala gibuhian nga statement nga gipadako mga higala ining pag-testify ni Gina Acosta. Kung imong tan-aon ang testimonya ni Gina Acosta, wala'y bag-o ato dai. Muna nga so far wala pa makapabuto og bomba. Wala pa mga higalay pasabog, inyong ta pasabog mga higala ang prosecution as of this time because the testimony of Gina Acosta kung atong bantayan mga higala, it already came out during the investigation of the House Quadcom. Bunog na ba? Bunog na kayo. Sa Quadcom pa to, unya human, about Mahigala House Committee on Justice. So, wapag yun, mga higalay na pabuto. Gawas nga doon na hinooy props gahapon, nga gamit-gamit. Doon ay mga props, unya doon ay pagpresentar sa AI. AI-generated picture. Pero yung mong i-evaluate, Mahigala, wapag yun bumba nga na pabuto. Because the testimony of Gina Acosta, if you remember, human naman to, ano naman to Quadcom? Gisigi naman to mahigalaga. Balik-balik. Ang nasulti niya gapo, nasulti na tanan during the House Quadcom hearing. Walay drama, walay palusot, diretso good, straight to the point. Muna nga, nag-anam hinuog kabatan-o ni mga abogadong VP Sara, day. Habigin ako sa una, pagsugod lang ha, nga mga researchers na sila, ang kato yung isa lang lang kato mga medyo guwang-guwang na ba? Mura mo ko ni mahigala bag sa tari punta ni mga sukit di paminaw ba? Katong manok pitaw nga guwang-guwang na mga sukit di paminaw. Pero kini mga bata may gisalang ni Bipi Sana. Ano mahinuunig ka mga bata ng mga kuana? Kini mga abugaduha, mga sukit di paminaw. Ingalitan ang Bipi Sana, man, di man kinahanglan o kuana day? Ah, mura mga bag-unan ng graduar, ha? Ah, dili, bag-unsa ba? Mga maayo niya mga abugado ni Bipi Sana. Of course, ang sa prosecution, maayosad. Ang sa mga karaan man sa prosecution, labinas kapunan, mga sukit, di paminaw. Pero kaya sa defense, mga maayosad, pero mga bata palagi. Kung sa may wisdom ni VP Sara, anak day, palagmit to know ng VP Sara, di man mo kinahanglan o ganang kuan gyud. At agan ng mga abogado, mahigala murag ang mileage ba, o sa, kuan ba ni, kinini ang flying hours ba, o sa piloto pa, mubo pag yung flying hours. Pero kaya na nila ha, bisag bubo or flying hours. Mura pag i-deployan lang siya, kanan lang inyo sa ha. Hindi na kinahanglan o gatag yung mga master pilot sa ating butang ha. Ako lagi katawa-katawa, bitaw nag-evaluate, bitaw ko, mahigal, tanawar ko ninyo, batayar ko ninyo, ang mga abogadong VP Sara, insamot mo yung kabata, nagtuko sa una, mahigal ang mga researchers na sila dahil. Pareha ba itong kang, kuan ba? Kang irap nga panahon sa Estilito Mendoza, yun mo isa lang. Panahon may gala ni Corona, katugod si Justice Cuevas, mo isa lang. Karon mga, mura magbago pa ganin na graduar mo, igipang salang dito mga sukit di Paminaw. Masa may wisdom behind gaaning Sara? Unahon na si Kung Sara, mga higala nga, di man mo kinahanglan sa dogwan. Kana lang mga bata, pwede na na. Ato na yagi kitaw katawa ha. Pero parihas lang mga maayo. Kini mga bata mga mantigo ni mga bata. Bag-o pa pero mantigo. Pero man gina yung flying hours ba? Bubo pag flying hours. Pero tan-aw ni mo mahigala ni inigsalang dito. Kaya naman bisag bubo pag flying hours dai. Mura ko wa man go ikuan god. Tan-aw ra god mga ebidensya may wa pay na pruebahan ang prosecution gyud. Ah, nya katong gisulti mahigala ang Gina Acosta gahapon. Gisulti na to tanan atong squad kom.
1: Straight to the point.
0: Atong tiwaso gisgot ro to duman lamang pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:24 na.
1: This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
3: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donny Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with biogenic.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong atak na mahigala alas 8.29 na sa banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Kini nga po siya mga kagilantod ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagpaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa maayong atong mga cells, magka-produce mga panagang o magkapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City nga namutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
8: Straight to the point.
9: Okay, o ginisab nga portion may galatod ganato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tinai o kolon. Ginero malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sod sa tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag or bakha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imong mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kinig sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghwala kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawad mayo, ishake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
8: Straight to the point!
9: Alas 8.31 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point!
9: Usa, patay sa disgasya sa kadalanan sa may... Dalan A. Soriano, Barangay Karita ng Dakbayan sa Subo, kaganinang kadlaon. At sa i-check, may gala ang report o ba ni kasamang Jane Galliardo. Yes, kasamang Jane?
8: D-D-D-Y-H-P Tata, RML Report.
10: Karadyo man, Attorney Rufiel, patay on the spot ang kining 38 anyos ang motorista. Human nalambigit sa disgrasya tali sa usa ka sakyanan, particular gud ang kining Fortuner nga sakyanan kasama mga Attorney Rufiel mga alas 3 pasado kaganihang kadlawon sa may A. Soriano Avenue, Barangay Gareta, Dakbayan sa Sugbo. Ato nga nakahinabi ang kabanay meaning maong namatay Attorney Rufiel kay naabtan man ni nato sila sa St. Francis Funeral Homes. Giya ang kining nakalas nga si Jameson Argoncillo, usa ni siya ka crane operator din sa may New Star Attorney Rupil. Og nagpuyo ni siya sa Subangdako, Mandawi City. Sa inisyal nga kasayuran nga nakuha na itong gikan mismo sa Banay, padong naunta ni Pangulong si Aldon Cilio, Atty. Rufil, human sa iyahang panggabi nga duty. Ang iyahang panggabi nga duty, Atty. Rufil, magsugod alas 5 sa hapon, muuli unta ni siya alas 5 kaganihang buntag. Apan kay sayo man na human ang ilahang trabaho, mautong nasayo-sayo siya og uli, Atty. Rufil, ang mga alas 3 pasado. Pag-abot sa maong dapit sa asa na disgrasyahan natin ni Rufil sa inisyal na itong nakuha ng impormasyon. Managlahing direksyon ni ang kining maong motorista, kaning sa Argon Silio, o kaning Fortuner nga sakyanan. Gituuhan sa kabanay natin ni Rufil nga nakatagpilaw ni si Argon Silio tungod sa kaduka, gikan pa sa trabaho natin ni Rufil o kalit ni siya nga ni Bangga sa maong Fortuner. So ang nakapait pagid natin ni Rufil kay gisubay pa karon sa ato ang Traffic Enforcement Unit kay tungod ang pagbangga Atty. Rufil tungod sa kakusog sa pagbangga na lagpot ni Sir Gonzilio nga mao'y hinungdan sa iyahag din taon nga hinanalin kamatayon na pagkalabay niya sa Dublin Skarsada Atty. Rufil yun ay usaka ingong multi-cab ang nakaligbis po sa iyaha Atty. Rufil hinungdan
9: nadublihan di ay ni Jay nadublihan di ay
10: Nagdublihan si Atty. Rufil matod sa Banay kay doon naman po usa ka trabaho ani niya nga kuyog po Atty. Rufil pero tagsa sila og motorsiklo. So matod pa nila Atty. Rufil nga posibleng wala nakabantay ang kadtong multi-cab kay wala man inihunong Atty. Rufil ni padayon naman ni kadagan mauna ang gisubay ron sa ato ang kapulisan sa TEU ilaha pang nagikuan ang mga CCTV nga pwedeng nakakuha ni adtong pangitabo Atty. Rufil kay wa man inihunong ang kadtong multi-cab. So nakabsan sa kinabuhi ang kining si Argon Silio niya na natiwasan pagidintaon si Atty. Rufil. Hinunggan niya na bali gidintaon. Wala na nagkadimao iyahang si Il Atty. Rufil. Matod pa nga 2018 na nagsugod ni si Argon Silio nga nagtrabaho isip crane operator sa may New Star Atty. Rufil. Kada gabi din ni siya mag-duty niya. Muuli si Atty. Rufil sa ilaha sa may Subangdako. So kaganiha, wala na giting taon ni siya kaabot sa ilaha tungod sa maong disgrasya nga nakaingon gyud sa iyahang hinanaling kamatayon. So pagkakaroon na tayo ni Rupi.
9: Asa man exact area ani nga nahitabo ng disgrasya, Jane?
10: Atty. Rufil?
9: Asa ang exact area gyud? Ang place na kay mga kini mga landmarks nga naa diha?
10: Atubangan gyud sa G-Mall gani Atty. Rufil?
9: Oh, okay.
10: Atubangan sa G-Mall. Yeah.
9: So kanang naay cemetery diha, kanang Chinese cemetery, Sim Park.
10: Manang nga inventory o namin gamayan na Atty. Rufil sa may inventory.
9: Ah, Queen City. Queen City Memorial Garden, no?
10: Yes, kanal sakto na Atty. Rufil niya. Sugat ni sila o direksyon ang kining sakyanan o kaning motorsiklo niya. Matod pa Atty. Rufil sa kabanay. Mismo gagigikan sa ilang Atty. Rufil kay naabdan man gini nato. Pero nihangyo lang sila nga. Dili lang pusa sila pa video kay napagdintang sila sa kasubaan niya na Atty. Rufil. Gituuhan nila nga naka-counterflow ni Atty. Rufil ang kining motorsiklo. Nga dito siya ni Igo. Di Igo siya sa sakyanan. Gani, isa nakuha na ito nga video or picture sa sakyanan na Atty. Rufil. Wa na nagkadimao ang katubangan ko nga bahin sa sakyanan na tungod sa kakusog yung pagbangga. So mga po'y hinunggan nga nalagpot ng motorsiklo na nag-drive ni Argon Silio at Atty. Rufil. So pagkakaroon, disuwayan ko na ito, kuha ang initial na investigasyon sa ato ang kapulisan ni Ms. PEO Atty. Rufil. Apan sa pagkakaroon, dili pa man sila makahatag tungod di under investigation pa. Dili pa po sila makahatag sa background ni ng driver sa sakyanan. Pero sa initial na Atty. Rufil, dili matod pa hubog ang kining driver sa sakyanan. Nakabantay siya sa motor Atty. Rufil. Gani, nituway siya og padaplin pero naabdan gihapon siya sa maong motorsiklo Atty. Rufil.
9: So Jane, ato klaro na kay patay na rin taon eh. Kung mauna yun ang facts supported by CCTV or na inakakita din aton dawaton ang facts pero unsa man yun tinuod nga kini nagmotor mo ini bangga sa Fortuner wala siya ang Fortuner may nakabangga sa motor ni bangga lang siya ni counterflow siya nakatuog siya ni bangga siya.
10: Yes, Atty. Rufil, mao ang giingon sa puyog na katrabaho o kabanay din mismo sa motorsiklo. So, ito pa niya nga subayon ko na Atty. Rufil kay ilaha pa man po niya gisubay sa atong kapulisan ang CCTV sa maong dapit kay para po masiguro gid kung unsa ang nahitabo. Pero sa initial gid nato nga nahibawa na ni Rufil, maposibleng nakatagkilaw ning nagmotorsiklo niya ni Bangga dito sa Fortuner. Mm. Kung makapagyapon tagdugang update at ni Rufil, kaya nga kuha mong taga CEO, basta under investigation pa, dili pa sila makahatag yun o detalye. So gawas kung pwede nang makagawa sa Tenero Film mo na ato ang ihatag po da, para po da makumpleto na ang atong detalye may tungkol ning disgrasya. Pagkakaroon, gidetain lang sa nila ang kining driver sa sakyanan samtang ang patay lawas ni ining Argoncillo or kanin nagmotor at Tenero Film gidala sa St. Francis Funeral Homes kay paubos ni sa banay og autopsy po da Tenero Film. Wa man sila kahibaw kung kunsa ang ilahang sunod na lapang kung pasaka bagid sila or dili og kaso batok sa driver sa sakyanan na Tenero Film.
9: Okay, kini Jane, kini imong report, makahatag ni dugang leksyon na po, balik-balik na leksyon alang sa tanan ng mga motorista o atong tinuod ni nga mo mga facts kay nagsunod magkaning iyang parintiri ay nga may nakakita nga siya may ni dasmag malagmit nakatuog kay gikapoy na in town o trabaho alang sa mga naminaw na turon kana na ang natural manarbaho ta kapoy na ginusahay kayo no. Once kapoy na pahuway lang sa o panalitan mag-drive ka padaplin pahuway lang sa yun ayaw og ipugos pag-drive kung kapoy na kay malagmit padong yung gas-disgasya na. Pasalamat lang ta sa uban nga na-disgasya nga kana na ang minora ba't kini patay yun di na mubalik ang kinabuhi muna ang tanan nga naminaw na to karon once magduka ka katugon ka ayaw ipugos gikan ka sa trabaho labi na huna-huna kanunay labi pag breadwinner ka ha ah, huna-huna ka breadwinner ba ko. Unya mamatay ko ning kalakiha kay katugon may pay mo padaplin pahuway lang sa kadali nya balik na unya oga drive kong makapundo na kag energy mo na importante ka sa man Jane leksyon eh no alang sa tanan.
10: Tinood gid na Atty. Rufil, no? Tinood gid na kaya matod pa po nining katrabaho ni Atty. Rufil na dunga niya og uli kaganiha na nakabantay na gid siya nga medyo murag na kumparay na gani ning motorsiklo Atty. Rufil. So iyang gipahimang noan ni si Argoncillo nga maginahinay lang sila kay hapit naman sa sila naabot Atty. Rufil sa ilaha pero naabtan gid in town sa mong disgrasya nga mo hinungdan sa iyang kamatayon Atty. Rufil. Ato lang po ning sundan Atty. Rufil umanpod sa kaning investigasyon nga himuon sa ato ang kapulisan ni sa CEO kaysa pagkakaroon under investigation pa man po dati ni Rufil. So, pagpaabot ha, para po makompleto na to ang detalye ni ining maong disgrasyon.
9: Yes, pero ito taruhon na ang exact area ani, kaya doon ay mga nangutana, dapit ni sa may kinini ang Queen City Gardens nga Minteryo, nade ang J-Mall padong sa SM City. Kasamang Jane.
10: Mas din na Atty. Rufil, pero mas doon siya sa may G-Mall Guild at abangan sa G-Mall Atty. Rufil. Bala siya. Kaya ito pa maning naabtan ang mga sakyanan, ang mga parts food sa motorsiklo nga nagkatagpas sa dala na Atty. Rufil at abangan din siya mismo sa may G-Mall. Pero mga taglang yapon sa Atty. Rufil, o dugang pagtagad ni ining mga panghitabo. Kana lang sa ato niya hatag na update sa pagkakaroon. Kapag yapon ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajuman Jane Galidardo, DYHP. Katok, RMN.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rajboy Nationwide. Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:41 na kung mauna mahigala na sayo kahuman sila kaganina. Inay 6 to 6 tong iya indaykin 6 sa gabi eh. Unya 6 o'clock in the morning sila mo kwan out. Nasayog ka human basin og pakyaw siguro to ilang kwan. Tingali og nasay trabahoon ba? Mga mauna maghumadagan inyo okay na. Kay upanalitan og time kwan jud sila conscious gyud. Da bahala nag mahuman na huwat jud ka kala size. Kay mo punch out man ka, no? So tan-aw na ko na siguro sila igi trabaho nga human ninyo ni okay na mo. So ni sayo sag uli mga sukit paminaw. Nya kini magod ang kini magong motor o kini mga higalang mga bisa mga four wheels kasakyanan mura gani kag labi na ka ng mga hubog or kapoy sa trabaho. In fairness, no, kanang nagtarong yung kasi mong pagkatawa, gani ka magtagay-tagay, wa ka mag-inom-inom, dili ka hubog, pero tungod sa kakapoy ba? Ipahuway lang sa agyod. Mani kalainan, mahigala ining kwan, motor, kini mga sakinan, delikado yung ka ng mabangga yung ka ng kalakiha, ang problema, makaamong pagkakuban, may lag minor lang nga na tagpilaw ka nga kwan, ang problema, sigigdagan ang sakinan o niya, ang kwan na lang nagdaan mo, damag na lang. Muna yung nakalisod, mga sugid ng paminaw. Lahi manis bukid, God. Nito sa bukid, may gila. Doon ako yung mga silingan, kaniadto sa amo. Dito sa Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Katong among barangay dito dahil nga bukid. Ah, nakadto manis in Leyken, Galinia, kaya nagdrama may dito. Nga dito po yung amo, dito sa taas, bagayot kay sityo man, banban. Na ako yung mga silingan dito dahil nga mga hubog ng kwan, labi na kwan. Musakay iskabaw, iuli sa iskabaw. Ang kabaw ni sakyan, mahigala mo. Magtuay lang tungod sa kamaoy nagkahubog. Away, problema. Eh, ang kabaw mahigala, katuon mo sa ila. Ato lang yung katawa-katawa, mahigala, ha? Kanang kabayo, panalitan. Malagmit niya pong kang matagak, pero gimo lang i-bakos tanan ng kuwanda, tanan niya human. Mukabayo lang kanina, pwede kang iuli sa mong kabayo. Pero kanang motor, mahigala, bida. Kanang yagi katawa-katawa, bisan tuod mga higalag, kuwan. Ah, ilambagi ka ng motor, mga sukit, di paminaw. Dinol, bitanay, doon na may kwan sa nakabo, buutan ko iyang kabo. Kaya kanang kabo, katuod, manggod siya. Parihal ko ng iro, God. Kanang iro, masakyan pa na. Kuya, usan na kayo, kay di man masaag. Magsige na sag, ihihi, nganto sa kuwan. Anak, asa na po, dadoni mo. Morte yung subayon, nigbalik. Muna ang kabantay ka, simot, dili masaag. Nakauli, nagbalik. Labi na ka ng mga iro, God, yung mga kwan dyan niya iro day, like mga German Shepherd, kana inana, mga Rottweilers, kana mga Doberman, kana inana, liso na saag, pero kini mga Golden Retrievers sa Dosahay, o kini mga Labrador. Sobraan ka mga buutan ng iroan, na sobraan po ka mga pets, lagod kayo ba? Ha, muna nga, Usahay, di yung kakakumpiyansa, may kawatan, may galan, yung imong iro, Labrador, or di ganit ka ng Golden Retriever, delikado pa, o ga, maupay to, mutuod sa bag ni mo dito, sir. Yan, dito lang katawa, mga higala. Pero stand by na sa ato sa ibanangat, ang dugang pa mga hisgutan na nung tautaod, dugang mga issues, suman lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 8.44 na.
4: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Eyeberry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
20: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitana ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
22: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala'y sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
8: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
9: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm-fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini, ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas 8.51 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Now, atong balikan mahigala ang hitabo sa impeachment kagahapon, mga sukintig paminaw. Kung atong isummarize mga higala, si Gina Acosta mo'y gipresentar. Unya si Gina Acosta maoni ang SDO sa OVP. Buto pasabot siya mo special disbursement officer sa Office of the Vice President. Unya gideklarar siya mahigala nga hostile witness kinini ang tungod mga kagalaan kay naa siya magtrabaho sa Office of the Vice President. So masabot nato mahigala sakto ra sad no? Sakto ra man ang desisyon nga hostile witness siya kay kinini ang bisan ang prosecution may nagpatawag niya pero di man ka maka-expect sa testimonya ni Gina Acosta dahil nga mulaban nila, no? Sumuna nga, at least makapangutana sila o mga leading questions ang prosecution mga sukintig paminaw. So, nadeklarar nga hostile witness o niya mo to na pangutana, katong imong i-evaluate ang tanan nga mga nasulti dito, mahigalang Gina Acosta, nasulti na? Panahon squadcom? No? O niya, kinini ang katong tanan yun, nga nasulti mga higala, no? O kinini ang pagkuha sa kwarta, siya mo SDO, iyang ihatag nga to kang latsika ang kwarta. In fact, mo na ibisis mga higala sa kuha nga may issue sa notice of disallowance. Kaya nga no, kuno nga giditsog hatag ni latsika, o niya, ang nagsugo niya may higala si Vice President Sara Duterte.
8: Straight to the point.
9: Kana nga mga punto may higala na istorya na, atol mahigala sa Quadcom. Dugay na ka ng istorya ha, mga sukitig paminaw. Kanya doon na lang sila yung mga gigamit ng mga props kagahapon, pag-dramatize mga higala sa presentation, no? Kagahapong adlawa, mga sukitig paminaw. Unya, kinini ang hitabo mga kagalaan, ato ning natagag pagtagad kay paabot pa ta sa cross-examination sa ani, ang problema walay hearing ron. O paman mahuman ang direct examination, no? Muna samot kita kalangan ani mga sugiti pa, no? Direct examination pa lang, malangan, God. O niya, kumalangan ang direct examination, mo budget og 2 days, mga sugiti pa, no? Por bida. Daku ang kuana ani, no? Daku mga higalang oras ang makuha niya. Kada adlaw ba ani mga kagalaan, kung atong tuuhan tong claim ni Senator Ping Lacson o ni Senator Win Gatchalian, nga 25 million ang kada adlaw mahigalang gasto sa Senado.
8: Straight to the point.
9: Unya, kung atong tanawon mga kagalaan, ikapila naman nga adlaw ron sa trial. Ika-16 na to? Grabihan, no? Oh, yeah, ika-16 na. So, 25 million times 16 days. Ika-17 o takarunday, no? Okay, so muna ni mga kaigalan, ang medyo dako-dako na nga gasto mga sukit di Paminaw. Karon wala ron madayon. Gumikan mga higala kay dunay matawag nato mga kaigala ang bagyo-bagyo dito sa kauluhan. So, kung atong ibutang 16, ika-16 na, 25 million mga higala times sa 16 days in the can, pila na? 400 million na ang gasto, no? So far, nyan lang kayong impeachment kayo mo, gibanaban na lang mga 90 days man. So 90 days, 90 times 25 million, abot o billion ang gasto, ani? Ha? Mahalon kining circus atong gitanaw. Kaya ang nagsulti ni may galang 25 million, si Lacson man. O si Wayne Gatchalian. Pagka-presidente, may galang Alan Peter Cayetano. Wow, usik lang hanggang Alan Peter Cayetano, 25 million yun ang adlaw sa Senate. Sa ito pa itong tuhan nga 25 million ang adlaw, ika-16 ka adlaw kagahapon, so 16 times 25 million pila, 400 million na.
8: Straight to the point.
9: Ika-16 pa lang ka adlaw na. Ang problema ani ron, kay 90 days, ang at least 90 days ang trial. Murag mo lapas pa ni kining adagan sa trial nga usa ka witness ipresentar magila tay pila ka adlaw dai. Kay di man mahuman, direct examination karong adlaw di mahuman. Unya ang cross examination pa. Indi kuman sa cross examination, do na pay redirect, do na pay recross, mangutana pa mga senator judges. Pastilan. So malaygay ni kining maong impeachment trial gasto ni nato mga higala gikan sa buhi sa katawhan.
8: Straight to the point.
9: Unya og dili mahumag 90 days, maabdan ta sunod tuig. Kay kanang 90 days equivalent man na og 3 months, more or less, no? So, og dili mahuman mga higala, maabdan ta sunod tuig. Wa na ang mga tao sad moingon na pod nyawa naman October mag-filing naman certificate of candidacy. Ngano di naman lang ninyo nakabuton. Kini ko malaygay mga higala, ang prosecution may makabantay sila ni day. Nga kung ang ilang kining dagan karon usa ka witness i-present nimo 2 days sa direct examination palang daan. Kining 90 days nga gibanabana nga 90 days 3 months di ni mahuman ani kalakiha indekin. Sa actual na ba? Kay mo man gi forecast nila nga 90 days mga higala ang trial. Pero ang dagan ron usa ka witness i-present nimo di man mahuman usa ka adlaw kaduha ka adlaw ang labot na sa direct examination. Nya na pay cross examination. Human sa cross examination mo balik pag redirect mo balik na pug recross plus ang mga senator judges mangutana. So pila may magastos sa 90 days lang gudaan kung imong tanawon 2.2 billion pesos ang gastuhon.
8: Straight to the point.
9: 2.2 billion. Sure ka sila sa kwintada nila anak nga pangitaon ng 125 million ni Sara Duterte. Ay butang talang appeal tong sa DepEd nga 600 million tanan. Mugasto kag 2.2 billion aron pagpangita mahigala sa 600 million ni Vice President Sara Duterte. Nga hanto doon wa pa maprubahi og nakaukaw ba tong kwartahag wa?
8: Straight to the point.
9: Wa pa may nakaprubar mahigala. Mao nang pangutan ng Attorney Michael Pua na aba kay ebidensya nga bisag katiting lang nga nasuod sa bulsa sa Vice Presidente. Wa pa gyud kaprubar. Kaning gipang yaw-yaw nila kani Gina Costa dugay naman ni katopom ni squad kom. Human naman ni iyang testimonya squad ko. So muna yung gastuhon. Muna nga, ang mga tao mahigala ining mahalon nga circus, 2.2 billion atong gastuhon for 90 days, ha? O mulapas pag yung 90 days, mulapas pag yung, mudako pag yung gastuhon. Ila pa nang gidapat sa flood control day? Malagmit, masulbad-sulbad, paunta mahigala, hindi na maglutaw ng mga tao diya sa baha.
8: Straight to the point.
9: Pero mamay ilang gusto, impeachment magyan, okay, sige. Muna nga, ayaw po kalimti ang flood control. Muna na itong hangyo na lang mga sukit di Paminaw ba? Di man pwede nga imo yun move on tas flood control. Sabag move on na nga grabe mga baha, mga kagalaan.
8: Straight to the point.
9: Nga gahapon sa impeachment, diya po Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinigaw mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya, mangguni sila. Taga Davao, posible yun, dako yun ang expected na nga ang iya mga staff, nani panguhaon mga staff ng mga Tagaog, pero doon naging mga staff ng mga Tagaog. In fact, ang ang chief of staff ni Sara gani may gala sulay kalupis sa Gadabaw man. Kaya ganun man, tungod ba ko na sa iyong trust and confidence ba? Trust and confidence mo na. Nakay imo mga tao. So malagmit yun niya, kining mga staff niya, naaman to yung mga Tagalog, pero nagdapo siya mga Bisaya, nga iyag yung naanda na ba? Kada bitaw, naanda na ni mo nga imong mga staff nga, maugay makatanaw ni mo, makadeliver, suguo ni mo, makadeliver, inana. So, kay Tagadabaw man Sara Duterte, samang digong, ang mga staff nga mada, naagay mga Bisaya. Ha? In fact, kinigini mahigalang mga labina ka ng members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot ni mo kay kinabuhi, guna ni mo, niya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So, kanang mga Bisaya na. Mopo niya mga staff. So, kini Gina Acosta and Deken. Siya pagkaroon ng Tagadabaw, gini. Gina Acosta mo ng Bisaya ang dako na siya. Bisdak ba? So, kanang bisdak manggod mga kagilaan. Og imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukitig papinaw. Og tuatas Manila, maningkamot, manggitag Tagalog-Tagalog. Pero mahibawan yun ang atong tuno. Wala ingon sila kana ko ng mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahe. Kana tinol bitana ato abot sa Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kailan. Kada yung interview ko tao ganang kon ba kay atong gamiton mga kailan. Bipag Tagalog ato interviewon, matinagalog mong kita kay mamay pangmasa ba? Ang Bisaya gay pangmasa. Pero ang sunod niya, language niya, magamit atong pangmasa, nga pang radio, gyud. Maningkamo tag Tagalog. Ako mismo ka ng Tagalog. Pina, kabali-bali yung Tagalog. Walang ako, o kamong siguro naminaw na koron, maka-relate siguro mo, di yung kumanaway anang, dili makamaong mo Tagalog, dili mo, ako mismo manghigala, kasabot itong Tagalog, na yung magsulti ang Tagalog, na pero ako na yung pasultihon, medyo gahi ba? Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itong Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo, may gala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Anong panluluko man? Kana magun mahigalang witness, ini mong ipresentar sa korte, mo ka ng korte, ang regular court, doon na gina mahigalay court interpreter. Doon ay court interpreter, nga naman, tagaan niya mong higayon ang witness nga musulti according to the language nga komportable siya, nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo, no? Pero kana lang, hinahinay lang taas siya, diba? Labi pas Erwin Tulfo mahigala nga utrosad niya Bisaya, pero tuwa na mas Manila, dugay-dugay na mas Manila. Kana bitaw ang imong language, bitaw nga mo imong native language, kana may natauhan bitaw nga kwan? O taga Manila, yung kaday doon ka na tao, dadunin mo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamauna na mo kwan, pero ang ilang kwan, ang Tagalog kwan, dili, mawagtang ilang kwan, no? Mapunta kita Bisaya, panalitan ka na si Gina Acosta. Bago pa Presidente Sara Duterte, gidaas Manila, ibutang talang, gidaas Manila, sa mo'y SDO dito. Kanapat po yung kag-Manila ang usaka tuig do ka tuig, di pa yung kakayo ko anana. Nga maka-relita ng mahigala ka na bitang muadto sa atong sa among baryo panalitan. Maka-graduar high school ka na ito may galang uban, mga eskwela, college, naman may ang among pabor dito sa Baybay City Liti, kaya naana mo diha ang bisa magka-pubri-pubrita. Medyo malagmit dito makahumag eskwela, kaya naami dito ang Bisaya State University. Ang Visca mahigala, at least state college ba? Medyo okay rin, lagang mga scholarships, maka-avail tag scholarships, ana. Medyo okay yun. Pero daghang Japon mahigalay ko nga, Largag Manila, ako man nung kagraduan high school ay, Largag Manila, inig-uli ng pista na mong ulit na, pasti, maya na mdag Tagalog. Pero, tinuray lang, lahi-lahi yun na itong tinagalugan sa kanang pure yun niya Tagalog. Ang itong Tagalog ba yun, medyo gahi yun? Nga so, pasultiun ka mga higala, labi na kurti na. Imo man ang tagaan ang witness o, iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili ni mo ipugos sa pareha lang in English ba? Kung padalitan mo, ayun lang sa korte, like sa regular court, sa may gigamit nga language, English. Pwede po gani unta mahigala og doon naman ito yung move nga magamit sa Tagalog. Kini sa impeachment, gamit og English Tagalog kay impeachment trial man eh. Aron nga maka-relate po ang mga tao. Di po magsigig in English lang kay basigit na hinoon ganahan yung mutana ang mga tao. So, muna sagul-sagulan ni Mugan. Pero sa regular court, mag English man ay, doon nag-interpreter, ayaw pong sagin ng tao diya nga, o di nagig sa kamao mo in English. Na may makasabot mo, kasabot sa English, pero dili makasulti. Daghan mo na. Lahi man ang pag, lahi man ang pagpaminaw ni mo, kasabot ka. Pero nagsulti ni mo lahi saan? Lahi ang abilidad sa pagpaminaw o ang pagsulti. Na yung mga tao nga, kamauta, kasabot tayo nagpaminaw. Pero pasultihan, dili maka-straight o sulti. Which is, daghana, natural. Hindi man nabago mga sukid di paminaw. Mosa ng Tagalog. Suko kas Irwin Tulfo may gala na on sa aming tao ni kalaki. At is good, tagtiwa. Sa standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
10: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilets.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
1: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may kilala sa 9-10 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to
13: na
12: the
13: atong
12: point.
13: Balikan, may gato ang isgutanan rong buntaga, mga kagalan. Kini nga portion ito, grato mahigala sa sugat roll. Daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sa may insomnia, constipation, high blood, o gingman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo, kini ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan giyod sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar roll.
12: Straight to the point.
13: Atong tak na sa 9-11 na mahigala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Medyo katawanan sa demigalang about in Tagalog, Tagalog, mga sukit ng Paminaw. Daghan may makarelate ani kay kilabi pa kita mga Bisaya. Medyo dili man kayo kung ano na ito ng pagtagalog. Ha? Ah? Gahion yung tagmo Tagalog. Labi na mga taga Cebu. Mas bita-bita pa gani ng kuanday ka ng salain ng mga kuan kay dali sa maka-adapt. Ba't kini mga Cebuano? Ah, oy. Gahi agis mga Tagalog na to. Ha? Ah? Kana mga Ilunggo panalitan, humok naman sa kuandaan. Inig patagalugo ng Ilunggo, marag mas dali pa. Asta na mga waray-waray, patagalugo, marag madadapa. Pero kini mga Bisaya, agad nga, Central Bisayas nga pagka-Bisaya. Nga ka ng mga Mindanao area. Aska ang gahi. Ang ang mag-imong ipugos, pugos yun ni muna. Ato ning isgutan, may galipos. Dili pa doon ay laing shooting incident na hitabo ron sa may buhisan ng dakbayan sa Sugbo karong mga orasa. Ano makakala sa may hinungdan nga doon na may pagpamusil? Ato i-check ko na ang report ba ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
12: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
14: Radyo Man, Attorney Real, nagdaon din rin sa Sitio Olibo. Medyo negative di o ibabaw na na sityo sa barangay Bisan kining musilay ron nga naitabo din rin Attorney Real. Sa akin na ron, hatong kapulisan sa labang ng police station o mga kakuswan na atong gisundan sa Deli Kurasa ining pagpamusil. Isa rin, pinusilay na.
15: Ngayon ang buntag mga lalang.
14: Isa rin sila.
15: Ang kuwanta, ang dabi sa kitara mo kasi kuwanta na ariyong.
14: Ariyong.
15: Oo niya, ang

0: que jitter gi jerna wala xariyo ko kay ba on jitter ko ya do na niya da ta balala ni ni ridi
1: na uru ni sha arma do
0: uru ni arma do ga arma
1: da sai
0: la ni sha arma wa wahi on na ji di mo patti na tin ari on ji ka nai go ya na kuna ma ji ke
1: sir lai na la tar gitu
0: ta lai na ya tar ke apa na kuna la na ta do wa
1: na na pasal la ni do di ka
0: upan na pasal la ni ka upan
1: ni ta giam silu ka to ilang kontra Ania ka open mena. Pastilan. Monikau ni je.
0: Oh,
1: ni duko. Oh, ya Monikau je person. Ah, je person.
0: Ya, ya, je per de la sirna.
1: Ah, je per. Oh, je per de la sirna. Oh, to as man mama ane ikan je per.
0: Mura mama ane je per, mura patai le mati ali.
1: Oh, apero si je per. Apa man ego? Isa man ego? Si Jeter o si Pan?
0: Si Jeter.
1: Oh, asa ka igo ni Jeter?
0: Mga naong tingay na siya. Good pa.
1: Oh, no.
0: Nakapasak na yan ako.
1: Pero gita na sa ospital.
0: Oh, sa mga ito. Kani gagawin mo na sa mga ito.
1: Ano, dagan pa sa mga ito.
0: Oh.
1: Oh, kisikit pa yung samaan itong ginigaan na ito yung lagbukod. At yung nanay, nari. Nari, ito. Dito sa ato niya ko sila. Ari, taray yun yung sorry. Sa ato. Ah, pa na paron diri nato ba sa kapunsa. Asa to mama ni kon? Asa na mama ni kon? Ari ari sa as no. Kaya aron diri ato sa kapunsa. Ah, kapunsa na to yo pe no. Oh, ni sa. Oh, ni sa siya to kay kabeh sa. Okay. Ang kabeh ni ato ni ro pe no. Morning mama ni kon. Sa to mama ni kon. Ikaw ang magbukod bilang jeeper.
0: Dili ako gigukod ang akong anak.
1: Ay, mong anak lagi. Mo'y gigukod nila Jeter. Try nga sa kauban ni Jeter.
0: Ari, yung wami ba ang pinito?
1: Pero taga Jerera sa Sito Olino.
0: Ano na malay na kita ano?
1: Ano sa may haway nila na yung mong anak?
0: Sa saging na lagi.
1: Ha? Saging? Tao na man yung saging nila si Jeter. Ha? Gitam na.
0: Oh. Ang gitam na yung saging. At ito na mga.
1: Oh.
2: Okay po, ato klaro na, anay pinusilay, Paul. Kisa nga, anay pinusilay, Paul.
1: Jeter o Bukon. Isa sa inyansi mo, anak?
0: Eject.
1: Eject.
2: Eject?
1: Alis na niya, Tony Rupil niya. Any Jeterson, doon na ni Kauban, ko yung Jeterson. Si Aryo.
0: Oo. Para sa kaya na sila umakad.
1: Si Aryo na kaya yung Jeterson.
0: Oo, siya dyan. Sila naman doon agad ang armas.
1: Ito yung lagi ko kung ito yung armas.
0: Wala.
1: Sige nga ito, eject.
0: Eject.
1: Ito pa rin, away sa amin. Ayaw sa amin nga ito, pero pwede. Ibot niya. Di man din ito. Di na sa amin, ito dito.
0: Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala ng kaging. Hindi ako gina siya. Kung gusto mo kayo mo pala
1: Pag-igong sa nilang tagiyan balay. Gumangkod si Jipper, yun sa nilo.
0: Pag-uwi na po, sila na.
1: Itong gingkod ni Jipper, yun sa nilo.
0: Alas, itong sa asawa si Pag-uwi na po.
1: So, matay rin siya mo, sabi. Pag-uwi na po, ibo.
0: Wag po ka po. Wag ka, ibo, patakang nagatak. Alma, sila na po ang mga umaga.
1: Itong gaw, ang Jipper to. Ano? Lapaksinan, so na ibo. Lasama dyan ang buwat.
0: Lasama dyan
1: ang buwat. O sa may armas?
0: Ang usa, mupo, ang usa, kataas.
1: Paano yung mga kapsula kung na nakita din sa lugar, Attorney Rupil? So, dapat din ito mga sakop sa sakat team, sa SWAT, one team. One team sa SWAT, kung diya ang labang ng police station team, noong ito na kaubahiron, diri sa area pa, na ini mga higayuna kay basig nga aratong diri ang gigukod.
2: Asa man may ghost, G-Fair Paul? Paul?
1: Attorney Rupil?
2: Asa napit may ghost, Jiffer?
1: Ang kunditan ako niya ang kao. Ambihin yun ang kao niya, bitch. So, diristang piha. Napaksing yan, nakahari.
0: Wasa ko kay Bawani.
1: O niya ang iyang kao ni Jiffer at ni Rupiro.
0: Dugo dito.
1: Nalangkat.
2: So, gidaan na ron sa ospital, Jiffer?
1: Doon na insulti nga. Gidaan sa ospital, pero nakadagan mo kung ito. Why nakasuan kita yung nakadaan ni Jiffer sa ospital?
0: Wala. Saan na pa doon sa kadatig?
1: Oh.
0: Pero ang kadasig na sa yung CCTV.
1: Nakadagan ako na to, no? Wata kay ba o ito exactyan at Attorney Rupil sa niyang naigo na, samda na. So murag, naunay si Jipper sa iyang kauban Attorney Rupil sa niyang doon na sila'y pusilon ta na wa nila maigo. So padayon doon, ang himong investigasyon sa atong Labangon Police Station 10 diri sa lugar din na itabok kining maong shooting incident.
2: Pag pasabok, ipadayon nun, gugukod nila ni Jipper, na po sila ni Jipper, kato si Aryong, yang gugukod nun, padayon, kato si Kwan, EJ.
1: Oh, si EJ. Pero wala magkita, Attorney Rupil, asa na sila ron na pinaga, ginugdanay, no? Wala man magkita yun, nawa man ang tanan. Ang involved party, ang nanggukod o ang gugukod, nawa na dire sa area. So, mauni ron ang gi huwat-huwatan ron sa ato mga sakop sa SWAT o labangong polis. Mo ni ato gimonitor hangtod karon ining mga orasa. So tungod ining tabo ato ni Rupil, nakapaukay ni sa mga residente karon diri sa lugar ni ining mga orasa karon sa kabuntagon. So mo ni atong laing alarma nga gidagan ni ining orasa diri sa sitio Olibo, barangay Buisa ni atong dakdayan sa Sugbo. Balik lang kong doon na pa ko ni lugang mapuno diri sa alarma nga atong gidagam. On the spot diri sa Enya, ako inyong radyo man po Lauro, GYHT, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. GYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy! Nationwide.
2: Okay, salamat. Radyoman Paul Lauro sa imong report. Kini nga portion may gato ganto sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa barong reviewan ang sakit atod sa arthritis. May pagtulsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
2: Alas 9.22 na Philippine Standard Time. Kaya doon ay nangutanan ako ng Attorney Rupil, nagkasinabot ba kanyang atong oras? Ato ba nagkasinabot ha? Kining atong time, may galas DYHP RMN Cebu, Philippine Standard Time ni Oga. Mopo ni ang oras sa pag-asa magtan. Alas 9.22 na karon ang takna sa kabuntagon.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan, mahigala ang hearing kagahapon. No? Sa ako nang giingon, so far sa atong pag-evaluate, mahigala wapag yun na pabutong bumba nga shocking sa pagkakaroon ang prosecution. Magpaabot patagdugang, di ta makahukom pa kay basin o sa umaabot ng mga adlaw na apa sila mahigalay mga pasabog o mga bumba nga ilang ipabuto o niya mahigala sa hiring niya mabaguhan ta ba? Nga hala, ningiga no? Kini mo kang Jean Acosta, di na magunta mabaguhan Kaya to honest to goodness lang evaluation na because kaniyang testimonya ngayang gibuhian gapon, humana ni buhiin niya during the time nga nag-quadcom. Quadcom hearing. So, way bago. Ha? Ang nahitabo kagahapon, way bago. Ang nahitabo noon nga si Erwin Tulfo Mahigalan ni Barog, kaya nga no, iyang giingnan nga panluluko kuno ang gihimo ni Gina Acosta gumikan sa Tagaog. Ang ano man kuno nga, kamauman ka mo Tagalog, nagigitun dito sa kinikwadcom hearing. Ano karon magbinsaya man ka.
3: Straight to the point.
2: Di man yung malikayan kita gadabaw magunis, Erwin Bayapod nga muraman sa Gili Bisaya. Kanagong Bisaya, tanawag ko na Bisaya si Bato de la Rosa, may kilapasuruyan ko ni mo dito sa, kuan? Ini istorya ni mo Bato de la Rosa, maningkamot sa Tagalog. Nga ka na sa Bato hapi, mier na. Sa to pa dito, sa Bagyo na. Nga na, pulis ko na, nasayin na, mahigala dito sa, bisag asang assignment, pero patagaluga na si Bato de la Rosa, na, gyapon mo, bikil, gyapon pagka Bisaya mo, gawas, gyapon. Kaya kineng mga Bisaya, medyo gahion yun. Gahi og dila. Ato ang taga-pagtaga doon taon, standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.24 na.
3: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
13: It's a belly

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart to you.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for every day.
13: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
19: Charm. Fab. Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
22: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
23: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
24: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
30: Atong atak na mga higala alas sa 9:30 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
31: Straight to the point.
30: Kini nga portion sa mahigala to dyan sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikabado na hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, anyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ta o gitawag nga nitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-aayos sa samad, pagkaputulo sa tiil, o bisan pa ganyan ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayan na kulat tapang ang makagrabe inyong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po din mong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
29: Straight to the point.
30: Alas 9:31 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
29: Straight to the point.
30: Now, atong balikan mga higala ng atong hisgutanan mga sukit ng paminaw. Kining hitabua mga kagalaan. O niya, padayunon ta mga higala ng bitawang Bisaya, bitaw nato nga pinulungan. Mismo, muna ako makarelate ko, manong maluoy lang po ko mahigala, imog yung pugson pagpatagalog. Pugson pagpa-English, pugson pagpasulti sa dili ba iyang native language ang usa ka tawo labi na naas kurti ka. Ayaw. Taga a chance nga makaistorya sa unsa gyud iyang naandan, ha? Kay kon man siya mga kagalaan medyo dili sa maka-express sa tanan kung mugamit siya language nga dili preferred niya nga language.
29: Straight to the point.
30: Mabitan na ako mga igi ko dispensa kanunay sa ako mga listeners, ako maka-relate magyud ko ana kay kabantay mo mag-interview, di man malikayan doon naging mga politiko mo, suroy na to dire. Sa atong sibiyanan, kapila man na, kato ko mga listeners, kato ato mga kuandiyot, muari na ang mga senador. Maana ari sa Cebu, labi na mahigalag, hapit ng eleksyon, muhapit na dire sa DYHP. Unya, naghapit dire mga sugit di kami na magtinagalog ta sa ato mga pangutana, may ganinin ako mga listeners kay understanding lasag kayo na to. Kay ako mga ko na magkakustinood, manaway mo sa kung Tagalog da, sa waya na ninyo, di lang yung ko mauwa na kayo, so moro may ako yung kabuga. Ay, gani, kaya nagkasnabota aning kalakiha, kay pila raban niya mo, lima raman kabog niya kung Tagalog, niya usahay, mapunan lang ginagmay po. Muna, mag-interview ta mga kaygalaan, bida. Medyo makuan, giyod. Doon na gyoy kakulian gamay mga sukit di paminaw. May bawaan gyoy niya lahi rata. Ha? O kita may pasulti o Tagalog, mapugos po tagsulti mga sukit di paminaw. Muna nga medyo gahapon pagbarog ni Erwin Tulfo, iyang gipasangin lang si Gina Acosta nga kana na ang panluloko, di po maayo, unfair sad. Kanan ba, klaro ba lang pag-evaluate ba? Kay daghamay na minaw to mga Bisaya. O bisan lain nga sinultian, panitan Ilunggo yun ka. Kanang Ilunggo, Patagalogo ni mo, medyo okay. Ipugos ni mo Patagalog, madara. Pero imog yung paminawan, magawas ang tuno sa pagka Ilunggo na yun. May tuno na, baulinti, Gidia. So, kana na ang lisod kayo imong pugson mga higala ng pinulungan nga dili gyud ila, ha? Mao kanay akong nabantayan gyud mga sukit ng paminaw. So, kini hitabua lahi ni mga kaygalaan. Pus dili pa dong names ato sang tagapagtagad ha kay di amagud mga higala. Unsa ni nagviral sa inday ken gamay lang kay has di patapadayon sa discussion. Shooting incident sa Zamboanga, kanus amo ni hitabo ni? Ha man kuno dong names ato kuno nga kuno dong. Kani kani ngay na audio ni. Eskwelahan ni. Unsa man ni? Kuan gyud ni siya? Shooting incident sa Ateneo di Zamboanga? Junior high school? Kuya mo kuno ni kalakiha gud. Ha man audio ni, audio. Kuan ako nung audio kay aron ma kuanta kuno kay. Sige ko no. Hinsod sa eskwelahan unya na musil. Abe, may gamay lang ha. Unsa man ni kuana? Muro man ni ala. Na hamang audio ni, ato ko nung audio ko no. Gamay lang kay mga sugitig paminaw ha. Unsa man ni kalakiha mga kagalaan? Nisod niya na musil ang galit. Bebe. Pagsugod, pagsugod. Sama ni? Estudyante na po ni na musil na eh. Shooting incident. karon na muntag. Kuya, wag ko ni kalakihan mo may takluban. Kani on, suod sa eskwelan. Ulo. Dagan mas dyan, tiyo. Kuya, wag ko ni takluban. Lah. Ni kagar. Oh. Takak kamu sih lah. Bang. Sama nak suud sa kuan utok aning bata? Sus Ginoo ko. Yang awak ning kuana sulut sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School. Oh, may sulut siya niya dahil pamusil. Sa mga armas lagi gamit. Ala? Kuya awa. Kuya awa ni tabu ah. Ala, si dagan mga kagalan, oh. Kuya wa. Ni kagar na po sir. Lah, to igo. Babay ko sa maigo. Sa pinakaon aning duha ang nakala samtang siyam ka mga siyente ang sandan. Pagpamusil. Sa grade 7 student sold sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Nahitabo ang pagpamusil pasado alas sa 8:40 sa buntag. Karon lang, karon lang. Kuyawan ng kalakiha mga sukitig paminaw. Ato kuno paminaw, alimin Zamboanga, nag-coverage sila. Motay up lang tingnan tayo dayan sa mga kalaki. Sige, ito yung on-air kadali sa Facebook lang ta, agi. Ang atong sister station sa Zamboanga, nag-coverage sila ron. Oh. Noon sa maning kalibutan karon sus Ginoo ko. Ginoo ko. Sama ni kalakiha. Kakuyaw ba ni kalakiha mga sukit di Kuminaw?
0: Sir Cortez, at saka kita ang standby adentro mismo.
1: Akel buhir yung mirato abla tala na ambulansya. Baka no ba yung kanya tumba-tumba yung gas-gas. Baka mo na talang irida.
0: Si.
1: Papulan, sige na lang.
0: Rajima. Si. Rajima na mismo. Manira kita ti sinipatkaman meeting pa sina adentro. El Magakuan, officialist ng din.
30: Sa Bacano niya, sa Buanga ni Sister Station na to.
0: El Magapulis.
1: Right to notali mga mayores, de sa mga biktima at suspect tali. May pa.
0: Negative. Negative pa no. Siguro baka tamang assist pa kami kanila. So, espera kita con el official statement aura del día tun TNT. Aklara ka kita si kuwanto po kayo del biktima kay dos lang ang sigundin natin. Espera mira kita siya ni uno mujer. Ya pwede ka kita kaptura na video na dyan ha.
30: Okay, para yung tamang higala muna yung coverage sa, to, sa atong sister station sa Alimen, Zamboanga. Ito sa hindi tagagpagtagad ka nila yung pagpamusilong ng mga orasa.
0: Adentro del ambulansya, tanya pa kita tuwera, no? So, posible, amok katablo si Colchotina, no? Baka posible, may bullet ba, or cosa. So, frikura kita sa katambien, Radio Manner, si manager. So, ese el official na dalikan natin si Constos, pero sa katami kita lao del PNP, si Cosa kayo del APT, Sir Caconeste. So, todo pregunta ya, pregunta kita con Sir Cortez, si Paz, no? El Cosa dito mag-question, Regiman Herbie. So, pata, espera pa kita, please, espera pa kita, el Concert Cortez, dala pa dentro, no? Posible ka sa kapa.
1: Si Cindy, tala pa si Cindy?
0: Sí, está la pa dentro, adentro pa también.
30: Okay, gamay lang kayo, mahiga lang ha. Muna atong coverage sa Arimen Sambogan live ni Ron dito. Ato lang i-connect mga sukit ibang minaw. Pwede sila mga yung oga report sa atong sister station. But in the meantime, gumikan sa coverage sa ato lang sanggi. Tie up. Stand by sa mga higala alang sa ito pagpadayon. Karong totoo, lain na po ni pagpamusil. Human lamang, spipila ka mga mahinong danong pahinom doon. Alas sa 9:41 na.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar, maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuitbakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
1: Living Testimonies.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplos na ako. Nakagaganda yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y sukli.
16: Wala'y sukli.
17: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
18: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
19: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
20: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang. Daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
20: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? At ang ngay, ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Pasid ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na may gilala sa 9:46 na Philippine Standard Time. Mga sukit di paminaw.
21: straight to the point.
0: Ogo niya atong balikan mga kaigalan kini nga portion ato galato mahigala sa said liniment oil mga kapanyawan. Pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kaupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ganingi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
21: Straight to the point.
0: Alas 9.47 na. Naunsa naman taon niya ito mga kabataan, mga sukit di paminaw taon, Ronoy? Ha? Sambuanga ni mahiga lang hitabua. Karon lang yun, mga las utso, mga sukit di paminaw. O niya, duha ang patay samtang siyam ang samdan, ang suspek usa ka grade 7 student, nga nisood mga higala dito, junior high school ni Ateneo de Sambuanga University Junior High School sa barangay Tumaga. Unsa man yung kalakiha in town? Mura magnitubag tong stakloban mga sukit di paminaw. Nga doon na sa'yo namusil, tulo ang patay, 20 ang injured. Karon di ao, nisuo dito, may gala, mura maning yung kwanu, counter-strike mga sukit di paminaw. Ang video nila, mura dua-dua ba? Kanabi ito sa counter-strike? At balikan sa video gamay nila, balik sa kuno gamay nila, before tamo, balik sa coverage sa Alimin Sambonga, kanyo? Oo, oh. Oh, mura counter-strike oh. Sakto pa nag-video siya dahil siya ang kagulingon? Nag-video siya ang kagulingon? Suod sa eskwila, no? Pag suod, dahil pumusil. Oh? La? Iyahay panagan mas dyan, no, opo. La, oh. Ikagar ni. Bang. No, opo. Fuck. Saan man yung mga bata ron taon? Eh, ginoo ko. Munita buo, Mahigala, itong balikan ang coverage sa itong Arimen Sambuanga. Paminaw ito, Mahigala, pasinsya mo sa bakano ni mga kagilaan. Ang Arimen Sambuanga na to. Sister station na to sa Mindanao area, Arimen Sambuanga. Okay, go ahead, kasama names.
15: Ang mukhang na base na disu video, at miragani ko, at miragani ko na kaluno na port floor, and then disu binariba. And liga na riba, si mira itong situation, largo rin na pwede mambasa ba ang kaman si site. Mira dito yung kabeso, whatever. So, considering, kay el senario, pwede ko na mira, dismantle ya el ko sa casing kontra kung el pusil ya mira kita na distansya kung el. So, possible, yan dismantle el pusil, at yan yan mira le, using el na level, kaya kaya korto ya. Ang consequences, tingkol. Kanya na tira o kanya na target? I don't know. Pero so, siguro pwede pag ito sabi mga firma investigation aran. Eh, siguro may arrest pwede kami sa ka-information si kung saan ba't problema. But sa scenario pwede kita mira na influensya kaya pa mira kita kaya mga koses sa din otro lugar na YouTube o Facebook o pwede mira kaya consider yan na ito eh. Kabaka ba na online game pa pia kaya mira kaya si Rafi or wego ya si Ele. So, kaya rin siya doon medyo panyas yung mga pensamiento siya ba? Dominant ko kaya kaya tanggal yung computer ko nene. Do, possible ang sinas niya.
0: Okay, before tayo balik sa Buanga doon, ato'y pakita sa yung video doon.
15: Pakay, siyempre,
0: okay, ay saan ang sa Buanga, kaya yung lain niya video ang ito nakuha. Ato saan ipakita ko noong kasama names. Kani.
16: May daan siya dito sa loob natin na yun.
0: Ateneo sa Buanga. Ateneo di sa Buanga. Sus, ginoo.
16: Tulong.
23: Kasi, kuidaw ah! Kuidaw.
0: Ang suspect nag-live siya? Nag-live siya yung gihimo? Ginoo ko.
24: Shit, mga bata! Nay, pala niyo, Larga! Binius! Uy! Porke! Kain, albata! Tanya o! Kain, apal, albata! Tanya o!
0: Hala, ginoo ko eh. Sus, ginoo ko. Mora na yung mga patay, oh. Okay, mato itong video dong. Napay available ng video? O napay available, ikuan na ko, no? Kani-kani, sisa, balik sa gamay.
23: May gaan siya, tita, sa Robateneo. Tulong, tulong, tulong.
1: Pati, kuitaw ah! Kuitaw, kuitaw. Kuitaw ka mo.
24: Shit, mga bata, naibulang yung larga!
0: So na initial report nga nagpusil sad sa kagulingon ang suspect. Pero wa pa yung detalye sa iyang kondisyon.
24: Okay. Kinil bata! Tanya o! Kinil ato lil bata! Tanya o! Tanya o sa taas! Ando sa taas!
0: Sus, ginoo ko. Kalisura. Muni ang kwan, Sambuanga ni Ateneo di Sambuanga. Ato balikan na kasama ni Sweb, kabere sa to sa Arimen Sambuanga, mahigala pasinsa mo at sa bakano ng kisinultian dito sa Arimen Sambuanga. Kay Tibo Pilipinas, namaguti ang mga Arimen stations. Sa una, ang Arimen Takluban, waray-waray sa nila dito. O gari po sa Iloilo, Ilunggo, sa kini Arimen Sambuanga, itong ikatay up karon mga sugit ng Pipinaw. Aron nga ito mabati ang ilang live coverage ng mga orasa. Okay, go ahead, Nems.
2: Raquel. Ya, ya Leos pa, ya tira liko na kel kabar, ya tra kaliko na kel, ya tira pa de na kabesa. Kabar, ya larga len na pies de akel, el diso yung short firearms, por eso na, na picture chan ikel short firearms in bitu na diso dos pies, mientras tumbaw ni Pakulub. El, so, el possible suspect, allegedly, el tumbaw ni Hayang, chan ID. Apo eh, kaya? Ah. Yes, por causa, tan pinpoint ko nila kay suspect, kay por causa ka tan live eh, na video na Facebook account di suyo, while tatira le.
0: So, nag-live eh? Nag-live video?
2: Hindi na siguro, el. Ante ka rin, makala, timano, el, biktima sa inyo.
0: Sabakano ni Ngasultian? Sambuanga, may galasagol, katsila.
2: Ito, ng mga na...
3: Maskin ang akil gunman, ete, tinitamin ang mga...
2: Oh, bangkot ko sa kadisiyo ko?
3: Si, bangkot ko sa kadisiyo
2: organisasyon.
3: Accomplishment. Depois sa mga organisasyon kay miyembro
2: ay
3: respetable organisasyon. Pero, I don't know, si Kosa ka dyan, entran di suyo kabeza.
2: Okay, Berto, uno del victim ako, International Mathematics Olympiad at Southeast Asia Gold Awardee del 2024. Sayang ang mga bisinas, no?
4: Ang press ko niya.
2: Oh, sige. Okay, uyan na kita din ang mga statement.
0: Honor student pa ako nung ngayon. Bata, aday-day. Honor student, ginoo ko. Sa may nasood sa utok.
4: Ang press ko niya, I think. Akiya. Okay. So I think labay sila dari ba no press code radio manager si manager dire-diretso kita si kwantita niya riba no so far kay
3: subyeta na riba
4: hindi
2: na ground floor
4: subyeta mga riba no so takita kami yung kabeto kay riba
2: abaw ari ba
4: so ay pagkiyempre no el kasi kita tab na negative pa siyempre no
3: ha
2: pepa
3: kung naman daw?
2: Siya dahil siya sa statement na natin ka ba? Wabal ba sa mga minjali?
3: Negative ka tamil.
2: Kabachoka.
4: So, di man na subi, pero close camera daw na yun. Pwede mang video.
2: Pwede audio ko na.
3: Pwede audio kami.
2: Audio kami.
4: Kay tayo kami adentro. Pero so far, doon may pa. Kay sila ilan adentro pa. Kamanunta. Kamanmeeting pa adentro.
3: Ah, tabla pa sila. Hoy, may okay mang kwento. Iyon lang mang kwento. Kayo para kung magkitabla mga kwanaki, hindi kita man salungat. Hindi ba man, wakil man, keda, kasi ang media kasi, ta keda, bin curioso pwede subi na nasir ko ano yung sinabi niya iba
0: Live niya ilang coverage mga sugit ng Pampinaos pagkakaroon live coverage no sa atong Arimen na Sambuanga. Sige, standby kadali ha aron nga itong balikan no may gala kini nga portion hatod ka na to sa Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na din hiyan tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong sigurado ang epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila. Nato mahigala mga Bisaya, giila nato Makabuhay o saka life-giving plant sangan palandaan may gala makahatag na og kinabuhi. Mao kini ang Makabuhay Plus sa capsule, mga sukid tig paminaw. Isagulan pagid kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C ug inguman vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
21: Straight to the point.
0: Alang sa dugang mga kasayuran, pwedeng matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
21: Straight to the point.
0: Okay, portion sa pagkakalatod gato sa Black Coffee. EXL Black Coffee, batuni ang himsog ng lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, special, kompleto, di kalidad o epektibo, ang mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB, nga makahatag og muscle recovery og peak ATP, nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
21: Straight to the point.
0: Alas 9:57 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
0: Yan ang statement sa Ateneo de Zamboanga, mga sukit ng paminaw. Atong hatagag pagtagad mahigala ang statement. Pero sige pang coverage sa Zamboanga. Ito kung nung ikuan, pwede ba itong matay-up sila kadali? Atong itay-up ko na ba? Aron nga itong makuha mahigala ang dugang pa mga detalye. Kuyawa ining hitabo ang mga sukit ng paminaw. Atong balikan kadali ng RMN Zamboanga. Ang atong station manager dito karon may naglingkod sab sa Tolomanong Street to the point rong buntaga. Si kasamang Joel Sanson, no? Siya mo ay atong station manager sa RMN Zamboanga. Parihat ang programa nila dito. Straight to the point, mga kaigalan. Pero standby na sa day. Ito si Barangat, ang pipila ka pahinom doon niya itong balikan. Aron ito magkuha ang report sa RMN Zamboanga. May gala atong itay up ang itang, atong broadcast dito nila. Human lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Alas 9:58 na.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine Hydrochloride plus Chlorphenamine Malgate plus Paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Mucs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
10: Best concert
7: all while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
11: Maxvit Kargato!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-Maxvit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Well, layan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
20: Atong atak na may galas 10 sa 4 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Atong balikan may gala ang atong RMN sa Muanga karon. Atong itay up mga sugit ng Paminaw para atong makuha ang duga mga reports. Onya ma istorya na to, may gala itong mga reporter sa dito karon. Atong sister station nga naghatag na to o live coverage mahigala gumikan ng laing insidente. Atong balikan ito taon, may gala kini nga portion to gala ito makikilan sa GDTOX Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mulawas, mundili karigilan nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory o sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, ano maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. GDTOX Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
19: Straight to the point.
20: Alas 10:05 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the
20: atong
19: point.
20: Atong balikan may galatong RMN na Sambuanga, mahigala mura man siya og nagkuan lang names. Mura na og nag counter strike lang. Sa dili pa to basahon ang Ateneo nga statement. Kani kana ko dong. Balikay ko ng audio dong. Mura lang og duas computer ba oh. Yang gisod ang eskwelahan. Oh? Nagvideo siya sa koglingon samtang naglakaw. Oh. Og gihangos para ba? Oh. Oh. Isod siya ng kwan. Dako kayong pultahan na ilang kwan. Tiniyo. Oh. Nga dayon pa musil. Ama istro, may giunag po sila. Oh. Oh. Sus, ginoo ko. Kagubot mo si Janti na yun. Oh. Pamusil niya. Wala. Dito, dagan. May ganit kayo na exit sa Picas day. Dili kayo usala kapultahan. Doon nila ipultahan nga maka-exit sila. Oh, nagkuhan pagod siya. Nagkak pagod siya. Oh, tus patay itong usa. Igo. Matuos sa kababae kayo maigo. Namalikas pa. Grabiha. Oh, muna na yung mahigala. Okay, muna na yung tabu ah. Kanya katong sa kabidyo dong sa kanyang nakuha na dong ito sa ubos na napatunan names. Mone ang pagsaka niya. katong laing available nga video ni mo dong, katong to si gawas na itong mga estudyante, no? Atong balikan ko na ito. Kaniyo mo na, ma-strong yung pusil niya. So, na... Wa kabantay ni ubang mga estudyante, oh. Pag buto sa panagkakuan, iyahay sa panggawas na yun. Grabihan ang hitabo ang mga kagalaan.
3: Fuck.

0: Okay, standby may gala ha. Ato sa i-check ang atong Sambuanga karon, atong reporter gikan sa RMN Sambuanga, si Radyoman Mirasol Montesa. Atong hatagag pagtagad mahigala para sa initial report ni mga orasa. Nya hain naman ni ang suspect sa pagkakaroon. Asa naman niya bataa mga higala ni Mauna Musil. Kasunod niya ron si Radyoman Mirasol Montesa. Radyoman Mirasol, live ta karon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Kumusta? Anong latest dyan sa Sambuanga?
1: DYHP RMN Report.
2: Yes, Attorney Rupil, sa pagkakaroon kapadayon no ang kining gipahimong investigasyon sa Sambuanga City Police Office mahitungod nga kining insidente diin na ay kining pagpamusil nga nahitabo sulod mismo sa building sa kining junior high school dinhi sa Ateneo de Sambuanga University. Ang dili lang pa namo makumpirma sa pagkakaroon kung duha o tulo ang namatay, kay sa pagkakaroon wala pa maitubang sa mua ang kining mga otoridad. Apan sa inisal nga kining impormasyon nga nahatag no atong nakalap, adunay duha nga patay, nahutana

0: murag na kuan siya ang padayon na po siya upang musil. So, sa karun, no, ang kana ng pagidanay, kaya mao pala pagsulod na ako paingon sa atelier sa mismong school premises nila, ang usapan na kadakong kuanan ni, no, ang dakong pagmahay gani sa mismong Ateneo de Zamboanga University o ya mismo, no, kami dili sa Zamboanga City, kaya kanayha ni nang hitabo, siguro bulan o wa pa naagti o bulan, sila ang pinakaunang nga eskwelahan nga nagbuhat o simulation exercise sa shooting incident. Aron matuluan ang mga bata kung unsay ang ngayang buhaton, ugaling nga dunay mga panghitabo, no, dunay active shooter. Mauni nga ang karon, no, ang matutpagani sa mismong mga opisyal din sa Ateneo de Zamboanga University nga dili nila wala sila magtuo nga mahitabo, pero ang konsuelo na lang diri kay bisag pa unsa ang mga bata sa dihang naanay nagbinuthanay na nakabantay sila, no, kung unsay ang ayan nilang buhaton ug napanik man nanggaling ang uban apan kabalo sila gipang saraday nilang ilang mga classrooms apan wala na nila ni na kwan, no, na butangan ug wala nila na expect siguro nga mahitabo diha dayon ang kini nga maong insidente ug subo lang palandungon nga duha ka kinabuhi. Dili lang pa ko sigurado gyud kung duha lang ang kining nakalas nga kinabuhi sa pagkakaroon. Basig makakuha ko og kuan, no, sa ato ang makakadot kay basig nga interview na ito, no, ang mismong kuan kining city councilor dili nga siya ni ang nakasulod, no, sa prison order council ni siya. Basi na doon na siya mga dugang pang mga impormasyon na mahatag ka na ito, no, maitungod siya kinin niya subo nga insidente nga nahitabo ka ron. Attorney Rufil, no?
1: So, kinin iyang sakinan, gibahatod ba siya sa parents ka kanina? Doon na sticker ang sakinan mo na makasood na yun sa gate ang sakinan na Rajuman Mirasol?
0: Maunay among nasairan, kaya mismo anak ni Manager Joel, diri kay eskwela sa una, nag-senior high, junior high school, anak lang ang ilang patakaran, o gaduna kaya dekal, or na kaya kining sticker, nakasunod ka, dalhon mismo yung anak, na diri sa drop-off point nila, unya, usan na po ka mugawas. Ang duna lang sila yung murag scanner, pero I don't know lang kung nasa capacity mo detect, o kining firearms, pero ang mga even ang mga public schools, di ba nag-provide na sila uga kining mga metal detector, pero mas high-tech yata sila, pero di na ito pa masuta, gibok, kung saan naitabo. Ano ka rin din sa kuang, kaugan ako ang city councilor sa Zamboanga City, si Councilor Fred Atilano, uga siya ang sa Peace and Order Committee, no, chairman, basig doon na sa dugang, kapag mag-bitaya,
2: kung sa live ta karon sa RMN Cebu sa DYHB o kauban nato si Attorney Rufil Banyo, unsay latest yun nga nahibawaan ninyo, may tungodan ninyo may tabo ron?
3: Yes, as of this time, ongoing investigation sa nangyari kanina, no, nung nahita po kanina, no, wherein dalawa ang biktima ngayon, isa sa fourth floor at isa sa fifth floor. Yung prior to the report early na marami daw mga biktima, so far dalawa lang talaga.
2: So wala tayong mga sugatan?
3: Wala sa sugatan. Kung mayroon man siguro sa mga ano na kanina, no, sa mga
2: sa promotion?
3: Promotion na lang. So kaya na may mga ambulansya man dito at may mga estudyante na inside, no, so
2: Councilor, nilinawin lang natin, yung mga nasawi, ang biktima at ang suspect.
3: Yes, as per report na receipt or natanggap natin, observation na nandun dito tayo sa taas kanina.
2: Sa ano to? Nagbaril mismo sa kanyang sarili o nabaril din yung suspect?
3: Yung suspect at first pumunta sa fourth floor, binarila yung isang estudyante. At pumunta siya sa taas sa pit floor, doon siya na-dismantle. Yung possible dismantle, yung alis na long firearms.
2: Mm-hmm.
3: But yung firearm ginamit nila is ginamit ng victim at siya SA 9mm.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nilagay lang isang casing na para maging mahaba. No?
2: Kasi okay.
3: Mahirap man mag-suicide yung gamit yung long arm.
2: Mm-hmm.
3: So possible na-dismantle siya.
2: Kumbaga case lang yun.
3: Case lang yun para mahaba. That's part of the ano ngayon sa mga baril na ang mahaba pwede, ang short pwede.
2: Okay. So, may initial ba tayo, Councilor? Ano ba yung motibo? Ano ba yung dahilan kung bakit na...
3: Well, na sa eskwelahan, no, as per observation, no, ang we started na nakaroon ng problema sa mga bullying, but this time consider an investigation and may mga possibility na lahat ng mga ang nangyari na may influence sa mga social media, sa mga YouTube nung preparation nila kung paano magawa. So influence by the computer na yung mga
0: so, ano, pero kasi pareho na yung biktima at ang suspect, parehong wala na eh. Yeah. Ano ba to target talaga niya yung suspect o talagang in random lang na marinsa?
3: Accordingly, no, initial parang may alita na sila, no, parang resulting to a bully, no. So, pero ongoing man investigation ngayon, so ang observation natin, basta yung recommendation ng City Council before, no, kasi prior to the incident ngayon, so may mga hagbang na kami, no, ginawa na kami ng mga recommendation before, right after the incident sa Leyte.
0: Okay.
3: So, kumasa kami ng resolution is to strictly enforce the security in the school. And ang nangyari na dito at mga future recommendation natin na if possible, i-drop na lang sila yung mga estudyante sa eskwelahan and then later, no, pick up at, they will pick up na lang right after. So, yan ang recommendation natin.
0: So, sa ngayon, yan lang muna yung wala pang, no, abang ongoing pa yung investigation for now.
3: Yes.
0: Okay. Sige po, maraming salamat at sa dagang information. Yes, Attorney Rufil, no, sa pagkakaroon, mangita kong paagi po, no, basta makabalik ka diha ninyo, balik sa Cebu, huwag makuha na nato ang kining mga additional, no, nga, mga info sa, especially from the side of law enforcement, no, kung unsa bagid ang miguwa sa ilang initial investigation, kung kay matod pa ni Consul, miguwa gani nga, doon na daan yung napanagbangi ni nga duha ka estudyante, no, ang biktima o ang suspect. So,
1: so malagmit na, no, kasamang Rajuman Mirasol, kining pusil, kay of course, bata pa man eh, grade 7 or grade 8, di pa man eh pwede makapusis o armas, malagmit, gikan eh sa iyang amahan nga, o sa law enforcer, malagmit, possible.
0: Yes, ang sa akong nahibawaan, sa primero pa lang, no, Attorney Rufil, kung dili pa natin makonfirma, pero matod pa kay ang ginikanan sa suspect, kung di ko magkamali, anaa sa law enforcement, no, agency, di na ko kabalo kay ganina, doon ay niguwa nga kining mga informasyon, no, dili pa konfirmado nga sa international law agency, no, enforcement agency. So, malagmit nga sa ginikanan, gini, apan hanas, no, magamit o kining armas ang maong bata. Attorney Rufil, kung makita niyo, medyo na rag nakuyawan lang sa primerong buto, pero katong pagkahuman niya, rag nakabawi na siya, dire-direso na iyang pagpamusil. So malagmit, doon na siya ay kining experience sa paggamit sa pusil. Sa pagkakaroon, di anak ko sa, umana naman siguro, ang wala ko kabot, no, kay, pero natin kauban, basin matawagan po din mo to, kinsa kaganina pa naadiri na sa press ko, naka-attend, pero ang sama sa akong giingon, ang ilang ginahatag doon, yung statement sa Ateneo de Zamboanga University, mahitungod lang sa nahitabong pagpamusil, apan walay sila'y update kung gihatag, mahitungod sa investigation nga ginabuhat karon, no, sa itong mga kapulisan din sa Zamboanga City.
1: Okay, sige, mga imig number po sa itong kauban nga tuwa dito sa sulod, nga naka-appear sa press conference kasama ang Radyo Man Mirasol. Karto taon lang.
0: Yes, Attorney Rufil Banyuk, no, mawanay lang ato ang update din he mismo direkta gikan sa Ateneo de Zamboanga University High School din sa Zamboanga City, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide.
1: Okay, salamat. Si kasamang Radio Man Mirasol Montesa, live and direct, gikan mahigala sa Zamboanga City. Atong gikuha ang report sa atong sister station. Balik na ito mahigala itong usaka reporter nga tuwa sa sulod yun sa Ateneo. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 10:23 na.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo, ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
9: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayogin o makakapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
13: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
14: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
15: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
16: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
15: Super Fiber.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.

0: ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gilala sa GS 27 na sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to
1: atong
2: the point.
1: Atong dugang report may gilala sa reporter ng ito asod sa Campus Gyod, no, sa Ateneo de Zamboanga, mga higala. Karon nga itong taon. Kini nga portion ito, gilala may gilala sa GD Tox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kayo doon na mga toksin sa mong lawas. Maong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas ng glutalutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko na may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
1: Alas sa 10:28 na mga kaigalaan sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato nga balikan may galang RMN na Zamboanga din mga orasa mga sugit di Pamino sa padayon nga live coverage nila pero nangay tag-report sa particular reporter nga tuwa sa area mga kaigalaan. Araw masuta na to ni. So kining bataa ang victim mga higala Osaka Achiever Honor Student doon na pa yung mga international award kining victim o kining suspect kining na kwan no patay doon ka magpatay but kining usang naan na bulagta may higala sa may gawas nga bahin. Malagmit ang kuan po ni. Katong suspect mahigala nga nabulagta po na sa gawas. Malagmit nga nagpusil sabi siya ang kagalingon. So, Ginoo ko. Atong balikan mahigala. Unsa may dugang report ka dito sa ila karon samtang nagpaabot ha. Ang ilang mga kaubanan dito sa Zamboanga, mga sukit ng Paminaw. Kini mga higala ang Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, mga kuan ni, eskwilahan ni sa mga dunay ika, mga medyo tubig-tubigan ba? Nasa mong area, Ateneo guni. So, nagtuo ko nga tungod sa itabo mga kagalaan sa Tacloban City, ang mga eskwilahan, ilang gay pahugtan ang insecurity. Pagpahugot sa security mga kagalaan, kining Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, malagmit, kato, naagos sa scanner sa eskwilahan dahi. Murag sa nosy recolitos doon na po scanner, no? Pero gano'n nakalusot man eh? Kining klasiha sa pusil, Moraga 9mm ni mahigala pantong mag-confirm 9mm nga dunay isumpayan ba dunay bagal dunay mag-uban ani nga dunay bagal mahigala mo ning ilang eskwelahan sa Ateneo onya gi kanan murag mura sa rifle na mga sugit Paminaw tanawon pa ni og sutaon pagig unsa pagini nga armas no nga gigamit mga kagalaan mo ni ang video pagpanagan in taon sa mga bata ha ato nga balikan karon taon kung naa mahigala ang Zamboanga mo, kuan na sa tamo, tie up na sa tanila dai, but kung na atong reporter na, ato sulod, ato pariporton, ato check ang RMN Zamboanga mo, tie up sa ta sa Facebook nila, o sa ilang, kuan, sa ilang live po dito, mahigala sa nag-anchor dito. Okay, tumalikan, names, go ahead, names. Okay. Sige, atong, kuan, pero ma, kuan na ito ron, ato nang makuha po mga higala. Ang Ateneo de Zamboanga, usam na ilang kwanday. Atong i-check sa kung anong names, kailang statements sa Ateneo de Zamboanga. Eh. Basahon sa nato ni nga ilang statement. Mauna yung statement sa Ateneo de Zamboanga. Matod pa din yung statement sa Ateneo de Zamboanga University. The situation is now under control. We kindly ask parents and guardians to wait for the designated pick-up time before proceeding to the FANCC to fetch your children. So, muna may galang sitwasyon ko no, na under control na, o among gi hangyo ang mga ginikanan o ang mga guardians pagpaabot sa designated nga pick-up time sa oras na pag-pick-up sa dili pa mo proceed nga to sa FANCC sa pag-pick-up sa ilang kabataan. Thank you for your patience, cooperation, and understanding. The Ateneo de Zamboanga University Junior High School wrote at 8:27 a.m. Sa mga may gala, no? Ang salamat ko no, sa ilang sa inyong pasinsya, sa inyong kooperasyon o pagsabot. Maunig ingon sa Ateneo de Zamboanga mahigala sa as of 8:27. We would like to assure our parents and guardians that all Ateneo de Zamboanga grade school students are safe and accounted for. Among gi-assure sa publiko, sa mga ginikanan o sa mga guardians, nga ang mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga grade school safety sila nasa sa luwas o accounted sila mga higala. They remain under the care and supervision of the respective class moderators. Okay. Atong kuno mahigala mo na yung statement sa Arimen sa kaning Ateneo di Sambuanga na nawagta sa ilang laing reporter nga to sa sulod mahigala sa Ateneo para ato masuta mga kagalaan unsay dugang mga updates, no? Kini nga pusil ang gigamit ay kini nga ni asa atong picture mga kagalaan. Malagmit ko ani siya, mura ni siya rifle mga sukit igpaminaw nga 9mm ang bala ani, ha? Malagmit ni nga in ani gining porma ni nga kuan or malagmit pistol ra ni nga gi sumpayan mahigala pero ang iyang buto-buto ko ni sumura man og rapid fire sad. Di baka ni mahigala rifle gyud nga mubo or baka ha single fire ani kay karon sa pagkakaron dili man pwede makabaligya rapid fire nga rifle ron. Istrikto naman na mga higala pero malagmit o baka ipatuli mausan na yung mga sukid digpaminaw kanang maong rifle. So kaya ang buto-buto ganina mura doon na may buto nga rapid, no? Sige, ato sa tagag pagtagad mahigala on saya pinaka latest ron sa atong reporter dito mahigala sa Sambuanga si Radyoman tukaw ng report mahigala Radyoman Calvin Lakas sa Ti Santos parang ato mga higalang masuta ang latest dito sa sulod nga bahin kay doon na may press conference dito. So atong tagapagtagad Tagalog ni siya mga kagilan. Ganina, Chabacano, magsigursago lang eh. Tungod kay RMN Sambuanga, magod Chabacano, may ilang sinultian dito. So desto linya ron si Calvin, Radyoman Calvin Lakas Ti Santos. Ato makuha ang report. Ato lang ipasagol mga higalang. O mga Chabacano, Tagalog, or Bisaya, basta masabda na to. Yes, kasama nga Radyoman Calvin.
0: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
3: Yes, kasama nga attorney, bago lang po natapos yung isang press conference na ginawa ng ating kapulisan at ang mga kasapi po ng Ateneo dala ng isang university dito po sa Sambuanga City kung saan po ay mayroong insidente na shooting incident kanina umaga ng yung dalawang biktima po ang nagtamo ng fatal na ano pa to fatal na tama po ng ano ng baril no kung saan nga po ang mga victim ay dalawa ano po yung confirmation po ng ating kapulisan dalawang mga estudyante po yung involved dito kung saan nga po ay yung isa ay under on investigation pa po kung para malaman no kung ito ba ay kasali sa suspect no kasi po yung dalawang victims ay isang grade 7 student and yung alleged suspect ay grade 7 din no ng estudyante po dito sa paaralan na to kung saan nga pasada alas 7 ng umaga kanina nagtitagbuhan yung mga estudyante dito dahil po sa isang putok na narinig nila and then may follow up pa po no na ilang putok and then base po sa anong sinabi ni Deputy City Director for Operations ng Sambuanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel, nagsagawa na po sila ng initial no na investigation command post kung saan nga po ay mag-gather po lahat ng mga kapulisan at ng mga authorities kabilang na po yung personals ng mga personals employment empleyado po ng Ateneo at Sambuanga University po dito po para mag-conduct ng mas deeper investigation regarding po dito sa nangyaring shooting incident sa loob po ng paaralan. So para ongoing pa po ang investigation at siguro from time to time kukuha po tayo ng mga latest na updates and then itatapon po din natin na sa ating mga station po ng RMN Sambuanga po.
1: Okay, Radyoman Calvin, natukoy na ba kung sino ang may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril dyan?
3: Sa pagpasensya na niya, pagpasensya niyo po na yung pagsalita ko kasi hindi po talaga ako fluent sa Tagalog and Bisaya po. No.
1: Okay lang, at least tama.
3: So far, no, yung ano po yung natanggap natin, base po sa natanggap natin na information, ongoing pa po ang investigation no tungkol po sa sino nagmamay-ari ng baril na to. Kasi nung kung saan po itong suspect nakapag-lipad yung ano, nung time na nagpinaputok niya yung baril niya. And then nakuhanan pa po na sa CCTV no kung saan nga galing pa ang suspect sa fifth floor ng itong building na to, and then bumaba po sa fourth floor. Mula dun sa fourth floor, pumasok siya sa isang silid paralan, and then dun po nagpaputok itong suspect, no? Kung saan nga, sa ating mga information na napanggap natin, posible siguro po, no? Yung suspect ay may target na, allegedly, may target na isang guro, no? Yun po yung natanggap natin initial. And then nadamay po yung estudyante sa pagputok ng suspect po.
1: Okay, anong klaseng baril ang ginamit sa suspect?
3: So far, yung na-recover, no, allegedly, kapsula po ng 9mm, which is modified na baril po, no, naging long arm siya, and then pwede po siyang tanggalin into short firearm. So yun po yung initial na natanggap natin na ginamit ng baril ng suspect po, ng itong estudyanteng suspect po.
1: Okay, so confirm yung isa ang namatay sa pamamaril at saka yung suspect ay nag-suicide? Ganun ba ang nangyari kasama ng Radyoman Calvin?
3: Yes po, kasama, no, under investigation pa po, kasi yung ano yung natanggap natin, dalawang victim, including di pa natin alam, di pa tukoy, no, ng ating kapulisan kung itong dalawang victim ay kasali din po sa iyong suspect din mismo, no. Ongoing pa po ang investigation, kung saan sa mga initial reports na natanggap natin, parang ganun daw po, no, yung nangyari na pagkatapos na barilin ng suspect itong biktima, binaril din niya mismo sa kanyang sarili.
1: So during the press conference conducted by the Zamboanga City Police Office with the officials of Ateneo de Zamboanga, kumusta po, na natukoy ba nila kung sino talaga ang may-ari ng baril?
3: So far, ongoing ang investigation, yun din yung pinalo-up natin, no, sa ating kapulisan, kung sino talaga nagmamay-ari, kung saan nagmula itong baril, saan kinuha ng suspect. Pero so far, as of this moment, wala pa tayong information na natanggap. Initial lang report binigay ng ating kapulisan. Ongoing pa rin ang investigation kung kanino talaga nagmula ang itong baril, no? And then ongoing din ang investigation ng background ng biktima, especially ng parents po ng itong victim po.
1: Yung parents po, totoo ba na nagtrabaho sa law enforcement service yung parents ng suspect?
3: Yes, attorney, base sa initial, no, ganyan po yung lumalabas. Yung parents ng suspect na ito ay nagtatrabaho sa law enforcement agency. Kaya nga gumagawa pa ng further investigation ng ating mga otoridad upang matukoy, no, kung galing ba sa kanila ang baril na ginamit ng suspect. Kasi nakita natin mula ba base sa live video ng suspect na nakuha na, parang ginawa niya lang ito, parang online gaming, no? Kumbaga, ginawa niya parang online gaming yung pagparil sa mga victims. So upon na official statement ng ating kapulisan, dalawa po yung victim declared dead, and hindi pa natin tukoy, hindi pa natin matukoy, no, kung isa ba dito ay yung suspect.
1: Okay, classmate ba ng suspect yung binaril? Magkaklase sila?
3: Negative, base sa initial na report na natanggap natin mula sa fifth floor ang victim. So possible andun yung classroom ng itong suspect. And then, suspect, pagbaba niya sa fourth floor, pumasok siya sa isang silid alaran kung saan may hinahanap siya na isang guru, di umano. And then, nagpaputok na siya ng baril, no? So possible yung motive, ongoing pa rin investigation, kung ano talaga yung motibo ng bakit niya nagawa itong insidente na to, attorney.
1: So yung target talaga niya ay guro, hindi yon na estudyante ang target niya?
3: Yan po yung lumalabas, no, sa base sa initial na tanggap nating information. Subject for verification pa to ng authorities natin. Pero sa mga infos na natanggap natin na ginather natin dito sa area, yan po yung lumalabas na initial information na kung saan nga itong suspect ay may hinahanap yung umano ng isang guro na base sa initial ay may natanggap siyang mababa grade dito, no? So yun yung natanggap natin na initial report na subject for verification pa, attorney.
1: Oo, dahil sa nakita din natin sa video, parang yung target niya, yung unang putok ay targeted to the teacher na nandyan in front of the students. Parang ganun na nangyari, yes, sa nakita natin.
3: Yes po, attorney, no, nakita natin kanina. Base din sa video na kumalat ngayon sa social media, kung saan nga itong suspect nagpaputok sa isang sirid paralan kung saan nandun ang guro. Pero yun nga, no, nakatagbo agad yung mga estudyante, which is nagpaputok siya sa isang estudyante, which is yung guro nakatakas din po sa labas.
1: So ganun ang yan na muna initial na report na nakuha natin diyan na Radyo Man Calvin, no? Ano pang pinaka-latest? Kumusta man, mayroon ba talagang scanner diyan sa Ateneo ang mga estudyanteng papasok sa paaralan?
3: Yes po, Atty. Nino, itong paaralan na to, which is highly security, may highly security din po sila, which is a private school na to. Pagpasok pa lang po, meron silang mga security check-up sa mga estudyante. Kinakandak nila na kada isa po, no, bawat isang mga estudyante, chine-check po talaga nila isa't isa. So, part of the investigation po kung bakit nakapasok ang isang estudyante may dalang baril po dito sa loob ng campus.
1: So, during the press conference, ano ang mga possibilities? Bakit nakapasok yung baril na may scanner naman sila?
3: Kasi sa initial report, attorney, no, natanggap natin kasi yung mga may four-wheeled na vehicles papasok dito, pwede sila magumasok na agad, no, sa isa premises ng school. So, wala nang walang possible na nag-check. Kasi yung mga service na, yung mga vehikulo, no, mga vehicles na mga estudyante, which is kasama nila mga parents nila, pumapasok dito, dinadrop lang sila yung mga estudyante, attorney, and then pumapasok na sila sa loob ng paralan po.
1: So, makapasok lang dahil may private vehicles, may mga stickers, but yung scanner, hindi ba yung mga scanners kahit may private vehicles, dahil I understand yung mga Ateneo na yan, yung mga estudyante, may mga private vehicle talaga yan, no? Majority maybe, no? But
3: yes,
1: pag nandyan na sila sa main door of the school, kahit may mga, makapasok pa rin, dapat yung scanner, ma-scan lahat ng mga estudyante kahit mayroong private vehicle o wala.
3: Yun na nga, no? Yun yung question din natin. As of this moment, wala pa pong official statement yung paralan regarding po sa security nila, kung paano nila chine-check yung estudyante bawat isa or pagpasok dito sa paralan pag nakapasok ng vehikulo. Kasi dito sa main entrance ng eskwelahan sa may gate, may guardyang nag-check po sa isa't isa sa mga vehikulo. Pero pagpasok dito, posible baka nakapasok na lang agad yung estudyante po.
1: Okay, sige. Final report, Radyo Man Calvin.
3: Okay. So, ongoing pa ang investigation, no? Siguro from time to time, pabigay din po tayo ng update dyan po sa inyo and sa lahat po ng ating station sa dito sa RMN, mula dito sa RMN Zamboanga. So, reporting live mula dito sa DXRZ 900 RMN Zamboanga, kasama mo, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, Tatak RMN.
1: Salamat, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, sa imong report live and direct mahigalagikan sa RMN Zamboanga. Mga sugiti pamilya, tumalikan ka ng tatod. Humalamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdong. Alas 10:45 na.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte.

0: Kung nandili ni po mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun ako pananaw. Kung kamo inaay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay!
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
12: Alas 10:48 na mahigala sa manuban. Kaloning atong tulumanon, ginyong tulumanon.
13: Straight to the Point.
12: At sambalikan ka nalang statement, laing statement sa tiniyo. Katong statement ganila, muna magbalita man to. Balikan ta kuno dong, unsan ding statement sa tiniyo, basi gila nag-confirm, mahigala nga kuan. Para to sa si mga kwan, sige, parents, no? Kani, o sa maning ilang statements sa atin niyo, ito sa basahon kadali. Kaya doon na sa ilang statement nining mga kwan, gihimo. Okay, atin niyo di Zamboanga University official statement, mauni may gala. Di atin niyo di Zamboanga University is saddened by the incident that happened today on our JHS campus, Junior High School campus ni. So ang atin niyo di Zamboanga na subo sa mga nahitabo, karong adlawa, sa Junior High School campus. As of now, we confirm that there are two fatalities. Sa pagkakaroon, among gikonfirma nga dunay duha nga namatay. As for other information, we are coordinating with the authorities for the full report with full details to be provided as soon as possible. So, sa Bisaya pa, sa pagkakaroon, sa laing mga informasyon, nagpadayon may pag-coordinate sa mga otoridad alang sa mga full report o sa kinatibuk ang detalye nga ihatag as soon as possible. The safety of our students is our top priority. Ang safety mahigala, no? Ang kaluwasan sa mga estudyante may among gitagaan o prioridad. We have already coordinated with parents and guardians to pick up their children and the university has ensured the safety of those remaining on campus. So ang kaluwasan sa atong mga kabataan may itong prioridad o nagka-coordinate na ta sa mga ginikanan o mga guardians sa pagkuha sa ilang mga anak sa universidad o ang universidad naghatag o kasiguruhan sa kaluwasan ni atong mga nagpabilin ng mga estudyante diha sa campus. We have set up official communication channels and will relay this information to the public as soon as possible. So nagahimo na sila mga higalag, mga official communication channels o ilan na kiningi relay ang maumang informasyon sa publiko as soon as possible. In the meantime, we ask everyone to respect the privacy of all affected individuals. So sa pagkakaroon, among gihangyo ang matag-usa sa pagrespeto sa privacy sa mga naapiktahan ng mga individual. We pray for the quick resolution of the situation and for the safety of all. Thank you for your cooperation and understanding. Atong giampo ang dinalian nga resolusyon ni ining maong sitwasyon og inguman ang kaluwasan sa tanan. Salamat sa inyong pagkooperar og pagsabot. Noni ang statement mahigala sa Ateneo di Zamboanga, mga sugid tig paminaw pastilan Ginoo ko.
13: Straight to the point.
12: Ay paita day Ginoo ko. Alisatas to mga winners day, pawasa sa atong kwan day, sa maning kalakihan. Nana si Lailin raban sa Lagadas, wala pa. Ah, sige. Kay tungod mahigala ining sitwasyon na ba? Paita ining maong panghitabo mga sukid ti pamilya. Okay, wala tayong oras mga kaigalan sa kuan na lang na si Lailin isamay na sa Bongga. Okay, so atong balikan sa Bongga kung naa sila tong linya ron. Kasi doon ay dugang mga updates mga sukid ti pamilya. Unya-unyang gabi itangisan mahigala ang tulumanon sincerely Ate Arlin alas 9 ngadto sa 10 ang taknas kagabion. Alas 10 ngadto sa alas 12 ang tulumanon mahigala Straight to the Point Evening Edition naman ay kasamang Binji Tanghian.
1: Andam na ba mo?
12: Ang ato may galang pagpanghatag o mga bugas o gasoriso. Sugod na ang mga nasakpan na minaw. Yun natin mga pahalipay. Gasolin niya karoon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
11: DYHP. RMM Report.
14: Mayong punta po sa isang regiment attorney Rufin. Balik din sa Cebu City South District. Dalay grupo na usap. Kadawa sa ato mapahalipay na bugas o chorizo. Tumisip na salamat sa ilang kanunong pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Dalin Flores, Andrew Diaz, Marilyn Silboco, Jordi Lisa, o Marilyn Sabaco. O darin ang sa ikasinggi din yan sa DYHP. Sa DYHP. Overall number one. Kaoban ako si Kasamang Julius Balikin si Kasamang Lailin Rabanes Arigadas DYHP Tatak RMS. Sing
15: para sa Sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan.
16: Straight to the point. Walay liku-liku, balita klaro, walay libog.
12: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Resource Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o sa IFM. Busa na ganaw itong mga palipay gikan sa itong Sibiyana. May itong dispensa mahigala nga wala na itong matiwas o discuss ang itong mga isgutanan sa impeachment trial. Gumikan ng kalit ng papamusil ito sa Buanga City, mga higala. Ipadayon tala ni Ugma Pohon, no, nga itong mga isgutanan, mga sukit ng paminaw. Belated happy birthday, Attorney John Cagulada. Ikan sa iyang pinalanggang asawa, iyang pamilya, Dr. Faith Cagulada, o sa pamilya. Ikan sa BBC Law. Onya, shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Ligurio, Attorney Rani Montesclaros. Salamat sa kanunay nga pagsunod sa itong nga tulumanon. Onya, naminaw karon sa mga higala sa Pikas Kabahin sa si Edwin, si Kusana, taga Malabuyok, Archie Lau, taga Guadalupe from Radyoman Jane Galliardo. Jojo Abapo, unsa man yung text, Joe, salamat sa kayo sa imong mga mensahe, Joe, ha? O mga info nga maghihatag sa itong Sibiyanan DYHP. Belated happy birthday sad nga to sa amigo Attorney Orlando Salatandre. Imitar ko may galas ang birthday pero layo man.
17: Paminaw ayaw na paglangay kay si Attorney Rufil Banyo na nagbantay.
12: Kaya nag-istorya sa may mga higala sa mga panghitabo o rostong nasod. Okay, mga sukit di paminaw, sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu.
18: Ay problema iyang tagaanog tingog ang iyang pulungoy ko sa matag kasing
12: ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
11: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
19: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
20: Tatak RMN!
21: All the time, RMN kami.
20: Tatak RMN!
19: One radio is favored by all.
20: Tatak RMN! All the way!
21: Loyal kami sa RMN!
20: Tatak RMN!
19: One radio network conquers all.
21: Number one.
19: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
22: Makakarating pa rin sa'yo.
0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
22: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule, Tubo, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
4: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins

0: sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakit og bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisang yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko diyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bush, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
5: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Hi! Hello mga kasama. Kinagipan ninyo Kuya Jewel Benzi, kabasong partner Randy Tayard. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-exunar mga kasama. Awagong ko kamong magamit ko sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jurex. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Jurex.

Kaya ang problema, bayanas kong asawa nga, madinumtanon, yung kayo, kung nga nung problema, kung ano nga, nga nung madumot, kung isang isang tao nga, gidili, laaramis na po, kasugo nga, dili, yun madumot sa imo isang tao. Inaniyon, magod, ang pagsugo na ko sa mga pangitabo, ha? Mauni. Katakanta, sago eh, umari akong migo, bida eh, bisita sa siguro to siya, ang uyab nga, 16 years old, may Pais Pedro. Batan pong kay Guya, pero wak na lang mahimo. Concentrate, papilit lang sa niya. Paita ba tayo? Katakantaho na mo sa unang mga bata-bata pa may standby pa may kataho. Paborito ba tayo ng kantas kong amigo? Kadiyata. May kayong kantas Bernie ani sa una. Karon sa kumusta na kato kong amigo ro, no? Ay, kanya ay, kanta ni Mick Jagger nga Angie, we? Kanya, we? Ay, marunindo, tiga ta, ha? Sa una, rin bata-bata, miss, bata-bata pang naso na, ni. Kamao ba baka taon ko, ani? Aha.

0: You can say we're satisfied, but Angie,
1: dong.
0: Dai tina ay kay dia te bangun jak ko dai kay dai ngando dai
1: ji mana dia anji anji
0: tina tina dai tina oh tina ana de nah ka
1: nganong na amana sa sud ang basura ato na ibutas gawas
0: dito bitaw nas gawas
1: unya nganong na amana sa sud
0: ay akong balhe yaw yaw.

0: Mabot ko nung bawal dito sila, sir.
1: Kahila sa nila. Kana bitong ilang basura, gibutang nila des doon sa itong pintana, nireklamo na ita.
0: Asag nila na eh, sabong kayo ng
1: istorya. Ah, ngiga nila no. Bantay bitong ibutang na ilang basura des tungkol sa itong pintana, ilabay ko ginas ilang sud.
0: Ah.
1: Usap na sila, mga haod na lang yung ginas nila
0: dire. Ah, dito na.

0: kakita lang kuros ilang basura nga ibutang des tungod sa atong bintana. Ilabay ko gidas ilang sud. Uy. Kasi besang kaya ng taxi? Uy, ano? Ang mga wayayo man dahil na mong silingan. Taxi-taxi pa. Kahambugi, ragin o.
1: Ay, silingan!
2: Silingan!
1: Agi lang ni!
2: Sige, agi lang!
0: Plastic. Tweh!

0: Oi, dai, maka.
1: Aida, di atas gawas.
0: Oh, gatal gak sih memperseli?
1: Wah, oi. Aku orang gibantayan ang atong silingan ketingali tingali gibutang na sa dilang ilang basura diha sa tungod sa atong bintana sa kwarto. Kay ako mag yung... Ako yung kuhaon niya, ibalik atos ilasun.
0: Ano sa tawon ko eh? Kagamay ba yan ang magreklamo tawon? Ano?
1: Gamay bitaw. O tungod sa kagamay, dili na unta na mistil nga ireklamo pa. Pero ang mga hilas, hilas magana sila. Muraw na sa kinsa mga datua.
0: Uy, Tina, naon siya mga pasagdin lang ito.
1: Dili ay! Pasagdan ko. Mubaos ta. Basta ibutang nilang ilang basura diha sa may bintana o awa. Kita yung scatter
0: din. Tawag po kitang gumbot. Asul, yun magkita tag-away niya. Silingan, magkita to. No,
1: dili, dili, Juris, dili, dili. Wata mangitag-away. Sila mo nangitag-away.
0: Sa dila na sila ko?
1: Di, nagde!
0: Oh.
1: Ilam tang iunhan. Dili mahimong magpakabuta bungulan ta. Kuyawa ko nila. Ha! Inana lang ilang gusto. Sige, di na ko sila atrasan. Mao ni higayon nga ipakita ta nila kun unsa ko kabangis.
0: Aday.
1: Mas bangis pa kun ni Ricky Garay.
0: Alam mo kag gamay bi. Ang
1: oi lame. Di di madag makol ho. Gitandog nila ang nagduka kong kabangis. Pues karon maila ang kalinaw luyo sa kagubot. They will make my day.
0: Kuan day.
1: Usa.
2: Namoy ice.
1: What?
0: Maloy pinta. Sipsakay na naman yung blood bag. Kuyaw kayo.
1: Lugo!
2: Kayo!
1: What's up?
2: Tapos, butir.
1: Huh? Wah! Lagi! Gitkito ko na suwag ni Maroy!
0: Well, may naunsa matawad. Makal ang good bida. Di ba kasabot eh. Makal! Unsa makal! Makal!
1: Misaka na kong blood bag, Jurex. Misaka na!
0: Nahaha! Ang imong dugo, ha?
1: Niabot nag 280 per square meter.
0: Bungo sa ito eh. Hangar, be.
2: Kayo!
0: Ang imong bulob.
1: Unsa na basa? Kasama ba ng animal? Dihay!
2: O sino yun ya?
1: Wah!
2: Paniramoy!
0: Ay, bakas ka.
1: Amog, gitawa, no? Kit-kito nga nang suwang anak, eh.
0: Di, makal. Imong ko.
1: Atay po, ito, Jurex. Kit-kito ko itong suwang ato,
0: po, eh. Ayaw lang, ayaw lang, inday!

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. Hasta ayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500! Mabali ang mga butika.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ayun man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Igala, nakakape na ka?
0: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Paustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, nangyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nangyamglay na akong kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado.
0: Sigurado. Duhon niya ang tanan niya soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke.
11: May pagkaiblad ko niya kung asawa tao, kay usahay, di mo minaw tao kung siya tambal na to, magpaswabi yun yung kasuko. O niya, ubay-ubay naman yung tip ng basura di taon. O pa din malabay. Sabi siya, trahaks basura eh. Umgin mo agi. Ay, butang ko lang sa gawas. Ano lagi sa trahaks basura? Ilan na hapiton? Isuch kay ako pa rin iso din sa bay. Andin hilang ni. Andin hilang ni. Nilagi sa trahaks basura. Nakita din nila. Huwag ilan rin hapiton ko ha. So, lang kong balik sa bahay.

0: ya, sa'yo na lang tungkol na ako nakagatong na bayad ni mo dito, Yats, ha? Pila raman to, oy?
1: Ay, dili wada bayad, oy. Masi pagtuoy mo na ko, dari, budigas kwarta? Kung haong gitunto na ako, niga, no? Di patod anto na magsingutong kwarta, ha, niya? Di lang nila iuli? Ano sila siniswerte?
0: O, lagi, pero, da, nauna nga na lang to nga collateral damage na lang to.
1: Oy, di, gud nung kumusugot, no? Kinahanglan nga, iya, gitong, iya kong ulian, gud. Kaya wato na ko pangayu atong kwarta, ha? Hinaguan to. Nganong tugat-tugam sila pamaligyan ng di-original. Ikiha ko noon sila.
0: Ikaw yas, naarani mo. Ay, nilatas inyo yas, ay!
1: Sige, salamat yun sa...
0: Sige. Ayaw ka balaka atong imong giorder nga di lima o, ha? Kay, ako rin follow up at to.
1: Ipaliwag yun yun sa, please ko.
0: Bye,
1: ito na ko, bye. Bye!
0: Bye!
1: Ano mal to na dearest tambal? Dili to original? Kanisa bayuta? Mosa ganit galgal na kumupalit anang para pa na kung si Tutoy. Fake di ito. Eh, so na kos bahay. Uy! Uy! Unsa man eh? Ay. Kito yung agyod ko ay. Kibutangan siya kong basura din isgawa sa may gate. Dili pag-ibutang yun sa among gate. Ha! Karon ka lang. Di ninyo kuhaon ron, iabok nga dito sa inyong suod. Musuod, kusbay!

0: Dong! Dong Rex! Dong!
1: Eh, asa mo kunit ang Hana? Ilakaw man tingali, gibiyaan mo na nimbay nga way sira. Ah, ito ko kwarto, be. Basig tuan ito na tuog.
0: Dong!
1: Daan palagi ko. Niaras ang mong kwarto. Natuog di ay. Adi ko lang siya pukawin kay basig gikapoy kinig maayo. Ah, atukos may gate. At nga na kung may mugawa sa bayas ang musilingan, aron ipakuha nilang ilang basura. Ha, picture na ko daan, be. Parang magkinaun sa may ebidensya ko. Asa naman to ko cellphone? Adara. At tuon ako dito sa gawas gate, be. Tadang ang gulo akong kuhaan para naiebidensya, yun. Ani eh. Nara. Nakanon yun na akong picture. Apa, kani-kani na pita. Kani kay daghan kag ebidensya. Ilang basura gibutang din sa among tungod sa among gate. Kita ang yung scatter, ini ba? Di mahimong magpakahilom lang mi, oy. Huh. Sa maning inyo, daog-daog, de? Tanawang tag mga daog-daog ba muna ako? Why taong mapadaog-daog kung why mo daog-daog? O kay inyo manigituyuan, then let's see the scattered. Makitang katang

0: What tingin ay tao si ila? O mas maayo hinuin. Karoon ako ni buhaton. Ako nang iabo ang mga basura dihas ilang tukaran. Tanaw na itong may mahimo ba mo? Ha! Ngika nila, no? Kadaghan ang basura niya anhi ibutang din sa among gate.
1: Ayo!
0: Say tuyo ni mo!
1: Nama istindi!
2: Ha?
0: Huh? Malay, ikaw itong kahapon, no?
1: Ha? Hindi.
0: Ay pamagat!
1: Ang sam di yung kipalit kahapon.
0: Ayos!
1: Nga! Ayos di yung kipalit ron. Di man. Ayos kin di man.
0: Huh? So, tagot ka, kitkitong ko ng suwang ni mong gabaw, Gron. Inang kitkita!
1: Naungo na ka? Nilara, diguwang niya, maungo.
0: Hilam! Hanggaw kita, Hana, oh. Muari mas bay? Ito siya tindahan ni nga bay man eh. Huh. Ay, may kay way tao ang among silingan. Ay, way tao ang ilang bay. Ako na ninkuhaon ang basura. Ug musod ko silang gate. Ug ganan ako ikatag ang basura des ilag yung atubangan. Diyan, musod ko silang gate. May kay abli ug way tao. Muhinay lang ug sud. Nang lakaw tingali sila moong way tao. Maayo ka nahi kayo na kay makalugar gid ko. Niya na nakasood ako. Karun, iyabu ko ning duha kasakong basura. Ikatag ko na sa tubangan silang bay. Mm-hmm. Amaw mo ha, inyo kong hagitod, pwes makita ang scattered.
3: Oy! Oy! Silingan! Sa mingkod na?
0: Naday tao?
3: Unsa? Unsa na?
0: Inyong basura! Ayaw ibutang dito dapis among gate kay kami may mag-anto sa baho! Nakasabot ka, ha?

0: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on ug ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpu adayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y suple.
12: Wala'y suple.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
15: Allah!

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may PPI.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala!
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.

0: Tampa. Klaro ang kunutan ni Be. O sa'yo mong basura?
1: Inyo bito ng basura, bitaw! Pataka mong butang sa inyong basura! Mura mong mga way buot! Kung di ninyo ibutang diha tungod sa among may bintana, ala ninyo ibutang sa among gate!
0: Usa? Uy, pataka ka malang!
1: Siya pataka! Naiibidin siya! Patakas imong mata!
0: Oy! Dilitaw na among basura, no? Ang among basura taray, ato-toto, kakita ka to? Kakita ka? Kanang naay putusog ngayon ng garbage bag, ha? Maunang among basura. Mauna ka nang iputos. Uglayo ra kay na tao sa inyo bintana, oy.
1: Ang kinsa man ang basura nga gibutang das among my gate?
0: Ambot lang ninyo.
1: Ha! Ambot lang ninyo.
2: Day!
1: Unsa man ni?
2: Ikaw lang naabot, ha?
1: Klaro aning ako.
2: Kuan kining ano naabot man kadi ha?
1: Ako ra gilabay ang ilang basura nga gibutang das atong my gate dong.
2: Unsa?
1: Nayati na. Niya pa rin bayan na. Ako doon. Day! Dali siya nga rin! Ari siya rin yun!
3: Dili o dili nung. Supra na kayo ng ila. Abusar na ni. Abi kayo walang tamong kihon. Mag-abusar na.
1: Ha? Ginoo ko.
0: Unsa nag-abusar? Giunsa man ka lang mo pag-abusar, day.
1: Unsa di ay kabuta ka? Huwag kakitaan ang sitwasyon. Inyong basura, inyong gibutang das among tungkaran. Kung dili sa among tungkaran das may bintana, anhas may gate sa damo.
0: Uy, nayabag ka. Dili man na taon among basura, uy. Parang among basura, oh. Uy, ayaw pataka niya ngal-ngal, uy. Tingali, ikihataw niya ka.
1: Ha? Ikiha! Lukon mata ninyo.
4: Di na ilang basura.
1: Kung kinsa mo ilang basura, di ay.
4: Ato na!
5: Ha?
6: Ato?
4: Ato karon. Ato na basura. Kung ikumutang taon na diha. Kay parang agis basura truck. Kwaon lang dayo na. Nya, sila rin mo kuha na diha. Mga nang diha na kung ikumutang. Ay, patang kang pangmasangil diha. Noon sa taon ka?
1: Tananong, kay basig maihaw ta din ni silang sud.
4: Ah,
1: ila ra ba ni bay?
4: Tanan dayon. Ay, bindaw sa din mo. Uy. Ma'am, ato lami? Kay inyo harwan ni bay?
0: Oh, amo bitaw.
1: O
0: klaro kayo nga trespassing mo, ha? Unya inyo pang gihugaw-gaw wala yung among bay? Ang among tugaran? Ha? Mag-abot na sa korte day, ha? Mag-abot sa korte.
1: Anong jureng susaw kumanaan
4: ito? Ano na rin yung katilaw yung ang priso, anong tinapaha ka?
1: Unsa?

taon gikiha mi sa mong silingan og trespassing, taon tungod-taon sa wa pa yung buhat sa akong asawa ba nga pataka na tao basura dito paglabay basura dito yun sila itong karan sa ano taon na mo taon o nga di rabamdag pakiluoy taon na mong silingan gikiha yun akong asawa ba mo sabi akong buhato na ni ba ati pres ikaw ati pres paliwag tabagi taon ko ani ka ikaw limpiada mo yung kay kaon sa man kung kamoy pasultihon Jurix.

0: Yes, good morning, good morning, good morning. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Ma'am, good morning, ma'am.
1: Good morning!
0: Hmm. Good morning, Ate Jijan.
2: Dako, good morning. Dako, good morning. Diha sa kuha sa Talamban. Sa mga
0: tiyo paminaw. Good morning.
2: Ambot lang. Asa to siya. Bitaw, Kuya Alan. Magpasalamat sa mga mama, Kuya Alan. No?
0: Mga Virginia. Good morning. Good morning, Mga Virginia.
2: Good morning. Mga mama, mga Permi ni Palin sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy, Permi, ang mga bata. Unya ang mga dagko. Mas labi na ginagilang ka-happy. Kay naanang may Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa sila sa Dayamon Yema. OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Kidahan lang minum yutag doon pipitabli ang mga bata. Kaya hindi doon kayo niya. Labi na inikadlaw. Bitaw ka ng bugnaw niya. Inikabuntag init. Kinana doon na kay dipinsa kay. O di ka mo dipinsa na magluya ka. Wadaw. Bahurutin mo energy mo na inum yung kag doon pipitabli ang mga gina. Mga dagko po mga batanon. Inum yun mo doon pipi dark chocolate. Maon sa naiangay ninyo mga batanon kay para panindot mo po na sa inyong cotis town. Noon niya, ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Maon sa naiang itong baudon-baudon kung asa tamo suroy-suroy. O niya, kamo mga aganaan, yun mo inom. Maon sa naiang itong isum-sum-sum-sum. Nindot kayo isum-sum niya, ugum-ugum sa tag OBMA Special o Diamond Yema Special. Lamis kahit lang ugum-ugum. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o sa tanang mga tao ni Inday Shin Pepito sa Brumits PH. Kay kanin Brumits PH. Daghan gini siya mga taos. Dahil siya niya. Ang ipainom rabaan niya ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Kay trabaho maguning Brumits PH ang inyong panimay limpiuhan o sa gusto ninyo sa inyong panimay limpiuhan ilisang makurtina limpiuhan ang sala o sa pradya. Ang Brumits PH na itawagan nyo. Kay busy gili kay mo. Di na mo ka. Ada natin katabang pero diligyan mo ato sa itong katabang. Ang kundaghan, opisina ba ron, o daghan kaya itong limpihan. Mauna ang Brumits PH lang. Type nyo sa Facebook, Brumits PH nya. Cleaning services, makita nyo number ya. Tawagin lang ninyo. Salamat kayo. Nya sa tanong mga tao po ni Ma'am Jasmine, Mabini Navarro, o ang pinalanggang kapikas ni si Raul Alibio Soto, diha sa Munbun, Abunbun, Cebu. Salamat kayo diha, ma'am, sa imong mga tao sa Just Love. Naabang na yun ang mga flower shop diha ni mo. Thank you kayo. Nya sa tanang po mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Rayon, kang Kimam Kasmer Araraw, ngang ilap mong opisina ang ipagamit nga kapi, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Salamat kayo ninyo. Ati Pres!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ang said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usay kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ug sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Irig pa niyo nimo maugyapon sa gyapon kakapsula sa said panyawan

0: herbal capsule imong imnon una ka makaon sa mapaniudto. Mausad sa pagpanihapon unya nimo, inom na pudaan og usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na din makatambal ana. Kinimaw ang kugo ang herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugo ang herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugo ang herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Bris. Sa tanan po natong mga kaigsoon at salamat kay inyong tanan sa paghimog number one sa tuang number one nga plan sa kibisayan ng Bintanao. Ang said liniment oil. Thank you kay inyong tanan. Kabuna sa iyo yun mo kung unsa ka epektibo atong said liniment oil. Maunang halin yung kay ni siya sa market sa mga botika o sa diin pa sa market. Halin yung kay niya ito ang said liniment oil. Daghan yung kayong migamit. Ano laban ito sa ilang bambina dito sa uslop nga mo'y dali yun kung kayong halin ang ito ang said liniment oil. Tungod kay tinuod magulis siya muwagtang sa ito ang mga panakit sa kalawasan, panuot, pamaol. O guban pa na itong mga balat katol-katol sa ato ang kalawasan, koto sa kabataan, haplasan, o hisuan na nato sa said limit oil, tikang-kang na kining ato ang lawas kung natong hisuan sa said limit oil, ili kay pagyunta sa dinggi, disminurias kababayanan, o gigun man nato dapi-dapi ng magsakit, is said limit oil na nato, haplasan na nato, bagtak na bikugan, haplasan na nato, mao nga, said limit oil lang nga original nga anara mapalit sa butika, di ba dwi?
2: Tinood na sa butika kita mga palit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang panyawan.
0: Usa na lang ka kapsula sa Kogo Normal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
1: Okay, salamat kay Ate Bris. Sa tanan po natong mga kaigsoon at salamat kay inyong tanan sa paghimog number one sa tuang number one nga plan sa kibisayan ng Bintanao. Ang said liniment oil. Thank you kay inyong tanan. Kabuna sa iyo yun mo kung unsa ka epektibo atong said liniment oil. Maunang halin yung kay ni siya sa market sa mga botika o sa diin pa sa market. Halin yung kay niya ito ang said liniment oil. Daghan yung kayong migamit. Ano laban ito sa ilang bambina dito sa uslop nga mo'y dali yun kung kayong halin ang ito ang said liniment oil. Tungod kay tinuod magulis siya muwagtang sa ito ang mga panakit sa kalawasan, panuot, pamaol. O guban pa na itong mga balat katol-katol sa ato ang kalawasan, koto sa kabataan, haplasan, o hisuan na nato sa said limit oil, tikang-kang na kining ato ang lawas kung natong hisuan sa said limit oil, ili kay pagyunta sa dinggi, disminurias kababayanan, o gigun man nato dapi-dapi ng magsakit, is said limit oil na nato, haplasan na nato, bagtak na bikugan, haplasan na nato, mao nga, said limit oil lang nga original nga anara mapalit sa butika, di ba dwi?
2: Tinood na sa butika kita mga palit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang panyawan herbal. Ilalangi tayo pang panyawan herbal niya makita talang produkto dito sa Sid Marketing. Ang panyawan herbal capsule, kugo herbal capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran ng puyo niya, kung si tigasakyan ng motor niya, masaka si tigasakyan ng sakyanan, pwede rin kita mag-order sa Shopee!
1: Ang Shopee lang na kay Hatun pa sa ito, abang!
3: Hello! Kamusta ka? Malamit na kanin mo niya, Ma'am Lorena Masida. Kanunay ko nung ako sa itong tulong manon, matupad rin sa FB. Pero asa man napitay mo ang address? Huwag ko kakuha sa mga address, Ma'am Lorena Masida. Salamat sa pagpaminaw. Ingo manasap kanin mo, ni Hase Serli sa Konde, Mabagun, Ilongos, Leyte. Yung sa inyong mga sakop sa inyong silda sa BSC. Mayong buntag kanin mo niya, mayong adlaw. Ayaw ka makalimut ha sa ito ang mga pagkabataan ng eskwela sa iyo ang mato sa mga klase, mga ligo sa iyo, gamit ang said Celebrity Cosmetic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang paggamit nato ni maong said Celebrity Cosmetic Beauty Soap, magpabilin kitang batanon, younger looking cutest artist Costa Cotis Porcelana. Salamat kayo kanimo, Ma'am Pamela Ledesma sa Worldsville Pharmacies Oslob nga na itong produkto diha. Tanawan ninyo na ingat sa butika, mas mahal yung magkita ni mga label, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bob. Unya, kitang makaisuna na to, kita na sayon yung tanga, kinintuksin, grabe yung kinimu daot sa itong blood cells. Ang daoto na ba ini, ang cover of photo sa itong blood cells, unya, ang cover of photo sa itong blood cells, importante kaya na, kay maomalit ang katunang itong blood cells sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kada buwasan. Ini kadaot anang blood cells na daghan kay medyo-medyo nga sakit nga mutakbo na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, uban pa na to balatid. Constipated ka, ingon man kidney problem na to. Maurang kinanglaryo ka. Muinom o G-Detox. Simple mo yung kayo pag inom sa G-Detox plus herbal capsule. Usarag yun na kakapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian, inom yung kakatulo. Buntag o to hapon o sa kauras sa di pa kamukaon niya imnansa na yun na nato walong ato sa dusi kabasong tubig matangad daw busa kung gusto ka mo wag tangan ng mga toksin sa iyong kalawasan ng mainungdan sa mabalatian o garon ligon yun kanunay nga ato vital organs inum yuta matangad daw sa G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog ang number one mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan at sa sino pasalamatan ang mga tao ni Bangis Sinaw dishwashing liquid Kuya Ricky Bangis Garing ngayong mga tao po, mig kami sa ito ang Sed Lenimitol. Thank you, yung kayo ni Muria, Kuya Ricky Bangis Garing. Ang bangis sa hugaw, sinaw, pas, upaw. Sa ato ang mga plato sa bangis sinaw, dishwashing liquid. Thank you kayo. Salamat kayo, Bob.
3: Salamat kayo.
1: Ati Press.
3: Sa itong sender.
0: Okay, ang sender na ito karon.
1: Ato sender niya, Bob. Kita ito, Bob. Adala, Jorix. Jorix sa Tipres, o kanis Jorix sa Tipres, yung asawa mo rin madinumtaan noon sa dosahe ba? Pero katapusan ni Tipres, nagtuo siya nga, kuhaan siya ang ilahang, sa ilahang silingan tong basura, sus karoon sa iyahar mga ba, nang ano ka, wasan niya po kawa yung ba na natuog dito, wasan mga tana, doon kinsa ni basura, ditso-ditso na yun siya, Tipres.
0: Mauna.
1: Oo, giadto niya ang ilang silingan, gamay, gibisang ilan nga, may, tagiyas basura unya giladlad para bagyong taon ang basura dito sa ilang balay giso dito unya giyabo dito so pati lago tagikiha sila ti pres mo na nagatubang no sila kiha nga trespassing saon na nila ana
0: dali un kayo na huna
1: alige dili un kayo di mo tana ba kinano nung tana ta kato dai tina tina nga niyang sawa tana gyka kay dili kay bitsuritso ra bam. O sabi ibang ang basa diya, Bambi.
3: Una sa tanahan ka ng Sir Jorix, inay mga asawa nga matapos paambit sa mga pare nga ang kanikunong pagpaubos o ang paghinulsol may tinuod nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Oh, unya, kanang naang atong ipaambit, inay mga asawa nga dirimanggod sa Juan 14 verse 6 si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamotoran, ako ang kinabuhi. So, wag yun lain tang mahimo, budangup ta dito niya, kay kung muatras po ka dili sa Matthew 5, verse 25, gingon man dire, kun may mukiha ka ninyo, o dadun ka niya sa hukmanan, pagkighusay dayon ka niya, samtang may panahon pa, o wa pa ka mo maabot dito. Kay kung mabuta ka mo dito sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, o ang huwis mo tugyan ka nimo sa pulis, o bilanggoon kaniya. So, may akong butpasabot nga.
1: Pero, Bob, sila sa Jorix, Bob, niyang nyo, na, murag, nakikreconcile taon, Bob, murag, pamidjet, Jorix sila, nga nangayos silang pasaylo, pero wag yun yung kanang silingan.
3: Okay, ang kanis sa...
1: Nagpataas sa garbo ba? Nga gikihag yung taon si Inday Tina.
3: Okay, sa pagpalakaw, pag sa galak at pagkulpo niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages, namang iyaha dito nga

0: agyo di ang kanang silingan.
1: Okay, akala sa
0: kanang napataas sa sigarbo ba nga gikihag yung tao si Inday Tina.
1: Okay, sa pagpalakaw pag sa garak ka pangkod po niya itong drama sa unang mga pahina, sa unang mga pages. Naman ko iyaha dito nga dialogue nga ning silingan. Agila mi silingan. Ingon sa siya. Oh, agilang. Kastik.
0: Mabitaw?
1: Ano? Pananglitan, huwag mo nang gilitok. May pagka-plastic po ka.
0: Sa labaw na siya.
1: Oh, may pagka-plastic po ka. Kaya, agi lang.
0: Plastic.
1: Oh, plastic. Huwag di pagka-plastic. Ngayon ka nga. Mabitaw ko, agi mo.
0: Sira mo lang. Tinood na. Diwa na lang ta kabutubang ato. Ay, tina.
1: Oh.
0: Imo lang ito. Ay, ingo pag yung kanya.
1: Labaw po ka ng plastic. Agi lang. Ano po ka, no?
0: Mandinumtano nung ginihan sa mga ba.
1: Ang sa ako nang iuranga dito itong pambit sa pare sa gospel reading sa nining sa manhaus sa mga gospel nga. Ang kinikuno atong pagpaubos, labi na kuyog ang paghinulusol, makukunod ko nito may lehan sa pagdawat sa tingo sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Kaysa magpaka-bright ka. Kaysa magpaka-bright ka, magpaka-kuan ka, pagkataan niya. Mauto nga, dili mo lang kita mo, mga tanan mo itong saw na ito, munang nangop na dito ninyo ni Jesus na siyang dalan. Kaya kung mukihan na ka, pinagisap sa panabang sa Holy Spirit, matutulan ka mo sa inyong isulti at ito dito. Panangalitan o kuan ka na ang unsay nga ni, mo singkag yan po ni mo silingan, huwag yung kung pahiwa ang plastic, ahala plastic, ilang sa pray lang sa pagbagulbol.
0: Oo, bitaw.
1: Ayaw, ilang pray lang sa pagbagulbol niya.
0: Kana ba, murang masitol na sila ba? Kay, kaning kiyakiha, umbot lang mamunod, labad, guys.
1: Ang makalangan, malangan ta.
0: Makalangan sa uras.
1: Malangan ta sa uras, malangan ta sa
2: buhaton. Langan uras, sapi.
0: Oo, langing sapi.
1: Kaya po tagabalhabal, kung tayo masakyan.
0: Oo, tinood, iso sa sula.
1: Ayaw, tag-uwan sa dance, punon ta, ubon.
0: Kung mahim mo ba, no, di yun, mangita garang kuan, ay, nagkikiha, te, but lang, ay.
1: Oo, oh, kay, mula gina nga, na, malangan itong trabaho, oh, labi nagtaga probinsya ka, tapay puso ni mong kanding, mga kapag kumpay sa baka,
0: kapit
1: kapag sagob, matupakas ba rin kay maghusay, haso lang kayo, wala, butang tag-init kayo, kalito kuwan, walang ubhon, ubhon ta, ay, ari ko nung gulat, suway ko nung ubo sa mikropon, kung maminawan yung ubo, be, suway ko nung ubo, ubo na lang kahit mo,
2: Lumano? Doon ako ang puzzle, Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents.
5: Hain ang akong... Oh.
6: Iba niyong bag, miss?
5: Ikaw na sad? Tap!
6: Oh. Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sad?
5: Tap!
6: Ay,
5: baka ko na...
6: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
5: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
6: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
5: Dili. Klaro, ana.
6: Ako kini Dennis.
5: Piolo?
6: Ako kini Dennis.
5: Piolo?
6: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
5: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
6: Ako, ma'am. PS, love you.

0: PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God. Ako'y homework, wako'y
1: lesson. Ang akong gihuna-huna. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas daan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Gwanta pa!
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may PPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala!
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
19: Aw, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
18: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
19: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Ahibalo

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Mga kasama, gusto ba nimo og tsansa nga makadaog og cash prizes? Atangi ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Pasit ikaw na ang makadaog. Ingat! Tanawa lang sa DYHP Cebu og IFM Cebu Facebook page alang sa mga detalye.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sunot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga.

0: lebih mungkin ini, Ma?
1: Yes.
0: Wah, kemalang mo deny, you son of a bitch! Nganong may pahiyom ka? Nganong may pahiyom ka, usama ni Ana?
1: Kay katawanan ka, Dad.
0: Unsa?

0: О, сіли! Уся, шукурка! Будь-кому бався гібугатком, пак там порушимо! Сіли! І пахіта на кому кейсок! Шукур! Ані балькам пакарак! Ані балькам! Лічика!
1: What? Ganun what ni mo ipadayon na ang gusto ni mong buhaton? Go on! Hit me! Here! Mas ipaduol ko pa ang akong naon ni mo. Ha? Mm. Here! Here! Go on! Hit me!
0: Don't ever test my patience, Paolo! Nakaila kayod na ko!
1: Yeah, I know. So here, I humbly comply. Hit me.
0: Animal ka?
1: I know.
0: Why kay batas ang pag-alak?
1: I also know. What? Ganong diliin mo yung ipadayon? Hit me! Nakasugod ka na hinoon sa pagdapat na ako kaganina? So ganong dili naman mo ipadayon ka ron? What changed your mind? Don't tell me. Nga may bahar ng imong kaisog. Should you step down from your throne as the head of this family then?
0: Usa!
1: Kaya nailan akong Orlando Bianca. Why kahadlok? Why pagdwa-duwa sa pagpasakit? Mupatay. You never had those, Dad. Wa ko ka na makita ni mo sukad kaniya to sa bata pa ko. You were ruthless. Mo ka na imong ipakita na ko. Og maayo ko ka nang nasunod gikan ni mo. Don't tell me. Nga gipahumok niya ng imong ilang anak ang imong kasing-kasing.
0: Kaluha mo siya!
1: Says who?
0: Says I!
1: Then make yourself believe it. Ayaw kong iapil-apil. Kawa ko'y planong mo ilan niya nga ako isoon. Bisan ka no sa...
0: You!
1: Yeah, me, myself and I. Nag-inusara lang ko. Dili kumudawat niya ng baong klon.
0: Dili. Paolo! Paolo, ayaw kong talikte! Wapa na mahuman! Oh, God damn it! Don't worry, son. Buhato na kong tanan. Aron madawat ka niya. Kay anak di ka. Kaluha mong duha. Oh. Yes. Dili di ko makigayon sa pag-anha o pakig-atubang niya ng mong doktor. Just kill her. Igo lang nasairan ako. Nakikonsabo siya sa kong asawa. Aron tuntuhon ko. Kill her. But with no trace and make it fast. Dili na kinahang lang palay gayon pa ni mo. Sedes, ikaw na ang akong isunod.

Yes, ma'am. I'm so sorry, ma'am. Pero, dili ko mo balik sa siyudad hangtod nga dili ko makita pagbalik si Piolo. Yes, ma'am. Yes, I understand. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Nagpahibaw na ko sa among principal sa eskwelahan na nga dili lang una ko mabalik sa siyudad. Samtang dili pa nato makita pagbalik si Piolo. I will take full responsibility ni maong hita.

0: bộ này.
1: Đi lên đây. Qua cái xa ini. Kami mo ay midani mo din eh.
0: Pero iya ko magtutudlo, Nay.
1: Bisa na. Ayaw kargaha si mong konsensya ang hitabo sa akong apo. May trabaho ka pa. Mao nga pasagdi ko nga ako nalay mo padayon sa pagpangita ni Piolo.
0: Dili sa gumakatugot ka mag-inusara kas pagpangita ni Piolo, Nay Sedes. Idaran ka na. Giampingan ka ni Piolo. Mao nga ampingan sa tika.
1: Ma'am Denise. Salamat, Ma'am, ha? Daghang salamat. Mas makapagaan sa buot nga. Luyoning maong hitabo. May miduyog sa akong gibati nga kagool. Daghang yun kaayong salamat, Ma'am.
0: Nay. Kadyot, Nay. Ablihan una na akong pultahan. Kauna, Nay.
1: Wako gutuma.
0: Pero kinahanglang mo kaon ka. Dili ta makahi mo sa pagpangita ni Piolo kung maluya ka unya. Mong sige na. Pugsay imong kaugalingon sa pagkaon.
1: Salamat.
0: Tabi o na, Nay. Sige sa mga ninanuktok. O sa tingalis among silingan din, he. O gahibaw nga na uli ko.

0: Hello, baby.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, gawp! Inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
1: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Gigutom na ba?

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na! This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil,
17: and Vince of DBDK.
18: Leon, extra strong fear.
19: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
20: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
21: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Piolo! Piolo ni Aka, buhi ka!
23: I miss you.
22: Piolo, di naman di kagikan, ha? Nasayot ka pas kabalaka nga mong gibati ni nanay sa mong pagkahagbong o pagkawa. Daghang salamat kay buhi in taon ka. Huwag hindi ko masayop sa kong gibati nga buhi ka pa. Diyos ko, salamat ka, luwas ka. Piolo. Piolo, hugot na kayo. Lagi mong pagkakus na ako. Nahibaw kong nalipay sa tap. Pero, hugot na kayo, Piolo. Murag naglisod ako, ginawa.
23: Then, let's die together. Hugging each other.
22: Buhi ko!
23: I miss you, baby.
22: No. No. No, buhi ko! Dili kasi, Piolo. Buhi ko!
23: Who am I?
22: Buhi ile! kagi ko.
23: Ay.
22: Dili, kasi Piolo. Mabuhi ko. Buhi ko, Paolo.
23: You remembered me finally. Baby.
22: Ayaw na kong taugaan, ha? Kaywa na ta. Dugay na.
23: Sis ho.
22: Ako. Diyang nasakpan di ka. Giputol ko na ang atong relasyon.
23: Maputol ang atong relasyon. When I say so.
22: Bahala ka. Wa na ko'y labot ni mo, Paolo. Maumpahawa na gikan din eh. Naano sa kanay mo, Pahiyom?
23: You used to like it when I smile. You love my dimples and my eyes. Nausab na ba?
22: Nausab na.
23: You don't find me attractive anymore?
22: Dili na.
23: Kunma, chicken siya na gwapo, alam niyo karon. Tell me. Kinsa?
1: Ma'am!
22: Nay Sedes! Nay, diha ka lang sa kusina, Nay! Ayaw pag dool din eh!
1: Eh, nga nung... Oh! Apo! Apo ka! Ay,
23: oops! Don't touch me, you old ha! Don't touch me!
22: Paolo, unsa ba? Nawatan ka na bagay sa mga pabatasan?
23: You leave me!
22: Kay imong sa...
23: I said I'm sorry.
22: Gipasaylota na ka. Pero buwag na ta.
23: Then forget forgiving me. Kay mas gusto kong masuko ka na ako. Pero, may relasyon pagyapang ta. Kaysa pasayloon ko nimo, na buwag na ta.
22: Unsa?
1: Dili kasi pure...
23: Quiet old woman!
1: Paolo!
22: Nakaila ka niya, Nay?
23: How did you know me?
1: Paolo! Paolo, ikaw ka na! Uwa man ko si mong pagdako. Apa nakaila ka, ayaw ko ni mo dong. Kaluha mo si Piolo.
23: No.
1: Buhi ka.
23: No.
1: Abi kog patay ka na dihang gimugso ka ni Mamela. Wa ka na maginhawa ni atong higayon na, Paolo. Buhi ka. Buhi ka di ay. Paolo.
23: I said, do not touch me.
22: Nay!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
0: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabil with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
9: Dili sip-on. Di siguro na matayon?
11: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
9: Sip-on dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
17: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
18: Lady's Choice Chicken Spread.
17: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
18: Pasikim!
16: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
17: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
14: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega.

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos redaksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: ang sakit. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Gobernador Pamela Baricuatro demando na iskapulisan pagsusi o paghigpit pa sa seguridad sa mga eskwelahan diri sa Sugbo subay sa itong mga shooting incident dito sa Buanga City kaganinang buntag nga mikalasog duha ka mga tinunan. Samtang dito sa kaulukan, gikumpirmar ni DILG Secretary Junvic Rimulya nga apil sa nakala sa shooting incident sa Zamboanga City mo mismo ang suspetsyado sa krimen. Samtang Department of Education ko DepEd balaka sa laing insidente sa pagpamusil sulod mismo sa kauniversidad nga pribado dito sa Zamboanga City. Sa laing balita, si Busini Mayor Nestor Archival dili pabor sa proposal nga dida ng ubang kontraktor pag-apil sa bidding sa mga proyekto dinhi sa syudad. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Malagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot.
17: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
18: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
20: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilet.
23: Chewable paracetamol and candy flavors.
24: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
25: Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
28: Unilab quality yan.
29: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
31: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
32: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
36: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:40.

0: Sa dili pa sa detalye sa ito mga balita ni Ay. Laing hugdaha sa ito DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag ni Nimog chance sa magkanawa itong 200 pesos nga GCash. Kung matubag ni mo ang atong sak o sakto ang atong pagutana karon nga dihara nato gikuha sa atong mga balita. Kung yung maka-follow podcast sa atong promo mechanics, maka-like, maka-follow, maka-share sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Kita ito ninyo ang katunod ay blue nga check the skillet sa impangan, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya i-share ang atong programa karon. Ato Metro Ratchada nga program sa atong mga balita niini mga orasa. Kayo sir ba na sa atong tanahon o niya, no? Kung doon na kay usang masubay sa atong promo mechanic, wala, hindi kita mahimong mudaog, ana ha? Bisan pa og, saktong imong tubag sa atong simple kayo nga question. Kaya lang, kompleto gina. Tubag plus promo mechanics kay magpaabot diri ang 200 pesos nga GCash. Kaya ito nang isayo-sayog hatag ding atong pangutana B para doon na mo'y taas pa nga chance nga makabutang din ha sa atong comment section sa live program na to ha. Pero kailangan i-share ninyo ang atong programa. Nga, para inyo sa uban nga mga friends makakita, makafollow, makajoin sa umaabot ka mga adlaw. Okay? So, diyan ang pangutana karon, unsa man tong ngan sa university? Pribado nga eskwelahan dito sa Zamboanga City, di nahitabo kadtong usa ka sulubon kaayo og dugoon nga shooting incident nga duha ka kinabuhi taon ang nakalasa estudyante. Katundo na estudyante nga na musil. Musil siya siyang kaugalingon unya. Doon na po'y lainsad nga estudyante na kalasusab sa maong hitabo. Doon ay pipila ka mga nangaangol. Hala, kumplituha ginang tubag ha sa ngan sa maong university. O niya, pwede na mong mubutang sa inyong mga tubag or answers diya sa comment section sa nag-live na itong programa karon ang Metro Ratchada. Sige, good luck sa mga na makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Atong oras karon alas 12:44 na. Taas bang presyon sa imong dugo? Ikabadunay hypertension? Basin ta sa imong sugar o basin may diabetes ka niyo, wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis mo arterial walls mo palapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan na mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol, sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busan ang pabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin, gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function kung mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot ni simong katulog. Makapugong pag-is hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa magklinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Pwede po niyo makontak ha ang clinic sa numero ga 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. At oras karon alas 12:46 na o karos detalye na sa ato mga balita. Ato nang unahoning balita na ito nga lokal din sa atos dakbay sa Sugbo. Sibu si ni Mayor Nestor Chival, dili pabor sa proposal nga didan ang uban ng mga contractor pag-apil sa bidding sa mga proyekto din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hanot na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Di pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival sa proposal nga didaan ang ubang contractor pag-appeal sa bidding sa mga proyekto sa syudad. Partikular na ang mga contractor nga gikan sa ubang dapit sa nasod. Doon ay sugyot alang sa Cebu only bidding sa mga city government projects. Aron din maglisod ang kagamahanan sa takwayan pag-follow up sa mga contractor. Kinilabi na kung doon ay depekto ang ipatuman ng proyekto sa syudad. Apan alang ang Archival, kinidili ngayang himuon sa city government. Tungkol kay doon na mga kontraktor usab sa Dakbayan nga doon mga proyekto sa ubang lugar. Giklaro sa mayor, nangayon lang susihon o matino ang kapabilidad o reputasyon sa usab ka bidder pagpatuman o mga proyekto. Nilugang hinoon sa archival, nga posibleng mahimula ang pag-ban sa ubang kontraktor kung doon ay ordinansa ang syudad alang ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Lisbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Kini nga oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The wonderful supplement.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung moingon si Mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
15: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ani ana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! og palit na sa inyong paboritong EXL products og basit ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:52 nas kahaponon. Ang mosunod nga balita tuig karaton sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw dunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw ug dugay kang mahilisan. Magbuto di muntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan naglutahan. Dili pagid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa ibang lawas para imuangkod ang maayong panlawas. Pag inumatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Subo ang manusab. Uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Dayon ta sa itong mga balitang kapulisan din sa dakbay sa Subo, nagsusi karon bahin ni Anto nakaplagan nga mga bukog na iya sa tao din sa may SRP. Habig sa mambaling kagahapon. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold de Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
19: Kasamang ken hangtod karon mga panahon na wapay claim sa bukog na diha sa may properties sa by SRP Bypass Road. Doon ay silangan sa barangay Mambaling sa Sudet Sugbunga na palgan kagahapon alas 4 Jess Antak na sa hapon. Usaka back operator nga nag-clearing sa mga dapit ang naka-discovery sa mga magabukog sa mga tao na mahinungdan na nanawag siya sa aga kumang siya na po aga ito sa Mambaling Police Station. Ang Mambaling Police Station na nanawag siya sa taga-scene of the crime operation aros pag proseso sa mga mga bukog sa tao. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Riol, ang Deputy City Director of the Administration, sa Cebu City Police Office, ngayon nga ipaabot karon ang resulta sa gihimo nga pakisusi sa scene of the crime operation. Ugusap, nanawagan sila nga ito sa publiko kung kinsa ang mga kamanay nga wak ng kulit silang tag sa kamang panimay. Nahimo silang nga mudangop nga ito silang buhatan diha sa Cebu City Police Office o baka dito sa Mambaling Police Station. Ang Mambaling Police Station ni Kusuya Linga Fatos lagit na ang dilo o ang mga sinsiyo nga nakitaan na dito sa lapit di na napalgan kining bukog sa tao diha sa SRP. Matutan ni Oriol na kining maong mga butang mahimong mo'y makahataw giya nga to sa mga pamilya nga nabagtangan sa lahat ng mga pasuhi kapuling ilang mailan labi na kining dilo nga nakitaan dito sa lapit o kining pitaka nga naapod dito sa area. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Samantha DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
18: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
20: United Home. Unilabian.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulub usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
24: Rest Time to the rescue.
25: Unilab quality yan.
22: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 12:57 na. Ang musulod na balita ato kanato sa Vita D Plus sa Coffee Mix, mga pika gani, labi na human ka nakapaniod doon, yan, nabusog ka, laming ikapikapi o na tam resume sa atong trabaho human sa lunch break. Ala pag inom, mag Vita D Plus Coffee Mix, gawas nga magkakapina ka, magka vitamin D3 pag yung gaani. Kay matag sa Shane ning Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 ayo, nga vitamin D3, nga makatabang kaayo para sa pag-maintain sa maayo nga panlawas. Sa matag sa Shea ni Ini, doon na po ni Shai. Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga, doon ay, gitawag kinig mga polysaccharides sa triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagiginig og mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kinindalig ang pagkadaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lain-lain ng mga butika, apilaw sab din ha sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita, si Gobernador Pamela Baricuatro ni Mando sa Kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo pagpahigayon og inspeksyon sa tanan ng mga pribado o pampubliko ng mga eskwelahan o bus sa Lalawigan para pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinunan. Ni Mando sa Gobernador ang pagpatuman sa mas hugot na seguridad alang sa mga eskwelahan. Pumano sab sa nitabo ang pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City na may resulta sa pagkamatay sa duha ka mga tinunan kaganina nga buntag. Samtang sa mga balita usab nga may kalabutan ng mao nga insidente ni padayag og kabalaka ang Department of Education sa lain sad nga insidente pagpamusil sa Zamboanga City nga sulod mismo sa eskwelahan dito sa maong syudad. Ang DepEd ipadayag og kaandang paghatag og suporta sa apektado nga mga tinun-an og personnel sa university sa nahitabo nga shooting incident sa mga pribado nga tunghaan. Ipadayag og simpati ang DepEd gato sa Ateneo de Zamboanga community taliwa sa ilang sitwasyon karon. Matod sa DepEd, nakikoordinate kini sa ilang mga mental health partners sa paghatag og psychological og psychosocial support alang sa apektado sa maong insidente. Samtang sa pikas nga bahin, girelieve na sa pwesto isip sa kaopisyal sa Port Police sa Bureau of Customs sa Zamboanga City, ang amahan sa grade 9 student nga responsable pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus kaganina ang buntag. Ikumpirmar kini ni Customs Commissioner Ariel de Pomoseno kung manigawas ang taho nga sa ka-customs official sa Zamboanga ang amahan sa maong grade 9 nga tinunan. Mato ni Pomoseno kini may una nilang lakang human sa dugoong insidente sa Zamboanga City kaganin ang buntag sud sa maong pribado nga universidad. Samtang ang adzo ni Paibaw na sab nga gisuspenso nila ang klase gikan sa alas 8 kaganina ang buntag hangtod na ugma Agosto 19 pumaro sab sa itabo nga gikasubo sa management sa maong eskwelahan. Uman ni kalaskinig duha ka mga tinun-an ingon man dunay pipila nga mga nangaangol.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon ala una uno na atong paminaw na atong balita gikan sa abroad.
1: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita tud kanato sa said marketing ang tigamaugting apurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan si Pope Leo XIV alang sa pagtapos na sa kagubot batok sa mga Palestinian sa occupied West Bank, kinitaliwa sa padayong pagpangatake nga gilusad sa mga militante ug padayong tensyon sa village of Kusra
4: sa naasong teritoryo. Ang Vatican dugay nang nipaluyo sa ideya sa future sa Palestinian state nga dugay nang giila sa sobra 150 sa 193 ka mga UN member states nga ni-encompass sa Gaza Strip o West Bank lakip na ang East Jerusalem. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen. Katong mong balita atot kanato sa said marketing. Ang tigama og tigapudapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity BT Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang mga balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga trangkaso, ilanat, ubo o sipon. Huwag tangdayo na sa pagtumar o pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sab kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Ang tanang produkto sa said marketing, available na o mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo Mo Nationwide.
0: Atong oras karon alauna 3. So kinibay natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makatabang kini nga makaboost sa atong immune system. Ang laing benefit usab nga makuha nato alang sa inadlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 mao kining mapaminosan ang risk o risgo nga kita ba sa kitog cancer. Pagka mahala ra ba og simbako mataptan kining maong sakit. Apila ni ini ang breast cancer sa mga kababayenan, prostate cancer sa kalalakinan, colon cancer. Ug uban pang batang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Ug gani na bato daro sa lain-lain nga mga pagtuon ha sa medicine nga kadtong mga cancer patients nga motaas ang ilahang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mobalik ang pagfunction sa immune system samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dali nga maluya ug motaas ang syansa nga makasurvive kini sa maong sakit. Sa mga dunay gipamati no nga cancer, gawa sa inyong medication paginom og 6 to 9 na soft gel mas matagadlaw sa Life Extension Vitamin D3 human sa pagtake sa imong meals or pagkaon. Gawa sa mga cancer patients ha kadto sang dunay mga maintenance medicine kay dunay diabetes, hypertension ug uban pang sakit nga nagrequire og maintenance nga tambal, makatabang nga paginom og Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha mahimong mo inom na ining Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain mo ang imuhang maayo nga panlawas. Yung affordable kay ni kay 11 pesos lang ang matag soft gel. Timani, sigurado ang sabga, doon nagyoy marka ha nga LE. Initial na sa Life Extension ang matag soft gel nga imong mapalit. Kaya pa rin timailhan nga, authentic ka ng imong gikuptan or napalit nga Life Extension Vitamin D3 linha sa mga butika. Pwede po ka makapalit no sa lain-lain nga mga pharmacy o sa Life Extension Medical Clinic. Tapikas gabay ni ko ba kanunay nga makonstipated. Bagi naman ng super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sana po kayong andamo ng super fiber. Kung doon na kay para di ka makasinati aning constipation, take lang ani. Usama ni siya ka sa shea powder ang sulod. Imura ning imix o sa kabaso nga tubig niya. Paghaman po ni kag mo inom sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag yan ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, tungani ka nag-inom sa Life Extension na vitamin D3. Mapalit ni ha din ha sa mga butika. Pwede sa Life Extension Medical Clinic. Sa Cebu City, ang Life Extension Medical Clinic na ani diri sa may Usmania Boulevard. Buyo na diri sa may Capitol nga, paingon diri sa Capitol, right side sa Karsada. Buyon din na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Yes, Consolacion, ang Life Extension Clinic na may muntang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Samtang sa pikas nga bahin, ato din ang ipibawasad kung kisa na makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Kaya nasakto nga niyang tubag plus naka-follow pag yun sa itong promo mechanic. Busa magpaabot niya ang 200 pesos nga GCash. Dinapaha, kay doon na ito'y gisend si kasamang Gerald Albius kung kinsa may karawat sa itong 200 pesos. Congratulations kay saktong iyang tubag, Ateneo de Zamboanga University. Busa, congratulations nga ito ni Jessa Herrana. Jessa Herrana, congratulations! Paliog lang o gatsyat o balik din sa itong Facebook page, Mama Jessa Herrana, para sa complete name ni mo plus ang imong GCash number para ato na ito masend ang imong premium nga 200 pesos. O niya, doon na po tayo laing kahigayunan, ha? Nga makabit-bit kita ang papremyo cash pagyod. Appeal sa Bio Jessic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Gikan karong adlawa, pwede na tag muilis og mga coupon alang ni adtong inyong resibo sa pagpalit og 20 kabuok nga Biogesic tablet. Nga dunay napalit ninyo ni atong Agosto 10 og sa nisunod pa nga mga adlaw, ha? Kay mao nay petsa adtong mga resibo nga maka-join og mailis na nato diri raffle coupon. So nakapalit kag Biogesic gikan nitong Agosto 10 og sa nisunod pa or onward sa nisunod nga mga adlaw. Aladalha na diri sa atong istasyon. Kung kinala, nakaabot og 20 pieces nga Biogesic tablet ang imong mapalit, ha? O niya, kadto sang mga Biogesic sa nga inyong paliton, ining masunod ng mga pharmacies, maoray ma-appeal na to sa pag-ilis sa atong coupon. 360 Pharmacy Actimed, Rose Pharmacy South Star Drug, Generics Pharmacy ang Watson's Mercury. Supermarkets o convenience store, pwede na sa 7-Eleven. Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, ingon man ang Metro Gaisano. Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o katong mga lugar na available ni kaning SVI. Minor winners na ito para sa itong weekly draw. Magkarawat og 2,000 pesos kada usa. Upat ang mananaog. Unya, doon na po yung major winner sa weekly draw. Magkarawat og 5,000 pesos. Ato sa grand draw, dagko na gyud kay ang mga prizes, ha? Ang minor winners, magkarawat og 10,000 pesos each. Unya, upat pod kabuok ang winners, ana. Ang major winner sa grand draw, nakuan ng premium, 100,000 pesos. Tax exclusive pa ni, ha? So, ani na mo diri sa DYHP, sugod karong adlawa para makapailis mo raffle coupon. Mo na siya gamiton sa raffle draw. Ang una nga weekly draw na to himuon sa Agosto 26, alas 2 sa hapon. Doon ay pipila ka mga weekly draw, so na pa sa atong grand draw. Ha? So, mas daghan coupons ang inyong mapailis diri na mas dakon chance ang makadaog sa atong promo, Biogesic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Wa naman tayo igo nga oras, o niya, karong taon-taon sad, no? Humalang sa, or musunod na, ang aton drama, kini ang akong suliran. O niya, karong taon-taon na siya. But ako din is control, kasama ang Nestor Homicilio, Gerald Albios. Ako sabi ng Radio Man Ken Galinea, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, o maayong hapon.
6: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon, alauna 9.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran.

0: Nanglang kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglang kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
2: Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag. Duwa sa gabi. 2 weeks pa lang. May alib yun na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
6: DTX 500! Pabali sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
9: Uliat, ging na kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gano'ng nagkape, magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas mo sugar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Set Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
13: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakaluog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
12: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
13: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
14: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng buhay.

0: At simula ng OPM.
1: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
2: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
3: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun. This time check is brought to you by Presto Creams.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kidilets.
9: Chewable paracetamol and candy flavors.
10: Di kumabala ka, kay dali ay painom.
11: United Home. Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tofu sisig?
14: With mayo?
13: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Tunay, natural, at original.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
15: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
14: Dili hapdos.
15: Okay na kayo, good Ma'am.
14: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
15: Wala po, Ma'am.
16: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Avil.
4: Maayong adlaw. Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
14: Bayou Draw Herbal Capsule.
16: Day, andak, nga nung masulubon mang kanang naong ni mo?
17: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
20: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
21: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
20: Kabog na nga pang negosyo.
21: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
22: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
23: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
24: Pirmi ka pangihi.
25: Hanap ka paranaw.
24: Og pagpaminod sa mga tiin.
25: Basin aduna kay diabetes.
24: Mag-DTX 500.
25: Epektibo sa pagpamubo
24: sa blood sugar levels.
25: Di kaya ang diabetes.
24: Mag-DTX 500.
25: Garun dayon.
24: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
25: DTX 500.
24: TJX 500.
26: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
27: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
26: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
27: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
26: Simana lang nawala jud ang sakit.
27: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
26: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
24: TJX 500.
25: Pabalik sa mga butika.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Umbra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Mark, 23 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyan ang apply ko og pagka call center agent. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Mag-apply kag call center?
0: Oma, mamay dali o mausay kusog kayo nga hiring din sa ato.
1: Unya, ano gun kayo imong kursong gikuha na kung dili ni mong gamiton?
0: Ma, ilag og kabala ka, good. Kung nanaw niya ay opportunity nga trabaho nga magamit ng akong kurso, aw, mubalin ko.
1: Ay, nakikibahala, oy. Unya, kaya ni mo. Kasagaran ra ba sa akong nahibawaan, panggabi igid ang duty ang mga call center.
0: Maanad naman kuno ko. Ingon pa sa ako mga kaila kasagaran kuno, maanad naman kuno.
1: Mahala, maumang ka ha. Ikaw, good. Ikay bahala. Suportar ako ni mo.
0: Salamat, ma.

0: Break naman. Dili ka manaog sa ubos? Naog to na.
1: Mag-unsa man ta sa ubos, bay?
0: Ay, kuyog na lang, good. Tali dayon.

0: Imo, next week later.
1: Yalah, bye. Di ilba ko manigarilyo?
0: Ha? Kabutan ko din mo, bay. Di ka manigarilyo?
1: Di taon tayo eh. Di gani ko mo inom.
0: Uy, ang sagod eh.
1: Naman ko yung mga barkada nga manginomay. Nga akong gisawayan nga mo inom. Pero da, di kinmadao eh. Dili kaya sa kong tutunan lagi. Sabot na si Garilyo.
0: Kaburing ba din mo ba eh? Kuyog ka na sa ko din eh.
1: Oh, sige, huwag kaso ba eh.

0: Oh, may kay na uli ka nanak. Sakto kaayo, nakaluto na kong pamahaw. Sige, kaon na.
1: Di na kumakaon, ma. Nag-order mig pagkaon kaninang kadlawon sa opisina. Matuog na ko.
0: Ay, mau ba? Nahala, sige. Tuog na lang. Ako na lang unya ning initon inigmata ni mo.
1: Ah, sige ba.

0: Guys! Gising magtapit order of food, ay! Mag-order mi sa fast food.
1: Mia, Mia! Burger og fries ako, Mia!
0: Ako ni Kapuli, anak, Mark. Yan may mga kanin mong order. Uy!
1: Mag-board, pangkay! Wa, no?
0: Okay, noted! Isa pa'y magpapit!

0: Jesus, tagsa na lang gid kaayo ka na mo madungan dinis pagtaon, Mark.
1: No, lagi ma. Sa o mga matimingan manggod nga inig abot na ko din eh. Kining busog na ko. Kaya saon nga, nangaon naman sa opisina
0: gita. Pero na, dili ba ya makayo ng murag pirmi na lang ingon na imong kanon ha? Burger, fries, niya mga noodles pag yun. Kada o trabag yun na.
1: Ay, wapas akong palabigod. Niya, di sa kutambok.
0: Ay, bisan na. Dili gihapon maayo nga pirmihon na nimo. Ah, kaon maayo ng utan ha, kikinalan kay na nimo.
1: Ah, oma.

sakit mo ng toong bahin sa kunti yan. Huwag man ako magliyok-liyo kung ayaw man ko mukhaon. Okay. Patataoran ko lang eh. Mawaan na siguro na ikaw ng taon-taon.

0: Ya no, ni ve. Pila na ng kadlaw. Nga sige, sakit ang akong tiyan sa tong bahin. Muro pag bisa mo tang kasakit ron.
1: Mike! Mag-order may pagkaon. Bakit ka?
0: Ha?
1: Uy. Okay, ha? Nung ka.
0: Mia, sakit kang agutian.
1: Ha? TL! Si Mike!
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500,
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine,
12: gagapa mo po sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: polypeptide,
12: gapareho ng epekto sa insulin.
11: DTX 500,
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Sa pinakabulong ng butikis sa yugar.
11: DTX 500!
13: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
14: Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
18: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
0: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
19: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Seth Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
20: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies.
23: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
24: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
22: Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
22: Living Testimonies.
26: Let's go. Go with
27: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy cottony napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
30: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
31: Pwede na. Mabagas.
30: Bilay mo ito. So ano ka? Binta na ka.
29: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
32: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
34: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
22: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
35: Tinood yun na Set Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
35: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
22: Living Testimonies. We'll be right back.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sumusuko.
15: May angking diskarte para magtagumpay.
16: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
17: Yan ang bangis ng layon.
18: Gerald Anderson, EZ Mill,
19: Mark Mugen,
28: Emil, and Vince of DBDK.
36: Leon, extra strong beer.
37: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
38: Drink responsibly.
39: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
40: Mensahe alang sa maayong panglawas.
41: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
40: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Tungod ato hitabua, gida kog dali sa ospital sa ako mga kauban sa trabaho. Matod nila, grabe gyud ko nung lusparan ako atong higayuna. Mao nga nakuyawan sila o ila kong gidali sa pagtabang. Primero, gibaliwara na ako ang sakit talagi, nagtuo ko nga mawara. Mawawara man hinoon sa primero. Unya, madara ang kasakit. Pero katukyong higayuna, murag di naging mada ang kasakit. Unya, sadyang gida ko sa ospital.
1: Mark, naatay non-alcoholic fatty liver disease.
0: Ang sadok? Pero nga naman, Dok? Dili bang kumuinom?
1: Daghan ang nagtuo na ang sakit sa atay para lang sa mga muinom og alkohol. Apan dili na tinuod.
0: Pero Dok, wamas ako'y bisan ang sanga bisyo.
1: Bisan ug wa pa kay bisyo. Ang sobra nga pag-consume og tamis ng mga pagkaon, soft drinks, processed foods, kakuwang sa ehersisyo, o pagtaas sa timbang, may mong hinungdan nga mutapok ang tambok sa atay.
0: Ano sa may tambal ini, Dok?
1: Wapag itambal nga diretsyo nga makatangtang sa tambok sa atay. Ang pinakamaayo nga tambal, mao nga mag-uho nimo ang imong lifestyle.
0: Dok?

0: Nak, sige, kaon na. Gilutuan kiti kag pagkaon nga puno sa sustansya.
1: Dili ko, ma.
0: Hmm?
1: O ako'y ka na.
0: Unsa? Nga naman, Mark.
1: Ambot pa mo yung... Bisag ko ako'y kibuhat, mo na magkapoy akong lawas.
0: Aw, mag-exercise ka. Pero kaon sa, aron masudlan ng tiyan ni mo.

0: unsa, may? Magsikig sakit imong oo niya, malipong ka.
1: Uma.
0: Uy, kung mauna, pa-check up o eh.
1: Hindi ko ma.
0: Unsa nga, ano man?
1: Tingalig, unsa isulti sa doktor na ko. Tingalig maingon na sa siya nga. Naan sa kuila ang sakit.
0: Pero Mark, importante nga magpa-check up ka anang imong gipamati karon. Kay tingalig unsa na na?
1: Mo ganin dili ko ma. Kiba sinugmaluya kog samot kumahibaw ko nga naan sa kuila ang sakit.
0: Mark.

0: Sa tinuod lang, sige giro pamugos nga ako mama nga magpa-check up me. Pero ako ready li. Mao nga nakaunawa na akong padaan na lang ninyo kay mura kong makuyawan nga makigistorya o doktor sa personal. O baka direkta niyang isulti na ako ang akong sakit kung naamang gani. Ang akong mga pangutana, mao kini misunod. O nang pangutana, Dok, doon ay mga higayon nga matintal gid ko og pagkaon og mga processed foods. Pwede ba gihapon kumukaon panagsa? Bisan na ako'y fatty liver? O maayo nga maglikay na lang ko ini? Ikalawang pangutana, delikado ba ang fatty liver, Dok? Kung dili siya maayo? Mag-exercise na ba ako usahay? Pero tag-sergid kaayo kay bisan og dili ko tambok, dali manggay ko nga hangakon. Fatty liver agad ka ha ang hinungdan ini, Dok? O posible nga doon ay laing hinungdan? Ikatulong pangutana, karong mga nangagi, Dok, sige glabal lang akong oo, unya malipong ko. Unsa mangka ni? Connected ra ka ni gihapon sa akong fatty liver? Unsa may angay na akong likayan? Ikaw pa itong katapusan. Usahay sab, murag muhanap ang akong pananaw. Posible ka ha nga mo ni hinungdan sa akong pagpanglipong-lipong o paglabad sa akong oo? Matod manggod ni mama, nga basin sab kuno sa akong mata ni. Kay sige magugog atubang o computer sa akong trabaho. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kay usam ko ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong buatan sa third floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Nga legal ang mga problema at ni Elin Batan ang mutambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga a fool kuno. Kini mga may pagka diferensya sa kwan. Know by speech. Kana tabian kayo. Ang wise man kuno are those people nga magilom-hilom lang. Tawag kuno nga ang kana kong shallow water may saba. So, lawom-lawom gani ang tubig, nalinaw-linaw na hilom raman na, di ba? So, kasagara sa mga tabihan, medyo minus-minus. Pagkailan sa mga maminaw lang, a good listener, mo na yung mga bright, mga wise yung mga tao. Mo na ato magkutong patulunan ko ng alawa. Ang ato magtatampo, si Mark, 23 years old, single, taga Cebu City. Sa may mga taga Cebu City, akong i-greet ba? Ayong pagpaminaw dahil yan, Mino Gabisay. Diya sa Bunbun ba nang inyo, men? O naadid ang taga Bien Unido Bohol, no? From Glaudin Rabadon. Na si Gay Rabadon, Dante Rabadon, Maring Cabardo, Adani Cabardo. O mga taga Tomas Opos, ako ni mga parintin eh. Si Ray Obra, Dennis Obra, Erlinda Obra Becerra, Pastor Gabriel Becerra Jr., Brother Dirio is Rapper. Mayong adlaw niyong tanan dyan sa Tomas Upo, Southern Leyte, no? Og paning akong mga Kimba Talisay, Aldrich Sabiliano, Hipolito Sabiliano, og semistro sa mga Cardinas, og Tantano family, dyan sa Kiyot Pardo, San Antonio Linao Talisay, from Arlene Lordan, Canedo family, si Ami, Fernando, og si Aisa, Lordan family, Eric Rene, Rolly og Marjorie, Caparida family, si Maritis og si Johnry og si Annalie Uto. Yeah, sa San Antonio Linaw, Talisay City, Cebu. Alright, so going back to our sender, si Mark. Punto medical ang problema ni Mark. Unang pangutana ni Mark, Dok, doon ay mga higayon nga matintal yun ko og pagkaon og mga processed foods. Pwede ba gihapon kumukaon panagsa ani bisan na koy fatty liver? Umayo na maglikay na lang yung ko. Mark, kanang, ang kanang patted foods magod, kimana naabay patch ka mag-build up sa imong atay ba? Ngayon sa may mga hinungdan yan eh, Pasagil sa mga inunanay ka ng mga alcoholic ka mga tao. So I don't think so ngayon ara ng alcoholic, pero avoid na lang pagkaon ng mga processed foods, ha? Pagkaon ng mga processed foods. Kaya mo, dali ka kapuyon, na kay abdominal discomfort, dali ka murtag kasukaon, mo lower imong appetite, mawadan kang kusog, basta kayo na kay liver problem, ano yung mga simptoma, di ka sabot, ubos na imong timbang, nga sa uban, mayelo ka, mayelo imong kalimutaw, imong panic, so unsa may buhaton, para nga malikayan eh, you decrease sugar, no alcohol, no processed foods, no fried fast foods. Dili ko ba recommend imong Mark, hindi ka kaog Jollibee or McDonald's, you may eat egg or rice or high fiber diet, pero minimize ang sugar. Ha? Minimize ang sugar. Pinaka-minimize guni mo ang alcoholic drinks. Basta magsigip sa kag inom diha o Red Horse, no? So, kay lisod na kayo. Ang kinimog ko atong atay, mao ni hindi ito, mo-filter diha, fatty liver, no? Fatty liver. Hantun nga, mulala ni siya, mo grabe, may mong cirrhosis, cirrhotic liver. Mo nang uban, mga yellow. Mo yellow kay ka. Dako yung tiyan, yellow. Nga, simbako lang, og di matimanda yon mahugog hepatoma or cancer of the liver cells, no? So inaot dili to maabot diha, mo kuan ka avoid processed foods, mo ni pangutana. Kaduang pangutana, delikado ba ang fatty liver doc kung dili na siya maayo? Yes, delikado. Mag-exercise ba baya ko? Mas nindot ang exercise doc, pero tagsarugog ko kayo kay bisan og dili kutambok, dali sa to, dali ra ko no siya ma kay basic dili siya tambok, dali ro kayo ko hangakon. Pati river gyud kaha ang hinungdan ani doc o posibleng dunay laing hinungdan. I suppose kung kag fatty liver nga naa na mga diagnostic procedure nga ginahimo sa imo pagsuta kung naabay problema ang imong atay. So naatay mga laboratory workup to know kung normal ba ang liver functioning nimo. I suggest nga you submit yourself for laboratory workup. Ikatulong pangutana, karong mga nangagi doc, sige labad ang akong ulo. Unsa malipong ko? Unsa man ka ni doc? Connected ba gihapon ni sa akong fatty liver? Unsa angay akong likayan? Okay, katong ngay connected ra, yeah. Kaya inoy abnormalidad sa tong lawan, sige, mo labad ba tong ulo? Labad, binag-febrile ka. So, avoid processed foods, avoid mga fried na fast foods, no alcohol, unya decrease ang imong sugar intake, na imong carbohydrate intake, you may do light exercises. Okay rin ang light exercises. Or you may take supplementary vitamins. Unsa man, vitamin E, nanas avocado, nanas watermelon, ay nagandang watermelon dyan sa inyo. Sa Dinisya Cebu, nagandang watermelon. Vitamin D, omega-3 fatty acids, o turmeric tea. Naana, baligya na sa kwa, na yung mga turmeric tea. Available. Nindot na siya, makatabang. So, avoid lang nga na yung mga pinalutaw sa mantika ng mga pagkaon. Ikaw pa ito katapusan po kata na, usahay po murag muhanap ang akong pananaw. Posible ka nga maunang hinungdan ng akong pagkalipong-lipong o labad sa akong ulo. Yes, mauna siya. Matod man good ni mama, nga basin po daw sa akong mata na ni kay sige na atubang o computer akong trabaho. Well, kung ngayon mong trabaho, mga atubang o computer, na tayo gitawag o 20-20-20, no? Mo pahulay ka 20 minutes, mo tutok ka o kanang lugar nga 20 asa ka na for 20 minutes. Murag ma-relax mong matlaba. Ayon po gingog, sige na lang doon nga 24 hours. Halos na lang nga na ka nagkuhan sa computer. So, daghang kang pangutana kung posible ba. Ako nga tubag, posible. But, wanagin ko mo sa, you will submit yourself for laboratory workup para nga masuta na to kung normal ba ang imong liver functioning test. So, natay mga pamaagi pag-test sa atong mga eye problem, akong i-recommend, isabi ako kay ilang ophthalmologist, ha? Mga ophthalmologist, Juju Aquino, diya sa Perpetual Socor, naman yung nag-upira sa akong katarak. Ha? Mayo dito. Yeah, affordable naman po, di man kay mahal. Naman ma-check kung unsabay kuhan sa imong mata. Naman sila yung mga kaimanan pagsuta kung unsabay kuhan. Dr. Edward Tan, diya sa Maternity Hospital, na siya dahil laboratory. Ophthalmologist lang gaya po na siya. Sa Imergo, da, sa Chongwa. Tumawa na yung mga ophthalmologist na nakaila ko. Alright, so inaot, nakasabot ka itong explicar ni mo, Mark. Huwag na ito sa libuan, millions na minaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayang niyang pagpaminaw sa itong programa. Kininga akong suliran with Atty. Eileen Batan. Taas kita greeting din sa itong lugar. So from all bases, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Tagang salamat o mayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nikabat na nga to sa 1.4 bilyones pesos ang danyos nga naangkon sa agricultural sector tungod sa pakusukuso sa Southwest Monsoon o hanging habagat, ug ang uwahing miigo nga mga bagyong Luis ug Maymay. Base sa wahing dato sa DA, ang basakan, mga high value crops ug ang mais mao'y nakaangkon og lapad nga danyos ug alkansi na tungod sa maigo nga mga kalamidad. Ang agricultural area sa Central Luzon mao'y labihang naapektuhan sa habagat ug sa wahing maigo nga mga bagyo. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: pala.
1: Maayo adaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nicole. Sa dali pa na ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliwag pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kunin mo na ang lahat sa akin.

Television Drama presents Hanju Manan So Sa Ta Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karoon? Mokining sa kababae nga taga Cebu City ang ato matatampo digdasingan nga Nicole.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Pabali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay, Danao City karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25 diha sa Taytay, Danao City. Alang sa dramang Maid of Fortune.
4: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag Setyembre 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong Setyembre 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Kapit sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulation.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: pagdali diha, uy! Nagpaabuti mo si Marsh sa gawas!
1: Manako, ma! Manaog na ko!
2: Anong ka namin magsulob, uy? Asam di ka?
1: Aha, ba't iti akong gisulob?
2: Over, ah.
1: Pero mag-date man ta, diba?
2: Date ko taon. Di, uy. Magkikita rata sa kong barkada, kay nami usa ka barkada nga naabot ikas gawas.
1: Ay, mao ba? Sige, mag-ilis na lang ko.
2: Kana! Sumayo ba na nga putos kay ka? Pwede maklaro nga tambok ka.
1: Mark,

0: Mark? Uy, kumusta? Mayo kayo mong gidahay mong uyab, aron ako siya maila-ila.
1: Oo. Okay na sa ako, Laura. Si Nicole de ay akong uyab. Nicole, si Laura.
2: Hi, nice to meet you.
0: Nice to meet you, Pod.
1: Oh, bye.
3: Bye. When past meets the present.
1: Ayaw na, bay.
0: Kamo ba, no?
3: Sunday na.
0: Hoy, ang kagahapon ba, dilit na naangay balikon. Kunon sa may past na mo ni Mark, magpabili na to dito.
2: Oh, nagkauyab sila ni Mark.
1: Bitaw, sakto good.
2: Nagmumusulti si Mark na kung ani.
0: Karoon pa ko na hibaw nga nagkauyab din mo ni Laura. Nga nawa makamasultin ako.
1: Paas na gani, di ba?
0: Oo. Oh. Pero nisultik ka na ako sa tanan ni mong mga ex. Sa imong mga nauyab. Pero nga si Laura lang, wani mo gisultin ako.
1: May mo ba, Nicole? Ikapoy na ko. Gusto na kong paulis amo.
0: Mark.

0: Tigalig lang pa niya, maungawas siya musulti ni mo.
1: Day.
0: Hado kayo nakatingog, ha? Iyapag yun ako na. Huwag? Basiga, affected pa siya until now.
1: Yeah, but like said, dilip ko siya matubag o tarong ko akong pangutan noon.
0: Lisura, ana, oy. Ipaklaro na niya, day, oy. Kay, ikaw ay makaluluwi, ana, Jude.
1: Day.

0: anniversary na nato, Ugma. Nalimot ka?
1: Na, pwede ba move nilang muna nato?
0: Ha? Huh? Ano man, asa man day pa?
1: Nami overnight mag-barkada agad. Kay mag-livery sa Ilora na mo.
0: Ha? Huh? Eh, pero Mark, anniversary na nato.
1: Ano mo anniversary? Pwede mo tayo mag-celebrate sa langyad lang.
0: Mark!

0: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong si Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
14: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
14: Sip-on dayon?
15: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocept C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocept C+ 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
20: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
21: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
22: Bilang kilo sa karne?
23: 500.
22: Hulo!
23: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
22: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
24: Sarap magkasama!
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Na, hala. Hilak na lang na.
1: Sakit kayo, Dayoy. Nausap naman si Mark na ako. Karun, murag dili na ako ma-feel ko, ihab me. Mano lang kuwa, para niya.
0: Ben, buwagi. Aro dili ka mag-antos.
1: Day. Si Mark nag-taksa. Sorry ha. Sige lang. Mubawi ko ni mo ugma. Mga untas paborito ni mong kanaanan.
0: Oh? Unsa na? Oh. Nausab na. Ha, nausab na. Hay, naku ni mo. Gamay lambing lagali si mong uyab, no? Madayg, madagi dayon ka, oy. Pero ikaw day, oy. Ikay bahala. Basta kaya ako, naragig ko ni mo. Anytime, kung magkinahalan ka na ako.

Okay na matikanin akong gisa loob. Excited ko sa mong date ka rin ni Mark. Matid niya, mga on the way sa akong paboritong kananan. Ako na siyang taksan nga on the way na ko para doon na lang may magkita.

0: Babe, thank you ha nga. Nibawi, good ka ron. Okay na ba kung gisulob?
1: Okay ron. Normal lang.
0: Pala kita mag-order.
1: Nabaki ipaabot.
0: Ha? Huh? Kinsa man?
2: Mark! Hi, sorry na dugay ko. Hi, traffic yung kayo din sa Cebu, eh.
1: Okay ra, Laura. Bisa bagun sa kang oras ang maabot. Makapaabot ragit ko ninyo.
0: Ikaw, Gyud.
2: Oh, hi, Nicole. Sorry kayo ha, nga nagki-join ko, ha? Unsaon, nasamok mag-o kaning uyab ni mo. Mo-insist mangit siya, nga librihan ko niya kay babalik naman ko sa laing nasod next week.
0: Okay ra. Sige lang, Laura. Join lang na mo, waragi kaso.
1: Mag-CR ako, ha? Pag-order na mo, Dan.
0: Sige, babe.
2: Nicole? Okay ra ka?
0: Laura, doon ako'y gustong isultin mo.
2: Ha? Oh, sige. Unsa man ha?
0: Gwapa ka. Sexy. Og nahibaw ko. Kaya kayo ni mo mailog si Mark na ako bisan wa pa kay buhaton.
2: Nicole.
0: Mahal kayo na po si Mark. Kung pwede, mukhang yung ko isip babae to babae. Likayin na si Mark. Kay kung permi kang naasi ang kinapuhi, magkaanam na gitsi kalayo na ako.
2: Nicole.
0: Sorry ha. O ako'y kalagot ni Mark unsa. Dililagay ko gusto nga magbuwag ni.
1: Unsa man gisulti ni Laura? Nawa naman siya pagbalik na ko gikan si R.
0: Nihangyo ko niya nga mag-ikain imo.
1: Unsa? Nabuang na ka ni ko?
0: Buang na kong buang, Mark. Maski ako, masayod din ang kinahalitan ako buhaton, nauyaban at ako ni mo, pero ano feeling na ako? Sige ko pa kayo si mga attention ng oras para na ako. Sumtang si Laura? Sukat na maabot din eh, pero may nalang naayang presensya sa mga kinabuhi kada adlaw.
1: Nicole.
0: Nagtuwakag ako makabantay si mong lihok. Sakit na kaayo. Pero nagpabiling pag-ihapon ko tungkol kay mahal kaayo, tika.
1: Nicole.

Bisan pa man sa tambag sa akong mga friends na papawagan siya. Pero ni stay paghihapon ko, tungod kay mahal kaayon ako siya. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Samok na ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
13: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
12: Mmm!
14: Wow!
12: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
3: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
18: O pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
8: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilets.
23: Chewable paracetamol and candy flavors.
24: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
19: United Home.
8: Unilab. Yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
26: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
22: Maayo na lang na ay Kidilets.
24: Chewable paracetamol and candy flavors.
25: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
19: United Home.
8: Unilab yan.
20: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mao kita mga higalan, kaagi ni Nicole, nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga nagluhan, kunin mo na ang lahat sa akin.
28: Kunin.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong bisulayan inom o PTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Ang dramang Maid of Fortune ipasundayag diha sa Taytay Danao City karong Agosto 25 tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta karong Agosto 25 diha sa Taytay Danao City alang sa dramang Maid of Fortune.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: og garong sulayg sumpay ning atong sugilanon. Isit Quadro!
1: Nakalimutan ka sa nahitabo ni mo sa mga kamot ni Major Gaspar? O na amnesya na kumbaka ka?
2: Gipasakitan ko nila, mamita. Busa, manimaos ko nila. Paira nilang mahal ang ilang pagsamad sa akong kasing-kasing.
1: Daigli na yun doon.
2: Ipaglaban lang nako ang akong katungod isip o sa kababae, mamita.
1: Pero ang tanang katungod nato na ilimitasyon man good. Dili na to mahimong ipugos, andi para atua, daigli na.
2: Mauganing i-fight ako. Kayo guwapa unta na si Miss Aliyah. Ako na unta si Misael.
1: Ay, ginoo ko yung taon. Uy, panabangi.
2: Ayaw na lang ko nung kuglalisa pa sa akong mga desisyon, mamita. Palihog lang.
1: Sige, good. Moment ka. Okay, para yun.
2: Mangandam sila sa akong panimaus.

0: Taud-taud na gawa kini mukuntak numeroha. Iya kini sa babae nga stalker. Hello. Aun sa naman sa dengi mong tuyo, ha?
1: Major Gaspar. Ako kini ang nailan ninyong kristal na si Glenn. Ug igsuon ni alias Boy Bangag nga gipatay sa eskwadro.
0: Usa? Tinood ba nga ikaw ang babae nga mao'y sidekick sa eskwadro?
1: Oh. Apan karon dili na.
0: Gipatay sa eskwadro ang akong kamahan dito sa mong probinsya. Og si Baisars mo'y iyang sidekick.
1: Ipanimawas ko ang akong baguhang.
0: Mutuo ko nang ipanultero ni mo. Kana kung muuyon ka, nga magkita ta, Kristal.
1: Glenna. Ako si Glenna.
0: Okay. Magkita ta, Glenna.
1: Asa?
0: Sukdon ko. Kung ikaw magyad kini. Adto ta mag-abot sa Gomez House.
1: Sige, Major. Sultihing daan ang imong caretaker dito na si Manchu.
0: Oh, uy. Siya, cute. Kaya kailaman siya ni Manchu.
1: Basta warang sa tamagkita dito sa imong rest house.
0: Karoon yun na yun. Bato ko. May importante kong atoon, Boss Lee.
2: Aha. Kanapa imong atoon, papae?
0: Boss Lee.
2: Ah, sige. Ikaw ang pisa mo lakaw, ha? Ikaw ayaw kalimot, ga ikaw wantin sa palaot.
0: Salamat, Boss Lee.
2: Ikaw, dili pala bitira babae, ha? O saan, tira po lalaki pa. Huh? Ha? Major Gaspar.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Isulay mo di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo di ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
17: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
16: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
17: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
16: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
17: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
18: Bushley?
19: Okay. Kung nagsimula ka, medyo kaspa.

dili pagyapon ko makumpiyansa. Kinanglan dili ko magpadas, tama, skugma. Utok pagyapon na akong gabiton. Aron dili ko mapiki sa posibleng litag sa kaway. Well, sa naing bahin, excited kong ikatubang ang bugtong babae. Gamoy nagkapapitik sa akong kasing-kasing. Ang nailhan kong si Kristal.

0: Mancho! Mancho! Alay ngayon, nakasabot ko. Ah, unsa man, ang babae. Ni ano ba siya, si Crystal? Ayaw na lang kahibong, Mancho. Nakasabot lagi ko, ayaw na lang kahibong. Basta kayo na kong buhi si Crystal. Wa mamatay nga kong Crystal o nibalik siya na ko. Okay. Lagi! Oh, sabot lagi ko. Ang dami hinoon gamit pagkaon. Lutuoy kami sa mong paboritong pagkaon, na ba? Mansyo? Lagi! Welcome sa kong gamay nga paraiso, Crystal.
1: Major Gaspar, ayaw kalimot. Glenna. Ako si Glenna.
0: Okay. Gikan ka nun. Ibanan ko na nga ikaw si Glenna.
1: Hey. Imumugog kong gitutukan ng bayo.
0: Ah, pasahilo ako. Apan, nahimu to na ko. Tumot siya kung nakungkog money mo. Baw ka na. Huwag dili na ko madawat nga mahiadto ka sa lain.
1: Major Gaspar.
0: Kanang buhing uwat sa imong naho. Huwag kanang buhing saksi sa akong tinguhang patyon ka.
1: Kunay mo pa ko madawat. Kalimtan na nato katong tanan.
0: Oo. Andam ko sa pagdawat imo. Naku na kong kalipay. Nga nakalingkawas ka ni Ice Kamatayon. Oh.
1: Major Gaspar.
0: Ibon ako. Mingaw na kayo ko ni.
1: Iyan ako kanimo ang kalipay na gusto ni mo.
0: Tanas ko ito. Ang kitay-kito ita. Panagin namin na kung mahitabo taglina.
1: Major Gaspar.

0: Nilipay ko ni mo.
1: Oh.
0: Ikaw pa gyud gyapon.
1: Mas nag-card ka karon, Major.
0: Sa sobrang excitement ko ng tingali. Nahibaw ka gyud unsa ko ikaw kamahal.
1: Pasaylo asap ko. Nagipulihan ko ikaw na itong ikayunan ni Binyak.
0: Kalimtan na ito, katuntanan. Ang importante nga dako ka din buhay. Ugnia ka na. Nibalik ka na ako. Si Binyak, patay ni ka to.
1: Andam na ko nga magpailahong sa tanan ni mong gusto.

0: Sa maragihapon, kining dapita sa gibiyaan tanga compound sa Academy, Misael. By Sarge, mahimo ka mong mugamit sa facility sa firing range.
1: Salamat ka, sir.
2: Gisusibidan akong facility, sir. Nindot eh.
0: Ipadayon na yun ninyo ang inyong pagbansay-bansay. Kay magpadayon ang misyon sa eskwadro. Uban ka din mo, by Sarge, isip bagong sidekick.
1: Epektibo si by Sarge, sir. Ako ka na namatulaan itong giyokman sa kamatayon ang kagawang amahan ni Major Caspar.
2: Karong nga, ako na ni police sa dapit ni Miss Glina. Akong isad ang mas kasaligan nga trabaho. Kutob sa kumahimong sir.

0: Ipatay na ko ang inahan ni Misael.
1: Major Gaspar.
0: Oh, ang kunon ko kana. Apan wa magdahon nga maamong basabdiay ang kinabuhi sa kong amahan dito sa among probinsya.
1: Sato pa? Nga gihaya ang imong amahan nga wa man lang gani ka makauban sa imong mga mahal sa kinabuhi?
0: Oh, tungod kay wanted ko. Pinangitaas balaod.
1: Major.
0: Mas nakapabor pa ang squadro. Kaysa dihang gihaya ang inginahan. Diha siya sa kiliran niini. Ang tudnas paglubong. Pero ako, huwag gani makasudong bisag katapusang higayon.
1: Sagi lang. Kay makabawas rin gihapon unya kaniya.
0: Oo. Oh. Gipanumpa ko na. Gamugbayad gid unya sila sa ako mismong mga kamot.
1: Dagan pa o mga patsunon ang eskwatro ubos sa mandok ni General Mart.
0: Kinaang lang maunhan ko sila. Bangag sa ilong!
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa Department of Economy Planning and Development nga maabot ngadto sa 8.8 kamilyon ka mga Pilipino ang naisa gikan sa pagkakabus, sumanikunhod ang poverty incidence sa nasod ngadto sa 9.7% nitong 2025. Base sa official poverty line sa nasod ug preliminary estimates alang sa tuig 2025, ang poverty incidence o populasyon sa mga mikonsidera sa ilang kagalingon nga kabus ni kunhod gikan sa 18.1% ngadto sa 9.7% nga nagpasabot nga niabot sa 8.8 kamilyon ka mga Pilipino ang nahawas na sa pagkakabos. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget?

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diya sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag. September 2, 2026. Alas 8 sa gabi. Ubus kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Take a

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gaano nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Mac?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Akoy, nabugahan ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kalami magkape.

0: Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life Extension Vitamin D3.
0: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
6: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na ito. Tulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Lupag na mo kayong dagway inyo? Gupa na mining si Bahana.
2: Mura naman gani ni katumpago ng luyo.
1: Wa naman din ni maatim man.
2: Jenny, may lain man din miduaw ining simbahan?
1: Ah. Uy, nga nung niyam ni siya?
3: Hey! Uy, Jenny! Mik-mik! Niyam man lagi mo din eh.
4: Ah, misuroy lang miining simbahan na kap.
3: Hey! Gano man ha? Wa na may misa din eh, kay kahog noon naman ang atop ining simbahan na.
4: Mabuti na yung among nakita, Kap.
2: Nakadungog manggod migi ka ni Lola Emma, Kap. Nga doon ako na'y karaang simbahan din, hi. Mao nga, amo ning gisusi.
3: Ay! Wa na'y musultihin ni Lola Emma, nga guba na ning simbahan na.
4: Gisultihan man, Kap. Pero ganahan maming mutanaw o karaang simbahan, God. Gawas pa, ganahan sa kong mutanaw sa simbahan, diin nahimong sa kristan si Lolo Pilo sa batanon pa siya.
3: Ay! Mao ba?
4: Naibawa ka ng istorya, ha, Kap?
3: Ay!
2: Nakadungog
3: na lang ko. Muraog gamay-gamay pamansam ko anang panahuna.
4: Nakadungog sa kasa istorya bahin sa kupa nga bulawa ni Padre Damian, Kap.
3: Ay! Kinsa ang nagsulti nimo bahin anang kupang bulawan?
4: Si Lolo Pilo.
3: Ay! Daghan kita gisulti si Noy Pilo nimo.
4: Ah, ubay-ubay, sab.
3: Ay! Nagkadungog ko ng istorya, ha? Gikawat ang kupa ni Padre Damian. Og ang imong apuhan og si Manolo Berdin ang napasangin man.
4: Unsa may nahitabo sa kupang bulawan, Kap?
3: Ay! Wa nay nahibaw ko na ingid kini. Wa sa mapamatud-i nga ang imong apuhan og si Manolo ang nagkawat ini. Ay! Nala, sige. Muna lang ko ninyo.
4: Sige, Kap.
2: Bye-bye, Kap.
3: Ay! Bye-bye, Mik-Mik.
2: Nag-unsa gyud katong kapitan dinhi, no?
4: Wa ka makabantay, kabay? Nga nagkayuta ang iya sapatos.
2: Murag doon na siya gikaut.
4: Dali, mudugol ta sa pultahan sa simbahan.

0: Am samangit kang nakuha sa mahani din to gikan sa kaban.
1: Ay, pukuhad na tiyo eh. Saan ko eh?
0: Oh, si Bulto? Iyang, iyan ang iyong kalali sa iyong phone?
1: Mapalagil ako madalad din ang kaban dyan.
0: Oh, ang kaban na sabang ilang ililisan. Ay, noon sa mga tao din.
1: Ito mo na, umagin ako madalad.
0: Ulos naman ang kaban ang topic.
2: Di ang tamano di sa simbahan ba dyan eh? Kay mo raog, kahog na ko na maging simbahan na.
3: Oo, oh, di ang tamano di. Ah, tanaw sa kilid damay. Sa mga gruto.
2: Gamay nga pala?
3: Pala, gina. Gamay.
2: Ay, Jenny. Dinhikikan ang kapitan. Unya, nagkayuta ang iyang sapatos.
3: Buti pa sa bot. Nga posibleng siya ang nagkaot din, eh.
2: Oh. Usa may ang gikaot anang tungod sa gruto ba?
3: Lom-lom naman yung pagkakaot.
2: Ang pangutana, kung on siya ang gikaot di ha?
3: Oh. Oh, may lain pang kinautan dito?
2: Tuod. Uy, tuwa pa yung dito ay.
3: Daan naman ang ubang lungag. Ang kuban, bago pa.
2: Murag doon natin nga sila gipangita, bayda. Mao nga nag-caut sila din, eh.
3: Dili ka ha, ang kupang bulawan ang ilang gipangita.
2: Ang kapitan ang nag-caut din, eh, bayda, Johnny. Klaro ka.

0: Ay. Kapwengo sa kong sa tong lakaw ganina, bayo eh.
1: Bay, ay lakalain ha.
0: Hmm? Ano malain mo? Best friend ko ta. Ikaw nga kong buddy-buddy. Ako sa dangi mong buddy-buddy.
1: Oh, ako ba? Akong gisubay ang tanang paghitabo bahin sa kupang abulawan.
0: Onya, ang sabagayin mo nasubay?
1: Ang akong nasubay kay... Usipli kit nga...
0: Ngaon sa? Ha?
1: Ang imong lulu... Ang imong lulu pilo ang nagkawat sa kupang bulawan, bay.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Heat Gun, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Heat Gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Set Liniment.
8: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siyang Set Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Everybody is happy!
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
13: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
12: Ayaw lang yung kalain, ha? Kay atong subayon lang ba? Mm. Nakuha ni mo ang kupang bulawan sa sud sa lungon ni Manolo Berdin.
19: Oh. Mm. Gisuksok ni sa kilid niya. Sa patay niyang lawas.
12: Unya, laing tao yun ang musuksok ini. Umapabaon ini niya sa lubganan. Kay patay naman siya. Kawas lang kung manugon siya siyang kadugo o ni Lula Emma.
19: Oh. Bisan mahitabong mubuhat ni Lula Emma. Tungod kinahibaw, tanga. Wa siya'y kalibutan kung hain na ang kupang bulawan.
12: Correct. Pero man kayo siyang sinultihan. Nawa ang kupang bulawan o pagkamatay sa tag-iyang pari ini, nalimtan sa dayon kung hain na ang kupang bulawan.
19: Buti pasabot, nga usalang kataw ang makahimo sa pagbutang sa kupang bulawan sa lungon ni Manolo Berdin?
12: Si Lulo Pilulang!
19: Oh. Pusti lang apuhan na, eh. Badlungon gito eh, tingalis Lulo sa una, eh.
12: Huwag niya pa, bay. Maong nagparitrato si Lulo sa musileyo ni Manolo Berdin, aron,
19: may bao ko. Naduda siya'y importanteng butang nga gisood sa lungon ni Manolo Berdin. Naunsam ni si Lulo, eh. Ay, gibinilan mo kong mga tanghaga nga. Mo'y mutukbo na kuspresuhan.
12: Kinanglang mag-amping lang dito, bay. Pero,
19: Si Piro, sana mo sab?
12: Oh, kalma lang. Nakoy laing nahuna-hunaan.
19: Ha? O, sa muna?
12: Kay, basin kun ang rason nga gibutang ni Lulo ang kupang bulawan sa lungo ni Manolo, aron maprotektahan ni, nga dili mahug sa daotang mga kamot.
19: Oh. Ha? Basin og ang tuyo ni Lulo Pilo, maunga mabalik sa simbahan sa San Jose ang maong kupang bulawan, aron mapabarug ni ini pagbalik ang simbahan nga padung na madugda.
12: Posible sab.
19: Pao nga mamalik kita sa bay sa mga pater ugma. Kuhaon ta ang kabanilo.

0: unsam na ron? Kasayo ba nga nanumbay ini mga tawhan na? Uy! Kinsa mo naasgit?
1: Bye, bye, bye. Ay lang sa gunag sa gunso, nagtuplok ang baser ko. Matarantar mas sa mga tao suda na.
2: Ama, yun nun. Mura sila gibubuan og tubig bugnaw.
3: Ha? Uy, uy, uy, uy. O sa muna.
1: Nanay.
2: Ah! Gaw! Uy! Pilita ra ginapay ning akong igagawa. Muram nog padunghaya.
3: Kasayo ba ninyo? Ani mo mamahaw?
1: Ano mainit na may puldoy?
3: Uy, di pa ta mo mablihan, uy. Wa pa man mumata ang akong mga gaon.
4: Pasutla sila, Poldo.
2: Ah, nakabati na kagaw, ha? Pasudlo na may.
5: Oh, sila si Janik na naskit. Oh, dili na lang ako magawas. Kaya magdudaw niya sila si Dindo kung makita nila nga. Mura og suod ako nila ni Johnny. Magpabisi-bisi na lang ko din sa akong party.
3: Kod lang mo niya. Di mong pagsuot sa bahay, ha?
4: Ganon mo suot, Mamis Bay?
3: Basin pa niya, kung makahuna-huna mo sa pagli-li.
1: Ah, di sabi ngon anak, kami batasan, Puloy.
4: Hmm. Ah! Gusto na yan ninyong kuhaon ang kabaan ni Pilosa. Ah, lakaw na, Puldo. Kuha ang kabaan, ugdad adin eh.
2: Kabilin gininian ako, sir. Sa akong lulo, Pilo. Kung ako gininang pingan.
4: O sa may gisulti sa imong apuhan, bahin sa maong kabahan, Johnny?
2: Ha?
4: Basin ba ya, o dunay kay mahinumduman?
2: Wala mo ko'y mahinumduman, sir. Igor ato siyang nanugon nga, ang pingan ako ang panang butang nga iyang gibilin ako. Mahala na kung wa ni bili para sa uban.
1: Pero murama na bili maayong gibuhat sa imong anak nga gikawat niyang kaban, sir.
2: Bitaw? Doon na may laing sa ang imong anak na mo, sir.
4: Unsa pa man gina eh.
2: Ilang ibuslot-buslotan ang haligi sa mong payag.
4: Unsa?
1: Mura magdako-dako yun ang kasuha, sir.
4: Dino! Dino! Dadaan ninyo din ay ang kaban! Dadaan ninyo!
1: Naagi din ninyo ang kaban ni Abay Johnny.
4: Buangyo lang ko ninyo. Ayaw na lang ninyo og daka.
3: Oh, nana, papa, nana. Oh, mau ni pa? Yang ke? Bos.
2: Hey.
3: Papsi, mana pukaman kau?

0: Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na katong wala pa kagamit sa itong kape?
2: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsan. Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
1: Ha,
2: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. Oh. Mm. Nga, o sa uwap ako nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisyo.
1: Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
2: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat ko ba?
1: Tanong mo
2: yung sa bukid. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Nga, ingnan ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay po, salamat.
1: Sige pa ka nalim mo na
2: ito. Siyon.
1: Pilido.
2: Alberto.
1: Pilay mo ito.
2: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Og suway pod, ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimbalik? Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: mas masaylo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko baunas makadagan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Mapahilo na mo pagbalik ang nagunobdang panahon.
2: Kun mahilo na ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: Again, Jerry.

0: Burahan, tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Balik na siya magtrabaho.
1: Ay, sige dong, ay. Ato sa ko dong, ha?
0: Doon sa mong ko. Mura na minong kugsadan o gladlok. Huwak mo ko, eh. Huwak mo ko, magkahimu o sayop niya. Pero, masa ba yan tuyo? Ganun nagsamok mas yan ako. Masa ba gusto niyang mahitabo?
1: Niwa man dong, eh. Wawa kita itong hindi kami sa gawas. Sini kami dia itong nanawag niya. Ay, yung sagot di, ay.
0: Balik na lang sa imong pwesto, Goryo. Eh, naida kang customer.
1: Sige dong. Asa ko dong.
0: Kay wa siya dia sa gawas. But ipasabot. Tempa. Nga nung naghago pa man ko pangutana ni Goryo? Kanam dahi ko yung CCTV sa gawas? Nakimtang lagugun ang monitor. Pastid lang. Huwag na may noong ko may nultol ini kalaki, hawe. Ang ribot sa TV. Nga may akong gihim ang monitor. Dira. Hindi ko iyon. Dara. Nakita ng palibot. Ang tibok palibot sa gawas ng area ng Lamber. Dahil mga nagbarog-barog sa gawas. Labi na sa atbang. Pero huwire kami nga makita. Tulogin ni ka-angle. Kung nagtanaw pa siya na ako ganina, mahimot siya magtanaw na ako. Pinanawag siya kong cellphone. Kinsa ka ni. Taka siguro kung diligin ni Siri kami. Bago kininambira. Nga akong gigamit. O, pila pa lang sa akong mga suod ang nahibaw ni ini. Ning bago na akong lamper. Si Baldwin man din eh. Hello, Pre Baldwin.
2: Hello, Pre.
0: Oh, bro, Pre.
2: Kibaw na gidi ka mong major on, Pre.
0: Gamay.
2: Gamay lang?
0: Gamay lang. Pwede sa jutay. Di ba?
2: Oh. Kumusta man, friend?
0: Okay lang. Kung lang yung, ako ang iyong pangumustahan, okay rin. Di ako sa tindahan. Sa among Lamber.
2: Di pang unayan, gudin mo ba, friend?
0: Oo. Kinalan kita ng mga unay o maniguro. Tuod, nanawag man ka.
2: Kasulti mi ni Rikami kagani, ha, pre?
0: Mo ba? O niya, giyon sa manin mo. Gipasidan ang manin mo nga dili sa mukon o asulon si Chelsea dito sa iyong eskwilahan?
2: Oo, pre. Pero, lisod din yung babayhana, pre.
0: Kung sa'yo lisod?
2: Kami na, pre. Mauling ay tabo, pre.
0: Pastilan. Mauba, pre?
2: Sa ato pa, nasukad din kasi yung bulsa, pre. Ikang giilan na nasa sa gawas o nagpaingon na kunodas imong number. Apan, maa din eh.
0: Walagi, pre. Nagsamok pa yun ako ng babayhana eh.
2: Relationship is the key, pre.
0: Ikaw, yun.
2: Bitaw. Istorya na ha. O kay istorya lang, ayusol sa imong buot, ha? Okay. Nag-guilty na ba dahil ko kung sa'yo buhaton at itong babihana?
0: Mauna, pre. At least naleksyon na ka.
2: May kaso na ako, pre. Ikaw may ganyan yung target. Puno ba? By hook or by crook? Kuhaong yun ka niya, pre.
0: Na, nasa na yung istorya, eh.
2: Bitaw, pre. Murag komedya. Pero, may buloy ba? Dili ba?
0: Ang buta niya, pre. Pero nahuna-huna na ako na pulaan na tingali ng babayhana sa pagsinamok kung i-ignore na ito siya. Kaya pulaan naman tingali na siya kung i-ignore lang gid. Hindi lang gid na tag doon.
2: Maunta na akong advice nimo, pre.
0: Iyon, ana na lagi, pre. Kadit.
2: Pre.
0: Hala.
2: May problema ba?
0: Murag itong babae nga nakita na ko sa monitor nga miagi. Murag siya ito, pre. Siri kami.
2: Unsa?
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
12: Smart.
11: Ang galing for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Galing-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection. Uban ng saktong kaon ng exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
19: Vitamin D complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
22: Kargado.
23: Maxvit, kargado.
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Naay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: ka siguro ka, pre. Nasiya gito.
1: Suway na kong review ang CCTV, pre. Huwag ako picturean. Niya, akong isend nimo sa messenger aron imo matanaw.
0: Sige ko na, pre. Aron atong hibawaan ba? Kaya murag. Ikabuang nga yung kanan niya, pre.
1: Sige, pre. Bahay sa, ha? Mag-review sa kong kamera. Aron ako na masend nimo.
0: Sige, pre.
2: Unsa tanaw nimo anong pictures nga akong gisend nimo, pre Baldwin?
1: Murag siya man, good pre.
2: Masa na ako tanaw, pre. So nga sa ato pa, tinuod nga ni Asya diri sa gawas sa ako langgar.
1: Na, ang ako lang, pre ba, kung inigawas ni mo des lamber, inig-off ni mo, tingkang batong kakalit ni Rikami.
2: Ibagag gini mo, pre. So kung sa malay, naunahulaan ni mo?
1: Doon awa lagi na siya, oh. Silisohon dahil ni mo kung sa atong sulti.
2: Di man, good pre. Hindi ni ko gusto ini.
1: Ah, arin nasam nasangkon ako.
2: Isabot ako ni mo, pre. Kung nagkasabot asab ko, nasiyagin ang problema. Katong babayhan na, sira kami.
1: Pre.
2: Pero sige lang. Magpailob lang hapon ko ini niya. Pero mangambot lang ko. Kung mag-hassle ka dyan ako, gabi na gini Chelsea.
1: Ay, sorry ka kayo, pre, ha? Pero, sige lang. Pakisutihan ko ng babayhan na. Kay kung padayunan pagganan na niyang iyang pag-stalk ni mo, magkamumhog yun na siya.
2: Ayaw na, pre. Ako rin musulbal ini. Kaya ako mayang ituyuan.
1: Dili, pre. Ako mahinungdan nga nung naghasol siya ni mo. Ako sulubatan ni pre.
2: Ako... Dili, pre, dili. Hatagi on ako higayon. Kahit personalon ginako siya. Makita ko gusto higayon. Timing on lang ginako.

0: Era pe acolo, da, da, în ce să activite niște să se scui la Hanoi. Ay, pasilan, nga nung ipa, volunteer pa man ni taon, mga guardians, parents, pataw, ay, sa iniskwilahan, pagpanglimpyo sa Dublin's dance, sa iniskwilahan. Ay, asas, at bang ini, private man ng inyo iskwilahan, nga nung mga hazol pa man sila sa mga tao, ay, nga may mga trabaho man sila sa iskwilahan, may mga trabahante man sila.
1: No, ingon na naman din ng mag-clean up drive dito to Randing. Apil man din ng mga parents o guardians sa mga estudyante.
0: O day, clean up nga. Nag-drive nga. Huwag man ito magamit ang sakinan sa pagpanlimpyo. Pa! Kataw ka lang po. Sabi ko tawaan lang. Igatak ka.
1: Klain. Kingar lang kong igat. Nge, katumangkod si nang Rika ang igat-igaton good.
0: Sama na wala siya.
1: Bitaw.
2: Si. May bawa ka ba kung saan ang ipanulti ni mo?
0: Ay, hala, patay. Kuhaan ka ng Tito James. Oh, Tito naman. Ay, pa sila. Dong James, oy! Nere dito sa bahay!
1: Sorry, Dad.
2: Diyan ka man makatunyat itong imong ipanulti, Chelsea.
0: Ako'y target.
2: Ha? Chelsea?

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon. Ako si Radyo Man Josephus J.Q. Kianos sa Newsbreak Karugapuna. Atong grato sa DataX 500. Pinipamabatanon ang naanaydad mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay mas superior at efizans nga maoy gaputik na sa mga silula pero skin cells. Batong sa nalabis ng free radicals at parabis sa pulisyon. I-erase mabisyo sa mas pag-ilumis sa alkohol o ang pagpalabako. Sa tuga balita, nanakpan sa Gibugga Bible Separation, kilingi hulagay sa kahay value individual na drug poser niya sa may barangay Talamban din sa nakbay sa Sumbu kagabi. Ang nanakpan ay lahag sa pagalag alias sa Jojo. Tingong nagpusan sa Kutang Ilwa, Bagkola City, Anyo sa Paligon. O nagpagyapon sa nasikutag lugar. Nalakpan kini si alias Jojo Poots na gihimo sa Gibugga Bible Separation sa mga pertiba sa Talamban Drug Enforcement Unit magiging ipinansod sa Pilakadlaw ang iligang ang kaluhugan nini. Nakuhagan sa mga nakuhan ang mga pinagkitan ng Bilhang Shibu nga mo ibang kiniuga 105 gramos samtag mo balok ni kapin sa 315 mil pesos lakit na nakuha kining gingong mga gingong tuwang halin nga stiday sconsitik kwa 314 mil pesos na gingong niya sa nakuha sa misyon sa maoga suspig ka. Ang maoga suspig nga si alias Junio Pus gitanggong na karon sa Talamban na posisyon samtang hikayon pa ang tumbang kaso bato kaniya. Adol News Break karong hapuna. Katong gato sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon niya posisyon na 1.3 million oras ganis sa antioxidants. Epektibong dinupunto na sa mga free radical soga oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DataX 500, nililibato sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa mga guwapo.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
14: Max talaga. Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That time check was brought to you by

At tagin ninyo ang sumpay sa atong supilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Basta nandito ka. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente ug gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
10: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
9: Kabog na nga pang negosyo.
10: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
11: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
12: Strong for the Filipino.
13: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
18: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
19: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Namo gisilinga namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay salad ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
19: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
26: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag haplas na ako, nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
27: Yan ang bangis ng layon.
28: Gerald Anderson, EZ Mill,
29: Mark Mugen,
30: Emil, and Vince of DBDK.
31: Leon, extra strong beer.
32: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Kinakwento mo! Ang bangis mo!
34: Drink responsibly.
35: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
36: It's a melee friend.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ayun magkakaroon.
3: Di ako sa iyong bahay sa pangpang.
2: Nagustan ka diyan.
3: Huwag ka magpakabana sa pagpangita ni Kent. Aro magsusi ko na unsa na siya. Mong ako na lang ang mangita niya.
2: Importante gud kayo ni Miss Kent.
3: Kadaghan ka mga utana, ana. Maugi hapon na akong itubag. Hans BFF me. Busa, kung unsa may dili maayong nahitabo sa iyang kinabuhi karon, kinahanglan ako sing amaman. Tungod kinahibaw ko nga, nag-inusara lang si Kent kami itubang karon sa iyang problema.
2: Ayusa. Balik na din sa bahay.
3: Dili, Hans. Unungan ko si Kent sa iyang problema karon. Busa, pangitaon ko siya.
2: Pauli.
3: Mupauli ko diha kung makita na ako si Kent.
2: May asawa na siya.
3: Asawang maluibon. Asawang mangingilad. Mao ka na si Claire.
2: Dili na taong yung mangilabot silang problema, Kaisa. Binyo na lagi na sila. Pasagdi sila na musulbad silang problema.
3: Dili, Hans. Best friend big si Kent. O dili lalimang yun na sinapi karon. Inay nga midawat na siya nga ang bata na lang yung fokusan. Pero nahitabok pagid ni.
2: Ayusa.
3: Osbon ko, Hans. Unungan ko si Kent sa yung problema. Kay suod bing marighigala. Sorry. Pero, dili pa kumupauli diha. Bye. Kent. Kinahanan mo tumag ka na ako.

0: tinang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot.
9: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby.
8: Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
10: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
1: Symeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kainit sa hilana. Dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: O, gaw. Asam talaos ini. Sa inyong bay o sa bay sa mong bana?
1: Manong atong tas amo? Namo ko'y bana. At to ko pa ulit ito.
0: Gani? At to tali ko. Sige, sige.
2: Oy! Ala! Nagbata naman di ay si Kukoy! Ay, gutom na ka, dong! Dana-dana, tutoy dong! Oh, tutoy dong! Ay! Mas nindot yun nga makainom ang bata sa gata sa iyang inahan, oy!
0: Itaw!
1: Ikay ba inom?
2: Oy! Ako gutawn!
0: Patatiyan
2: na! Oh, kung naapal ako'y gatas, dong! Saba, James. Kuna pala ko'y gatas, ay ako na nang ipasusoy. Pero, kung saan makurayot naman ang dami niya kong soso. Patut siya gamay, mamoy. Ay, bisan ka ng kuwan ng pilakalagdok lang ko ba?
1: Hilom ng ason. Oh. So, makapahapak ka na ko?
2: Ay, sa paghapak. Ay, nagkukos ba ako ni Baby Edmond Moon, sir?
1: Panuway.
2: Kasi panuway, ma'am.
1: Paghilom lagi! Sa muka ni mo, ay.
2: Oh, hilom, good.

Oh, sa Denizelan Beach, si Kent. Uy, nakakita niya nga may ani. Hain mo gud kasi. Dito na sab ko sa studio. O sa mahibaw si Franco na hain si Kent. Kent, please. Please, tupag ka na in town ko. Please.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Sa pinakadulog ang pagiging sa yung gan.
9: DTX 500.
11: Ako po si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
9: DJX 500. Sa mga butika.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
21: Just stop it. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
0: Na ay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
0: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
22: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Coffin, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5:22 sa kahapunon.
7: Headlines.
8: Uluhan sa ato mga balita, gimando karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang dinaliag investigasyon sa nahitabong pagpamusil sud sa Ateneo di Zamboanga sa Zamboanga City. Ubang developers sa Upland Barangay sa South District sa siyudad sa Sugbo na pakyas pagduso sa flood mitigation plans ang ipangayo ni Mayor Nestor Archival. Kapulisan sa probinsya sa Sugbo ni Saka sa ilang alert status ang ipatuman. Uhigot nga seguridad sa mga tunghaan sumay sa nahitabong shooting incident sa Zamboanga City nga nikalas og duha ka mga tinunan. Mao kato mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news updates, adlaw karong Martes, Agosto 18, mga kasama, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Nining-ting digamo na sa oras na pod sa pag-andam o panihapon. Naminaw sa ilang mga radio, maayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform, DYHP Revensivo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaniyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, gimando karon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang dinaliang investigasyon sa nahitabong insidente sa Ateneo di Zamboanga sa Zamboanga City. Ipaniguro usab ni PBBL nga makig-alayon ang gobyerno sa mga tunghaan o komunidad aron palig-unon ang seguridad ug masiguro nga makaeskwela ang kabataan nga luwas o guway kahadlukan. Ipaabot usab ang presidente sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya o sa tibuok community sa Ateneo di Zamboanga human sa maong trahedya. Nga matod pa, di naging angay masubli pa. Samtang nakig-uban usab ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilya sa mga nakalasog sa tanang na apektuhan sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City kaganinang buntag. May palayag sab ang ahensya sa ilahang simpatiya ngadto sa pamilya nga nakaluwas o sa tanang nakasaksi sa maong insidente. Nabalaka ang DSWD nga epekto sa maong panghitabo ngadto sa mga bata o minor de edad diyan gitagaan o gibugaton sa ahensya ang ilahang katungod nga makakat-on o magdako nga luwas ang ilang palibot. Subay din nakigalayo na sa DSWD sa lokal na kagamahanan o sa uban pahintong ng ahensya aron mahatagan og psychosocial support o psychological first aid ang mga naapektuhan o matabangan sila sa pagigbatok sa trauma o kahasubo gumikan sa maong insidente. Atong oras sa 5:20 na sa kahapon samtang dinhi sa Sugbo ang kapulisan sa probinsya. Misaka na sa ilang alert status o mipatuman sa hugot nga seguridad sa mga tunghaan. Subay kini sa nahitabong shooting incident sa Zamboanga City kagarinang buntag diin. Waka mga tinunan ay nakalas. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
7: DYHP Tatak RMN Report.
9: Giisa ka karon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang alert status o gipatuman ang hugot nga si Rodan alang sa mga magtutudlo, tinunan og mga school personnel sa mga tunghaan subay sa netabong shooting incident sa sulod sa senior high school sa Dakbayan sa Sambuanga nga mikalas og duha ka tinunan og duha ka security guard. Una na nga mimando si Cebu Governor Pamela Barikwatro sa Cebu Police Provincial Office nga pahugtan ang seguridad sa mga publiko ug pribadong eskwelahan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Among kamanduan ay pakita sa kagamhanan sa lalawigan sa ilang walay hunong nga pasalig nga pagsiguro nga pabilin nga luwas aga mga kabataan nga tinunan samtang naa sa sulod sa eskwelahan ug aga mga magtutudlo makapadayon silang trabaho nga walay kahadlok. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa CPPO misanong gilayon sa kamanduan sa gobernadora nga tungod ani gimanduan usab niya ang tanang municipal ug city police station commanders nga mohimo dayon og security inspections ug palig-unon ang police visibility sa tanang tunghaan nga sakop sa ilang jurisdiction. Lakip sa mando ni Mangilin sa mga station commanders nga makigalayon sa mga school administrators susiyon ang gipatuman nga security measures sa matag tunghaan ilhon ang posibleng hulga ug mamahimong target sa mga kriminal ug panambuo ng police response mechanism. Dugang ni Mangilin nga iya usab nga gimando ang pagpatuman sa one police to one school deployment scheme subay nining arrangement mga police personnel idestino sa mga tunghaan aron makita ang ilang presensya panambuo ng police school coordination ug ipaniguro nga mahatag ang tabang sa seguridad. Gipahibaw ni Mangilin nga walay hulga sa mga tunghaan ang ilhaga baliwalaon sanglit ilagid kini nga aksyonan. Awahog usab ni Mangilin sa mga ginikanan magtutudlo tinun-an school administrators ug sa komunidad nga padayon nga magbinantayon silang nga paribot ug mopahibaw dayon kung duna sila madudahan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arbo Samantri YHP. Tata Carmen.
10: Chumo Nationwide.
8: At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Kini nga personalit kina to sa DTX 500 ko naghambinwag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw. Dinakarit siya ng tinigat sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot si muntulog. Magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. DYHP answer to win promo una ito mga kasama ha kung maghatag o mga pahalipay at mga papremyo. Bisan makagool ang hitabo dito sa Sambuanga City. Ang atong ang DYHP answer to win promo mga kasama karon. Asa man to nga syudad? Asa man to dapita sa Pilipinas? Nahitabo ang lain na usab nga shooting incident sud sa usa ka tunghaan. Asa man to sa city mga kasama? Tubag na ha, pinagi sa pag comment sa inyong tubag, answer. Pinagi sa pag-type sa inyong mga tubag sa itong DYHP news update sa itong live program karon. O like, follow DYHP Arimant Cebu Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kung i-share itong live program, wala doon na mo'y chance nga makadaog sa 200 pesos GCash. At oras sa 5:28 na samtang ikumpirmar usab ni Deputy Commissioner for the Enforcement Group sa Bureau of Customs kon BOC nga si Nolasco Batan nga BOC issued ang usa sa mga armas nga gigamit sa Children in Conflict with the Law kon CICL nga responsable sa nitong pagpamusil doon sa usa ka Universidad sa Sambuanga City nga nikala sa kinabuhi niini ug usa ka grade 10 nga estudyante kagarinang buntag nga siren nga usa ka standard nga pistola ug usa ka short firearm o gibutangan og runic conversion kit aron mapareha sa porma sa rifle ang na-recover sa maong insidente. Matod pa ni Batan nga sa ilang verifikasyon usa pa ka armas nga nakuha sa CICL personal nga gipanag-iya sa amahan niini og lisensyado usab kini. Samayag usab ni Batan nga wa pa ni makahinabi ang amahan sa maong CICL og ilang mga kawani. Basi usab sa initial nga impormasyon nga iyang nakuha usab matod pa or na kugang kalitan ang maong inaamahan sa maong panghitabo. Nagkapamara usab nga usa ka district commander sa Enforcement Aid and Security Services Support of Sambuanga ang amahan sa maong CICL. At balik ko na sa mato nga syudad sa Pilipinas sa mga dapita sa nahitabo ang nahitabong school shooting incident. Tubag sa inyong mga tubag karon. Comment lang. Unya, i-share ang ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Like, follow DYHP Arayman Cebu Facebook page o Facebook page at Attorney Rofil Fernandez Banyo. Tunay dunay blue check. O ang DYHP Arayman Cebu Facebook page alang sa inyong guidance. Doon na mo'y kay gayunan nga makadaog 200 pesos GCash. Mga kasama gawa sa itong GCash nga panghatag, ilagi sa itong on-air sa DYHP Answer to Win promo. Di apoy sa yun, good kaayo. Nga kay gayunan nga makadaog mo. O gaya, ako nag-usang premyo ha. Lumikan kay Ani-Ana. Ang atuang pa-premyo Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ka na inyong mga resibo sa inyong pagpalit o Bayo Jessic tablet. Mahimo ka ng ilisan o usa ka raffle coupon 20 pieces sa inyong pagpalit. Kailangan usara na siya ka resibo kanang 20 ka buok ka piraso. Pwede ka tablet sa Bayo Jessic kung sa ka-resibo ka na. Ilisan na kung sa ka-raffle coupon din sa DYHP. Kasi graduhan lang inyong resibo, napalit na siya August 10 hangtod sa September 23. Kung galing, nipalit mo karong adlawa o baka ugma o baka nitong August 10, 20 pieces, siguradong mailisan na o sa ka-coupon. Raffle stamp para makaapil mo sa promo. Unya mo ni mga pharmacy nga diin mo makapalit ha. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarket, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro, Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, ShopWise, SM Supermarket. So, inyong mga resibo, proof of purchase, magikan ani ha, kang mga stores, butika, nga ato ang na-mention. Kunya, nindot kaayo kay upat ka winners during sa weekly draw. Makanaog 2,000 pesos. Kunya, major prize at all sa weekly draw, 5,000 pesos. Lima ni ka mga weekly draws pohon mga kasama. Kunya, ang grand draw, uy, napo, kabuok winner, makadaog o 10,000 pesos alang sa minor prizes. Samtang major prize, 100,000 pesos. Busa, kung galing, ready na inyong mga resibo. Magpalit na mo nga, pwede na mapalit ninyo karon ugma sa mabot ng mga adlaw ay adad-adres DYHP kay ato nang i-verify. Og ilisa na ito og raffle coupon. O niya, ang ato ang raffle draw. First weekly draw, August 26, alas 2 sa hapon. Nato balikon ha. Pwede mo makakontak po din sa itong sibiyaanan. Para sa inyong mga pangutana, kung unsa gali itong mga pharmacy, pwede mo makapersonal sa pag-anhidri, pag-inquire, o baka tawag at mga linya 256-1916 or 256-1918. Ubang adlawa, pwede mo makadala din sa inyong mga resibo sa pagpalit. Gamit mas kaning ba yung Jessica noong panahuna, kung galing nakasnati ka, glabad sa ulo, o baka hilanat, iba yung Jessica, may ginadayo na to. Mas busa mo ni chance nga, inyuhang yung pagpalit sa Bayo Jessic, 20 kapiraso sa usa kapad na 10 man akabok, so duha kapad nahog ng 20 ka mga tablet sa mga resibo ana. Amo na idal adini kaya ito anang tataka niya ilisan na to o gakupon. Ano na mo yung chance nga maka-appeal sa ito ang raffle. Kung galing 40 ka news ka Bayo Jessic, so duha po na ka mga stab raffle coupon. Sa'yo na kayang pagdaog, ha? Kaya ba man ta, kaning raffle paswerte, hay, magini. So, the more entries nga imong i-join, the more chances nga ikaw makadaog. So, balik ko na, weekly draws, upat katag 2,000. Major prize during the weekly draws, 5,000 pesos. Grand draw, upat ka minor prizes, 10,000 pesos. Samtang sa itong grand draw, 100,000 pesos. Mga nagitawag o Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Of course, dalit ka na to sa DYHP, IFM o ang Bayo Jessic mga kasama. Sari na mo ugma ha, masugod na tagpailis. Kanya pa italang atong in charge din kasamang Reyna Lau, Araceli Dibotac, Remart Pugoy, o baka Aida Tampos. Kunya, pwede mo maka-inquire po sa ato nga guard on duty, baka sa ato ang mga point persons ato sa iyong pagpailis. Isan mo makatawag ula sa ato linya 256-1916 or 256-1918. Ato oras sa 5:37. Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:37 na sa Kapulon samtang sa dugang pangbalita mga kasama, seguridad sa mga tunghaan sa probinsya, sa Bohol, ipahugtan usab, ano sa nahitabong school shooting incident sa Zamboanga City. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
11: DYHP RMN Report.
12: Ninga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gihugtan sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol ang seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan nunot sa naitabong school shooting incident sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City karong adlaw. Kini ang gipaniguro ni Bohol Governor Aristotle Aris Aumentado. Matod ni Aumentado nga ilan ang gimanduan ang Bohol Provincial Police Office nga hugtan ang seguridad sa mga eskwelahan sa naasing probinsya. Dugang sa gobernador nga ilan ang gitahasan ang kapulisan nga palapdan ang surveillance ngadto sa mga tunghaan sa tibuok Bohol o paliguno ng ilang pakigtambayayong sa school authorities aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinunan, magtutudlo o ubang school personnel. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Aramen. Kadto nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Life Extension Vitamin D3 mga kasama, siguraduhan lang imong pagpalit sa Life Extension kada gyud dinay tatak nga LE sa matag soft gel. Aron sigurado ka nga authentic o kana gyud maoy Life Extension Vitamin D3 nga ginainom. Life Extension Vitamin D3 na padayon og tanyag sa libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics Sinya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, Luman sa Kansaga, Yes Consolacion, ADM Building, Yunis kato sa Sabado, alas 8 sa buntag, kato sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:42 na, doon ka pa mga balita mga kasama sa topag balik kuman sa mga pahinomdong.
11: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platchable nationwide.
13: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
8: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
14: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
15: Isang Himala.
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Mami, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Welcome to our reunion!
18: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
19: Tungod na sa Super Fiber!
17: Usa?
19: Super Fiber!
20: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement, og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with Newsep for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine Hydrochloride plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
22: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaayong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
23: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
26: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
27: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
28: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
26: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
27: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
28: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
29: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
0: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Pinakabaratong nga-data
2: sa Shopee, naka-pay 10% off para sa tanan.
3: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
5: Oras sa DOIHP, alas 5.50 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama. DOIHP answer to win promo una ha. Asa man to dapita nga syudad. Nahitabo ang pagpamusil school shooting incident kanina buntag. Tubag na. Like sa pag-comment. Nagka-type sa inyo hantubag. Diri sa ato ang live program karon sa DOIHP News Update. Samtang sa duga pang balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro ni Mando na sa pag-heightened alert sa kapulisan sa mga tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
6: DYHP RMN Report.
7: Nanawagan ang National Bureau of Investigation kon NBI 7 nga hatagan og gibug-aton ang pagpaubos sa ensaktong training alang sa mga tunghaan, mga tinunan og mga ginikanan aron nga mahibaw kun unsa ang angay nga buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Nasayran, gamay ra ang mga tunghaan nga ni-avail sa libreng active shooter preparedness o prevention seminar nga gipanguluhan sa NBI 7. Kinimoy gibutyag ni Maria Contessa Lastimoso, ang spokesperson og information officer sa buhatan. Sagad sa mga ni-avail sa libreng seminar, ang mga pribadong tunghaan, walay may avail ni ini gikan sa pampublikong tunghaan. Matod sa NBI 7, mipadala ni sila og suwat sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Apan sa kasamtangan, mga pribadong tunghaan lamang ang nisanong kanila. Lakip na niini ang St. Teresa's College, Bethany Christian School, University of Cebu ug Redemptorist Seminary. Una na nga gialarma ang mga otoridad ug ang mga tunghaan lakip na ang mga ginikanan nga gikinahanglan nga mahibaw ang mga tinun-an kun unsay angay buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Kinisubay sa netabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga niresulta sa pagkamatay sa mga estudyante ug pagkaangol sab sa uban pa. Ang buhatan nagsugod kini paglusad sa libreng seminar ni adtong Hulyo subay sa netabong pagpamusil sa Tacloban. Gisundan kini sa lain pang insidente sa pagpanunggab sa kauluhan sa usasab sa mga tinun-an. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity WHP Tata RMM. Vita-D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Rishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita-D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka-Vita-D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province at tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Samtang sa Pikas Bahay, mga kasama, pasumpay sa mga balita si Governor Pamela Baricuatro ni Mando na Kanto ni Cebu Provincial na Director Colonel Abubakar Magalin Jr. ang pag-deploy sa mga police officers sa mga tunghaan. Ipaagi kini sa One Police to School Deployment Scheme para masiguro nga luwas ang mga tunghaan sa mga syudad ug lungsod sa lalawigan sa Cebu. At oras, alas 5.55 sa kahapunon, gibuksan na sa Mandawi. Ang Mandawi Food Park, karong tuiga gisalmutan usab sa mga hotel sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
0: CYHP Back RMN Report.
6: Isip kabahin sa mga kaliokan sa ika-57 nga Charter Day Anniversary sa Nakbayan sa Mandawi, subling gilusan dini ang tinuig nga Mandawi Food Park nga naimutan sa Mandawi City Heritage Plaza. Nagalain-lain nga mga pagkaon, delicacies, pampabugnaw ang mapalit sa misalbot nga mga stalls sa food park nga mulanat pangtod sa Agosto 23. Gawas sa mga Filipino nga mga pagkaon, mapalit usab ang sikat nga Korean o Japanese snacks ug mga street foods. Samtang dunay palahi karong higayuna sa Mandawi Food Park tungod sa partisipasyon sa nagalain-lain nga mga hotels nga naimutan sa dan aron ipatilaw ang ilang espesyal nga mga potahi sa barato nga kantidad. Pipila ka mga opisyal sa Mandawi City gipangulohan ni Mayor Jonky Uwano apil sa unang mikaon sa Mandawi Food Park nga mubukas gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa Agosto 23. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galenea Tatak Arlimen.
0: Radyo mo nationwide.
5: At oras, sa alas 5.56, nasa kahaponon. DYHP Answer to Win Promo, una tama kasama ha. Asamantong syudad, nahitabo itong school shooting incident na doon ay mga estudyante in town nga nakalas. Inyong tubag mga kasama, type lang na karon sa nagpadayon na itong live program DYHP News Updates. Kunya follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page kaya doon ay 1 million followers mo na legitimate page ha. Kunya tubag dayon pinagi sa pag-share sad sa itong live program karon. Karon sa ingon, doon na mo chance magkadog ng 200 pesos mga kasama. Ayang kaayo ha, kung galing di ma-follow ang tanong mechanics, I'm disqualified. Apan kung galing, gishare ang atong program karon, sakto ang tubag, 200 pesos.

0: Atong oras sa 2 minutos sa dili pa mag-alas 6 ang kahapon samtang sa dugang pangbalita mga kasama. Ibang pang developer sa Aplan Barangay sa South District sa Sudad sa Subo na pakyas pagduso sa flood mitigation plans. Nagipangayo ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: Kining maong balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pakyas sa ubang developer sa Upland Barangay South District Sud Subo pagduso sa flood mitigation plans niini. Kining pagpabaw ni Mayor Nestor Archival, subay siyang pagipakayo niini. Human magisa nato yung mga pagbaha ang ubos ng bahin sa gihimo niining hillside development. Giparayag sa mayor na kinahanglan compliant na ang mga upland developers sa syudad aron maminusa ang mga pagbaha sa mga low-lying areas sa Dakbayan. Tungod sa maong kalambuan, unahon ni Archival pagpakitagbo ang kaso na sa ilang plano. Kini sa dili pa magpakayo ng inspection ang city government pagsusi sa gitabisar ni mga measure batok sa baha sama sa detention pond ug uban pa.
2: Atong tan-aon ang mga development nga mao nang hatag og dako nga outlook doon sa ubos nga ako nga maghimo sila og initiative pareho sa detention pond nga aron magkarisa charge sa tubig.
1: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran 65 ka mga upland developers sa South District ang ibaraso sa mayor og flood mitigation plans sa dili pa pakitagbuan ni ini. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update diha kaninyo mga kasama. Ato natabangan ni ato lumilabay ang adlaw. Katuin taong usa ka 40-year-old na cancer patient. Ito na po'y niyahang problema mao ang breast cancer, stage 4. Ito niya na po'y nasinati nga bone cancer. Gani ni punta na. Apektado na po ng iyahang brain. Mao na nga nagpatabang taon diri ang inahan. Aro makapag og tabang pinagi sa ato mga sukintig paminaw diri sa tong tulumanon DYHP Sumbunganan aron sa ingon adunay magamit puno-puno sa treatment tambal labing sa radiation sa mga pasyente nga si Maria Fe Obrador. Pasalamaton mi diri sa DYHP. DYHP Sumbunganan gumikan sa inyong makaronayon nga suporta og tabang nakatunol ta og 10,000 pesos ngadto sa nawagan nato nga si Eda Obrador para sa iyang anak. Og bisan pa man nga padayon nga nag-recover na naasa ilang Pinoy-anan human ma-discharge sa ospital o nagpaabot sa iyang radiation, ingon man ang kadaadlaw nga treatment o kadaadlaw nga pag-tumal sa iyang mga tambal. Di ay pasalamat ni Maria Fe Obrador alang kaninyong tanan nga ni Abag sa iyang panginahanglan. Ato ni Paminawon.
1: Good morning, Ma'am Aida and Attorney Rockdale. Magpasalamat dahil ko sa inyong tabang na ko. Sukad pa sa una, pag year 2022, hantod karon year 2026 na, naaragi hapon mo nga, anda mo tabang na ko. O, salamat kaayo sa tanang kaayo nga, inyong gihatagiri ka na ko. O, God bless and more blessing. Thank you so much.
0: Magkasama ang pasyente mismo, mo inipadala nini nga video, message, nga nagpadayag sa iyang pasalamat sa atong tuluman nun, o labing importante ni Akadinyo sa matag panimalay nga nagpaminaw karon sa matag kasing-kasing nga nibati sa ilang kaluoy o sa ilang gugma sa mga higayon nga manawagan ta labi na sa ato ang pagkuhalang itabangan nga usa ka breast cancer patient, bone cancer patient. Dahil kayong salamat kaninyong tanan. Pipila siguro ka na to, diha ka ninyo, moingon nga ang 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, gamay raman. Apan karon nga ato natapok, nakaabot og 10,000 pesos. Dagong pasalamat sa pamilya. Nataliwa sa ilang kalisdanan, taliwa sa ilang mga pagsuway karon nga nahiaguman. Apan, sa ginagmayang tabang, pinagi sa atong tulumanon, nakahatagbutang dakog mensahe ngadto ng pamilya labiragid sa cancer patient mga kasama. Na ang pagtabang. Kasama ni Sir Usahay Manggol base sa mga experiences sa mga higala na atay mga kailang amuingon nga na heal unang-una sa tabang no, sa tulabaw makagagahong sa iyang giya o sa iyang healing power pamingon nga dako kayong tabang no. Ang gingon nato nga gugma nga napabatiyag nato nga makarecover mapiskay upo ng tabang alang sa recovery alang sa pasyente dili lang kutob financially apan kun dili ang pagpadayag og gugma diya sa pamilya sa mga higala kada akong suporta na pud na emotionally morally ngadto sa pasyente nga nakinahanglan mga kasama kaninyong tanan tekan kay salamat.

0: ito oras, alas 6, sa 3 na sa gagabi yun, mga kasama. Ito, malimot na karong panahon na. Kulo galing, mas natin yung mga pag-uwan-uwan. Uy, musanta, musiaw po ning dengue. Labi na, kaya nakataas po lang kaso sa dengue. Diri sa Sugbo. Musa, nga makatarungan nun lang, magbatong kita ang pagpanalipod. Gawas sa paghimplo, paghinlo, paglimpyo sa atong palibot, mga kasama. At sa gamitan, sa atong pagpanghaplas, EXL, all-in-one skincare oil. Kaoban nato. Pagkibato kontra dengue, mga kasama, di lang kini basa-basa ng skincare massage oil. Ginama kini sa purong lemongrass essential oil, mga halamang gamot na maoy natural and secretion property. Ito mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa purong ingredients ni ini, makasiguro kaluwas efektibo ang protection alang sa tibog pamilya. EXL, all-in-one skincare oil, palit na sa mabutika dool ka ninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O sa itong pagpangape, karong gabi una, lamig hapon kayong ihigop o kape. Murang nakakape na siguro sa kasamang dugmang laagan di ha. Ito, wheat bread, o niya, parang gitos love diet. Sa EXL, all in EXL Coffee Mix 17-in-1. Mas kang lamia. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ka ni spirulina, anti-powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaabot sa cholesterol o triglyceride level. At doon anti-cancer properties, busa makareduce sa blood pressure, makatabang sa anunay mga allergic rhinitis. At doon ito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, kanoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o grossi. Busa, kumingong itagkape, wala kailangang pangitaon pa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Money, ingon sa butika, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order sabihin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na lang nag-appeal. Kay makapagsan mo sa barato kayo, affordable kayo nga presyo. Yeah, sa EXL all EXL Coffee Mix 17-in-1. Yan yeah, nasa inyong pag-add to cart. Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o sa mabutika dool ka ninyo, EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras na pupos na mga kasama o ganita sa winner sa DYHP answer to win a promo. Congratulations karon sa atong pangutana. Asa man to na sudan nahitabo ang shooting incident sa usa sa katunghaan ang tubag sa Buanga City. Naka-like, follow DYHP Remensibo Facebook page, Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo, correct? Tubag sa Buanga City, ni-share sa atong live program. Uy, congratulations! 200 pesos, Jerome Cotara. Jerome Cotara, congratulations! Winner sa atong 200 pesos, ipadalang ang imuhang kompleto nga pangalan, Gcash number para sa imuhang premyo. Ayong pagpaminaw, shout out! Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manricar Family, Manulat Family, Suguran Family, Dog Alvin Rose, Kugay Family, diya sa Nuguan, Basak, Mandawi City. Pagpaminaw, kanunay nga nagpaminaw, watching and listening. Diya sa Muwabog Pilar Camotes, Lloyd Borja, Coast Guard Officer, diya sa Pilar, Tata Joseph Borja, o nila ni Paulino Paling, Borja, Prince Borja, diya sa Muwabog Pilar Camotes, o ingon man, nila ni Baby Bilarmino, Puente Bello, diya sa Tudela. Salamat sa inyong pagpaminaw, kanunay. Atong oras, alasay, size na sa kagabiyon, mga kasama, atong baliko na, magsugrata ugma sa pagpangilis sa inyong hang proof of purchase mga resibo sa inyong pagpalit sa Biogesic. 20 pieces sa Biogesic o sa ka raffle coupon. Sa balikon ha, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarket, Convenience Store, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Natural Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SBI. Uyan dalha day na sugod ugma. Umikan kaya ang atong first weekly draw August 26 na mga kasama. Magsugod na tagpangilis ugma niya. The more nga entries nga inyong mapadala, the more chances of winning. So, upat ang makadaog ng tag 2,000 pesos. At sa weekly draw, ug sa major prize, 5,000 pesos. Sa weekly draw, upat ka tag 10,000 pesos. Ug sa grand draw prize winner, 100,000 pesos ka. Kining tanan, masalamat ni sa Biogesic ug sa Unilab. Mani atong gitawag og Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Of course, DYHP and IFM nga naghatag kanunay. Di lang sa mga balita, mga kasama, komentaryo, kalingawan, pinagi sa drama. Servisyo publiko, apan, nato sa mga pahalipay, di akan ninyo. Umikan kay DYHP, always, overall, number one. Kapag ng IFM, mga kasama. Ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimuel James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og lalo ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niyang tungkarang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
5: Unsa man ang hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya gulyat. Dalit kaninyo sa

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mabali sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.

0: musta ka muta na diya sa kita surprise kung aso inyo ni Simonaw ng kadaguluan. Sagingan ni Pinlo. Good morning. May hapon niyo tada diya. Ma'am Jasmine. Mabini na baro diya sa babag. May hapon na itong tada diya. Sir Raul Alivio Isoto. May hapon diya. Dahala mga bata, mga kasama. Di nilang kita mo nalang sulti, oy. Ato lang niyang sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng kadaguluan. Sagingan ni Pinlo.
1: Halos tanan na ananimo.
2: Ah, grabe sad. Tanan gyud. Ikaw ba mamulatik pa gyud ka? Ay kadiya ta kay magsugba kog buwad aron nga igusad maluto ng mais. Mangaon na dayon ta.
3: Ma, mangaon na ta?
2: Nato ana. Nangita ra ka nang sipat nimong anak ay.
1: Na sige na. Pagdali nagsugbag buwad aron mangaon na ta.
2: Ah.
1: Oy. Unsa man to?
2: Unsa to?
1: Puro mag Lai datagak sa may kusina dayang.
2: Ah, ako tanawon.
4: Ay sus, lata di ay nga sudlanan natos buwad.
1: Oh, abi kog unsa na? Oh, kay ba ang buwad nga imo na sang isugba maong nagpahug na lang siya. Iyan lang itugyan na yung kaugalingon. Kabantay ka na.
2: Hindi gini kay Bonggon. Asa naliwat si Tantan Pedro.
1: Ay, pawa. Wala na sa itong kaguol da yan. Bisan no pobrita. Ah, mupahiyom lang yapon ta. Pasalamat yapon na to at ang pasalamatan ang Ginoo sa krasya nga yung yatag na to. Kinalanggaan ka nunay nga itong kasing-kasing. Aron humok nga musod ang krasya o kaluoy sa Ginoo.
2: Amen, yun ni anak Pedro. Pedro?
1: Oh.
2: Hala!
1: Oh, ngano? Ngano, dayang?
2: Katakan ko na yung buwan ngayong gipalit.
1: Oh, onsa? Duhar man ito kaputos ang akong gipalit ng buwan, dayang.
2: O, sapay duha. Uy, kadaghan ani, oh. Tempa-tempa, ako ipo na. Oh. Sa duha. Tulo. Pat, lima, unum, pito, walo, siyam. Napu, oh! Napu, kaputus!
1: Waya, nainungan siro. Ay, noon sa maning, anong napu man ha? Nga, duhar man akong ipalit. Mauro may paigo sa kwarta na ko.
2: Eh, basing bayag na limot ka lang, Pedro. Kung pila ang imong ipalit, daghan may kay kagihuna-huna, ha?
1: Ay, naon sa, pobre uyamot rakong pagkatao, dayang. Mag-uumar ako. Ingon ini tuod ning akong hitsura, medyo gwapuhon magyuta, pero dili ko kalimtanon, oy. Di pa siko, ingon anak katigua nga ulyani na. Sigurado yun ko, duhar ka buok akong ipalit.
2: Maoba?
5: Ano day mo, mapa? Naglalis laki mo.
3: Taw, nag-away mo, mapa!
6: Waoy, away ko taon. Kanasama lang mag-away sila sa mga magpapa. Di ba gano'n sila mag-away?
3: Aw. Oh.
5: Nga na, di ay mo.
2: Ay, da, kining inyong amahan ay duhara ko no kaputos iyang gipalit nga buwan. Pero, napuo manin niya adiri sa lata.
5: Ay, pasin na apaisot ang lata, mama. Nga kipunan ni papa og duha kaputos.
2: Bitaw mo. Ay, wa man taon ni sud taon. Gahapon pa man nakapalit si papa ninyo.
3: Aw, oh, magic! Magic lang, ha? Magic ba?
2: Magic ka karun, Tantan. Way magic, oy.
1: Kay bulungan man kayo na. Gano'n ka na?
0: Sa dilip ako mo pa dayon mga bata, painom-nom sa ta.
7: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto's alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila na lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: karon ang supay sa kong asoy kaninyo.
1: Dayon, adto sa ko, ha? Mag-ani meron sa talong. Niya pagkaw man, ang saging anasad ni Senyor Julio, ang among anihon, may naling to, dugang-dugang sa akong mahalin sa talong.
2: Yon saman, kaya pas imong lawas?
1: Kaya hon. Para ninyong akong mga pinangga ug mahal nga pamilya.
2: Ay! Nga naman ka? Nipingit mong kagalit?
1: Wara na eh, wara.
2: Ay, waoy! Nakigibati mong nipingit ka. Sa may sakit ni mo, ha?
1: Wala lagi ni. Na, sige. Sige na, arin ako.
2: Pedro.
1: Sige na, arin ako. Magdara kong sudano, nilig ulit na ako. Wa may klase yung mga bata ron. Domingo man. Maningkamot kong makadara kong sudano ng lami. Magloto kag lami. Iampu ko nga, ubay-ubay kong maani ron. Aron, ubay-ubay kong bahin nga matumod sa merkado.
2: Nag-ampu ko kanunay para ni mo, Pedro. Sa atong pamilya.
1: Ah, dasig lang, Dayang, dasig lang. Salamat, Dayang.

0: Pedro.
1: Oh.
0: Mau na lang imo bahin?
1: Oh, mau ra ni.
0: Do mahira man lagi na.
1: Ah, oh, sakit man ko dakong lawas. Wa kay ko makaanig daghan.
0: Mau ba? Ah, nya tana. Atulan ni tumod aron nga mahalin na.
1: Sige, tana.
0: Ya, buwato ka sa ilang Senyor Julio? Magani maron sa iyang sagingan?
1: Oh, buwato ko. May nalang puno-puno sa kita karong wadlawa. Ay, ay, ah!
0: Ngano ba ka?
1: Lain hindi pamati ko sa lawas. Ay, sakit kayo.
0: Uy, masig na kay hilanap. Eh, kung nabi. Uy, hala, kainit ko di mo. Gihilantan maga.
1: Ah, sige na. Kaya rin ako, Birting. Kaya rin eh.
0: Sigurado ka? Grabe gud kayong pagkugi ni mo, no, Pedro? Bisag lang na imod gibate. Sige na gihapon ka. Ningkamot gihapon ka. Okay ra ka?
1: Mag-unsa na malang akong pamilya, Bay Birting. Kundili ko mulihok.
0: Oh. Maupot.
1: Tana.
0: Ah, tana.

0: À, bọn quay ta, bọn quay ta.
1: Dạ.
0: À, đây, đây. Bọn quay ta đi nhau. Ang pasan po na.
2: Ugon. Wa man dayon si Senyor Julio sa pagharpis sa iyang sagingan.
3: Maulagi. Ano po na, oy. Madugang unta sa kita sa talong. Sige lang. Basin, madayon na yun, ugma.
2: Mausad. Namauli naman sila. Ya, mamauli lang sa tadro.
3: Sige, bay Bertin. Ugma na, sad.
2: Ah, sige, ikaw, sad, ha. Ah, ipahuway na imulawas, oy. Pagamping. Uyara ba kayo ka? Ya, lang mong mataon ng laom.
3: Salamat, bay Bertin.
2: Sige. Buwag-buwag na ta. Amping.

0: Sebenarnya ni pun mengko. Yey. Mupoi anak ko dinem, poi anak ko. Musan di ko ning puno aska ay ge bijup na lipung ko na. Sakit sa kong kalawasan eh. Ipahuay ko na ni. Basi na lang orang-arang ko gamay. Dali ko gustong makita. Dali ko gusto nga makita o magkasabot si Dayang nga na ako'y gibati. Dali ko gustong mabalaka siya o nga nga akong mga anak. Mao na nga, mupiyong-piyong una ko din eh.
1: Piglaw!
0: Oh, uy!
1: Piglaw!
0: Oh, kinsa ka?
1: Akong duwende din is kasabihan!
0: Oh, uy! Duwende!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kinakwento mo! Ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: It's Billy.

0: batang inyo ug mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simnaon nga nagulungan sagingan ni Pinlo dinilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kini tanan dalit ka na to sa Arimen Drama
1: ni Tatay Mutuman
0: ang putang bata
1: ni
2: Dolay na RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang dairy imports sa naso ug balik 2% ngadto sa sobra 1.7 ka milyon ka metrikong tonelada nga liquid milk ug gatas nga equivalent sa unang 6 ka buwan sa tuig. Base sa wahing report sa National Dairy Authority kon NDA, ang dairy imports sa nasod sud sa naasing period niabot ngadto sa 1.76 ka milyon ka metrikong tonelada nga liquid milk equivalent nga nilambo gikan sa 1.72 ka milyon ka MTLME nga gidaganon nga natala so, sa samang period niadto milabayng tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakus mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Bate, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko diri ba? Bayad ka og kahimtang diri?
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naaloy diri kong lab.
6: Sure ka?
5: Magkasilata.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama presents
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sandaan.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
3: o
11: makalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex na generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, Pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
17: Kondura, kuskan ka ubani mo, kuskan pang negosyo. Kondura.
18: Strong for the Filipino.
14: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
19: Pinakabaratong nga data
20: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
19: Bagong user,
21: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
22: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
23: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
24: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
25: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
30: ACS! Kung moingon si mama nga,
31: sige kagaw, inanani mong tambal.
32: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
33: Ang iyang buot ipasabot.
34: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
35: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
36: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Undang lang kog school ate.
1: Do.
0: Moro man gid ni solusyon. Og nibaw ko nga naglabad imong oron. Kun lang may mubanta ni papa.
1: Dong Jacob. Pero dong. Ano ko nang imong pag-eskwela, uy?
0: Okay rati, uy. May adlaw ra bitaw niya para ana. Sa pagkakaroon, gusto sa ko makatabang. Nibaw ko nga bugat kay ni para nimo.
1: Dong.
0: Unya lang ko mo tiwas og eskwela te sa college kung may makabantay na ni papa.
1: Salamat kaayo, dong.

0: Ayaw kayo nag-adjutin na kay Jans.
1: O, taon. Kay si Dong Jacob naman lang ang nibantay ni Papa.
0: Shhh! Uy! Ano din naman mo magkuwagtig bantay ni Papa ni mo, uy?
1: Na, dali ko gusto magpataka gasturo niya, uy. Mahal tayo ang tambal ni Papa. Gani, kinahanan pa magayos yung palitanan o wheelchair, pero wala pa man sa kuyigong kwarta para ana.
0: Uy, taon sad, uy. O, saka umularga nalang ka sa Lainasod, Yads!
1: Ha? Sa Lainasod?
0: Mag-OFW ka? Puslan man nga ikaw na nagtrabaho sa inyong pamilya, at to trabaho ng dagko og sweldo.
1: Bitaw, no?

Mga domestic helper man ang kasagaran nga hiring nga ako nakita din, he? Ah, okay ra. Sukol ra ko bisag unsang trabaho, basta dako lang swilto. Mga apply ko.

0: Unsa? Nangita kag kautangan?
1: Oma, naamang yun kay mga amiga nga magpautang, di ba? Basig pwede ta makahuam nila.
0: Kanusa man ani mo bayran?
1: Kung makasweldo na niya ko, iglarga na ako, ma.
0: Mularga ka? Hoy, kadugay pa sa sweldo, ana?
1: Patubuin lang gud nila, ma. Basta ang importante nga makalarga lang yun ko.
0: Ha, ha. Sige. So, ayan akong ingon ng akong amiga.

0: Inom sa og tubig pa ko. Ayaw, sige, pasalamat pa ko eh.
1: Naikubigay ko ninyo. Nakahasukay ko ninyo na.
0: Dili ginatinood pa. Pinangga kay minimo. Panahon na sad nga mubaos minimo.
1: Ayaw kong bihain na ka.
0: Pa.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila. Bila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.

0: Sakto na lang nabigilan.
1: Naluoy lang yun kayo ko ni Papa, babe ko. Dili ko gustong mularga pero kinahanglan. O dili sa ko makasulti ni Papa nga siya mo eh, hinungdan kay... Dili ko gusto maguna-una siya nakahasul siya na mo.
0: Babe, naibaw ko nga magsabot rin sa Papa ni mo.
1: Sa tinuod lang. Nahadlok ba akong mularga, babe?
0: Ako, ligid unta kung gusto nga malayo ka. O mabalakasan ko nga ikaw lang sa dito. Pero dagkong ko pagsaling ni mo. Naibaw ko nga kaya na ni mo, babe.
1: Salamat, babe.

0: Nagpaabot na lang ko nga na anak ko yung employer. Mayo ang tagdili lang madugay ang akong pagpaabot.
1: Hain lagi!
0: Oh, ano man doon si Mama? Nga naman ni Ma? Naunsaman mo si Papa?
1: Ha! Kaya kamahan ni mo ay! Dili mo sulti kung hain na yung kwarta. Ano dili mo nalibihatag na ko, ha? Nga dili na mo na ni mo kapusan kay inutil naman ka!
0: Ma, ayaw lagi sultihi si Papa, ana. O nga nung pakatat magkikaskwarta ni Papa?
1: Kay mo, anak ko'y magamit. Manglakaw mi, o sa akong amiga, o di awa ko'y kwarta.
0: Ni ako'y gamay di rin, ma. Kanina lang gamita, o.
1: Uy!
0: O, di ara, o.
1: 500? O sabay, palito na ko ng 500 taon.
0: Mauna lang gini-kwarta na ako, ma. Oh, excuse me, sama, ha? Kinsa maning nanawa ka?
2: Tinood, gitawagan na ka sa agency?
0: Oh, babe. May schedule na ko sa kong paglarga sa Hong Kong.
2: Oh, may noon, babe. Congrats. Oh, good luck sa iyong paglarga. Oh, pag-ampisa dito, ha?
0: Always, babe.

0: Unya di. Ito sultihan ka, Papa?
1: Wa pala kitong.
0: Sultihin na. Kaysa mo't siya may ubos kung mangita siya ni mo, unya, wa ka.
1: Sige, dong.

bisag mura ko kaatrasun sa kumplano tungod kay nakakita ako ni Papa nga naghilak. Pero mas gipili na ako na magpakalikon, Priscilla. Oportunidad na ni ug dili ni nako usekan. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Nika dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod ikayon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nang patyan sa para! Siya ang nag-aagi, Mark! Diringan doon napit!
0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Garun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong butikis sa yunga.
6: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: ni Amy, Noy King.
1: Ayaw na lang muna. Total, naman si Inko ibyong. Kay uban naman niya si Amy.
0: Mauban lang ko pa. Kaya ako'y mutultul din dapitan dadas magi. Og diliingo na to si Amy. Mutabang lang po kong pangayog pa sa ilo.
1: Ayaw na lang lagi muna.
0: Pa, dili na mahimo. Amiga na ko si Amy. Naluoy ko niya pa. Gusto na ko nga maayo na siya.
2: May damian, ayaw lang pong isi muna. Saon nga suod bagay sila sa kong anak.
1: Oh, kana kung musugot si Inko Ibyong.
0: Manangid lang ko ni Inko Ibyong pa, Damian. Ako sinsultihan bahin sa ako nakita.
1: Oh, patuon ako muna. Pasigmaamong ka!

0: Ah, completo lang tanan dado na lang sa pagpangayo pa sa ilo ni Eme. Saya niya sa daan.
1: Mga tulabatain ko.
0: Antak na alas 11 ka buntagon. Unto palas 12 unto na ano kita sa dapit. Di nagasasay si Eme. Eme, nakainomdom ka ba din kang dapitan na dasmagi?
2: Si Mona ang nakatultuling ko.
0: Ha? Kikinsa? Kinsang muna.
3: Ha? Akong anak, inko ibyong.
0: Ha? Usa? Dali. Magpalayo, tagdutas mga tao. Kanang way, magkabati. Dali, damin.

0: Dili pa ta mga to sa dapit. Diin ko na das mag-iisa, diliingon na to, Papa Iking.
1: Nagsulti pa man sila si Ingko Ibyong o si Baydabyan, ano?
0: Pamamatay na ko, Ene.
1: Dili, dili pa lang. Nasi Ingko, Ibyong ang matabag mo.
0: Naluyan ako, Pa Iking. Marag na wag tangan naman kukusog. Ngul-ngul pag-iapon yung bunog sa kong bukton.
1: Magpaabot ang taibay. Nga mahumalong istorya sila si Baydamyan o si Ingko Ibyong.

0: Mian. Kena semuna. Siapa inyong anak ni Ingrasia?
1: Oh.

0: Usa, may damyan. Dili ka musugot nga, mubalsi muna si Dapit nga.
1: Di na tamadyagan pag-istorya, sir. Bayi King, dili na, nagka-desisyon ako bahay. Maung pasaylo ako.
0: Sige na, may damyan. Sugot talag. Maluoy ka sa kung anak ka si Ibi.
1: Bahalag doon ay maguba nga panag-amigo, Bayi King. Basta dili ko musugot nga dadun si Mona rito. Sabtasad ko, Bayi King. Lisod pong trahon ang dili sa manato.
2: Ginaong malulungon! Iking! Tabangi ko galing!
0: Nga lumag ka!
1: Kung muadto na mo sa Dapit, panglakaw na ka mo, Bayiking!
0: Usa ka rin may tabuo sa kong anak na si Imi Baydabian. Usa ka sa mabasol dili!
1: Usa! Bayiking!
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi na intinado, puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Wala ko'y siguro nga, dinutuduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Na klaro, nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabang sa atin.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa SEDCO.

0: kita ke bahasa kong na kita.
1: Tunay gang may ugri gawas gikan sa nalata ng bulong sa bukto rin. Ganong naingon ba ni Edlin ko? Nabunong ramautang na sa pukulitin. Ganong nalatake. O ganong lalin ang gawas nga gagbayon. Ganong sa mga agwanan sa nilipakitain ko. Ganong naingon ba ni Sebe? Ganong ba ni ko?
0: Gamay na lang ang oras. Mag-alas dusi na sa utuhon. Nga, tinagamu. Mga tutas dapit sa nitabuan. Iking. Igusang imong anak. Kinagkanan na siya kaluya. Sige na, King. Aron madali.
1: Lak, dali. Sa hundi ka. Pag-usunti ka. Ay, mga tukito sa dapit. Aron magkapagayo ka ng pasaylo sa dili. Ingo na to.
0: King. Si Emet.
1: Igo. Kung sa nitabuli, ha? Nga, ano ba na?

0: Malipay ka ba si imong gibuhat sa lina lang, Amit?
1: Nalingaw, nalingaw.
0: Bakit ka nang imong gibuhat, Amit?
1: Oh, di ba tiyan ka, Donis? Pero ako ginindutan man.
0: Naibawan ako. Nganong imong giingon ni Ana ang lina lang?
1: Huh? Say,
0: kutob sa mga lina lang na imong magustuhan, imong pantuson. Ugmaw ka na imong gibuhat karon. Anong di man ka magpakita niya? Huwag musulti ka sa tinuo ni magibati sa lino lang.
2: Ha! Tungon kay, dili ko gustong magkatagang tangkos ka ni sa mga Adonis.
1: Pinanakal na lang ang akong naibgan, pero silang tanan, wa makagusto na ako.
0: Maubang gipatayin na lang ni mo sila? Pinaagi sa pagpaantos? Mauba? Amit?

0: Nausa ba ang kulur sa panit ni Amy?
1: Kulur Violet ang panit sa kong anak iko.
0: Kamal dito, Giyop, siya nagkadas magsay mga anak ikeng. Hindi binuangan ang imong anak.
1: Kung kinsa ka man, hulungan na ang imong pagpasakit sa kong anak. Hulungan na kina eh.
0: Dali na ikeng. Dadyo na nato sa dapit si Amy. Kay kuyaw, ugili na siya makamata.
1: Tara, ikaw, Ibyo. Ibi, anak. Ayaw, biyayos papa, ha? Ayaw, anak. Pagpakigbiso ka na.
2: Kana! Maukre kung gustong masakitan silang tanan.
3: Na, nagpaingon sila sa dapit din akong kitoyo o dasmag ang linalang.
2: Mukha na ikong gusto. Magpakiluoy mo na ako. Aron sa ingon, inyo na lang ihad ka na ako ang linalang. Aron ako siyang maangkon.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara, tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon igabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Subay, maghikog siya kung dili ko mo balik din sa syudad.
1: Bakit pa nisulti niya? Kaya maong ko nisulti ni mo nga mo. Di na ko balik din eh. Undang na ko na trabaho din mo. Di ni syudad. Saon mo lang ana?
0: Ang tinuod yung parts milyo. Maginay akong gisulti niya. Aban, mabalik pa ko eh. Kaya mangita pa ko lang trabaho din eh. O kung maka-apply ko lain, aw, di na ko mabalik po din eh. Pundang ko.
1: Ay. Gusto niya ganito na ko makikita lili?
0: O, parts.
1: Gusto niyo mo?
0: O, di na ako gusto. Di na ko gusto nga. Bagda ko kining gibati kong paghigugman niya. May asawa tang kung anak ba'y nga tuas probinsya. Kung wala siya magpakita o daw tang motibo na ako, eh kukumunguyab niya o eh.
1: Pida sa di mo eh. Pero sa'yo naman siya, kapamilyado ka, di ba?
0: Oo, good. Sa pagpanguyab ko niya, ako siyang kiprangkahan ng minyo na ko. Huwag may anak ni sa kong asawa. Misugot man siya nga magkarelasyon mi, balaog, mahimo na siyang kabit.
1: Probida sa ding istorya ka eh. Pero wa kaya nga yung kabalakan, di ba? May okay naman to siya nga. Kutob rin sa kabit-kabit, tao na yung papir sa iyong kinabuhi, di ba?
0: Ay, sa sinugdanan, may okay siya. Ang paning baguhay lang, yun ang gingnan nga, bihaan ko nga kong pamilya. O gamin niya magtipon, kay may gamay na kunuming anak.
1: Matay, nuloy, ay. Masumayo, ginoon tatawalan lang ni mo panakit, tao, para may problema, no? Kung talikdan po din mo siya singpit, luoy po kayong anak tao niya nga, di makakitagmahan.
0: Lagi ba'y? Pero mas mahal ko ang una kong pamilya. Ugma, sweldo man nato. Magbili lang ko niya kwarta, bisang gamay lang. Pero, magdogo na mi. Usa ko mabiya karong gabi. Para dili siya mingawon ako ug muuli ko sa probinsya.

dool na lang ko sa bahay nga gipoy anak mo ni Lenny. Kung buha mo na may anak, ako punta siya ilikan yan. Apan may anak man mi. Huwag nadutlam sa kuniya. Maluipod ko nga. Biyahan siya nga dilimim kasabot og tarong sa akong pagbiya. Pero si Sarah gito ang akong pagbiya. Pinakaslan ko siya. Huwag may anak po mi usa. Huwag siya gito ang bugat sa akong kasing-kasing.

0: Hey, naadong Rodel. Naubo ko na ang duha ko ka sapatos. Tanado nga. Tana sa lamisa dong ready ng atong panihapon. Kanihara ko nga nakaluto. Kaon na ta.
1: Hapit naman mo alas 9 gabi idali ni. Mayon na lang nakakaon ako.
0: Ha? Huh? Ang atong anak ra ang ipakaon ako una kay nagpaabot ko nimo. Di mo ko kanahan mo kaon nga dili ta magkadungan. Tana na, kaon na ta. May kay nagduwa ra ang bata sa kuna. Tana na, init pa kay tong sabaw sa lara nga bakasi. Nagpalit siya ko og tunga sa kilo nga bakasi kay mo na imong ampay para padugang pud sa duga. Di ba? Joke.
1: Tana day, kaon na ta. Kay gutuma na eh. Tana day.
0: Ah, sige. Ngayon man tagkaon kwarto ta. Pag akong ligo, wapak ko kaihi.
1: Kini.

0: Isipan niyo. Kanayo. Busog man ta. Ano na sa ako?
1: Kumutag yun yung imo eh.
0: Alam mo, Rodel. I love you. I love you. Ako na sa ikaw na sa imo eh. Sige. Ubuan ako yung boxer. Wow. Just kick.
1: Ibray. Inayaya lang sakita si mong ipo ngayon sakit.
0: Anon ko ni Paya na tinig kamabihan ako.
1: Dali na libi. Ato na lang. Ato na lang ikuan bi.
0: Mag-plaster
1: lamit.
0: Mag-plaster. Sige.
1: Inik.
0: Agay. Lamit. Inik ulit ni mo sa inyo. Balik ako ha. Maghikog ko kung dili ka mo balik ha. Angay. Ay.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
6: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y kibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: This newscast is brought to you by iBerry. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MXtraordinary with MX3.
15: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Tubo, siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilheban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

Eh, hey, wana. As dalas dosis utun niki kong maabot sa muas probinsya. Hindi nga wala ko sa kong sawa da. Mapit niya kong pharmacy. Magpalit kong kapsula para pagahi. Nga kong immune. Basinog. Manghagatog jirjirang akong asawa. O, doon ako ikabuka. Gusto pang ako ah. Kay, may naman ko para pagahi. Iluya mo kung maayo nila hindi ka pinigot. Uy, naipermasesunahan. Ah, mulong sa kodiha. Palkog para pagahi.

0: Salamat, Diana Kadung. Mingawanan ako ni Mooy. Naliko pa akong daan dong. Kwarta sa kana. Chir-chir.
1: Oh, huh?
0: Oh, kadali ha. Atagan sana akong duhaan si Junjun. Para maligaw siya duha. Natuatas kwarto na chir-chir. Diyasa ka.
1: Daan pagkukunga. Manghagadayon siya jir-jirin iabot na ko. Malagyod nga, mitong markugdaan. Strong kaya nga kuha. Ready to fight na ni.

Oh.

0: unsa pa? May trabaho ka nga pasudlan ako?
1: Oh, Rodel. Dunay bagong pabrika nga gitukod sa Pikas Lungsod. Kabantay ka na?
0: Hmm.
1: O gaga kung kailan nga nakuog rango rito. Hmm, i-apply di ka dito ha, kaya may kaila kung nakuog rango rito.
0: Oh, sige, sige pa. Ganida, lipag ako ni Balitaan na.
1: Mas mayo nga, dini ka na mo balik pa dito sa imong gitrabuhan sa syudad. Aron malikay ka na atong imong giingon ng babae nga imong napaangkan o imong gistaran dito sa Tudapit gani.
0: Sa Cebu pa?
1: Hmm, lagi. Magkalikay ka na.
0: May anak ming usap pa. Uwa tao masayod ang akong asawa nga, si Sarah.
1: Uwa makatultol ang bayhana din sa atong probinsya.
0: Ay, wa po eh. Pero bisa makatultol pa siya, o dili may tabo nga muanhis din eh. Kinasayod man siya nga may asawa ko o anak din eh.
1: Nala, sige. Ugma na yun, dadun di ka dito sa trabaho. Kaya kong gingon.
0: Ah, sige, sige pa. Dada ko dito. Ugun madawat ko, dili na kumubalik sa Cebu pa. Bahala, datong mga bistin ako dito.

0: Salamat. Nadawat yun kasi pasod lang papa ni mong trabaho itong.
1: Uday, dili na ko mabalik sa syudad, oy. Layo kay dito.
0: Ay, mabalik yun ka dito, oy. Aron ko haon to ni mong imong mga piste sa imong istaran.
1: Na, bahala madugta to doday, oy. Basta, dili na ko mapakita pa dito. Dili na gyud, day Sarah.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas pas
9: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa Maayo Magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

Mga kasama ang kaagi ni Rodel, dinhining tulumanon. What's the style? Gimingaw ko nilang duha i-style. Kini maong sumilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Productions Center.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayo na ako.
0: DTX 500.
1: Pumili sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nga nung masulubuan man ganang naong nimo?
7: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
6: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.
12: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ato, pag-take na ako ng doha ka pad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
19: Oo. Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
1: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-piti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
19: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
13: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganan man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
18: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nay, away ko tatay, nanay.
22: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
23: Christian anak ni mo siya. Nanugod na imo mong palayason.
22: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
23: Unsa?
22: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay! Lamantangon na, tay!
23: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
24: Kumusta ka na, aking mahal?
23: Kinsa ka?
24: Ako kini, si Jigo Salvador.
22: Kaloy po asawa ko.
23: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
22: Mar...
23: Ikaw kini, ikaw kini, ikaw ang akong bana, ikaw ang akong bana, ikaw.
22: Nagunsa ka din eh.
25: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
22: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
25: Pasaylo ako, anak.
23: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
25: Mar.
23: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kininga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot namin mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape jud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maingadlaw ka natong tanan? Niyan ang sadin yung higalas kanginan Ray Arellano, manso kong partner, while ang guwapo sa stasyon DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ayajud niyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Kay daghan kay nigbenepisyo sa atong kalawasan. Ug paluapan nato sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Kayo sa kalim din ninyo mga higala ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kaya kaso gusto mo muhigop ang mga mainit kayo ng coffee, ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya kawas ka pampalagsik na pampagkana pa. Alright! Bueno mga higala, shoutout time! Shoutout nga doon ni GR Esparcia, no? Si Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Ginto Amamangpang, Eugene Lurigas,

0: BCI founder Bangag Selong Waylan, kuning atong writer director Oji Kompok Prakasa. Og ang man diha sa Lutupan Toledo City, si Edgar Minda, Loloy Makigangay, Nonoy Lagola, si Nang Tali, si Leo Victor, gikan gini ni Pedro Pongasi. Okay. Buena mga igala. Nialay sumpa ning atong sugilanon. Lingaw kayo sa si Christian Ugmara sa Ocean Park. Pero wag yun ito baga ang chat sa iyang anak nga namaray kaniya nga manuroy silang pamilya sa Cebu Ocean Park ug nahiubos in town kini. Unya, mihisgot ang iyang anak nga si Gian Angel bahin sa iyang umaabot nga graduation isip NARS nga kinahanglan nga naagi ng iyang amahan sa graduation niya pon sa sunod simana. Pero ang iyang Papa Christian busy kayo sa Manila uban sa iyang kabit. Mahigala, niya rin ang lusumpan ni Gatong Sugilanon, Himayang Nakunlap.
1: Oh, unsa kini nga ako nakita, Christian? Nganong kitang daya ni mo ka na babayana, ha?
2: Mara.
3: Kinsa siya, Christian?
2: Siya ang babae nga ipuli ko ni mo, Mara.
1: Unsa? Ayaw! Ayaw siya kilugagikan ako. Mahal na ko si Christian. Ako lang siya.
2: Ma,
1: ayaw!
2: Pagmata! Ma! Pagmata na!
1: Arthur, anak!
2: Gidaman ka, ma!
1: Dotang-dam ko, anak.
2: Yan naman.
1: Gidam ko si papa ni mo, Christian.
2: Gano'n ka, ma? Kung siya manimong dam ko nga mihilak man ka, ma?
1: Eh, si papa ni mo... May laing babae ka uban sa kong damko.
2: Unsa?
1: Og sweet kayo sila, nak. Loving kayo sila.
2: Ayun na paghilak, ma. Damgo na to ang tanan, ug way ka matuuran.
1: Hinaot pa unta, Arthur. Hinaot pa unta.

0: Nag-chat na sa team mo. Ang ibang sasagtingali ng umangkoin. Uy, nay, nag-chat ni mo.
1: Oh. Sa tingin mo ni mo? Sa umangkoin ba?
0: Oh.
1: Di manggod.
0: Kisa mandaay na?
1: Ang agency man yung, ang head office ba?
0: Ang ano, mine?
1: Ipatawag ko, ASAP.
0: Uy, nga naman ka. Palarga ko, nagka mo dahil.
1: Kuan ko no, pareporton ko karagi dahil.
0: Unyo?
1: Asa, pamanti sa, labi.
0: Ay, kay, ato ta sa main agency ninyo?

0: unsa na? Unsa palita?
1: Kuan, di madayon ang among paglarga ni Parimando sa Middle East.
0: Nga naman?
1: Ibalik niya sab ko na ang krisis sa Iran o Amerika.
0: Oh, unsa'y puti mo ipasapot?
1: Kubat na sab. Labi siguro, damay gihapon ang among kumpanya. Kay oh. Oil company man sa Dubai ang among gitrabahoan. Unya, nasa mga base sa militar dito. Maman ay usa sa targeto sa mga Iranian, silang missile.
0: Maupa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag,

0: magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, o saan lang diyan, naghangkik o ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagunsa, pagparagis na ka, sisig yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan mo kasi natin na ikatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
3: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
3: O kato kaning ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaning... Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, maglisyot
2: ko. Baka ka sa bukid, eh. Google ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
2: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
3: Makakatkat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga ngayon. Magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
2: Sige pa kanan mo na
3: ito. Sure.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Tulay mo ito.
3: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad di mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Saan so, naman ang iniruin?
1: Oh, ipadayo na lang na to at pagsurisuro din sa Manila.
0: Ay, ganahin ko, Anna! Ang saluin.
1: May nag-text na sa anak ko.
0: Kinsa man, no?
1: Si Palimando.
0: Ano man ko, no?
1: Naibaw na sabi siya nga, di madayo na nga mong paglarga. Gitawagan siya sa main agency na mo.
0: Ikaw lagi, kagipa-report ka din sa main agency ninyo.
1: Ay, nasayod naman sila nga ni Apakos Manila. Tanay, manuroy na ta.
0: Ay, ginahin ko, Ana!

0: Lagi ma. Ako na unya ang pinakamalipayon anang adlaw sa akong graduation.
1: Kay makagraduate na ka?
0: Dili.
1: Oh. Kay nga naman di ay.
0: Kay kompleto unya ang atong pamilya na higayon na. Naaka og naasad si Papa. Gian. Butang nga, kuli kayong mahitabo.
1: Ah, unsaon nga, OFW man ang imong amahan.
0: Nakasabot ramang ko ma. Kay mauman ay panginabuhi ni Papa Christian Good. Pero karon, wala sa igong rason nga pakyason ko niya sa kong graduation.
1: Basta wala'y kakulian ang imong amahan, Gian Angel. Mutambong gina si anak.
0: Hinaot pa unta ma. Kay mahiubos kit ko sa tibuok na kong kinabuhi kung pakyason ko ni Papa Christian.
1: Gian Angel.

0: Clara.
1: Uy, it's a minute the pito. Uy, more lagi ni carnival din hi.
0: Umuha ni Star City. Na din hi ang dagang mga kalingawan.
1: Para sa mga bata.
0: Huwag sa mga tigaw ang feeling bata.
1: Ay! Ang ginawin ko, ano?
0: Enjoy ka ba?
1: Sobra.
0: Yan
1: na. Ay, saan naman sa pa?
0: Salain na sa mga tourist spots.
1: Wala dito, inik turista.
0: Oh, mulang.
1: Tana.

0: Simbahan kini dinhi.
1: Gusto ka? Mauni ang Malati Church, Our Lady of Remedies.
0: Mao pa?
1: Ani din hinsagad mo simbaga itong mga nangandoy nga makaanak? Nangandoy nga mumabdos?
0: Ganahan ko, ana. Unsa man da ay Christian. Plano ni mong paliwatan ko. Sige

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pa mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintay na lang niyo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong nagtuan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag 100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
9: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
10: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
9: Aha. Uh-huh.
10: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
9: Sa Dennis, ha?
10: Ilikayo o carbohydrates, labi na na dyan. katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligodayon, unya kaundagan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaunon, unya pag-ulis balay, kauna pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
9: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
10: O, meaning pa Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
9: correct,
10: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
9: Kana!
10: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
9: True.
10: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
9: To.
10: Kung ang MyTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
9: Kana moy kuyaw.
6: DTX 500.
8: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kaya yung DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
10: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sa GP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
9: Nya
10: muhulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 og MyTC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisa nimo og MyTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
6: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog MyTC matag-adlaw, naumpawan na dito akong dibati ng anemic.
6: MyTC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala! nila. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosaling Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Idiosensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
10: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay o apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
9: Correct.
10: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
9: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
10: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag nila almoranas.
9: Almoranas.
10: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
9: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
10: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
9: Correct.
6: DTX 500!
8: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayong DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika.
10: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
9: Lahi.
10: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
9: Uy.
10: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
9: Mao
10: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
9: Ah, brown.
10: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa sugar tract nga naa sa dinrin. Kung ang infection po sa tinai ang dako jud makatabang ang Mighty C sa imong immune system. Kung sa kulon naman sa EGP, ang normal pupo, color brown. Kung green ang color, pasabot nga daghag utan ang imong or nakaog paspas ka igisaya cool ang imong pupo. Mao na hinungdan nga bile o gamay ang bilirubin ang na-mix sa imong ang ito EGP ang gasabot nga naa gastrointestinal bleeding. Pero ang iron supplement hinungdan po na pagkaitom sa imong pill food, glycoris, blackout ug uban pa. So, para sa imong tea nga i-digest, mag-detrid og mag-Mighty tungod kay kining duktabang jud sa ang intestinal.
6: DJ Eggs!
16: Si Makoy Carlos ga yelo ang lawas tungod sa problema na ko sa atay. Kalungog na ako sa radio, okay. X500, abanatan o pinom sa buntag. Duwa sa X pa lang, may alibid 1 month ka pin. Ayaw na ako.
6: DJ Eggs! Sa mga butika, PTC, ang Alga Vitamin C.
17: Si Jenna Tagamla, kahiper ko sa taas kaya akong ako suka-suka. Tumarko sa akong body seeds. Aday, kadlaw ni balik na normal lang akong kamas sa may tisik. Kujud ka ayaw.
6: May tisik sa mga kasayuran ayong panglawa.
10: Ang pagbaho sa ilan yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mang kas mga itong kulima binay mong tupad. Maglain ang tsura.
18: Igiingondok nga ng tao nga asnok sa virus. Ang ubana, nabawaan.
10: Di na sila kinanglan pa, Sir GP. Kaya natay ni Kadio Fresh. Ang kaya, Jude, wala baho, Sir GP. Tungod ning virgin coil mm-hmm. nga kampiyon mupatay sa mga virus. Ana sa klinika di Fresh. Kung puti na imong ilo kunya humot pa.
18: Ubitaw. Ayun ang dugay pa. Gara jog klinika Fresh.
10: Opisyo sa pag-XGP is ang blood.
18: True.
10: Problema kasagaran, wala na panahon para exercise. Salamat kay Next 10 Food Supplement. Isag busy ka, mura ra kag nakai-exercise.
18: Exercise sa kama ba?
10: Dala-dala, Sir GP. Added benefit. Kanang extended food supplement for men. Sa pag-boost sa blood circulation, inisad maoy magpalayog ni mama o matagabi.
18: Kanyang extended for men do, kay okay na ngayon, makapadyod o gana sa ikusog na pinuta.
10: Na GP, nga lami dyan na mong kapi, sabot na laay kayo.
18: Pagmatakos bunta, kapi din akong pangit. Ang nakanitix coffee do, ay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, giyod mo sakit imong tingan. Bisan, mga angawa pa kay kaka.
10: Ang nakanindot pa yung DTX coffee mix or GP kay chia seeds, nga makapaubong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musa niwang kay stored pa ang target ni chia seed.
18: So advantage doc and coffee mix is naa na siya sugar sugar cane act. Gamoy usa powerful antioxidant 500.
10: Man Sir GP nga kakapi ka na, good pa.
18: Of course. Kung naman siya X quartal, lami pud niyan ang DTX Spring Fee.
10: Oo, nindot na.
18: Nagun no derma og stevia perfect jud ni sa may diabetes. Alata ni ko DTX coffee sa permeable kani mga ingredients.
10: Siyempre, na derma, na stevia, jud mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang DTX la.
6: DTX Mix.
19: Ako si Mike. May lang butod ako na nabatian ko sa radyong DTX Mix. Tisting nagnamikid ang pamatya. Regular akong pagpamuno. Sang hangin ang ako.
6: DTX. DTX. Ko. Papasaga butika. Three by Health News. Bio.
20: Ako si Gatang ko sa lula nga may asasis. Gipain nag D3 Bio. Lan, mibalik na nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ay Visio. Ang Visio. Pre. Mapalit sa mga butika. Bio. Yuran. Sa mayong panglawan.
18: D3 Bio. Ako Jin Pong Hineroso.
10: Ano sabi si Dr. Ramil Unta nga na inong inyong D3 Bio nga adunay times more potent ko sa ordinary nga P3. Ang atong isron kabahin kung un pagtabang ni tayo sa mga maayong kaw nga na mong tiyan. Usa ni pinaka the best kun sa D3 Bio. Kli ni mo makuha sa vitamin D3. Iman, ang gatra bio is ang extra coconut oil. Anong mo inom ang kaano? Para sa iyo ni mong tiyan.

0: kusto. Ang atong probiotics is around 1-300 trillion. Mm. Kung health ka o kung naka sa ideal environment, ingon na siya kadaghan. Mm. Kining mga maayong kagaw or areas, gapoyo sa atong tibuok law, dira sa atong kon, ni siya sa atong baba, sa atong dulungan, mata, o ni siya sa atong mga...
1: Mm. Napapanit, Sir DP?
0: Muna ilang mga tambahihan, dok.
1: 1 to 300 trillion imong selula, anaaras 30 trillionis.
0: Daghan.
1: Nakakusgan mo rin sa ang probiotics sa ang lawas.
0: Correct.
1: Si probiotics, ang mga good bacteria mo, muproduce sa imo B-complex. Mm. Api hormones, oh. Sila ang gapatay mga kapin nga mga kagaw diha. Sa IP, kung gainom ka bayo, sa bang ang maagian, iba pag inom ni mo ang pakon, unya pag abot sa tunlan ng maagian ani ni kagaw, patay yun. Abot sa tiyan, patay. Pag patay ang mga ang baling daghan ito nga kagaw, mamatay po. Hmm. Muabak yun ang imong bakterya sa GP, gitabangan.
2: D3, but... Ako sinita na ay kitling ko kaayong kabang ang D3 bayon ako. Human sa dulan na kong inutunaw na jud ang to.
3: D3 nga may pinvisyo, may D3. Kapalit sa kabuti kayo.
0: Sa ito ba, nanatitix. Mm. So sa imong D3 bayo, sa mong gihiwan, kamay ang soft gel, at bakterya sa imong puso na. Bilhin ka ito na lang may good bakterya.
1: O na'y superstar sa D3 bio, ang MCT, Sir, medium chain triglycerides. Dili na ni mo makita sa D3, Sir GP. So, balik ka. Pag-abot nito sa tinay, utaman ang may tabo.
0: Sulod sa D3 bio, Dr. Ramil, may siyang medium triglycerides. Again, acid na ni siya. Nakauna dyan niyang hiton ang mga bad bakterya na sa imuhang.
1: O, lipay kayo ang mga good bakterya.
0: O, iyahabad dyan nang ipromote ang pagdagan sa imo probiotics. Suduha na ang iyang pisyo. Pati yun yung ni probiotics. O, padagha si probiotics.
1: Unya, naanahang ginom nga prinditi.
0: Ah, wala, John.
1: Wala.
0: Plus, pag nga, nidagan probiotics, palang sa di kayo sa imong lawa, kapabilin aron dili sab ang mga bad bakterya.
1: Naghanon man ang mucus lining sa pi. Pag ipikto sa ipikto, pwede gasunod nga.
0: O, kadaga, sunod-sunod di ay nyo, check. Gadomino effect ang mga pisyo sa D3. So, kung naan sa mong tiyan, sog si probiot, maayo ang product sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, jud kayo na sa imong...
0: Correct.
1: Muna nga implanting, nga mo inom yung gaog D3 bio, sorry.
0: Nga nung mo B-complex pa, jud. D3 bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong was. Ang ganak ko, Sir JP, promote jud niya ang pion sa happy hormones. Kanabang bisaghan ka problema, magragyapon ka, bastante mang imo nga hamon.
0: Gusto ko happy ka.
1: Natoy mga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila ang stress. O na emotional intelligent, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow, unya, naban ang D3.
0: Wala.
1: Tungod sa tinga na sa diyo or ang mid triglyceride.
3: Bayo!
4: O, si Char.
5: Siging galabulong.
4: Taas na dedication.
5: Pinong sa akong asawang dito, Bayo.
4: Sa nakabula na wala na akong labang ulo.
5: Ano mga blood pressure?
3: D3, Bayo! Ang D3, my visio! Ang visio! Kapalit sa mga Bayo! Mighty C! Ang kalain nga vitamin C!
6: Ako sa taga-amla. Kahayo ko sa taas kaya si sige ko sa patumar ko sa akong anaw, Mighty C. Tulo lang ka, balik na sa normal kaon. Salamat, epektibo.
3: D3,
0: ang baho dok dili jud ang mali naajoy mga bisag unsa kaligo og ili dili jud mawalang baho dok samot na kung sing
1: sakto yon nilagligo Sir Jeep jung trapuha dok aron ugani unya dayon magbuta og klinika di fresh nga dunay nga makapatay sa makapabaho sa ilok
0: kini puti sa ilok kapugong sa singo aron uga ilok sa tibuaw.
1: Actually, Sir G, guaranteed yun, hangtod tulo ka, kini protection imuhang ilok. Hindi yun mo baho ang imbisan, malimot, o butang.
0: Oh, I agree, Doc. Apa yun, aning clinic yung fresh, Doc, kay wani siya aluminum pa, nantok.
1: Yes, so, sa panimahog ilok niya, yun ang solusyon. Go, matagadla po, o butangi sa klinika, fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magbintong health, Sir GP, circulation. Kung kay good circulation ni Nadyon. Oras nga na circulation sa ato, go, dili matod ang sa kinatatong selula, ang hands, oxygen, pang mga importanteng paning sa cells o tissue.
0: Na dapat mag-exjud aron improve ang circulation. Kasagaran, Jod, tay panahon para mag-exjud.
1: Na iduha ka pa, Sir GP. Inom og extend food supply o pahaplas ka ton plus herbal.
0: Okay.
1: Ang extend supplement, Sir GP, ay maka o waska. Nga gika natural extract nga ma-promote sa imong blood circulation. Wala kini sa fix, Sir GP. Kay manitanan sa dugas.
0: Correct. Yun ang side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
1: Hindi ka na.
0: Mauni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa extend food nga makapabug armas ni me. Makaingod yung gusto ko pa. Bisya.
1: Hala? Extend supplement for men. Best for blood.
0: Camp
1: sa gabi ing tulog.
0: Ganahan yung kuhan na, Doc. Extend na yung kuhan sa misis. Lami.
1: Unya, pagkakuhan. Nang extend. Sigura, lami ka.

0: Ni Sir JP, na Jud sa adlaw-adlaw na buhi, isip po sa Kapinoy, lahi at kapika. Munay DTX Comics, di gama na Sir JP aron maila ang pagdanglawa samtang pi.
1: Correct, Jirok. Gakapi ka na. Detox ka pa. Ang DTX Coffee Mate Chia Seeds, makapaniwang. Magandiya nga magamay, magtimbang, perjod ang DTX.
0: Katong mga kwa, maayo po na premium coffee na kumpara na DTX Coffee. Tungod kini anay, ganun din, mushroom o perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok. Lasang kapi jod. Special pa.
0: DTX Coffee Mate, tulayin ninyo.
2: Kamu ba itigas sa among produkto DTX 500, Bio, Mighty C, o DTX Coffee? Bisitaha ka among clinic sa Kidan Nativo Medis Wellness Center para sa libreng tasyon o check. Anaamin na imutang Unit 102, Ground Floor, Melding Dihapo sa Street, Cebu at Banglang. Man, kay ang sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na. Pwede matawalain na 4301 o mag-text sa cellphone number 991-08963.
3: Gala, di anak schedule og lina check-up sa Ika de Alternative Medicine and Wellness Cebu City Branch.
4: Karong August 15 to 28, 26, atos buntag nga sa alas 4 son.
3: Kining a free up, maoy first serve basis. Ika de Alternative Medicine and Wellness Sir, Cebu City Marijoy Build, Hako Salim Isuito Ninyo Cebu. Telephone number 463-084.
5: Karan sa mga agawal. Get Bio Health News. Get Bio.
6: Ako si Chimoy. Iyang akong lawas. Tugan ako sa radyo. Get Bio. Niinong iini. Sa usapan, nabantayan na mga kausaban.
5: Get Bio. Ang may gamay visio. A visio, gamay disc sa mga butika. Get Bio.
1: Mayong Get Bio. Ako si Paul Generoso.
0: Ako na Kramil Oy. Nautunta na inom nyo na ang inyong bio. Adunay times more food per sa ordinary nga plain tree. Usas na ako. Get Bio Batok sa plain tree. Gipromote niya ang EQ or I. Muna'y raso. Nga gipadag niya ang imotex or good bacteria. So, D3Bio, kaysa mag-plain tree ka lang, ang nakadyod sa D3Bio ay monolaurin sabi. Oh. From lauric acid, okay. City, ikundi sa imong atay, monolaurin. Niya rin, maadto na sa nani mo nga mga cellular, Sir GP. Pagsulod, anas, dili pa siya, ox, bungka, patay na siya. Muna'y maka... kung inom ka og dito.
1: Muna ang antiviral effect ni dito.
0: Tulaurin, tana ang plain dito, may monolaurin pala. So kung magka D3, dito ayaw na lang yun. Kaya para may dito, may muna pa. Gipasabot kung unsa kay porte. Another check sa D3 Bio, batok plain vitamin D3. Number one is the keton of D3 Bio. Kung wala na sa plain dito, ang keton taas sa D3. Unsa ni keton sa imong lawas.
1: Lagan kayo, uy.
0: Gipanint niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Sa lawas, aron paspas nga buhin ang imong tambok o jud ay ang imong
1: tang nakanindot jud ang D3 Bio sag wala kag account of good fats kung moinom ka og good sa MCT tabang nimo
0: giprovide og fats ipromote niya ang ketones pinakapaborito nga pagkaon pinakapaborito nga pagkaon sa 60 sa imong utok good fats og inlan kini og ketones
7: D3 Bio siya ying galabat akong ulo og paggamay bisan ako inom ang D3 Bio weeks pala patikdan na gid ako magluwag sa akong mga kar paggamay sa akong buhi
5: D3 gamay fishing ang isyo gamay din sa mga butika Bio.
1: Ang bayo, wala na gawa sa lawas. Igamit yun kini ang tudsak pinakontulo ni ini.
0: Grabe sa? Ang kisiti ni dito tayo, ready na gamiton. Dil daghan ang mga ka nga dapat pag-abuton pa kung igot man niya D3 Bio ka. Adyo na sa imtok.
5: D3 Bio!
1: Sa makadali sa short, tulo ra ka 26!
0: Diridyod na ako nakipi. Nga mo inom na D3 Bio. Kung gainom ra ka og 3, magdiyo na lang jud ko, Sir.
1: Gusto, maokni ang advantage D3 Bio over ordinary D. Pariyan ni mo.
5: D3 Bio!
1: Kung nahan jud ka it ang imong kwarta, pinaningkamutan ni mo, ato na sto nga makahatag mas danipisyo ang D3 Bio.
0: Tana, Sir JP. May Alzheimer's na may dimit. Alzheimer's the type 3 or diabetes. Nga no? Churi, Sir JP, ni pag may Alzheimer's na ka, na di ay insulin resistance.
1: Oh, mo di ay na.
5: D3 Bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makang imuhang utkos. O ang magamit radyo din ang mga tons. O niya, matabang ba ang D3 Bio? Ang ton sa D3 Bio sa may Alzheimer's.
1: 100% babang.
0: Correct. Kung dili magamit ang glucose, naangkit ni D3 Bio. Question. Plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naara dyan D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mga paon, kaning mga tao ng Alzheimer's, ubang parte lang brain kay wala function. Unya, di rin nato kita o masabi yun kay importante ang D3 Bio batok sa pain vitamin.

0: D3. Biway, piliadyod ang itong suplemento nga vitamin D3 na ay superstar nga BCO. Naaragyo na si Bayo.
1: Correct. Wa na tayo oras. Si Jean Palhineroso?
0: Huwag ako na sab si Doc Miloy. Mayong pas ipadayon
1: ay agabusuhon.
2: Kaya tigamitan na sa produkto ng D500, D-Tayo, Mighty C, DTX Coffee, bisitaha ka among clinic sa Kadiagdan na Dibom Wellness Center at libreng consult o check-up. At naamin na imuta at 102 Ground Floor, New Building, Dihap Street, Cebu City. At lang sa Freeman ay ang kahinsog was ang pinakapuhunan. Labi na kung magdad na ta. Putawagan sa landline na 46084 mag-text. Phone number 0100-966.
3: Di Anang Jol og libreng sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center City Branch.
4: Karong August 19 to 2020. Alas untag nga alas 4 sa.
3: Kining a free check maoy first come served basis. Klinika de Alternativo and Wellness Center City Branch. The building, Hakasalim Street, San Cebu City. Phone number 40-08.
5: Kadyuran sa Banglawan. Programa Gabno. Tumplet. Todo kados nga muhag ganato nga sunga ka sa yuran. Kambahin to ang maayong pangmamati sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga expert sa yuran sa lawas.
6: Inyong nabati programa nga binayar ang tanan ninyong ngamug nga mga hula o gipangtuki nga lamang sa mga tigma o baylot kining isyon.
7: That time check T-Buy Asus Manufacturing Corp. ISO Cert World Class Quality. Asus. That new T-Buy is manufacturing corn ISO certified world class.
8: This news is brought to you by Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is by United Homes, chewable paracetamol in candy flavors. Check is brought to you by Bilis Magpagaling sa 3 to 5 device daily. That news was by Centrum's for Advance, nutrients adjusted 50 plus, tulong para malakas ang resistensya, health and sharp, number 1 multivitamin for age 50.
9: Ang unique toothpaste dun ay maximum red protection.

Ito oras ng panalang. Padalang para sa pamahala. Kapitisyon na nilang panalangin ito sa mga katotohanan ng Diyos, Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 3, 1 hanggang 2 at 1 Timoteo 3 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa minuno ng pamahala sapagkat walang pamahalaang sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang loob sa pamahalaan malaban sa itinakas. Langan niyo ang mga hari at mga maihan. Pamuhay tayo ng tahik at mapayapa na may kabanal pag-uugali. Mabuti ito, malulugod sa Diyos ating tagapaglig. Naway niyo ako sa panalito. Dakilang Diyos, ikaw ang nagtalagaming pamahalaan upang unuan at isa sa aming sambayana. Ipagkab mo sa puso ng munuan kanilang gawing gabay na salita, ikha at pagkatuparan ng mga na may buongan. Silang gabayan sa nilang at pamamalakad na kanilang mabisang matugon mga pangangailangan ng mga mamamayan at malunas ang mga maraming ng aming lipo. Ang hinihiling na sila bigyan ng isa at katapatan sa guyod ng magandang asan para sa mamamayan upang sila ay lag isa una kapakanan ng sambahan. Silang bigyan ng mga mahina at walang lakas at huwag pa yan maapi ang mga

0: at walang laban. Sa araw o pangalagaan na ang sambayanan at kanilang idiktsila sa kamay ang masasama. O Diyos, ipatuloy na pala ang kalooban ng mga pinunos mo. Lay ang makapagpamaydunong at mailak na puso. Naway silbing modelo ng magandang asal, batan, tsatsaga, kaisa, katuan at pagmamalas kapwa. Iyong kahabaga pangyarihan sila pagtibayin sa anumang mabamon o sulin na maaaring muli sa aming at iligtas sa lahat ng pa. Kaloob mo na mahang anumang hamon ng mapayapa o ang loob, ikaw ay kasama. Ipagpalain at bantang aming sambayanan at kami ay iyong ilayo, itas sa sitatangkang nan o sirain aming kapayapa at kalayaan ng iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mahukong, paghato ng hindi na ay humatol tayo sa katuwi sa lahat ng or. Gaya ng ibis iyong banal na ang isang yan ay matatag lamang na namumuno ay rungan, tuwi mawawasa sa lapi sila gahaman. Ipagtibay mo ang mga puso, integridad, kahabagan sa iyong mga utos at tunay na upang ang iyong pamahalaan yung kalugod-lugod ng mga mata, ang iyong mga biyak, pagsulong at paglaban ay aming at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayat ang aming pamuno at mga mamamay na palagin sa iyo at ikaw ay anapin habang ay tumataliko sa aming mga kasalanan upang ay iyong pakinggan at patawa at pasaganahin ayan. Aming panalangin iwala sa iyo ang mga pinuno sapagkat ikaw alingan ng lahat runungan at daya. Maraming salamat on sa iyong aming mga dalangin sa pangalas. Amen.
1: Ang DYHP 612 sa Cebu 1 Talk RMN.
2: Pahibaw ang programa nga imang bati o sineran. Bisa huna-huna o pagkatun ialamang sa nga tigma o ilabot kinistasyon.
3: Program is brought to you Herbsmed Pharma.
4: Kaba, adunay kapin sa 5 ka milyon karen laing mga kaho o mga tanom sa kalibutan. O dunay linibugi ka ini nga mo ilanon isip herbal tambal sa atong kalawat o gikan sa linibugi. Kasi, gipi ang pinakamaa, ang pinakais, ang pinakaipo o pinaagi o moderno sa pagproses, giitos, gipi, giusa ang nga do sa una. Nga diin, formulation ini isip ko sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mo ay napamatudan sa kadaghanan na kagamit ni kini ang liniment mupatang o mapaalim sa mga nga mga samad muga o mapapali sa ka ang liniment oil haplas o sa panghil sa mga nalisa haplas sa huba haplas ang mabdos kahat napas subaw o taso haplas nakit sa kalawasa pamaol o nabikungan ang liniment oil sa gaing haplas alang sa arthritis rheuma o stikig sa libog naundan nga ang nabiki paralisado nga daga na o sabog nga mas daling hawasan sa las kini sa ilang o kalawasan kwan makatulungan ng kaon pagkahumayo usab sa mga hago og nabasa ang non-slip oil sa mga damit nga diin daghan ang mga nakagamit ni sila subitido ngod sa pagka-epektibo daghana ang mga nakatestimonya nga nangaayo ang liniment oil available sa butika bisan lugar

0: August 18, 2026. Lang sa watampo na usap ang atong paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Victor. When is then by Victor? Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Osbong ko standby, Victor, alang sa imong sumat. Tinis siyempre sa

Nanguta na siya kanako kung naba ko nugay bakante nga oras. Nanginahanglan ko na siya handyman. Nanguta na siya nako kung kabalo ba ko mo ayo og mga minor nga wiring lang ate sa kuryente. Mitando ko kay gauban-uban man ko kanihiya sa kong uyuan nga usa ka electrician ate. Busa nakat-on ko sa mga basic electrical wiring. Ako man ang iyang assistant. Tuod man natabangan ako si Carla sa iyang problema. Natapos na ako ang iyang gipatrabaho. Abi mo, midugang siya na kung pwede, tabangan ako siya sa pag-arrange sa iyang mga appliances. Sa iyang wardrobe or cabinet, ate. Panguta na siya kung asa mas ninot ibutang. Natigayo na nahimo na pod kong interior designer, ate. Apan na makalingaw, tugod kay ganahan siya sa kong gihimo. Huwag ko magdahom nga mahimong nindot ang resulta sa akong trabaho. Napansin ako nga wala ang tao sa ilang balay kundi siya lang og iyang katabang. Gipangutan ako siya kung asa iyang parents. Abroad ang iyang ginikanan. Naginusara lamang siyang anak. Yaya lang ang iyang kauban. Usa di ay ka-engineer sa Carla, ate. Bata pa siya apan stable na og profession. Yan ko niya nga doon na siya ay hinigugma o sa ka-doktor, ate. Nagtrabaho sa Manila. Dati, gayon na sa diyang natapos na nako ang akong trabaho. Manamilit na ako apan iya kong giignan nga manihapon sa kaya taas-taas ko na akong trabaho sa tibok adlaw. Nagabinaan ko, ate. Matod niya, sabayan na lang ako siya panihapon. Gusto na kumulakaw. Kaya lagi na apakoy klase. Apan mihangyo siya nga ubanan sa siya sa pagpanihapon. Mauaw ko mabalibad ate na kaingon ko nga. Absinan ko na lang yun ang akong klase. Katuwaan, iya kong ipainom og wine ate. Human sa panihapon. Nag-inoming tulo uban ang iyang katabang. Nalingaw ko ate, may siya mo kanta. Ako siyang ipangutana. Naba siya mga barkada. Matod ni Carla, naaapan mas gusto niya nga sa balay lang mag-inom. Natigay yun na, naabdan kong alas 11 sa gabi eh. Ate R, medyo tipsy na si Carla. Sa dihang, mihangyo na sab siya kanako. Nadili una ako mapauli. Talit ko niyang gihagkan ate. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon na ulaw ko nga to kaniya. Panmatod niya. Gwapo ko nako. Ate, nawala ang akong tanang kaulaw. Salaktod. Lahi ang akong paminaw ni Ate Gayuna sa dihang. May pauli ko. Ngamigakos, ug mihalok siya kanako. Mao kani ang sugod ate. Magsige na magkita. Ang kunan ko ate, adunay nahitabo ka na mo. Ug malipayon ko sa among relasyon. Na naging kabahin siya sa kong kinabuhi, di ko makatuo ate. Na ang sasama kang Carla, makagusto ka nako. Miabot sa punto nga moabutay na ihama ginikanan. Iya kong giignan nga dili ug dili gyud magpahalata nga duna mi relasyon ate. Nakasabot ko. Na dili pa ko niya kayang ipailaila sa iyang ginikanan. Tugod kay ubos lamang ko kaayo. Pila ra may sugilanon pag-abot sa iyang ginikanan nanuroy sila bisag asa. Ako ang gihimo nilang driver. Wa ko magdahom nga moabot sa punto nga moabot usab ang iyang hinigug mga doktor ate. Gika sa Manila. O giya kong giignan. Mangayo siyag pasaylo. Kinahanglan ko no, na magbulag na mi, Ate R.

wa ko tuyo wa ate. Daw po niyal nga may taob sa kong dughan ang iyang giingon. Di pangutana ko siya. Sa panahon ba nga nagkarelasyon mi, may bati ba siya gugma nga rikan ako? Matod niya, oo. Apan taman lang diha og isipo na mo nga wa mi nag-ila. Wa ko lang mahimo ate gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Misaad ko sa kong kaugalingon nga kalimtan ko na si Carla. Iya lang gigamit ang akong kawadon ate. Iyang gigamit ang akong pagkapobre. Ang akong pagkaordinaryong tao. Gidula-dulaan niya ang akong kasing-kasing. Alang kaniya mura lang kong usa ka basura nga pwede lang niyang ilabay pag di niya ganahang gamiton. Gihimong lingaw sa panahon nga gimingaw siya. Samtang wayang hindi gugma. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, gifocus ko akong panahon sa akong trabaho o sa akong pag-eskwela. Abi mo ate, sa kursong engineering ako gikuha, bisan gamay ang akong income, pero gipaningkamutan yun ako ang kayahon. Ang ginagmay nga tip sa akong trabaho, akong gihipusan. Magamit ko lang sa panggasto sa akong mga panginahanglan. Usa ka adlaw, kalit na miabot si Carla sa akong itrabahuan. Nangumusta siya. Nagtubil. Dili ko gustong mutagad kaniya. Apan na ang tag-iya sa gasoline station at gayon na busa, girespetuhan ko na lang siya. Kaslo no na dae siya ate. Matod niya kanako. Sa gamayang higayon nga nagkauban kami, malipayon ko na siya. Gitubag ko siya nga ayaw ko istoryahig pulong gugma. Alang ka na ako, dugay ko nang ikalimtan ka ng butanga. Matod niya, dili ko na siya malipayon sa iyang hindi gugma. Mas malipayon siya ka na ako. Magpaabot ko na siya hangtod makatapos ko sa kong pagtuon. Nati gayon na, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Kinsa man ko ngayon paabuton, kinsa man ko nga mutuo sa iyang gisulti. Nga gani kasluno naman siya ate. Alang ka na ko, laing bakak na usap kini. Wa na ko kinihatagi o pagtagat. Kung sa una iyang nahimo nga paasahon ko, lisod na karon ate, di na ko mutuo niya. Busa mas nagporsigi ko sa akong pag-eskwela. Mas determinado ko nga makatapos. Kaya alang ka na ko kinilang ang susi nga mausab ko ang akong kinabuhi. Salaktad ate, dali ra kaayo ng labay ang mga katuigan. Og natapos ko ang akong kurso ng engineering. Wa ko magdahom kauban ko akong maginikanan. Miabot si Carla sa akong graduation day ate. Apan sakit. Doon na siya kauban nga bata. Nati gayon na magduha na tingali katuig. Gi-congratulate ko niya. Nagpasalamat ko kahit papano. Mitambong siya sa akong graduation. Matod niya si Baby Justine, ang iyang anak sa iyang bana. Ug nagbulag na kuno sila. On the process na kuno ilang annulment, ate. Sugod adto. Kanunin na siya mapakita na ako. Gusto siya na magbalik mi. Kung dawaton ko daw iyang anak. Engineer na kuno ko. Kaya na kuno ipahambog sa maginikanan. Ate. Sa tinuod lang. Sulod sa pila katuig, gusto kong kalimtan si Carla. Apan siya gihapon ang gipiting sa kong kasing-kasing. Apan dunay babag ate. Di na ko gustong mutuon niya. Kay minsan akong gitalikda niya ate. Iya lamang kong gigamit. Ug nahuna-huna ako nga. Basin. Masakit na pod ko ate. Gusto kong magsugod na lang o bagong kinabuhi. Nadili siya kong kauban. Ate R. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Angay pa bang tuhoan ako sa kababae nga kaninang nagpasakit ka na ako? Sincerely yours, Victor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo Victor sa imong pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Pagkaisiboy, pagkakain ni mo Victor, oy, dali rabang kay kanahigugma. Well, anyway, basin tuod o si Carla, mura bag irresistible po nga babae, dilig ka balibaran. Na may babae nga ingon anak bitaw nga, unhan lagi ka sa lalaki, mura unhan ka sa babae. Ang lalaki nga unhan sa babae, mura di ka balibad bitaw. Well, anyway, kao ba na to? Then she know ba ba niya?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjun, usta na mga suking takes away, bye.
0: And of course, diri ang ato, URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ka daw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Murag diri gyud nato makita kung giun sa paghuka na ba ang pagpanamastamas ang pagkalalaki ni Victor. Yes, Deji Nobs, ikaw si Victor. Ikaw na siya sitwasyon. Minsan na ka nasakitan. Karod, abi ba, kay nakahuma na ka, engineer na ka, pwede na ka na ipanghambog. O sa din yung gugma? I mean, ikaw na lang
1: yes. Matabagon. Kung ako, ma'am, honestly, ha, sa akong own perspective, diligid ko, oy, dili ko mo to, o nga, nag-usap na ka. Kay, imagine sa kasakit sa tao, labi na lalaki, ma'am, ha? Kaya grabe binigarbo ang lalaki niya. Inan ka lang, ha? Isipan na lang, ha?
0: Wata na kila.
1: Wata na kila niya. O, ano siya gigamit?
0: This time, dili si Carla ang nagamit si Victor.
1: Yes. Muna siya ebidensya, ma'am, nga. Actually, kanang wala gid sa gender ang pagbinuang, no? Kanang, depende gina sa tao. Nagi mga babae nga yung anigid po ba nga. Murag, kanang sa absence sa iyang uyab. Si Victor ay ang nakita nga mo, oy, temporary niya yes. Nga, mahimong lingaw, mahimong sabaka.
0: Pero wata ka balo sa unaw na ni Carla, kaya nagbulag bang gitsa siya yung bana?
1: Nagbulag na sila.
0: Pero ang problema, kaya ba ni Victor dawaton nga, na anak si, you know, sila yes. Ang nag-uyab, nagpaanak siya siyang bana, and then nagbulag sila, kaya bato siya kay Victor, o sa mga yun, love yeah,
1: ang,
0: na?
1: Ang or? Word, manggod nga, kaya na siya ipanghinambog tungkol kay engineer na siya. Murag, insulto gihapon, ma'am. Insulto siya paminawon sa side ni Victor nga, ay hara siya gikuan lugar, ay hara niya gikuan si Victor tungkol kay nanay pangalan si Victor, nanay ikahinambog. Bati kaayo, bati kay siya nga kuan nga, kasi ito gana, mga sitwasyon.
0: Tinood, manggod na, kaya kanipa ito ang mga babae na sa alta sa syudad.
1: True.
0: Gusto mo ko na nila ipanghambog ng ilang boyfriend. Ngunit ano akong boyfriend mo na yung trabaho mo na yung negosyo, di ba?
1: Yes.
0: Yawa ba siya ka panghambog? Alam mo yun, siya yung estudyante na, gasoline boy. Hindi niya panghambog.
1: Yeah, pero mo lagi. Yan ang ganahan siya. Ganahan siya na in love siya. So, mo lagi na. Kung ako si Victor, dili ko mo to nga kuan or dili na ko dawaton si Carla kay dako magunang insulto sa iya haba
0: na imagine na ko kinisiguro si Victor or si AJ Falcon
1: AJ Falcon
0: oh,
1: yes
0: no, na si mga barug bitaw nga medyo kay kala si AJ Falcon man good
1: grabe ka charming siya daka grabe sex appeal oh
0: nya dati ba nang mag-uuma lang you know
1: kay
0: ana nga beauty siguro ni si kuan ba
1: oh si Victor nga wa ka resist no regardless ya
2: nga parian na inyong nakita karon diri kun nag-inasarang lalaki.
0: Tesa, kajut lang karoon sa nako be.
1: Oh, saan ka? Punsaan ka?
0: Basi kuno si Koan, Victor Muramurag si Cap. Nga kada bang gug dunon kay mga babae. No,
1: oh, bisad way ginabuhat ang babae gimang
0: itag effort.
1: Oh, my god.
2: Isud ko ana ate.
1: Mo ni mo struggle ka.
2: Struggle na ko nang tud karon.
0: Adi ay.
2: Mo bitaw nga aga og to hapon magsigig ko kang yo nga ilikay ang tawon ning mga bayhana sa kuha.
0: Nagrimo si Jelly.
1: Narig mga reaction paper din ni Cap.
2: Halos dito ko buta daw ipang black na nako ning mga
0: probuyag.
2: Sorry girls ha, pero ayaw na mag text palihog me please.
0: Di ay pero pareha kang Carla nga halukan ka.
1: Mugi mag-una-una ba?
0: Una nag-halok.
1: No?
0: Yeah.
2: Actually, ate.
0: Naka-experience na ka na,
2: wapa. Before ko mo kuminsan.
0: Hindi, bangutana ko ni mo, Cap. Ikaw.
2: Lam-lam-lam mo, girls! Wapo ka ba loon sa abong gipati? Ipahikog, mami ninyo! Nag-una-una mo panghalok! Namanday kayo, uyap, layo, pag-abot, iunsa ko ni mo! Gabasa ka pa sa imong literati. Gidog sak na kong dugan. Kinabati yun ako. Kay isip po sa kalalaki.
0: Pero ikaw, nakasalan na ba ka na, Cap, nga?
1: Ang babae ang
0: babae na naghalok sa imo. Ang
2: dili
0: babae.
2: Naman ko na nga ipangutana. Kipirting tagana mga babae.
0: So?
2: Dan, kadumdum ka, Dan. Di ba? kining mga babae karong panahon na, karong paikugbaon lang ka ba? Na wala ka siya muna una. Igo lang ka ingon niya, na-appreciate. Iunahan ka.
0: Di ba dubalim? Isi boy, po kaya ni mga laki uban. Oy!
2: Siyempre, babae ba yung nauna? Nasaptan yun ako ni si Victor.
1: Digil mo balibad niya. Ang lalaki, di mo balibad.
2: Na-attract na sa kay Carla.
0: Na-attract siya kay Carla. Engineer. Guwapa.
2: Pero ang respeto na, yan yung una-una mag-inisi. Lam-lam lang ka, Carla. Kalami! Bagyan ni Mugtonson.
0: Sa Tonson?
2: Imagine mo sa game mo si Carla. Boys, inyo ginipapalandungan.
0: Laura bangod siya.
2: Papalandungan yes. Ginato ni Boys.
0: Laura man si Carla.
2: Gipag... Ipahigugma si Victor.
0: Sala pong Victor na higugma
2: siya. Ay, isa na higugma si Victor. Gipatilaw ni Carla.
1: At least sa katilaw.
2: Sa langit.
1: Daog gihapon si Victor.
0: O, paldo gihapon.
1: Paldo gihapon. Hindi pa bayaran
2: ni Jimova ang sakit na gibati ni Victor yun. Gibati yun akong sakit ni Victor. Isip po sa kalalaki, ha? Pwede sa kita yun sa gibuhati mo, Carla. Yun, no?
0: Pero ang point there is...
2: Pero ako ka-advise ni mo,
0: na naman na.
2: Ang naglabay is naglabay naman. Klaro magay sa imong sulat.
0: Pero ikaw, Dejinovs, dili gid ka.
1: Ako dili ko matuog yun nga. Dili na ko dawaton.
0: What is done is so, done.
1: Na, yes. Oh. Enough na tong nailad ko ni Moy kaysa. Dili na ka makaduaan.
0: Kaya katubi ang hitabua. Diretso siya ingon nga, bulag, pasensya, bulag na ta.
1: Isipan na lang. Isipan na nag-ila. Kana palandaan.
0: Oh, grabe ka, bugat.
2: Ngano na may mga babaeng nga na, no? Ano pa ikugmaon ta ba? Kanang may gugma na ta, na fall in love na ta, ihulog lang tagalit ba? Kaya-kaya rin kaya, ninyo, girls, na maingon niya, bulag na ta. Pero kami di kami kakaya ganda na eh.
1: Dili man mo makikbulag, mudugang raman mo.
0: Gani?
2: Imagine, kaluoy sa tao, pobre in tao,
0: pero kung kima nakita ni Genovs, ganit siya out begad si
1: Carla.
0: Carla, siguro yes. Usa sa reason na nagbulag siya siyang bana nga doktor tungkol kang Victor. O nag-addo siya dito sa gasoline station. Dili siya tagdo, ay kasi niya higugma. Kaya doon na ako nagkalimtan nga pulong. O, di ba? Yeah.
1: Lalong higugot.
0: Hugot kasi Victor. Ano niya? Karoon na nakagraduate na siya. Kumadawat ni akong anak, gusto ko mag-ulit. Ah, siya na po yung nag-initiate.
1: Siya na po yung
0: nag-hustle ang malinaw ang kinabuhi ni Victor.
2: Kalami, diba? Bagid ni si Carla. No, anyway, dili magkita ba tingalaan eh. Kay, dili ka naman si Carla gakita. Karong panahon na, ingana na magkita ba babae.
0: So, ikaw, isip mo sa kalalaki, kung ikaw si Victor, kung sa imong buhaton.
2: Di na ko paligoy-ligoy, ate. Dawaton yun ako.
1: Bisa nasakitan ka, bisa na potential nga.
0: Basi pasakitan ng bali.
1: Oo, nausuan pa.
2: Anad na magkita.
0: Kunya, time is to na hana, na siya anak.
2: Mahalag kapulo, kadusi ko din mo pasakitan.
1: Hindi ka mo palibad.
2: Dara ka sa ako kinabuhi.
0: Natal, bahala yung anak isa, ikaduha, imo naman.
2: At least, dili na ko magago. Nanay pakapin.
1: Hindi na mo tabiog.
2: Hindi na ko tabiog. Sayang magandang opportunity. Klaro mo guys, sa sulatan po ni Victor. Nanay kong mapagin si Victor. Ikaw po, Victor, ay napakipot niya.
0: Pero grabe sa grabe mo yung drama. Kada bang,
1: dili lalim ang trauma sa kalalaki.
0: Na in love ka, gihatag ni maimang pagka, iyano nga pagka lalaki sa kang Carla.
2: Diba? Pero nakita na ko ati, nakapabalandong na po din si Carla. Nagbasol na po. Tagay siya si Carla, Victor?
0: Hindi, ako lang po nakita, ga-reach out kid si Carla sa iya. Kaya wala na po agad siya ay, kada bang plan nga makikita.
1: Most probably si Carla, dili lang ginya kaya paglaban si Victor tungkol sa estado ni Victor.
0: Yes.
1: Pero
0: and normal actually masugot sa dili normal siya ang sitwasyon nga.
1: Masabta na
0: to. Syempre, pangutan-on siya ang ginikanan ha, kadaghang lalaki imong uyab doktor ipaibaylo nimo ani.
1: Gasoline boy.
0: Of course di niya kaya mapailila. Pero iba na ngayon, engineer na si Victor.
2: Yes, kaya na ni Victor planuhon ang kaugmaon nila ni Carla. Na? Kaya gani niya ipatukod ang building kada pa kang kasing-kasing na daot.
1: Yeah. Grabe.
0: Grabe. Di ay, ano ba?
1: 10 points ka dyan.
2: Tuloy kami nga mga lalaki ati, masuko, may ubos, masakitan, pero ang gugma na mo, nagpabilin yun na.
0: So,
2: ayaw na pagpakipot-kipot niya. Nidlool na si mo si Carla. Dawata na ng gugma ni Carla. Kay, kung magloo na po, masakit na po kausap.
1: Pero lisod man gud anak ka, kay mo lagi gikaminosan na man gud siya. Ganang sa ilang history ba, dili okay ra ta to gibyaan siya nga naay saktong rason. Pero kanta ang gibyaan ka kay tungod sa imong estado, tungod kay ano ba mura bag
0: insulto kayo.
1: Insulto kayo ang rason sa iyang pagbiya eh. So nganong hatagan pa man nimog tsansa nga mausban pa. Yes. Kay misip pag moingon ta nga engineer ka, pero dili ka siguro same as unsa gistado ni Carla kay kwartaan bigit si Carla. So dili gyapon ka murag makatupong sa ilang level ba niya. Kung mabalaan niya, ah, gasoline boy, di ka sa una. Nga na ba nga istorya good sa ihang pamilya? Mm. Naagyapon na ang discrimination for sure. Mm. And ikaw nga, si Victor, labi na ihang trauma ba? Murag lisod kayo isalig kang Carla pag-usab. Kay, di ba, okay kaayo sila, okay kidagan sa ilang kanang panag-uban ato nga panahon niya. Kalit lang gid kayo, as in kalit lang gid siya giignan nga kalimti na lang ko nga.
0: Tinuod.
1: Di ba? Nakasakit.
0: Besides, dili pa pagi totally free si Carla kay on process yes. Pa niya annulment. So, di pagi siya free. Kung buto na una, napakasal na mangod siya gid og lang. Minyo na magid siya.
2: Pero kami mangod yung mga lalaki ati. Once may higog mami, balag kapito sa kapito ninyo kami pasakitan.
0: Kapito
2: ninyo,
0: sa kapito. Sa 7x7?
2: Yeah. Iyan na mangod ang usa ka lalaki na tinutanay na higugma sa babay. Mm-hmm. Balag balik-balikon nga mapasakitan. Ang importante na ipipila ka oras
0: Suryahe!
2: Nga mong ihanduraw na nag-uban kamo ni Carla Victor na nalipay ka.
1: Mao ba?
0: May mga lalaki.
2: Sagsadili nag-idawato ni Victor si Carla.
0: Nagi ko niya ilan nga lalaki ba?
2: Nga wala naging chance na magbalipayon siya.
0: Masuya lang siya. Ayaw na ka. Nag-uli ni mas kukuya. Buwan naman gali siya napakita. Yan na naging na ganyan ako kay nag-uli na siya siyang uyab. Bisa gikuan lang siya. Sa tawag ka naging prank lang siya.
2: Normal magkuna sa lalaki nga magsilos. Kabupod yung nga babae. Bagay nga nang nga sitwasyon. Inyo po ka rin kingoning lalaki. Kabupod po kay... Garbuson pud mo kayo.
0: Karingking on tanga.
2: Pareha ni sitwasyon ni Victor. Inga ni karon.
0: Ikaw, pero
2: gi-reach out ka na ni Carla. Ayaw na pakipot Victor. Kay
0: mo bina hinong daro siya pakipot
1: sa
0: diba? Kitan siya.
1: Sakitan hinoon siya.
2: O kay na ayo man sa advice kay nahigugma siya.
0: Amo lagi na diha.
2: Tungod sa kay nahigugma ka, ayaw na pagpa dugay-dugay.
1: Huwag ni Timaylan nga si Victor, nagi siya pagkahuyang pagkataog yun. Kanang pagkalalaki, wiki nga pagkalalaki.
2: Ang problema ni mo, Victor.
0: Perfect biya siya, no? Kaya kabalo siya mo ayaw.
1: True.
0: Kabalo siya mo ayaw marriage arrange sa balay. Kabalo siya mo ayaw kuryente. Hala, labi na karoon yung engineer na siya.
1: So, kwan yun siya, husband material yun siya, ma.
2: Ang problema ni mo, Victor.
0: Kanang guwapo bitaw nga giingon ni Carla nga may itsura siya. Pero kaka-imagine na nagayok si AJ Falcon, aning bataan eh.
2: Ang problema ni mo, Victor, kay wala ka gapangita og reserba.
1: Nalala, nasad, tudlo, anasad ni mo.
2: Kay kung gapangita kag reserba, bahalag, bulagan ka usab ni Carla.
1: At least na isa.
0: At least, na isa nga katuan.
2: Na isa nga katuan. Ah, yung mahinom duman, ma-realize na yun ni mo na 1 plus 1 equals 0. Mauna kay importante nga kinanglan na itulo.
0: 1 plus 1 equals 0.
2: Napay plus 1. Nagpabilin.
0: Okay, sige. Sabi, ang ngayon buhato ni Victor, ani, 1 plus 1 plus 1? Or 1 equals 0 na lang yun? Stand by, balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong bitin mo, kata doon, yun ako gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceli at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelian Nusep, agpuyo ko din sa Purok Dong, Liz, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili mali kayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Balita. Of course, ato sa itim bayang ato mga Facebook and YouTube viewers from Dini Mor, sana Dini Mor Riendo. Ang sabi ni Dini Moriendo. Ayan. Hi, Ate Arlene, De Genova and Cap June. Daga salamat sa inyong programa. Makadasig kayo ni sama nako nga mahiligon mamati. More power ninyong tulo and God bless us all.
1: From Roderick Castro Nuevo, good afternoon, Ate Arlene. Shout out gikan sa Tambis Gindulman Buhol. Pa-request po unta mi gamay nga kantang Bisaya sa dili pa mahuman ang inyong programa kantang para Bisaya. Mas aligri among hapon. Daghang salamat.
0: Ayan. Good afternoon ninyong tulo, Ate Arlene. Kagwapo gid ninyong duha. Kagwapa gid ninyong duha ni De Genova. Always yung kumaminaw sa inyong programa sa radio pero talag sarapod ko makalantaw sa imong live sa YouTube, Ate. From Chris Mar... sani Chris Marietiniano.
2: Eh, sa ate, tulo mo ta dire.
1: Wakagiapil.
0: Doha na kagwapa eh siya. Oh, ate, gwapa gid ninyong duha ni Deji. Sorry, wakagiapil.
1: Nalimtan ka ka.
0: Oh, nalimtan ka.
1: Hello sa inyong tulo, Ate Arlene, Ate Nova, o Cap Jun. Watching po dire sa Barangay Maniak, Gihulngan City. Pwede pa shoutout po sa kong pamilya o mga silingan nga nagtapo karon. Nagtanaw ninyo samtang nagsima-sima og snacks. Lingaw kayo mo tanawon from Anna Marie del Rosario.
0: From Maricel Armada. Hi, Ate Arlene. I'm watching from Iligan City. Magkatawag ko ni Cap Jun. Ikaw na po dire. Magkatawa ko ni Cap Jun nga makasapot. Ipakapinan man ka.
1: From Helen Balido, mayong adlaw, Ma'am Arlene, shout out sa De Carlos family diri sa Nangka Consolacion Cebu. Nagpaminaw o nagtanaw dyan mi sa imong programa matag hapon. Daghan kayong salamat sa mga maayong leksyon.
0: From Simpao, Dadududoy Cherry Jan. Good afternoon, Ate Arlene De Genova and Cap June. Shout out watching from Purok Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Pa-shout out sa Simpao family o sa Hapit Anay Etery of Kelia Fa... Kela family sa Takipan family, salamat gid. God bless you always to your program. Wala nas ga-biblical and philosophy si Cap. Wala na ka-biblical Cap. Halata, chicks tirada na gihapon. Women's empowerment lagi hapon si DJ Nova. Family counseling gihapon kay Ate Arlene.
2: Retired na.
1: Hi, Ate Arlene. Pa-shoutout pa sa Villanueva family din sa Barangay Talisa, Hingoog City, Misamis Oriental. Daghang salamat sa paghatag ug maayong vibes sa mong hapon matag-adlaw from Cherry May Pineda.
0: From Ronaldo Manalo, shoutout idol sa akong barkada nga si Ramoncita usa tang tropa. Watch your live weekend sa Lilyungan, Carmen Cotabato. Keep inspiring us daily.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Nasarang kaoban ni mo diha sa studio si Mary Joy Castellano ni. Nagtrabaho ko sa Qatar sa Abu Nakla. Pero taga Don Carlos Bukidnon ko. Pag-greet lang unta ko sa akong pamilya sa Pinas, labi na sa akong panlanggang bana nga si Ruel og sa among upat ka mga anak nga sila RJ, Anton, Soy-Soy og Cedric. Greet po ko kay Auntie Inday, Tito Kare, Ate Badat, Che-Checks na mga igsoon o pag-umangko na ko. Gimingaw na kay ko ninyong tanan diri sa gawa. Stay safe mo kanunay.
0: Okay. The Genovs, imong final para kang Victor.
1: Victor, para na ako, no, hatagi o kana bang, hatagi o kanang garbo imong kaugalingon, hatagi o panindigan nga di na ka mausban sa kasakit niya imong nagian kang Carla. Kay imagine, human ka niya giluwa karon mo balik siya tungod kay naanak ka, tungod kay naanak kay kapasigarbo, tungod kay naanak kay ngalan, tungod kay engineer na ka, tungod kay nakita niya nga nilambo na ka, ayaw pa siya mo balik sa imong samtang sa panahon nga imong gidedicate imong kaugalingon sa iyaha, iyara kang basta-basta nga ipadaprin giluwa. gitamakan nang imong pagkatawo nya karon. Ayha pa siya mo ila dayo nimo nga naana siya iris imagine ana siya anak pakapin ha. Mm. So mura bag
2: iha Genova di Genova. Unsa to gimo siya giluwa gitamakan. Nga anak kita imong mga girls karon pa
1: nang yes. Kay imagine so to mangud kayo to kap kay imagine mo sincere ka siya genuine kay siya sa yang paghatag o paghigugma kang Carla ato nga mga panahon nga miskan tuod nga sa estado silang kinabuhi wala gid siya nagduha-duha sa pagganang kuan ba paghatag siyang kaugalingon ya kang Carla nya karon mobalik si Carla human sa pagbiya ni Carla nga gipil wala biya siya gipaglaban ni Carla ato nga panahon diretso biya siya og kanang kanabang
0: disregard diretso
1: disregard diretso nga sayo nun ka sa word nga ayaw na lang ko ana isipan na lang nga wala ta nag-ila. So sakit ka ayo na grabe na nga ko ano grabe na nga trauma nga nabuhat kang Victor. So para nako wala na kuan, wala na igong rason nga iha pang hatagag chance si Carla nga mabalik sa iyang kinabuhi kay murya pon ma-remind dragya pon siya basin pag mahulog pa nga ang ilang relasyon kay huyang ang pagsalig ba kay lagi na trauma man si Victor sa iya. So unsa pa may ko ano kanabang
0: use
1: ana nga sitwasyon. So may pagmangita na lang si Victor og kanang fresh start gyud kanang babayi nga ilhon gyud siya hatagan siya garbo nga digid saway pagduha-duha ba. So again Victor ayaw na gyud na siya dawata si Carla aron di na ka masakitan pag-usab. Basin magamit ra gihapon ka yang ending mabiyaan ka. So ayaw na
0: gipagamit o ayaw na ihatag imong
1: diba imong pagkalalaki. Sa kanunay, kinayayong DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong URP professor. Sa to, ayan na mo, girls!
1: Lam-lam!
2: Tinood ba yan eh? Tinood yun eh. Daghan kayong lalaki karong panahon na, karong henerasyon, nga kita mas tamasan sa mga kababayanan. Mo, sugutag sa dili. Kanang, murag amot na kaminos bining mga bayhana.
0: Dili eh.
2: Kanang, sa'yo lang ka nga, gipahigugma, gipalamian.
1: At least nalamian.
0: At least na lamian.
2: Hindi ang indindi ay gibulagan. Ang worst pag yun, gipaangkan. Ang worst pag yun,
0: gipaangkon.
2: Isang pa na, ang advice mo, Victor. Narekomendoman ba? Kung nakay Bible dia.
0: Ase?
2: Pag-abli ko ng Salmo.
0: Isa, wala na ito ng imong kwan.
2: Salmo 147.
0: Aha. Psalm 147. Okay. Ako nang kung anon bi.
2: Giayon niya.
0: Ang? Sige, ayon.
2: Ang mga adunay dugmok nga kasing-kasing.
0: Aha.
2: O iyang gibugkos ang ilang mga samad.
0: Aha, sa ato pa na ayaw na doon na ugibog ko sa sama niya.
2: Sa ato pa, kita nga mga lalaki, andam ta mo ayaw sa mga dugmok na kasing-kasing o bugkuson para maayaw ang mga sama.
0: Ito, Salmo.
2: Salmo 143.
0: Okay. Oh,
2: ingana na siya, Victor.
0: Sa ato pa.
2: Sayang kayo kagwapa na ayaw na pag...
0: So kato mga nadugmok na kasing-kasing, ayuhon na lang to.
2: Ayaw na pag una-una ato ng labay. Total na naman ang babae. Andam naman yun nga, kanang makikuban ni mo, nagbasol naman siya, na-realize naman yun niya, nga ikaw yun, Victor, ang para sa iya ha, kaya ikaw man yun ang iyang kadangpan.
0: Ipaangkon.
2: O ipaangkon. No? Mauna nga, ay natuno na ah. Una-una ano na itong bersikulo nga gibasa ko sa imo, gindalit ko para sa imo.
1: So panindigan na lang ang mapagmahal.
2: Giresearch sa URP sa Library of Questionable Studies para sa imo ah. No? May gugmaon man tanga mga lalaki. Dili man taingon niya mo dumot yun.
0: Okay.
2: Kanya, ikadwa, sayang kayo ang kagwapaan ng bayhana, imong balibaran.
0: Ayaw balibari.
2: Ayaw ginabalibari. Itik na ang opportunity. Kalami alang Carla, imong baribaran niya.
0: Ano ba yan, kalami?
1: May nang rin na siya mag-effort ka, kay yes. Si Carla na mag-apas.
0: Correct.
2: Mawagin na ako ang advice ni mo. Kalinti to ang tanan, ihuli, ipahupay na ng kasuko ni mo, ay nagpaminaw anak ang Dijinoba, nga ka nang giyatakan, gikwag kayo magsakit na imong dugan na paminaw. Pag,
0: okay.
2: Kanya, ikadwa, sayang kayo ang kagwapaan ng bayhana, imong balibaran.
0: Ayaw balibari.
2: Ayaw ginabalibari. Itik na ang opportunity. Kalami anang Carla, imong baribaran niya.
0: Napayag kalami.
1: May na rin na siya mag-effort cap kay yes. Si Carla na mag-apas. Oh.
0: Correct.
2: Muna, mawagin ako advice nimo. Kalimtito ang tanan, ihuli, ipahupay na ng kasuko ni mo, ay nagpaminaw anak ang Dijinoba, nga ka nang giyatakan, gikwag kayo magsakit na imong dugan na paminaw, pagbasa og Biblia, pamanandong, pagsimba.
1: Gamita na sa tag-Biblia, dinataka-pangugatan eh.
2: Kay kita mo kung mga lalaki, nakabalutan nga, kini mga babae, makasasala mong gito.
0: Ay! Time's up.
1: Sa lugar, come on.
0: Lugar, tamahumanan na ang tatang siyam-siyam.
2: Mangyan eh, sa sinugdanan.
1: Come on.
0: Bawiya,
2: sa sinugdanan. Ang mga babae ang nagtintal kang adan.
1: Oh, nanasay.
2: Sorry. Ang babae ang nagtintal kang adan si iba. Sila ang nagsugod nga nung nakasala ang lalaki.
0: Kagitintal mga
2: sila. Pansani, sakto kaya po ni si imong sulatampo, si Carla ang nagsugod nga nung natintal ka. Mangani, klaro kayo.
0: Isa ba'y halas-halas ani nga nagtintal kang Carla?
2: Si Carla ang nagtintal kang Victor. Mm. Pero kita magod yung mga lalaki, andam magpasaylo. Mm-hmm. Pasaylo, ano na si Carla? Iyatak ang tiunay nga gugma.
1: Hindi nga.
2: Kay sayang ang kagwapa ni Carla. Sa kayapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAD

0: capsul. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mao yun na. Then okay. Pagka stroke ta akong mama, mao to siya nga hian nga dai paliti ko aning capsule kay magaan-gaan jud akong lawas ana. Every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dress sa kapang, libungan o tabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Tagasalamat kani mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Victor. Sa imo papadang ati maswatang pa ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Kinala ko ikasulti nga na kani mo. Kuha kag papilo ballpen, be. Ibutang dito 5 karason nga nung dili mo mag-uli. Og 5 karason nga nung mag-uli mo. Timbang-timbanga sa 5 ka mga rason. Ngano mag-uli mo o ganon dili mo mag-uli? Asa mas bugat? Kay para nako, kung tinuod ka na higugma sa usa ka tawo, andam kang masakitan. Pero, kung doon na kay pagduha-duha, susama sa imuhang gibati sa pagkaron, di ta ka ma-blame, kay dili lalim ang masakitan. Meaning, dili na ka gustong masakitan. O kung di nakagusto pasakitan, likaye ang minuhat nga makapasakit ni mo. Ano lang kasimple. Again, sa gugma, sugal gihapon na. Kung willing kang isugal imong baraha, okay pa dayon. O kung di nakagusto nga masakitan pag-usab, likaye na ang minuhat nga nagpasakit ni mo. Thank you very much, Victor, sa iba papadangat. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. May nang salamat. Bye-bye. I love you all.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
14: Charm, Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangloob, kumaka Blue sa char!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
8: That portion was brought to you by MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:21 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa mga gobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang katuang nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw, lain sa mga higayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza 18 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa, nagtatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggantig paminaw sa karon nga mga orasa ha? Kumusta muntanan di maing gabi eh? Labi na itong maigsunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta muntanan mga Sugboano na itong maigsunan diri sa Dakbayan Sugbo. Probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Ato maigsunan usab diha sa Negros Occidental. Mayong nga gabi sa ato na magkauturan da nga mga Ilonggo, mga Iligaynon. Unya diha sa Sikihor. Mayong gabi ato maigsunan diha sa Sikihor. Ato maigsunan diha sa Bohol. Diha sa Bohol, mga Bulano na ito nga naminaw. Bohol, sa Leyte, sa Marugubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan ng mga itong mga sukindig paminaw sa dito sa gawas sa nasod, maing gabi eh. Kaninyong tanan diya sa kauluhan dito sa gawas sa nasod, may gabi eh, labi na diri sa Middle East, kasamang Nistor, dito po makasama sa Europa, maayong buntag ninyo diha, maayong udto, itong makaigsunan nga naminaw sa garon, ang mga OFWs na to, ang kanunay nga nagatang sa tuang programa, diri sa tuang pagkulo kabildo sa garong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen, ato mga nanay, mga tatay nga naminaw na to karon may gabiin ninyong tanan diha. Ato mga pinanggandig paminaw sad na kanunay nga naminaw nagtapukoong sa ilahang nga radio kasamang Nestor ha. Naminaw ato makigsunan po daon niya. Ato ang mga nagtanaw po do sa Facebook Live kanunay nga naminaw nagtanaw na to. Sa to ang Facebook Live may gabiin ninyo diha. Ato mga pinanggandig paminaw, ato mga sukindig paminaw sad. Ang nanikay-sikay karong mga orasa, may panikay-sikay ninyo ha. May panikay-sikay ninyo diha karong mga orasa sad. Aniya, salamat kayos kanunay pagpaminaw.
2: Alas
1: sige, doyogi ko ninyo ha, kuyog ta. Doyogi ko ninyo diri sa to ang programa sa Tulumanon. Karong gabi una mag uba na sad ta mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Okay, dito maglangay arita sa mga hisgutanan na to, no? Karong gabi una, kay ubay-ubay tag mga hisgutanan, mga sukindig paminaw. Ubay-ubay tag mga hisgutanan sa karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Atong hatagag pagtagad, ato ang hisgutan ni mga sukindig paminaw, matod pa, dunay taho. Ato aning, kuanon, hatagag pagtagad, kay matod pa, ni abot na upat ang patay, ha? Upat na kuno ang patay, kasama ni sa ato aning i-check, double check tani. Unsa ka tinuod makasama nga upat na kuno ang patay sa nahitabo nga pagpamusil dito sa Ateneo de Zamboanga University. Nga na kuan in town ni kasamang Nestor na target sa suspect gingon nga usa di ay unta ka magtutudlo.
2: Straight to the point.
1: Maoy target mga sukindig paminaw ni adtong suspect nga nagpakamatay po. Pagkahuman sa itabo mga sukindig paminaw matud pa. Sinisal nga taho sa tuang otoridad nga ang target sa maong misyon kasamang Nestor usa ka magtutudlo.
2: Straight to the
1: point. Grabiha in town to ganihan panghitabo makasama dito sa Buanga. ha, nagpanghitabo mga sukindig paminaw nga sus duha gyud ka mga security guards. Ha, duha ka mga security guards ang namatay. Ha, duha ka security guard ang namatay o gaduha sab ka mga estudyante ang patay, lakip na ang suspect.
2: Straight to the point.
1: Ang samtang adunay siyam matod pa ka mga tinun-an ang nangaangol, ha? Siyam ka mga tinun-an ang nangaangol. Usab mga sukindig paminaw sa maong pagpamusil sud sa usa ka tunghaan, private nga tunghaan nga Ateneo di Zamboanga. Kaganihang buntag mga sukindig pa kagahapon, ha? Ako naman ni kanan aganiha, no? Lunes, oho, ni buntag. Gilay pa in taon ni kasama nga Jerome. Kanan kasama ni Sir gilay pa. Ganiha ang maong nga panghitabo. Sto, murag yung kanan. Ang katubit ang pagka-live niya, mamaon na ka ng dula ka o ka ng Roblox. Asa na? Asa ni tawa ka na? Ha? Ni tawa ka na kasama Gerald niya ka ng Roblox. Muna siya no? Mamaon ko noong ka ng purma. Gilive ana ang cellphone nga sa tubangan niya. Ang armas, makita ni mo dito. Musood ka sa murag doon naging mission ba? Ha? Ingon ane, so kato, matod pa nila nga daw na adik ko no to. Ang bataa sa dua mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Mayra mag-hitsura o niya bright kasamang nisto, ha? Bright, may gitsura, katunto ang pagkabata. Sa pagkakaroon, ang amahan ni ini nga Osaka, ha? Kanang na ang chief sa custom kasamang nisto, ha? Gikwa na ang amahan ni ini gi-relieve sa iyahang katungdanan.
2: Straight to the point.
1: Ha? Kanang gikwa na, gi-relieve mga sukindig paminaw, ang kining ni ang amahan ni adtong nga suspect. Oho, so ito ni hatagag pagtagad sa garo. Adres sa tuang pagkulo kabildo karong nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Oni, ang kaning ni ang, ha? Ang kuwan din in taon siya. So grabiha to yung armas, no? Ha? Katong armas niya nga gamit sa mga sukindig paminaw. Oni, ang katong lakip nga namatay, kuwan sa to di ay lalaki sa ang katong estudyante nga lakip nga namatay, mga sukindig paminaw, kuwan usab. Kanang na ang kuan. Kanang na ang unsa man eh? Oho. Kuan sa taon to di ay usa ka grade 10, no? Usa ka grade 10 kadton to ang usa sa mga namatay, nga nabiktima in taon mga sukindig paminaw. Oho, usa ka grade 10, ha? Unya kuan ni siya. Ang kaning ni ang usa ka grade 7 ba to ang suspect or grade 8? Ha? Ang suspect mga sukindig paminaw taon. Nya, oh sumuna nga brighter din ko ano, pareho sila kaning namatay kuan sa di ay kanang na ang gold awardee sa International Mathematics kanang na ang Olympiad of Southeast Asia. Oh, so kuan sa awardee sa dito katunto ang namatay. Na kanin ang gipusil awardee katusang usa bright sa to. Katunto ang suspect mga sukindig paminaw. Oo niya, kaning luoy taon, oh. Luoy kayong gidangatan taon. So, muning kanang naang ang uban karon ng mga medyo na alarma ang tuang uban mga sukindig paminaw sab ng mga tunghaan. Ang uban ng mga tunghaan medyo na alarma sa sila kasama nga nistor kay nahilaw mo naman unta to, nang hinakwa naman ta to. Nahilaw mo naman unta katuntuan ng mga nahitabo nga dunay mga ka-insidente nga mahitabo sa mga eskwelahan. Nahilom na unta apan karon ni grabe na sad ni. Kaya nahitabo dito sa Buanga mga sukindig paminaw nga doon nagipatay. Unya, bay-ubay ni nga kwanta. Namatay mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Sa muna nga ginikanan, ato mga ginikanan, kinahanglan gyud nga ikuan gyud. Labi na mga lalaki, ilang mga anak kasamang nisto. Tanawon gyud ang bag sa mga bata. Unya, daay sakyanan. Tanawon gyud, sikapon kanunay. Unyag unsay mga duwa nga gidulaan sa mga bata, ha? Unsay mga duwa ang ilang gidula-dulaan diha. At is maswito mang ginikanan ani kay ha basiga pasagdan rasad. Pasagdan rasag duwa kasamang nistor may nang badlungon. Badlungon basta kita ganig duwa nga mga pusil-pusil, ha? Mga pusil-pusil o awas bagay sumbagay baka di mara okay okay sumbagay sumbagay kay mga bukol ra. Sa una elementary high school ta kasamang nistor parte man sa ato ang mga high school days, elementary days, ha, kanang sumbagay, ha. Pero sa una, wa may nahitabo nga, kanana ang magdinunggabay sa una eskwilahan. Tingnan natin alit, talagsa kayo. Pero pinusilay, sinubagay, wa, nahitabo na sa una. Karunda, mga sukindig paminaw, ning ni ang maoin taon nga hitabo, ha? Samtang nga sa laing bahin na Congressman Bini Abante, nanawagan kang Vice President Sara Duterte nga asa na, ha, si VP Sara, og matod pa nga unsa iyang nahimo sa baha sa Luzon, ha? Naun sa manis Bini Abante, Pastor Mandagoyne? Ha, puting kuanan niya, isuko kaysa nga asa ko nung VP, asa ko nung ang Vice President, ha? Asa ko nung ang Vice Presidente, nga ang Manila, gibaha na, asa ko nung Vice President. At tanawa ha, ginyayahan nga wa sa mangita sa Presidente. Ha, sa Presidente, wa sa mangita nga wa man unta mo, leave mga sukindig paminaw sa Pilipinas. Ha, wala man unta mo kanang naang mabakasyon si Presidente Marcos sa ubang nasod. Ha? So ang kuan gyapon naa gyapon sa presidente. Unya si VP Sara maunay iyang gipangita nog asa man siya. Agrabing baha sa Luzon nganong wa man ipakita ang Vice Presidente. Ha? Inay iyahang pangitaan ang iyang kaubang congressman nga tanawa ra. Tanawa nga inyuhang gisulod malita ang budget sa flood control. Tanawa. Ha, nga ang budget mga sukindig paminaw, ha, banay pa pangutan-on ni Bini Abante ang kaugalingon. Ha, nga unsa man appeal ba siya nga nakadawat sa malita? Appeal ba siya nakakurakot sa flood control? Dapat mangutan na si Bini Abante sa iyaha nga kaugalingon po. Ha, pananglitan og wa siya maka-appeal sa corruption. Wa siya maka-appeal aning corruption sa flood control. Ha? Sa Quadcom, wa sa mga kurakot niya si Bini Abante, iyahang tulisoko na iyang makaubang congressman. Ha? Eh, hindi mo kumutuo bago ang kalibutan si Bini Abante. Ikaw pa, naong ni mo. Si Bini Abante dapat mangutana siya. Asa ang budget sa flood control? Ha? Inyo na si Presidente Marcos, tanawa. Ha? Tanawa, Mr. President, nga galangay-langay ka og kiha sa mga na-involved sa corruption sa flood control. Unsa ni resulta na to? Ana, nganong di man makasulte ang itong congressman sa presidente? Nganong di man sila makabatikos? Gawas lang ni Congressman Irise, Congressman Barsaga, Congressman Leandro Leviste, ha? Ni Congressman Pulong Duterte, ha? Kinsa pa, Congressman Tubi Chanko. Pila raman ni kama congressman? Ang kaning mga congressman nga konuhay anti-corruption na asa mga pinklawan, dilawan. Ang pinklawan na kung nailhan nga, kuan gud siya kanang firm gud siya ha nga kanang baruganan. Kanis Congressman Irise? Ha? Pinklawan siya, batiko sa mga Duterte, batiko sa mga pinklawan. Ha? Ah, si Congressman Irise. Pero ang uban nga mga nasa pinklawan, ang uban nga mga dilawan, awa oy. Ha? Ang uban nga mga pinklawan, mga dilawan, tuan na, naipo na ditong Marcos. Onya si Bini Abante, imbis mangutana sa asa namang imbestigasyon sa flood control, ha? Ang Vice Presidente man oi gipangutanag asa na kuno, asa na ko naglaroy-laroy ko. Ah, gamatod pa ni Bisi kananaang ni Bini Abante og unsa kuno ka kana bitong kangilad ang baha dito sa Metro Manila, unsa kuno ka kanang kuan maupod ang ka maupod kuno kangilad ang paggasto ni VP Sara sa confidential funds. Taw ni matuk is Bini Abante. Ah, unsa mga kuan, di ba pastor ni si Bini Abante kasama Jimmy? Ha? Ay, kuan na nang kuan kay narabay leader si VP Sara din sa Jimmy Abilia, putla ni mo din. Ah, ningutana siya, oy. Kay grabe man, grabe dito sa, kuan oy, dito sa Luzon. Ha, grabe dito sa Luzon ang kalapad sa baha. Kung unsa kalapad at tuwa diri sa Cebu, wala ras 1/4 kasamang nisto. Ha, dito sa Luzon, wala 1/4 diri sa kananaang Cebu. Grabe kusog dito ang baha, ang uwan. Ha, grabe ka, taas tubig. Ha, muna ang pahinumdom ni, no? Ang baha nanguhit sa tuwa ng mga congressman, mga senador, lakip na sa presidente. Tungod mga sukindig paminaw sa ilahang pagkakurakot na. samtang sa lain nga bahin itong hatagag pagtagad kay Kongreso nagkainitay kaganiha, ha? Human da question na ni Congressman Toby Tsangko adyan dili ni ganiha kay ganiha pantoy hearing ganiha ato sang adlaw dong ini ato sang adlaw tong Lunes, ha? Atong Lunes mga sukin digpaminaw, ha? Nagkainitay, ha? Lunes gahapon, Lunes lagi ta. Ha? Nagkainitay sila kasamang Nestor si Congressman Toby Tsangko gato si Swansing, aksing ato Swansing Matsing, ha? Si... Kabahin sa paghisgot sa 2027 nga budget, ha, nga matod pa ni Congressman Toby Tsangko nga aduna na po kunoy gitago ang Kongreso. Ha, aduna na po kunoy gitago nga aduna na po yung plano nga dunay kwartang kawatonon. Ito nga nasuko, mga sukindig mo na si Toby Tsangko, onya, wala, mahimo kay pila raman sila kabuok. Ha, pila raman sila kabuok ang nisupak, mga sukindig paminaw. Ha? Wala man sila. Pilara kabuok ang supak. Ang uban nga mga congressman, uyon-uyon ka na lang, labi na, o doon na kayo nakurakot, doon na kayo nadawat. Ha? So muna, nga matod pa ni Toby Tsangko, nga doon na po kunoy, dili mayong obserbasyon niya, kabahin sa pag-deliberate nila sa budget. Na? Ha? Ha, muna, nga matod tanawon ha, kay matod pa, doon na kunoy 100 billion or million. Ha? Atong i-check ha. Doon na kunoy 100 billion or 100 million tanawin nun, ito nang i-check nun, nga unprogrammed. Ha, sa ito pa, unprogrammed na sad nga location. Ni, ano man sa ding unprogrammed, oy. Ha, makalusot na po tingali ni, para naginis mga kawatan. Onya ang total na confidential, mga sukindig mo na confidential fans o ga-intel fans, ha? Yun na kagpila ka sa mga Nestor, ha? Ang gipangayo nga total confidential funds moabot og 10 billion. Sus, Ginoo ko.
2: Straight to the point.
1: Ha? Krabihan ang 10 billion confidential funds. Mabitaw na, kanang mga congressman, mga senador, ha? O wa mo nakauyon niya, kanang confidential funds, butangan nag-aliases. Ha? Paghimo mo balaod nga tanan nga politiko, ha? Gawas mga sukindig paminaw sa itong PNP, sa army, kanang sa mga, ato nga, sa armed forces ba? Gawas anak nila, uban nga mga ahinsa nga way labot sa operasyon, kabahin sa kanan ng insurgency kasamang Nestor, kuhaan o confidential funds. Ha? Ngano magbaton man sila confidential funds? Pero nang diudz eh. Ha? Kinsa may mga intel, kinsa may mga mangalap, ato nang ihatag sa mga army, sa mga police, sa mga marine, sa mga navy, unsa pa nga. Ato na ito ihatag dito ng mga intel funds, confidential funds. Kano man ubang ahensya magbaton mag confidential funds? Ha? O kana ba inyo gigukod si BP Sara? Sige wag tanga ng confidential funds. Kidang lang uban nga mga ahensya DOJ, unsa pa na diya, DSWD, unsa pa na nga mga ahensya dang naay confidential funds o dili wag tanga na ninyo. Paghimo og balaod, do na bay balaod anang nga na ilang gisgutan wa. Ha? Yes, BP Sara, ilang yun ang asa naman ron nga. Ha, tanawa ang paggasto ni mo nga panawas pagwalda sa imong kwarta nga confidential fund ni Bagabaha, Miss Manila. Ha, dagway, bias mga hinampa. Samtang sa laing bahin, mabot na sa 26 ang patay tungod sa bagyong Luis o si bagyong Maymay. Ha? O ingon man usab sa habagat.
2: Straight to the point.
1: Ha, 26 na kasamang Nestor dito sa Luzon. O niya usa dinis Visayas ang patay no dito sa Negros Island region. Doon ay usa dito mga sukindig paminaw nga kananaang namatay no sa Negros Island region asa ka ni Dapita. Ha, sa Oriental ba ni, sa Occidental o sa Siquijor ba ni? Ha, kaning usa nga namatay sa Negros Island region, usa usab sa Ilocos region, unya duha sa National Capital region, pito sa Calabar zone, 15 ang namatay sa Cordillera Administrative region og muna dito sa Cordillera di ay ang daghan nga namatay kasamang Nestor abot og 15 ka mga kinabuhi.
2: Straight to the point.
1: Ha, taning nga tagan sa dugwan mga sukindig paminaw kaluoy bataon. ha, nga panlitag na andod nis baha na among gyus mga kurak-kurakot ng mga kongresmag senador o taga DPWA. Gawas na sa mga tarong ha, kato mga dili kurakot, tawa mo'y labot ha. Samtang nga sa lain nga bahin ato hatagag pagtagad makasama kay di amay iyaan gipatay sa iyang pag-umangkon. Unsa na ba ning kalakiha taon? Oy, ha, patay nang napalgan kining usa ka senior citizen diha sa may Limaw nga dapit sa may Purok Dos, barangay Tubigag Manok, lungsod sa Asturias. Napalgang wa nay kinabuhi ang usa ka lawas, usa ka lula. Ha, hapon mga sukindig paminaw nito may agi nga adlaw.
2: Straight to the
1: ha,
2: point.
1: Sa mangkahay kuan ani, unsa mangkahay naingnan ani in taon nga ha, samantaw naingnan ani nga iyaha mang giunay pagpatay ka sa Manjerom. Aka ng kasamang Nestor, kaning iyaha nga iyaan. Ha? Iyaan, may niya kay pag-umangkon, manini ang suspect. Ang suspect nga pag-umangkon, 23 anyos. Ha? Uy, kabata pa mga dayan eh. Oh, bata pa kayo mga sukindig paminaw. Oh, huh? Kabata ba dayan eh, no? Oh, ha? So bata pa kayo ang suspect, 23 anyos. Ha? 23 anyos niya ang lula, pila edad sa kuan. Pilay o edad aning lola. Ahinkod ang kuan ko, no? Paniuigon. No. So, gipatay, ha? Ito sa Asturias, mga sukindig paminaw. Ha? Noon sa ba yung tao ning hitabuang kanang naang muna, amot baka, wabaka musuyop ning niang, ha? Wabaka musuyop ning niang suspect, mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang ang low pressure area nga gibantayan sa pag-asa, nahimo na kining usa ka bagyo.
2: Straight to the point.
1: Samtang gawas sa nahimo ni bagyo, giganlan ni si Bagyong Nining, ha? Bagyong Nining o niya doon na pagyoy lain nga low pressure area nga nagdanga-danga sa Pilipinas.
2: Straight to the point.
1: Ha, gisamutan ka sa Mangnisor. Grabe na kabaha dito sa Metro Manila. Di apag i-bagyo. Gisamutan gyud ni. Ha, gisamutan gyud ni nila. Ha, sarog di makonsensya ni mga buaya diha. Saro, mga buayaha, mo di mo makonsensya ni baha. Ha, o niya, ugmang adlawa, ang ikatulo unta ang adlaw karong simanahuna sa impeachment ni Vice President Sara Duterte apan kansilado ni. Walay ipahigayon nga impeachment ugmang adlaw. At least noon ka sa Manisor, makapahuway-pahuway, tagtanaw. Nahadlok ang mga senador, nahadlok ang mga senador kasamang Nestor, nahadlok ang mga senador nga magkasakit sila leptospirosis. Ha, bahala ang mga tao og magsalom-salom sa baha, basta sila dili lang ma ang ilang mga kutis, ang ilang mga panit, dili lang mapiksan kasamang Nestor sa baha. Ha, grabe ha pagkabagagnaw ang godan nila. Ah, senado, ang senado purya lang sa uban ng mga tarong diha ng mga senador. Ha? Ang senado na ay dako kang mandato unta pag-imbestigar sa corruptus nasod. Mao na nga nagina diha gipahaom gyud na nga dunay blue ribbon committee ang pinakadako nga committee ba sa senado nga mo imbestigar sa anomalias nasod. Kanang blue ribbon committee. Apat sa may nahitabo taon ka sa mga Nestor Irwin Tulpo, oy. Ha? Unsa man ni Swin Gatsilian? Ha? Dong Win, ilisi na si Tulpo Win. Ni kakailis ni Tulpo Win. Ngano nga, di maka ilisi na. Ilisi na o kanang chairman nga kanang mo imbestigar yun. Ayaw si Irwin Tulpo kay murag naman nagikahadlukan si Tulpo. Ha? May sulay ko nagbutang dahil Lito Lapid. Gano? Kasi musamot po rin noong Lito Lapid. Ah, so muna nga, mas mayo diya, ha? Beko no, kanin si Kuan, kanin si Senadora Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, nagplano magining mudagag presidente. Ha? Lamay plano mudagag presidente. Siya ko no itong ibutang sa Blue Ribbon Committee. Unsaon niya pagsulbad ang korupsyon sa nasod? Unsaon niya pag-imbestigar? Ha? Siya mo itong ibutang niya, chairman, kay Bulahan, o ang mga tao makauyon sa pag-imbestigar ni Senadora Risa, mapagwas niya o kinsa gyoy mastermind. Total, kana serisa, dili man sana siya BBM. Ha, dili man na siya kanang naang Marcos. Ha, pinklawan magyun na siya. So, serisa ko na ibutang dia, Risa o baka Kiko. Silang duha ka sa Manisar Bulahan kay si Risa. Lisod sa kay Risa ang tibir sa mudagag presidente niya way agi. kanang naabang agi ni mo, kanang mga tao, dili mawala sa limpatakan sa mga tao. Ma? Kanang balaod nga di mawala sa limpatakan sa mga tao nga nang major ba nga kananaang imuha nga nahimo. Di kay, mot lang po, na, depende ra po sa kanang naang, depende ra po na gawin sa chismis ka sa Mangnisto. Akin yung bahinasan, magkasamahatod ka na ito sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama, maayo kaayo, ha? Arang sumayso na mga pinanggantig paminaw, kung doon mga sakit o balatiya naghihambin sa kalawasan. Atong mga pinanggantig paminaw, ang atong mga lugay na nga mga sakit, ikadala-dala o ragipamati sa kalawasan, mag-inom na ito sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama. May sab kayo sa mga pinanggantig paminaw, ha? Adunay hubak, adunay sakit sa hubak, adalig nga makutasan, mag-inom tas Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkapagana sa kaon, magkapanindot sa tulog. At yan, nakanindot sa nanay kasamang nisor, kay puno sa mga vitamina, minerals, and nutrients, nga magiginhanglan sa tuwang alawasa. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, naghanasab nga naka-inom, no? Nakatumar ni ini magkasama, o yung uban, naka-uyon taon. Ang Paragis, no, kanang ang uban, sagbot na ba ginis ato. Ito sa amo, palad-palad man na kasamang nisto. Nakanindot, anak, magkasama, kinaghan kayo ng mga sakit, nga kaya kayo ngayuhon. Ang uban, anak, mag-ilahan ng ituson. Ha, ituson nila o 5 minutos. O 3 minutos kasamang nisor, imnon ang sabaw. O niya, ka na pananglitan na kita, wata nito sa probinsya na magmanguha pa ta. Pero bisang malakas probinsya, di po na kakumpensaan kay base nung kanay mo nakuha na nay kagaw, baka ihis kabaw, ihis baka. So muna, ang ikinhanglang limpyo yun. So muna, nga diris ato, doon ay dako king pharma kasama ang tag-ias Paragis, no? Bilabila herbal capsule para nga i-check dito sa Food and Drug Administration kung FDA. Kwan yun, ganang na ang limpyo, no? Ang ito ang produkto sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Luwas nga imnon, makatabang sa panglawas, ha? Anak ka rin sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Okay, mapalit na magkasama bisag asa usap diri sa Leading's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butika, pharmacy duol sa inyong mga lugar. Pangutan na lang mo di ha, kainaan na di ha, ha? Ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon taon makasama human lamang sa mga importante kay sa pagbalik. Ato hatagad pagtagad nito ang mga isigutanan o inyuhang ng mga greetings o mga reaksyon, ha? Alas 10:50 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Walang Lusot ang Codes, hulihin agad with News App for Kids. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Doon na sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA. Nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde didto sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic nga gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa life extension vitamin D3. Ang life extension vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang life extension vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa life extension vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga life extension vitamin D3.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo!
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang katingit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Good-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Walay sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
10: Secure with GCash Lock and Save.
11: Biometrics authorization, usa mo bayad.
12: Sakto payments, secure checkouts.
13: Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
15: Ato ang atak na alas sa 11:00 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi ona. Ala sige, sayaw-sayaw lang sa taha. Ah. Ah, sayaw. Oy, kato mga gipandoka. Ah, kato mga nagpatulog-tulog, ha? Ah, kasamang nisto? Sayaw lang sa magkatulog, ha? Ah, sige, ato sang i-check na si Radio Magic, yo. Ito sang i-check ito ang report na gikan ni Radio Man Joseph Oscano na speaker din na yes, Radio Man GQ.
16: DYHP Ottoman Report.
17: Yes, sa napakasabag na Radio Man BG sa itong pag-indiadris gawas kabahi na kamangrasa sa naglaob na kagabiyon nagpabilin na malinaon ang dakbayan sa Subo. Huwag malag kong maalarmarong ganito ba itong kablisan ini sa dakbayan o Metro Subo area. Samtang sa report na itong dakuha na sikop sa kapulisan sa dumanhog ni Usaka, gingong tapuang most wanted person sa kasi 3 anyos na gingong sa Article 248 sa Revised Penal Code dato sa pag-serve sa warrant of arrest sa kapulisan mga alas 7 na sa gabi dito sa may barangay Liong, lungsod sa dumanhog. Ang dinakpan nila sa pangalang Camilo Danjiga Imperial, 63 anyos sa Paraigon, Minyo o lumulupulo sa Saraskutag lugar. Si Imperial gingong sa nikatapuan municipal level o top 7 provincial level nga pinangitan sa Balaod tungkol sa gitubang nilang kaso ng pagpatay. Ipagayon ang paglatong pinagi sa umilosan o gamaog pag-serve sa warna-mari sa ang kapulisan. Masakop sa tracker team sa Dumanhog Municipal Police Station da ang warrant of arrest gi-issue ni Honorable Judge sa Honorable Cherry Joy Carloto Kunsa Agias ang presiding judge sa Regional Trial Court RTC7 sa Bansa Tin ang maoga dinakpag itanggong na karoon dito sa Dumanhog Police Station da. Samtang sa pikas gabahin na nakpansab sa Gibug Bible Separation sa magasakop sa kapulisan sa PDO7 Kinigusaka, gingong high value individual nga high value target nga gudahan nga drug poser diha sa may Sitsuting Bao, Barangay Talamban, bukang barangay din sa Dakbayan sa Subo. Ang nadakpaan mao Kinigusaka, Kuala City Anyos nga gila sa palang alias Ota o sa Kuala City Anyos o lumulupyo sa nisgutag lugar. Ang kapulisan sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Talamban Police Station may mihimo o pagpanrunda o sa kabaybal sa operasyon batok sininga suspect niya si Puta na kuwag ka niya sa mga dinakpan ang mga pinakiting lunahag sa boga mo timbagiling 105 gramos na mo balor kapin sa 315,000 pesos. Onward sa patrol ang Nurad Juman Joseph Oscano DYHP Attack RMM.
15: Okay, salamat Radio Man Joseph Oscano si Muhang Report. Ang kinasambahin na magkasama at usang kakwaon ng dugang detalye sa itong balita. Kaya ay bagong laya sa Cebu City Jail. Na doon ay kaso kabayan sa illegal nga drugas. Kung ingon mo sa pagpanulis, ha? Gipusil patay! Bawang kumplito detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP Tata, Araman Report.
2: Patay ang usa ka ex-convict kaman po sila sa duha ka mga wala pa maimhing lalaki alas 2:50 kadlawon sa Sitio Smara, Barangay Sambagdo sa Dakbay, Sugbo. Ang biktima gilang si Paulo Moraldi Manzanero, 39 anyos, taga Quijano Compound, Virama, Barangay Calamba sa Ciudad de Sugbo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bilana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, nga samtang na nigarilyo sa kilid sa karsada ang biktima, duha ka wala maimhing lalaki nga luwan sa usa ka scooter nga motorsiklo ang kalitlangan abot sa mga lugar. Ang backrider ang mikanaog ug dayong hulbot sa wala pa matino nga kalibre sa iyang armas, nga ginukluk sa iyang short pants. Ang biktima nga nakabantay, may dagan kini paingon sa interior nga bahin sa mga repit, apan gigukod ni sa suspect, dungan sa pagpamusil ni ini. Human sa pagpamusil, dali nga mibalik ang gunman sa nagpaabot ng motorsiklo sa gawas o daing sibat sa wala matino nga direksyon. Ang mga sakop sa scene of the crime operation kung Soko, nagkakuha og duha ka basiyo sa bala o usa ka magazine sa kalibre 45, nga pistula, nga dunay upat pa ka bala ni ini. Nana sa kustorya sa PNP Crime Laboratory ang basiyo sa armas o ang magazine sin nga nahabilin ato sa pagsibat sa suspect. Gingong bagong laya gikan sa Cebu City Jail ang biktima sa kaso sa illegal nga drugas ug do nasab ni kasong pagpanulis nga gisubay pa sa kapolisan sa Dakbay sa Sugbo. Padayon ang gihimong investigasyon sa Bilana Police Station kung kinsa ang duha ka mga suspect pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV camera ug unsa usab ang motibo sa krimen. Kasama mo sa Bilana Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
15: Okay, salamat Radio Man Arnold sa imuhang report. Pagkinibay nasad, makasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot, isisitik ang mga prutas o gutanon nga gisagol sa atuwa nga kape. Ang atuwa ang kape, makasama ha. Alang sumay sa mga pinanggantig paminaw, kasamang listor nga mahiligon kay mo inom og kape, kining kapihan na imna. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape, kasamang nistor, darin sa gol nga rose hip, gandun ang anti-aging properties, dun ay pain relieving properties, nalibyuhan ang sakit sa arthritis. Alang sa mga naminaw, makaigsuunan, halakip nga sa gol ani ang luya, dun ay dulaw or kanin turmeric, dun ay kamunggay, dun ay tapul nga bisaya, nga mais, dun ay mangustin, dun ay bayabas, dun ay tapul, ha, nga bisaya nga mais, may nakanindot ani. O niya aduna sa nisa insulin plant, o ni barley, doon ni arabica, doon ni stevia, nga magkapalami sa tuwang kape. Ang nakanindot, ang kasumang nistor, kay katuang kape, mga sukindig paminaw, doon na sa nisa ginseng, o guban pa nga mga utanon, o mga prutas. Ang ginseng, nga naa sa tuwang kape, mga kasama, magkapaabdik sa tuwang panglawas, muta busa, makalahutay ta, matag-adlawang panikaysikay. Ditabali, ditabati o kakapoy, ha, kasumang nistor. Ako na kanunay tanga nakainom sa itong kape EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, sa mga nangita po diha o haplas. Ha? Ayaw kalimutan sa mga nangita o haplas. Arin na makasama sa haplas nga maayo sa gayo para sa tuang panglawas, panakit sa kalawasan, panglalis mga lutahan, at tuang makaigsuunan nga dunay mga kananaang panuhot, no? Kanunay nga supon sa panuhot, ayaw kabalaka, kinaan natay haplas. Nindot kayo, manuhot-suhot yun sa tuang kaunuran, mga kasama. O na kanindot anay kamang haplas ka kasamang nistor, dili ka paakon og lamok, ha? Kung nakanindot anay ka, dili ka paakon og lamok. So muna nga kung dili ka mapaakan o lamok, makasiguro ka nga makalikay ka sa sakit nga dinggi. Araw malikay ta sakit nga dinggi, mga plasta sa EXL Makabuhay Uwel. Nakaninot ani, may sabni sa katul-katul sa panit, pinakan sa gagmeng mga mananap, ang tuang EXL Makabuhay Uwel. May sabni sa katundaghang kuan kasamang nisto, daghang kuyamad ba? Mapalit ang atuang kape o ang haplas sa EXL, mga sukindig paminaw diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so arita sa atuang mga isigutanan sa garon, mga sukindig paminaw, sa mga pa-shoutout sa gadiyot, ha?

Nya katong uban niya mga nagsayaw-sayaw, ala sayaw-sayaw lang usaha kaya nagantag isgutan ron mga kasama sa na. Aniya si Fajardo Jessa. Kasama nga Benje, great ko ni Danilo Dawa, sayang asawa nga si Lorena Dawa, nga naminaw kanunay. Karon po, di yun matulog, di mahuman imong programa. Salamat kayo. Kasama nga Dawa, Danilo Dawa o Lorena Dawa, gikan ni Fajardo Jessa. Sa Manglinda Masong Lagos, naminaw sad nato. Aniya from Napo, San Roque, Liloan. Liloan, ini ilan Jessa Fajardo. Aniya si GC Puntillas, may gabi ka sa mga Benji from Tinabyunan, Katmun, Cebu. Aha, og si Corazon Tanyula, nagminaw na to sa Southern Leyte. O kasamang Iglesia Ariel Villaber, ha? Minaw sa dato de karon siya. Tanan lang ang mga kwa na to, ha? Tanan ng mga naminaw na to, ha? Mayong pagpaminaw ninyo diya, ha? To mga sukintig paminaw taon ng mga naminaw, ha? Always, thank you, thank you. Okay, ito nga tagag pagtagag.

0: ong ngilo ba? No, ngilo ni nga panghitabo. Anay ko ang kasaman Gerald ang pamahayag ni sa hipi, no? Dito akong gisen mo kasaman Gerald at ako nung paminaw ning pamahayag sa Deputy Director for Operation sa tuang kapulisan, no, dito sa Buanga. Kabahin aning sunan ka nga ang gidala di ay sa kuan kasamang Nestor duha ka armas, ha? Duha ka armas ang gidala mga sukintig paminaw at tunto ang suspek. May rabag itsura ang suspek. Taason nga pagkabata o niya gwapo kasamang Nestor o niya bright pag yun. Ha? Sus, giusikan rin na yung kinabuhi in town. Giusikan rin na yung kinabuhi. Wata kahibalo sa doon sa iyahang naagian ba? No? Wata kahibalo kung sa personal niyang kasinatian. Pero, o panalita gibuli, tingali ka nila itong hitsuraas bata, di tingali ito, ino na ito nga kanang naangang sa gibuli kasi ano, wala mita kahibalo yan sa, on sa istorya ana, ha? Kasamang Nestor. Pero kanang naangang may gitsura, uy, may gitsura bata, pero ito sa paminaw ning kanang naang Deputy Director sa Kapulisan nito sa Buanga, kay matod pa, on sa ni duha ka armas ang gidala, gidi ay, ha? Ato ko na paminaw kasama Gerald Bick, kini si, kuan ani kaning si kuan deputy director liot sa tingan ani niya oh si kuan police lieutenant colonel Paul Angelo Cortez oh homoni siya ang deputy city director for operation adito magkasama sa Sambuanga bigon ato kuno kuan ato kuno nga paminaw na kasama Gerald Bick kay oh, kani mo ni
1: President dito sa Ateneo Tumaga Campus no sa may mga personnel din tayo naka-deploy no sa mga particular sa mga schools no kasama rin po yung sa deployment natin so sila rin po agad yung naka-responde dito sa insidente na based sa initial investigation natin no may narinig silang first isang putok no na baril then later on sunod-sunod kaya rumisponde agad sila and tumawag din sila agad ng backup kaya pumunta rin po yung mga personnel sa station at saka yung sa mga mobile forces natin no so yung ginawa po nila sinecure din nila po yung mga estudyante eh yung iba nagkandak po ng clearing dito sa crime scene particularly dito sa building no nung nakita na wala nang threat dito kaya po yung mga estudyante na pinaallow na rin natin na pwede na rin po sila umuwi no kaya after that no nung na-secure na yung crime scene yung ginawa po natin no nag-create po tayo ng incident command post no para at least doon po na pag-usapan no yung mga ano po yung mga dapat gawin dito so may nakita pong dalawang fatality no na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor no na may dalawa po sila po mga pawang mga estudyante rin po.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Yun po yung inaalam pa natin, no? Pero sila po ay mga estudyante rin po.
2: Sir, kinukumpirma niyo po ba na isa sa namatay ay ang mismong suspect?
1: Yes, no. Base sa initial investigation po, no? Sa dalawang fatality, isa rin po yung suspect po.
2: Ano bang nagbaril sa kanyang sarili? Wala ba rin din?
1: Yun po yung lumalabas po sa initial na investigation natin, no? Pero ipapakonfirm pa natin kasi may mga CCTV rin po tayo sa taas para ma-check talaga, makita talaga natin kung ano po yung totoo talaga nangyari. Kaya ngayon, nandito rin po yung cybercrime unit natin, nandito rin po yung CIDG, at saka yung taga-regional investigation detective management unit. So, nandito po lahat yung mga unit, unit natin para tumutulong para at least mas ma-investigahan ng maayos at saka mabilis po yung maging
2: resulta. Yung baril na ginamit ng suspect at ilang bala po yung na-recover natin sa crime scene?
1: Yung baril na na-recover po, no, dalawang 9mm.
0: Uy, dalawa lagi yun?
1: Black pistol, no?
2: Dalawa?
1: Dalawa po yung na-recover. So, nakita natin, may nakita po sa
0: Rabiha,
1: floor, may nakita rin po sa fifth floor. Okay. Kaya, i-check pa natin yung mga baril kung sino po yung may-ari, no? Kaya, mag-coordinate pa tayo sa RCSU para kung sino talaga yung
2: nagpamayari. Hindi pa natin matukoy kung pareho ang biktima at ang suspect may baril.
1: Hindi pa natin matukoy, no? Pero, kaya nga po, no? Retrieve natin yung mga CCTV para at least makita talaga natin na

0: Yung sa fourth floor at saka yung si fifth floor, sino yung nagmamayari talaga yung barin na yun?
1: Yung bag na na-shooter po yun?
0: I-check pa rin natin po man, no, na yung regarding dito sa na-recover din po. Kaya lahat ng mga areas dito, no, pinaprocess pa.
1: Sir,
0: hindi pa natin makuha talaga yung eksaktong motibo, no? Kaya yung ginagawa natin, i-profile din natin yung biktima, i-profile din natin yung subject para makita natin kung ano talaga yung posible naging motibo dito sa shooting incident po.
2: Kuya, ano?
0: Na may interview na po kanina, no, pero hindi pa natin nakuha yung mga kung ano yung mga statement din nila po, no. Later on kunin din po natin yung mga statement.
1: Yung mga baril na nakuha, may pertinent documents.
0: Hindi pa natin nakuha, no, kung mayroon talaga, pero yun nga yung sinabi ko kanina na i-check pa natin sa RCSU kung may mga documents po.
1: Ilang bala lahat sa nakuha?
0: Antayin natin yung kasi ongoing pa yung process ng SOCO. Antayin natin kung ilan talaga yung mga empty shells o cartridge na ma-recover nila sa crime scene.
1: Sir, maraming nagtataka kung paano nakapasok yung baril since ito sila ang unang school na nag-conduct ng...
2: Duha ka armas ang nakuha.
1: And since stricto yung nga security...
2: Pero, pagkakwanta, ihabat
0: sa kanan. Yes, ma'am. Kaya titignan din natin paano yung manner na pag-inspection yung ginagawa nila para at least tingnan natin kung paano nakapasok yung baril dito para later on kung ano yung makita natin na medyo may mga butas, no? I-recommend natin para at least i-upgrade yung security mix.
2: Oho. Sa muna makasama ang interview, no, sa tuang kauban dito sa Zamboanga, kabahin aning ni ang shooting incident sold sa eskwilahan, ang gi-live pa mga sukindig paminaw town, gi-live pa niya kasamang ni Sir, grabiha, no? Sa muna ang luoy, maluoy na lang punta ba, no? Maluoy ta nga maglagot, magunahuna nga amang inosinte tao na among o kamatay. Ano, maluoy na lang taon ta kasamang ni Sir maglagot sa ang kaning suspect na matay ra ba po o gapil. So muna nga, kuan, ang ato mga eskwilahan, di ba ni kapila naman ta nagpahimang no, ana? Ha? Ang mga eskwilahan, ma-private man o ma-public ng eskwilahan, di lang kita muhatag o kumpiyansa. Di ta mo hatag kumpiyansa ba? Asa man itong may pamuspirmiro pa kay doon na pa'y katong metal on sa to kasamang ni Sir, metal detector? Pila raman na, barato raman anak nga ma, palit na maging na shopping? Di nila mo hatag na kumpiyansa kay doon na yung mga nahitabo? Pila na ka maeskulahan ang nahitabo? Unya ka ng mga dua, nga mga dua-dua nga, unsan ang dua diya cellphone, mas mayo na nga, iban ka na. Ha, nga di na makasuod dito sa Pilipinas kasamang nisto. Ha, unsa man ning Roblox, ana Roblox, unsa na kasamang Gerald? Ha? Unsa man na wala pa nagitangtang o nagitangtang na. Kanan duwa ah. Kay ugma unay nakaingon, ha? Ugwa pa nagitangtang ano man nga di man ato sa man. Ato mga senador, ha? Ato ang mga congressman, ato nang ipaban din eh, sa ato ang nasod. Ha? Kasamang Nestor. Ato nang ipaban nga di makasuro diri. Kanang Roblox, ano na? Roblox. Kay kuan ana god Roblox. O unya, importante kayo kay kanang uban na ano man na addict naman ana. Ha, anang Roblox mga sukindig paminaw. Ha? So na-addict namang uban, ang atuan na lang, ato mga eskwilahan, mga mall, importante kaya na, nga atuan nga mapa, ang seguridad yun ba? Kahit balong ta, eskwilahan, nagamang nga mga estudyante di ha, kanang na ang kural, usasad na ang tanahon, kay pwede man sad nga, posible man, og dili iagi di sa gate kasamang nisor, atos kural mong layat.
3: Straight to the point.
2: Ha? Asa mga katunang metal detector? Wa de kapalit ang kuan ana or naglawsi-lawsi na kay ga kuan lang nagsalig na mga sukintig paminaw nga wa nay nahitabo ato nang ipadayon di na to na kanang na ang wag tangon ha sige mog pangayo ang mga eskwelahan sige mog pangayo amot para floor wax unya kanang na og way ikagasto ang mga eskwelahan ana pwede mo magpaamot mo amot nga na ginikan nag floor wax Anapang kaayuhan sa inyong mga anak. Ah, pero brato ra kay naoy mga kana mga maestra, mga lagin labi na kani ay. Ah, tagi eskwelahan kasamang ni store, labi na mga private nya mga eskwelahan. Maka-afford na naoy. Ha? Ya kana mga private nya mga eskwelahan, labi na mga dato ang mga private maka-afford na. Ayaw lang po dato maintainin yung maratohon. Ha? Para ito mo adang naang kanang mahalalon sa niya kanang naanay kanang naang screening machine. Ha? Para ma-screen ang mga bag nila. Kanang sasakyanan, kuano na, kanang naang siksikon yun nag-unsay makuan diha. Ay, kipananglitan o kanang eskwilahan baka ha. O, magbutang o parking area, donay tig kuan dito, donay tig kanang tig check dito. Ha? Biha, no? Ito, mga congressman, ilarag yung huna-huna ane sa mga senador, ang ilarag yun, saon nila pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Ha, nag-antos in taon ato makaigsuunan ng mga, ha, ka na mga kabos, ha, ato makaigsuunan ng mga, yes, ubos, nag-antos taon. Ano mo himuin yung balaod? Ah, Mr. President, dili kay magpalupad ka o kung sa'y palupad ni mo sunod to eh, ganito. Ihita in town. Akin nga bahin sa makasamahatod ka na to sa DTX 500. Katong DTX 500. Ah, kampiyon nga protection ka na 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. At huwag nga DTX 500. Maestro ni magkasama sa misyon ng adunay high blood, tasog cholesterol, tasog blood sugar, o nakanindot ane kasamang nistor. Akay mainis ato magsunan ng adunay fatty liver disease, cardiovascular disease, so magsunan ng adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. At kung dili makatulog, ugtaro makatulog, mangalay panminanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mapalit sila nga clinic, nga mo ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Nga na mimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogluyo, sa Gaisa, no main. Pagka mo bisita, yun mo makasama sa ilang clinic, hake nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Pag ingon man usab, makasama medical check-up, libre ha. Kaya na, muadto mo dito para pa-check-up. Why bayad? Sila hanga clinic, Luyo, sa Gaisa, no main, ha. Okay, on yato ni hatagag pagtagad ron ha kay kanang naang ato ning isgutan mga sukindig paminaw para ma-aware ang ato ang mga uban nga mga eskwelahan, uban nato nga mga tunghaan sa. On ya si Edeline Kiora Kinyanola na minan to gikas Himalalod Negros ha. Oriental. Balik ta karon tao duman sa mga importante kayo. Alas 11:30 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget, so

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ato ang atak na alas sa 11:40 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion. Alas, sige, sige, sige. Ah, sayaw-sayaw lang sa tabi. Ah, sayaw-sayaw-sayaw ginag

Sayaw! Gato mga gipanduka di aron nga dili duka o. Nahala sige, sayaw, sayaw, ginagmay! Toyok, toyok po ginagmay. Si Damon Imata may gabi kasama. Asa di ay ang budget sa DepEd si Sara lagi sa una. Sa DepEd pa wala lagi pang hitabo karon grabe naman. Nga maayo paunta mo kandak ang eskwelahan og drug test kasagaran sa mga bata nga basin og nigamit og droga. Matud pagkasama ni Damon da Imat. Mo lagi na kasama nga mo na dakong katingalahan sad ha. Para sure na ay mag-roving nga taga room check ang bag kasama. Pareha sa San Carlos sa North naka school man si Hope og grade 7 anibalhin sa kay naadjod bully kasama. Matod pa ni kasama nga Glinda Masong Lagos. Samni na bully si Hope sa bawon 150 ra. Kaya nga mga estudyante diha ang pinaka maba nga balon 500 man kasama. Grabiha day kasamang Glinda no. Dagkog bawon ano nga anak og dato natural. Kuan magyod dagko magyod ha. Anya si Linmar Mondi Baha. Sir kusag akusog kayo nga ulan diri sa Manila Caloocan karon. Oy. Mau ba? Nahala. Ngutana ra ba si Kwan? Bini abantig, asa kuno gikan ang ulan, ha? Asa kuno gikan? Taon ni si Kwan, oy, pabida-bida pagitaon ni si Bini Abante taon. Nga naunsa mas Abante taon, nga Abante apelido, may menindo tag-apelido. O niya, paatras maghuna-huna, ha? Diba si Romel, ha?

0: niya tong hatag ug pagtagad sad ni no sa bakasama ha kay kana na mo bitaw na nga kwan kasamang nistor ha kana na abang ang ato nga pananglitan og magkuan ba kung may sila na ano may nanin yung ano ba mas may nagawin ng ikuan no? Ha? Kanang Roblox o guban pa na may counter strike kuno sa panay uban dula sa manzer kanang Gerald ha kamay sito sito ha? Ha? Mas may nang uban nga mga dula tingali sa online kasa mga nistor nga kuan ang nagawin na kana na ang wag tango na iban ka na ha ma kwan baka na nato maban baka na diri no nga international man nga dito man gikan sa ubang nasod kasamang nestor ha ang uban sa dunay sugyot nga ang mga bata ha ang mga minor de edad bawalan pag gamit aning social media ha bawalan pag gamit nya badahan nimo nagmonitor kasamang nestor ha badahan nimo nagmonitor ngang uban ra ba maginikanan karon kanang cellphone maoy himuo nilang para pahilom sa ilang mga bata. Ha, bantay ka mo ligid gani ang bata mohilak gani ah, hatagag cellphone hilo. Ha? Ah, bantay ka kasamang nisto? Oh. So muna nga amot lang og piktibo baka pero og kuhaan og mga gadgets no ang mga bata labi na mga minor de edad. Amot lang po dagway, o kana na ang muuyon basa ba maginikanan. Noon, ang di muuyon ano mga bata, mga bata, ang samang nistor mo, di muuyon ang mga bata, ano eh. Kay kuan man, kanang na ang makuan man sila. Kanang na ang, nakalingawan niyang uban ng mga bata, kasamang nistor. Kuan man na, kanang uban ng mga bata, ganahan mag cellphone. Di na maka-TikTok ang kalag... di na maka-kwan, ha? Mauni ang kwan, mauni ang, unsa man ni, Malacan niyang Republic sa news update, games that are too violent and should be banned forthwith, ha? According to LGU. Diyan na, mauni ang mga dua nga banay pa iban. Kanos apa man eh, atong June. No, June 2027. Sakto bang pizza? Ah, kasaman Gerald, June pa ni. Oh, unsa may una? Unsa man eh, minicraft? Na? Oh. So, nang usap ng minicraft doon, pusil-pusil, kaya po na. Summertime ba saga? Oh, Mobile Legends. Diyan na, apil ang Mobile Legends. Ikatulong Mobile Legends. Murag daghan pong mag-uol o huwag tango ng Mobile Legends kasamang nisto. Pero noon, kanang Mobile Legends, dili ramang kaayo ni mag-involve o kwarta niya. Murag wamay patay-patay. O kanang kwandi ha, pero dili armas ng gidala diya, di ba? Saan yung dala ng Mobile Legends? Armas, yapon. Pero dili yung armas na kanang murag di tinuod niya, dili po bala. Okay, Mobile Legends. At sa personal, ipadako-dako ko no, ang mga karakter nga kuan oh ipadako-dako ko no kana sa paisunod Mobile Legend City Skylines 2 tagana ni mga dula no ha Among Us Clash of Clans amo ni na pwede ni mga kanang Clash of Clans usama ni mga ang Roblox ha ikakuan king Roblox diri 2 4 6 ikapito ang Roblox oh kaning Roblox mao ikuan ni siya kanang grabe ni kasamang ni Store kay dapat ta gi pa ato bitan nang gitan-aw dire itong giplay na to to na bang nahitabo sa Tacloban ha kuan mo sa to kanang armas gyud nga armas ka pusil-pusil kana niya depende kun sa armasa imong gamiton depende kun sa armasa imong gamiton niya duna kay mission ha mission kasamang ni Store duna po kay reward ana oh sa Roblox dayon sa pa ni Fortnite dayon Candy Crush. Akin kining Candy Crush ay lang nag-i-appeal pod kay may nalang punis mga senior. Bakit ang Candy Crush mo man akatong ana-anaon ra? Mas may pa ka na lang ipabilin, dagway. Ha? Di man nagawin ni ka ng violente ni ang dula ka ng Candy Crush. Kasamang ni Store gani ani, mura kabantay man kung duwa ka ng Candy Crush. Kaning Candy Crush, mo ni murag kabantay ko ani mo ni panduaon sa mga babae nga kana mga ginang na ba? Tuang nga mga unsay kuan ana? Ano mga to mga ginang ha? Mo ni kana Candy Crush. Kana bang murag pareho og color, panlitan apple. Panlitan mo man ano? Anang apple pareho color kun tulogan ni kabok eh, muha nang hikapon ana dai mga wagtang. kaning ni ang Clash of Clans taon mag-agira-gira gyapon di ay. Puro ni mag-gira-gira gidi ay no. Dayo unsa pa ni? Sim City. Kuya mo ani no napoy tiyo taon. War Thunder. Call of Duty. O kaning Call of Duty mamaon ni Mobile Legend. Tingali pero murag una-una ni Call of Duty no. Oniya sama ni PUBG Mobile gubat-gubat gyapon ning kwan kaning Call of Duty okay adili pre sa Mobile Legend di ay nga naase sa Mobile Legend makakuan man ko si kwan ha namay kwan ana nga namay kay ilang karakter ana nga to si Layla si Maya si naa si Jilong kinsa pa to kasamang ni store si kisa tong usa katong si Jilong katong kuan katong usa ka na magtuyok-tuyok bitaw kasi nga na ano yung mga characters diha nga kanang okay lang mga ngalan diha na yung mga babae mga laki apil po o gira-gira pero kuan na ila ha kana si Pakia na Pakia no Pakia si Lapu-Lapu. Kisa pa ng uban di ang kwan, na? Na may mga kwan, na kay, kwan-kwan, makasay, makabantay, mga kwan, na nga na yung magduwa-duwa, asad ko din ang mobile legend, kasaman Jimmy, di ko, amurag, sige, pagkagduwa ng mobile legend, kasaman Jimmy. Ito na maingon nga, triple kill, double kill, muna, kasaman Gerald, damo na yung mobile legend, no? Triple kill, double kill, da. na nga kuan na na. Kana na ay uban nga kana na Mobile Legend para pawalas kalaay. Ana. Para pawalas kalaay mga pero kaning mga Roblox. Roblox, Call of Duty, kunsa ni kaning nag-involve og mga armas gyud nga kanang naang ma-figure out yun na to nga pareho armas, pareho bala. Mo na ni ang mayong ipang ban no? Iban eh. Sa pa na Shadow Light. Dayong 8-ball pool. Sama ni siya? Wala ko kawanan ni. Kaneng Mortal Kombat. Kani, ngalan pag-idaan. Murag kawanan ni. Kombat. Hungry Shark. Sama ni. Jurassic World. Daghana di mga dua, no? Daghana mga dua na ay Leagues of Legends. Kaneng Plant versus Zombies. Kani murag mayo-ayo rin ng Plant o Zombies. Kay... kanang magbutang na kadya og tanom ana mo na kanon sa zombies murag maon eh. Adili kayo bayolinte tingali ni. Kaning Counter Strike o dapoy Counter Strike o. Dapoy Counter Strike kani angay ning iban. Sa pa ni hill climb racing. Car parking multiplier. Sa man ning car parking multiplier kana mo kuan-kuan ka? Mag racing sa sakyanan. Okay, rapot tingali ni ate sa makamaong mo drive, ba? sa pamaylain, ane, kanang naang grande. Sa maning grande. Angry Birds. Bus simulator. Ako kabalaw na, ane, unsa ni. Modern Warships. Kaning Warship, delikado kayo. Ngalan pa gani, murag doon na gira. Dayong, unsa ni usa, Brawl Stars. Clash Royale. Lisod sa ni. Clash Royale. Lisod sa ni tingali. World Box. Sama ni. Zombie Tsunamis. May lang tingali ni mga zombies ka. Okay rin tingali ni. My Talking Tom. My Talking Angela. Rubbery Bob. Ayaw ni Rubbery kay Kuya o sa ni mga awa. sa pailain ani kasaman Gerald kaning ni angkuan rubber sam ni stick war legacy subway surfers, owner of kings, fruit ninja, ayan, sir, ninja, temple run. Dagana ni mga kwan sa duwa, ano? Ha? Kani mga duwa, o, sumatod pa nga, atong June, niinguna ang mga LGO nga kaning mga dula, ipabana. Ha? Atong June, last year or this year? This year. Unya, naapad ni mga duwa. Ha? Apa ni mga duwa, di ay muna lagi kay na busy mga sila sa impeachment lagi. Ah, na muna busy man sila sa impeachment muna ang nga wa sila makaakatar ani. Ha? Stilan in tao no. Man kini bayin na sad magkasama hatod ganato sa nga buhi sa tao, bahala na sila diha, mabuhi sa gato. Akin yung bahay na sa mga samatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, Michael, sa may suna mga pinanggantig paminaw nga doon ay sakit nga diabetes. Kato mga diabeticon, ayaw mo kawala ka. Diyan na tayo makatabang para sa diabetes. Ang Life Extension Vitamin D3. Nakanindot ani makasama sa baha kayong pag-inom ani tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw. Pwede ra sa dugtulo o sa humag pamahaw, duwa sumag panihapon. Ang atuwa nga Life Extension Vitamin D3 pwede sa imnon sa mga wide diabetes. Mag-maintenance lang kay nasa ni maayong mahatag no sa tuwa nga panglawas, labi na sa tuwa nga kasing-kasing. Usab makasama o niya sa to mga kaigsunan sa nato, no? Kasama nga Nestor, nato niya mag-ihambin nga balatian, pwede sa buinom sa Life Extension. O niya, pwede rin sa duha pang maintenance. O sa humagpamahaw, o sa po sumagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, gisuportan sa daghan nga mga medical studies, o sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA. O niya, certified ili seal, mga kasama aromalikayan ang pagkapiki. So na ay LE ang yahang soft gel. Aron nga kanang original yun. No, ano yan, mapalit ni sila nga clinic mao ang Life Extension. The Clinic and Pharmacy diri sa Cebu Dock Building, Buensmes, Mina Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion, Atbang Jalibis Consolacion, padong kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental nasa Kamanhak Terminal, sa Dumaguete City, Tapadia. Mapalit ang atong Life Extension Vitamin D3. Nakatindot sa ane makasama kay napalit ninyo sa uban ng mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar. So muna ang kwan eh, kanan na abisi mga sukindig paminaw tap. Ang atua nga mga kanang naang mga senador, atua nga mga congressman tungod sa impeachment. Ha? O niya karon o pila kaadlaw ng gisiguan dito sa kauluhan. Grabe ang baha dito eh. Murag di na mabangbang mga sukindig paminaw ang baha. Bantay ka ito kasaman Gerald. Ha? Ato kung tanawon tong mga baha sa kanang naang dito sa Luzon be. Ha, dito sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Caloocan, ha? Sabiha ani nga mga baha mga sukindig paminaw eh. O niya karon kay balo mo ang baha, ha? Ang baha mga kasama ang pangita si Vice President Sara Duterte asa na ko. Ato ko nung tanahon tong katong mga baha kasama Gerald dito sa kauluhan. Be, kay kanang naang nabi kasamang Nestor. Uy, ha? Rabi ang kanang naang baha dito nga. Murag maka, ingon ka ba nga? Grabihan naman. Uy, mura na magi, mura magigaba-gabaan yung kuhan dito. Pero mula gina nga. Ang luoy po kayo ang mga tao dito. Ang mga pobre. Ha? Nga makiksuna na to. Na kanay. Tanawan ng niya. Mas may pagunin ilang flood control. Ang mga tao dito. Wa na mo salig sa gobyerno paghimog flood control. Sila-sila na lang ko'y naghimog flood control. Mas may pa ng ilang flood control nga gihimo. Ha? Kay efektibo pa kayo, tanawa ha. Kung sa may ilang gihimo, nagputo sila og mga sako, gisudlag mga balas. Ha? Ang sako, gisudan og balas, ipuno ang sako, unya gifile-file nila. Ilang gifile-file, gitambulan ang tubig, wag yun makasod sa ilang balay. At tanawa, may kana-kana-kana. Ito yung kana sa mga digital na, bewe. Tanawa. Ang sakok na, tanawang flood control. Wa di, kwan, wa tubig. Ang tubig, wa makasulot silang balay. At tanawahan, nagsakay, nagkayak, ning kwan, o. Sus, grabe yan tubig, Manila. Ha, tanawa, ang grabe yung tubig dito sa ila, o. Grabiha sa kanang naang tubig down. Ang ilang flood control, may pa nilang flood control kay nawa pa ang gasto, gamay ra ka gasto. Ha? Gamay ra ka gasto dito. Ah, kare kalabaw. Ha? Ah, gipariskyo nag-apil ang karabaw, ha? Agad ako na, ibalik ko na itong karabaw doon. Asa itong karabaw? Grabiha sa karabaw, tanawa, ho? Ang karabaw mga sukin digpaminaw ha gihimong balsahan kay tungod sa kataas sa tubig ang mga tao ya ang mga tao makasama nga taas kay tubig god ang kalabaw gigamit ng kabaw gibutang og balsa gipasakay ang mga tao sa balsahan. tanawa sa manzira kana ibalik gamay tanawa ang karabaw oh. Uy atas kalabaw no oh. Ah. Oh. Ano on? Kuandro bang kalabaw sa namaya? Ah, namayak pak po, duwa pod pa kaon kauna ni namayak pak. Ni kumpais tag iya. Ah, kuan man ni ha? Ah, tanawa ang kalabaw gigamit ng kalabaw gikuan nagbalsa mo gipatsakyan. Grabe ha. Sunang ka ng tubig, duna gutoy balay nga ang balay, kanang naang balay nga ground floor ha, ang balay nga ground floor, ang pinakamaba na, kasama nga Nestor Otso, Otso P, ang pinakamaba ng balay nga ground floor. Ang standard, ang kinahanglan, ang ceiling, ana, abot nag 12 feet. Ha, ang standard, ya, dagkong balay, o sa'yo, mabot 16, ha, 12, ang kanang 12 kapi ba, abot na sa tubig. Ha, imagine na ha, nga, ito mga, naminaw na to, dunay mga balay, hindi ha, so na ka imong balay kung first floor ha, abot sa tubig, ground floor imong balay, gilapawas tubig. Yung anak ka, taas ang tubig dito, mga sukin, di pa minang. O niya, mas digrabi niya, karon doon na may bagyo umaabot. Ha? O niya, wapag ihapoy na priso sa pagpangawat nila sa flood control. Grabiha naman po ani nila, eh. Ha? Baton to mo kaulaw. O niya, karon ha, tanawa. Karon ilaha na pong budgetan ang flood control. Ha? Budgetan na po nila ang flood control. Ha? Ato na isgutan ugma kay naida kong budget sa flood control, mga sukindig paminaw, tanawa. Unsa kabuang nila. Ha? Hindi irba dita sa mga nisto. Kay balo sila nga, wa pa masulbad ang issue sa flood control, wa pa ma-priso ang mga nangurakot sa flood control, ila na punta ka ang budget nga binilyon. Grabihan ni nila, eh. Ha? May pa inyo nang itabang dis mga kaigsuuna na to nga mga farmers. Ha? Tabangan na to mga farmers ba nga mapagaan ang trabaho sa bukid. Mapagaan ang farming na to. Nga kana to mga mag-uuma, masakto silang tabang. Na may tabang tin, may abuno. Na may abuno tinod, pila na po kasakong abuno. Ha? Saan mo ng abuno nga? Ang hilo, mahal kayong hilo. O niya ang ilahang ani kisa may mupalit og humay dito taon nga di man makasulod ang humay dito sa merkado di makasulod tablaw pagkag pamaligya og daghan kag abot. Na pareha sila si kwan na sila si Pamidzer agan kag humay na sila kasamang Nestor. O niya inig harvest ana ha magmatablaw pa man kag baligya utay-utay man ang pagbaligya ana o kanus ama kwan ha mahalin. Mas may unta to nga ang gobyerno dili ta mangangkat sa ubang nasod, di ta mangangkat og bugas sa ubang nasod bulahan kanang ato mga farmers. Mo nay ato ang kuhaon ng ilaha nga mga in abot. Ha, mo na kanang nga flood control ng inyo hanggi gi igasto na pod. Ayaw na kay porti na nang di mo mahadlok gaba. Ah! So, muna, nga tonay ko, natunang tiwaso gisgot, ugma pohon, mga sukin, di paminaw, ha? Ha, kay bigitas oras, alas 12:03 na skadlaon. Salamat kayo yung tanan, ha, sa mga naminaw na to. Ato ang maigsunan, mga sukin, di paminaw. Ha, salamat kayo ninyo sa inyuhang panahon, ha, nga kanunay nga mag-uba na to. Kada gabi, ha, salamat kayo ninyo tanan. Sa ngalan na lang, sa kinitong pwersa, sa DYH Experiment, Cebu. Ah, si Lito Suasod ay naminaw sa nato. Ah, naminaw na to. Ito mga solid listeners, si May Baharir, ha? Ah, niya na may Farmville, lagasamang binzi, mayo kay Sigitag harvest, para puro katilaw, ha? Ito ang harvest. Ah, mayang naminaw. Giging Alcansado, ha? Naminaw sa nato. Karon tanan lang ang naminaw. Salamat kay nintanan na ugma puhon. Ato hatagag pagtagad, ito mga isutanan na lang po, ha? Kahin aning ban nga may sigutanan na to. Ang kauban, Dres Master Kondulo, si kasama ni Sor Misilio, kasama ng Kisos Minia, Dres Pigaslawa, kasama ng Gerald Albiosa, Alan Talado, Liber Atis, Rubil Boiser, at ang Chief Technician. Kondulan niyo, boss, galagad sa kahangin ng Radio Man Benje Olpos Tangian, ang manamilit kay Plangis Pagingon, ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan, at anang dapit doon sa nang panahon, Tatak RMF. Straight to the point.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m.

0: Terus pika selawa kasama ngat Geralda Albiosa. Alang taladok liber artis Rubil Boiser atau Chief Technician. Kontelan nyo bos galagad sa kahangin ng yung Radio Man Benje Olpos Tangian. Ang manamilit kay Planggis Pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan. At anang dapit doon sa nang panahon, Tatak RMF. Straight to the point.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital

0: Terus pika selawa kasama ngat Geralda Albiosa. Alang taladok liber artis Rubil Boiser atau Chief Technician. Kontelan nyo bos galagad sa kahangin ng yung Radio Man Benje Olpos Tangian. Ang manamilit kay Planggis Pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan. At anang dapit doon sa nang panahon, Tatak RMF. Straight to the point.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m.
2: Duha, both silang effective.
3: Oh, both siya effective niya. Ang advantage lang yun sa grafting, kay ang atuang punuan, kay gikan man yun siya og seedlings, so nasa primary roots. Ang marketing kay wala man to siya primary roots, so og nay hangin-hangin, og nay kuan, dali ra siya matumba. Unya ang lifespan sa bubo ra og lifespan ang marketed kumpara ra nimo sa grafted.
2: So may kasagaran sir nga ginagrafted nga dali ra no para sa atong mga bag-o pa nga mo venture sa agriculture.
3: Ang kasagaran gyud nga gipanggraft karon mangga, kalamansi, pomelo, avocado, bayabas. Mao na kasagaran ron nga og nangka diay nangka. May kasagaran nga gipamaligya nga available ron sa kanang mga nagnegosyo og nursery bitawon, naagi na sila yung mga grafted nga mga planting materials.
2: Pila pud ang kuan ani sir kani ang adlaw bakaha or buwan kung mag kuanta grafted.
3: Kung grafted dong dali ra na siya inig after 2 weeks ana niya nanagi na siya sa lingsi nga mugawas. Mm-hmm. Dayon inig kabuhi ato niya mga 2 weeks after pod pwede na to siya nimo i pagawas nimo imong i harden ba imong ianad og buwan sa init. Dayon another 1 month pwede na to nimo itanom sa field. So mudagan rag mga kuan dong mga 2 months kapin gikan sa imong pag-perform sa grafting.
2: Dali ra man sad na sir no. Ya kaniyang grafting og marketing makaya ra pud ni sa to mga batanon ron. Dali ra gyud siya.
3: Dali ra man siya.
2: Nara pud daghang mga tutorials no sa internet
3: na aman.
2: So okay na mention na nato sir ang kaning gabahin sa marketing og sa grafting. Unya na mention pud nimo which is ang budding. So pwede ma-explain na to sir no kaning budding human lamang sa pipila ka mga painom.
4: Kung

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong gibitbit.
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Saingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagkidaghang kaing sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
2: Nala, beto, adyo na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: specialist to din he sa Department of Agriculture. So nagisdot dayo ta mga kaigala no sa mga wala nakaapas kabahin sa maong fruit trees o kaniang sa nursery o kung saan na to pag patubo sa maong mga liso na to no mga seedlings nga effective gayud siya. So nahisdot na to kaganina is ang marketing o ang grafting. So Sir Rufino, pwede na to ma-explain kung unsa po ni ang maong budding?
1: Ang kanang budding dong applicable rin na siya po, nga amo na siyang natanaw nga effective siya naasa ato ang mga citrus family, atong kalamansi, atong buongon, kanang mga oranges, mao na siya humok mabuhi ang budding. Ang pag-perform sa budding, kuan ra gyapon, mao gyapon magandam gyapon kag seedlings sa imuhang kalamansi or sa imuhang pomelo, dayon magkuha ra ka og sa grafting sayon man ang atong kuhaon. Dito sa budding ang atong kuhaon sa bud stick. Katong ato ang sayon, naaman to siya mga mata-mata. Mao to siya gitawag og bad eye. So ang katorang mata mo'y ato ang kuhaon, mo'y atong ipapilit dito sa ato ang seedlings. So ang pagperform ana niya, kinahanglan nga ang ato ang seedlings bata pa bitaw kanang linghod pa siya, green pa gyud ang iyang lawas sa iyang punuan dapit. Unya ato ra na siyang hiwaan og gamay, maghimo tag kanang murag kuan bitaw murag inverted T. Imo na siyang hiwaan magporma kag letter T nya imong ukabon tong ang panit nya adto nimo imong ukabon ang panit dayon imong i-insert ang katong bad eye katong murag mata ra gyud sa katong sa naasa sayo na to ba nasa atong bad stick katurang mata atong kuhaon labi na kanang mga kalamansi mga pomelo mga oranges ang mata na klaro man gyud dagko man gyud kanang atong kuhaon sa dahon bitaw ana man mao na siya gitawag og bad eye mao na siya atong kuhaon dayon ato na siyang ipapilit dito atong i-insert atong akong giingon ninyo nga inverted T imo tong ukabon ang panit ato insert na siya dito then ikaw man yung bugkusan o katong plastic gyapon nga katong para grafting na to maagyapon to siya ibugkos nimo dayon after 1 week kung green pa to siya ang imong bad eye nga imong giinsert dito aw na siya chance nga mabuhi pero after 1 week kung na brown na to siya so di ka successful ato namatay gito siya. So, kung mabuhi gato siya 1 week, imo na to siyang bantayan nga kung nanay sa lingsing ato siya mugawas, kay ang budding, ari man na nimo i-perform dapit gyud sa punuan. So, kung nanay sa lingsing ana mugawas, imong balion tong ibabaw sa imuhang gi-insertan sa bad eye, imuhang abison bitaw gamay niya, imong ibali, i-down nimo. Kay aron in preparation to kung mabuhi na tong imuhang bad eye mo kuan na to siya mo sa lingsing na to siya taas putlo na to nimo ang tumoy katong imong gibali imo na tong lahuson jud og putol so katong ang motobo ato katong ang imuhang bad eye.
0: Pero sir kaning gi-mention nimo no nga atong kuon ang bad eye unsa na to pag determine nga kaning bad eye dili siya bad dili siya kanang good siya nga eye ba
1: kuan ilhan man na siya nimo dong kay kanang murag kanang bukol bitaw kay buhi bitaw kayo siya inikuha nimo sa dahon kay inigputol nimo sa imong sayon ana napam na siya dahon so imong kuag dahon naamang gyud na siya kanang murag mo bukol bitaw nga murag mata murag kanang salingsing na daan siya ba mao to imong hinayon og slice imong dili nimo apil ni slice nimo di nimo apilon ang kahoy katurag yung panit niya o katurag yung mata ba mao nay kanang bantayanan kayo kay gamay ra gyud na siya kayo niya mao nay imong i-insert didto.
0: So, unsa may sign, sir, nga successful ang imuhang budding?
1: Kung after one week, green gyapon tong imuhang gi-insert dito nga bad eye, so dako kayo ng chance nga buhi na siya. Nya, 2 weeks after, nana gito siya sa lingsing mugawas. Nana to, magkakita na katong sa lingsing nga gamay. Makita ni mo nga nana ning sa lingsing na gito siya, nana ning tubo nga sa lingsing. Katong imong gibugkos, imo na tong tangtangon. Kwao na to ni mo. Dayon, mao na to'y time nga imo na tong hiwaon tong kuan, katong tumoy niya, hantod sa odlot, imo na tong hiwaon, imong ibali lang. O sa ayaw sa putlaong hurot, ibali.
0: Ibali lang.
1: Dayon, after 2 weeks or 3 weeks mga mo taas na to siya bisag mga mo tubo na lang og mga 1 inch putlo na to nimo kay sure naman to siya nga buhi gyud.
0: So mga wala pay 1 month sir goods na na siya.
1: Oh.
0: So tinuod ba day sir nga mas dali mamunga ang budget nga tanom?
1: Dali ra gyud dong, dali ra gyud siya mamunga ang budget or grafted nga tanom, dali ra gyud kay siya mamunga.
0: So sir, unsay mo ikahatag nga advice sa to ang mga interesado no nga magtanom, maghimo sila gilag kaugalingong nursery, magnyaka na gina sila magagad sa lain no, na na sila kaugalingon nga mga liso. Unsa man yung ikahatag sa mga listeners na to karon nga advice nga makapaayo sila ang pagpananom?
1: Kuan lang yun, ang una ginilang buhaton, mag-prepare sila og daghang seedlings, unya, constant practice ra gyud. Kay kung kanang akong gipanghisgutan nga grafting, budding, marketing, practice ra gyud kinahanglan ana. Ang ato abitaw nga mga OJTs nga nangaridiri, naka-perform ko nung silang iskwilahan o grafting, pero wala dyan ko rin nabuhi. Pag aredere, among gi-perform yan, gituduan dyan akong insakto, lipay kay sila kay hapit tanan nga ilahang gipang graph nabuhi.
0: Nabuhi dyan.
1: O, ingon sila nga, wala dyan sila na, natarong ko noong tudlo nga unsaon dyan, unsay teknik ba. So, maurag yun to ang teknik. Kung marketing gani, atong limpyuhan o maayo ang katuang, atuang gipanitan, kung arita sa grafting, kinahanglan yun nga naatay one side nga na contact. Ang arita sa budding, kinahanglan nga ang bad eye na to, nakapilit yun siya nga to sa muraglawas bitaw sa katuang atong gipanit bitaw, ato siya mapilit siya dito dahil ato gito siyang hugton o bugkos, nga dili gito siya maukab. Kay kung maukab to siya, so dili mabuhi. So ato to siyang bukusan nga di maukab. Dayon after 1 week, kung green pa to siya, dako kayo chance nga kuan mabuhi gito siya.
0: So kanina tong mga listeners, sir, makapangayo ba sila o marketed, grafted, or budded na daan sa Department of Agriculture?
1: Karon dong, wala pa gyud ni available nga kanang mga ingon-ana kay daghan mong good po diha nga man, mga walk-in na to nga clients nga ilahang ko anon, ilahang gusto nila nga ngayo sila og daghan, so nya limited man, so ilahang pamaliton. Labi na karon kay barato ra kayo ato ang pricing. Ay kung tan-aw nila nga nanay nabuhi diha, hotdon jud nila og palit kay ganahan sila kay barato ra. Mao nay nakakuan nga ang atong stock diha limited jud kayo. Kung nay mabuhi gani nga pila ka buok nga nay client, aw mahurot ra sa dayon. Kung kuan gani, kung ganahan gani mo mangutana, kung duna mo yung mga problema ingon na, pwede rin yun mo text or mo contact na ko. Ang akong number kay 0920-595-2827. Akong usbon, 0920-595-2827.
0: Dagay kay salamat Sir Rufino Tiyogdangko sa ato ang Department of Agriculture Science Research Specialist to sa imuhang mga kung malamon gayon nga impormasyon no kabahin sa ato ang pagpananom. So kani atong Department of Agriculture di panigtamutan gayon no nga kitang tanan bisag fruit trees lang makatanom gayon ta. Katabang ta sa ato ang ekonomiya. Daghan kay salamat sir og maayong adlaw kanato tanan.
2: Kung dili natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm Fab Card. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

mugat atong mga pahinundong mga higala o sapakasapa, mayong adlaw ka na itong tanan. Nagkauban nga po nato si Sir Rufino Teugangko, nga ito ang science research

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon ng mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Frevenser Time para sa 4:42.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pag-asa ni padayong nga nagmonitor sa tropical depression nga si Neneng. Walay landfall scenario apan na mupakusog kini sa hanging habagat.
4: Usa sa duha ka mga armas nga gigamit sa tinun-an nga rabutsil sa Ateneo de Zamboanga University, gobyerno nga government issued nga armas.
2: Samtang sa mga balita lokal, kung si usunod sa Sugbo ng inlabot na sa wakmua swilduhi ng mga personel sa buhatan sa Peace and Order Program kung POP sa City Hall.
4: Mga lokal nga opisyal din sa Sugbo ni Manos Kapulisan paghigpit sa seguridad sa mga tunghaan naman sa litabo ng shooting incident sa Ateneo ni Zamboanga University.
2: Sa mga balitang gawa sa nasod, Iran dunay hulga ngadto sa Amerikano nun sa panayon nga nilang kasungian.
4: Sa negosyo, digital payments sa nasod milambo.
1: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kuno na mahinong danon.
4: Nagoda ka.
2: Hindi ang unang radyo.
4: Unang balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hator bang impormasyon ngayon mo masairan?
4: Ang ayari mo madungkat.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
3: Gising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: At narameng galang Miyerkules, Pizza de Silibi na sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Sangahan sa kanito mukhang para sa Sero HP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
4: Kirain yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Mirage Man, Arbus Amante. Anto tabi ka na sa Resay, santak na sa butang. Paghatod ka rin sa mga labas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya ng Mindanao. Nalapod ka na may gala sa itong napapanaguman. Naginawad kami na kapos kapiskay kamayan ng ataw ka na may gala ng Miyerkules. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. In English naman. Magbuntag sa itong mga kaigsunan nga ng mata na. Huwag katungwa pa mag... Pamubangon, mga ganan na pa sila nga tagsa-tagsa ka mga banig. Ah, nagsige pagligid-ligid. Ginaginot, mga galang kangit-ngit. Pero itong oras, mga gala, hapit na alas 5, ha? Hapit na musubang atong haring adlaw. Nalikay-sikay na itong mga nanay. Nanas tagsa-tagsa ka mga kusina. Nagdigamo na para pamahaw. O nagkamundihang, nasige panihang bukot sa habol. Kaginaginot, mga igalang, ngit-ngit, bangon, bangon, bangon. Hinahinay ng kaligo. Sabi na sa mga estudyante, ng mga eskwila o sayo. Kinanglan nga di malayit ka ng adlawa, ha? Katong mga excited kay eskwila. Bangon, bangon, bangon. Yali kaya na ito, mga igalang, ang muhimog krimen, ha? Sama sa netabo dito sa Zamboanga. Namoy mga problema sa inyong kinabuhi. Ayon ninyo angina ang uban. Solbara ninyo na nga sama sa Osaka. Kanang tinuod nga kwan ba? Tinuod nga pagsulban. Dili kay mo sangpot may gala ngadto sa pag himog krimen. Din dunay daghan may gala ang mga angin. Dunay mga kinabuhi nga mga kalas. Dili na maayo. Mas maayo panuol ka sa Ginoo. Oh, sangpit sa ihangalan. Aron nga masulbad ang imuhang mga problema. Magbutag sa itong mga sirihan, mga nakbayan, nagbayan sa Mandawi, Napulapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siki, Hormohol, Biliran, Samar, Leyte. Di ba na kabayan, may gala sa Western, Western Visayas? Galing wala sa Naminog na Mati na may gala sa itong tulungan ng unang radyo ng balita. Uy, doon na ikuan ha? Kanang bagyo. Angan, may gala sa bagyo si Neneng. Gimonitor ni Ron may gala sa pag-asa. kun ang kining tropical depression nga si Neneng. Apan nagipaybaw may gala sa pag-asa nga dili sa mulan full. Apan ato masinati may gala ang kusog nga hanging habagat. Labi na dito sa may Luzon area. Una nga mag-amping ta sa itong mga kaigsunan nga nasa Luzon. Sa mga nagtanaw sa itong FB Live nga taga Luzon, amping ta diha kanunay. Karoon ta to, ano sa check may gala pag-asa. Sa iron ta may gala ang kahintang sa panahon. Dari sa ato sa Central Visayas. Samtang may buntag po sa itong mga... Anaminaw sa itong broadcast kanong buntaga, labi na sa Mindanao area, kamabot ang itong lanong sa CBS Radio HP mga kasama. Magbutang, nanapita sa may Misamis Oriental, Misamis Occidental, paingon nga ito may gala sa Sambuanga Peninsula. Ugusap dari sa Agusan, paingon nga ito may gala sa Surigao area. Paingon nga ito sa Davao Region, magbutang, magbutang, magbutang, magbutang, sa Bukidnon. Diha may gala sa may kanang tungason. Diha may gala sa Puerto. Ingon nga to, malay-balay bukid noon. May gala, petikosuga na to diha. Kumusta inyong kamuntagon, ha? Dita maglangay. Arita may gala sa to ang answer to win promo. Ano may galatong answer to win promo sa mga nakapaminaw ka ng butaga? Kinanglan nga musunod mo sa itong mechanics, ha? Ang uban kagahapon, wa kasunod may gala sa mechanics. Tungay kay may gala nga nakakwanta, ha? Kapilik. Ang uban may gala, wa kasunod sa mechanics. Ang mechanics nato kinala naka-follow, naka-like, may gala sa DYHP, RMN Cebu nga Facebook page. O niya kang attorney Rofil Fernandez Manyoksan. O naka-share may gala sa itong program, unang radyo ng balita, karong butaga. Kinang i-share ninyo may gala itong program. So, itong pangkutana, karamuntaga sa itong answer to win promo, unsay pangan may gala sa tropical depression o kining bagyo nga gimonitor sa pag-asa. Unsay pangan niya? Ha? Unsay pangan may gala sa tropical depression nga gimonitor may gala sa pag-asa. Dini siya mulan fall, apan mo pakusog may gala sa habagat o hanging habagat. Mga kaigsunan, dari sa ato o sa dito sa Luzon area. Okay, wala tayo atong pangutana. Tubag lang mo rin ha, hangtod sa alas sa 5. Ito rin i-raffle ka rin to ng inyo hanggang mga tubag mga kasama.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: At sa check, magkala sa kasamang Jesse Samampong, kasamang Jesse, good morning, Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Gen, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagtag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Planterize, 52 ang kilo. Dinurado, 52 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Dia, 52 ang kilo. Thai rice, 52 ang kilo. Rukin ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pilit, 58 ang kilo. Tapul pilit, 130 ang kilo. Binhi rice, 52 ang kilo. Quimby rice, 52 ang kilo. Grandeur, 52 ang kilo. Red rice, 75 ang kilo. Jaguar, 52 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. O si Idol Tweety sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, tatak Arimen.
5: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
2: Dagan salamat ka sa mga Jesse Samampong. Gikabi ka na sa Carbon Public Market. Rigura sa karon sa Kabuntagon. Alas sa 4.54 na may garantak na sa Kabuntagon. Samtang sa Pikasmahin. Matay si Auntie Claire kagahapon ba? Pero magbantay ni si Angi Panulti, no? Naghanag mga magtutudlo. May galang nasuko sa yung statement kagahapon. Tiyo mo na. Iyang blame may gala mga teacher. Anong mga balasuba sa mga tinunan? Taka lang yawit ka sa mangken. Murag di magkuan ba? Di maghuna-huna. So iyang pagipang yawit. Murag nasubraan na sa niya. Wagin na siya. Mawagin na mabadlong ni BBM. Nagtutingin na si BBM ba nga kinigipang yawit ni Claire Castro. Makaayon ni siyang administrasyon. Wa naman ni mamao ni Mayhana ni. Dapat atong video ni Nems. Basig nata makakuha ta katabi tong iyahang press con. Daghan may gala nga mga magtutudlo. Ang ni-react may gala. Ginganlan pag di mao may gala si Auntie Claire Castro. Tungod sa iyahang paghuna-huna bang istorya, labot sa nahitabo dito sa Sambuanga. Diin usaka tinunan, may galang doon natin nga rin ni problema sa iyahang kuan, sa iyang grado bakaha. Bakaha. Nagdag armas, duha kabok. Dito sa sulod sa Ateneo de Sambuanga. Onya dito mga higalay nahitabo ang krimen. Ay usa ang estudyante ang nakalas. Niya doon ay unconfirmed pa rin nga report kasi mang confirm na ni atong duha ka gwardiya. Wa to no? Murag sa side mix ba tingnan nitong akuan? Murag sa side mix to, murag nigawas lang to siya nga video mga igala o a picture kanang doon ay gwardiya duha ka buo kay sa side mix dito. Nag side mix din na siya nga skwilahan. O niya nakuha ang video picture nga doon ay gwardiya nga nakuan na nasamdan o na nakalas yun no? Sa side mix. Kanang practice ba? Practice. Simulation exercise. O niya, kagahapon, nahitabo dito sa Buanga, sa sulod sa Ateneo de Sambuanga, ang kanang picture may gala nga doon ay gwardiya nga natumba ni Katap may gala sa social media nga murag nadugang sa nakalas may gala sa sulod sa estudyante. Kay nagkutlo masad ang kining anak og customs. Mauto nga gawas, may pagawas dahil mensahe may gala si Atorne Claire Castro. Atorne baka nagigit siya, no? Sus, ginawag ko. Ang iyang blame mga gala, ang mga magtutudlo man. Sama, kanabi taong inani, mugawas ang patasan may gala sa mga bata. Ang mga magtutudlo, may blame lang. Pagkaway. Ay nako. Ato ring at pabinaw na to kung naana ha, kung na na ako ana ko na andam na may gala ni kasamang Nimuel Quinones ang video. Pero tataw na to sa check may gala sa nana. Be, ato pabinaw be.
6: Although ito po ay pribadong paaralan. pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalong sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan.
2: Mm.
6: Hindi lamang ng kanila mga magulang ko sa kanila mismong paaralan.
2: Mm.
6: Minsan na po nating nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad.
2: Ah.
6: Sila minsan ay
2: mamahin
6: sa kanila mga estudyante kung paano maging walang modo.
2: Ah.
6: Lalo-lalo na sa mga nakakatanda.
2: Mamahid lagi.
6: Or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan.
7: Wagabae! Wagabae!
2: Wala gyud, murag siya ga kan ba kanang nayabag ni nga PIO. O kasabot sa iyang role des malakad niya. Siya ting doot may ganas presidente. Nakatampo ni may ganas si Claire Castro sa pagtibugsog sa kanang rating ni President BBM. Iba naman si Tarong may galang ay panulti niya, puro niya ipahid gantos mga Duterte. Why lying na susba-ba ni Claire Castro, puro ragin may galang Duterte. Anya karon, ang ina pong i-blame may galang sa mga magtutudlo, sad, no? Kaling ato i-check karon tataon, ato ni hisigutan may galang to si-check, may galang sa kasamang Jane Gallardo. Gika may galang sa gawas, ato i-check ang ihang nimutangan. Kasamang Jane, double Jane!
8: Good morning, kasamang Arnold o kasamang
9: John. Ang ginundihan ka rin ng Usaka vehicular accident kasamang Arnold din sa may
8: Del Rosario Street, corner sa may Hungkera.
2: Mm.
8: Extension kasamang Arnold. Doon ay Usaka taxi o ambulance ang nagkaigo. Naghalok din sila
2: din kasamang
8: Arnold. Naghalok sa ilang isig aping kasamang Arnold.
2: Dili, murag nagkuan. Lubot og
8: lubot ang atubangan kasi ang initial na to nga nahibawan kasi mga Arnold ang kining ambulance gikan ni siya nagkuha og pasyente dito sa may Mabolo kay dunay stabbing incident.
2: Mm.
8: So padulong sa ni sa CCMC kasi mga Arnold niya ang kining taxi gikan po ni siya dapat dress may Hungkera Street kasi mga Arnold. Matod pa si taxi driver na siya ang go signal pero kay vehicular I mean kuan man ni good ambulance man ni good
2: ambulance man na may kuan na may nagsirin man.
8: Ang iyang pasangil kasamang Arnold, wa siya kabantay, tungkol wala nagsirin or wala nagwangwang kasamang Arnold.
2: Wala magwangwang?
8: Wala ang pasangil ni ining maong taxi driver, hinungdan nga, nag-abot, give me sila din hinoon, na-transport na ang katong nadunggaban nga, ihatod din ka sa
2: CCMC. Nanampiling malagi na?
8: Sir, ayong buntag, sir, life is DYHT rin, sir. Sir, ang saan yung pagkahita bukas, sir, gano'n, nag-aabot man din yung taxi o kaning ambulance.
10: Sa nga, dinidirik sa mga kiyakot.
8: At, wala ni gawang-wang, sir.
10: Gawang-wang, ma'am.
8: Or wala lang buro kakabantay?
10: Na, wala. Yung mga bata, sir, wala nagwang-wang tayo.
8: So, ikaw, naka sa go signal, sir.
10: Oo, naka sa right side. Layo na nga, naka po dira. Dire nga, right side, oh.
8: Asa ang nakapadyong, sir?
10: Ato, kaya tama mo ko dito ng iba dito. Matayin ako kong tiwas, kaya kuha man akong habang. Namuha ako ko rin, kaya para ako may habang 1.5.
8: Ah, so grahe lang sa deka, kataway, nagpa-upa.
10: Oo, wala. Kung grahe na nga yan pa, huli.
8: Kataway, nagpa-upa ko. Asa ka dikan, sir?
10: Ihugas ko sa taxi sa babaw.
8: So, padoong na unta di kay grahe. Padoong na unta. Kumusta man mong yubati sa wala arang pa niya in George, wala arang pa na kuan?
10: Ako lang ako ganyan mo, kay siya ako nagtutupo, di ko binawagapit. Ustong siya ko, apakulak taon, kami akong gamayan niya.
8: Ma, ang taxi driver sa pangalan mo, sir?
10: Jaime.
2: Masama na yung taxi.
8: Mao ni ang driver sa taxi kasama ng Arnold, sir Jaime.
2: Jaime Do. Oh, Junior.
8: Ang Arnold na wala gid siya kabantay nga nagwangwang gani nakatabok na gid siya dinis may intersection ka sa mga Arnold kay kadiyong naunta siya mo grabe
2: eh mutama pa kuno siya sa unahan inon siya mutama mo kan ba
8: mutama pa siya ka sa mga
2: Arnold bahaway na dayon
8: ah pagabi pa siya
2: pero sa may damage sa ning kuan na damage ning taxi o gakining ambulansya.
8: The damage sa mga Arnold, ang left side sa kuan sa taxi o iyang hapit kini na tangtang iyang ligid na hiwi iyang
2: kuwag damage sa nikalakiha, avansa na ba?
8: May pong ambulance ang hilid po sa right side sa mga Arnold, dapat yung bumper po sa mga Arnold, muraga. Muraga, natangtang gid sa dmi hapit. Kasi nagkabuwag yun sa mga Arnold, kaya gusto pa po ni Ron sa ako ang sakop sa CCTO. Paabot pa po din sa atong taga-TEO pa sa mga Arnold. So karon, no, wala man na, wala may laing na angol sa mga insidente ka sa mga Arnold.
2: Na may CCTV di ha, makita na kasamang Jane kung ang good. Kung usang katinood ng isulti ni tatay ni Jaime Do.
8: Yes, kasi mga Arnold, kaya mapad niya, andam rasad siya mo ha, kaya ni iyang ang dashcam footage, kaya na may dashcam.
2: Ah, may dashcam, mas mayo.
8: Andam rasad siya nga mo ha, kaya ni inis mga autoridad para masuta agyod, na mapamatandaan po niya, mapad niya, wala nagwangwang ang katong kaming ambulance. So, mauna ang susihon doon sa itong mga autoridad, so gawas na anong, ni inis pagkabangga ka sa mga Arnold, walay naangol, na na-transport na po, nadala na sa CCMC, ang kato ilang ang pasyente na gidong gabikan sa mabolo ka sa mga Arnold.
2: Okay.
8: Muhatag ka sa mga Arnold, muhatag ka o dugang pagtagad ni ini. Labi na makuha po na ito ang kompletong detalye. Gikan po sa ito ang mga otoridad. So, base sa ilang investigasyon. Nagika na lang din is my PD, Rosario Street, in Jakbayan sa Sumbo. Open ako sa itong Armament Patrol, itong speed pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Sa top, Armament.
2: Ikan sana magkasama ang Jane Galliardo. Arit kami gala sa itong winner, sa itong answer to win the promo. Congratulations ni Riz Quiliosa. Sakto yung tubag si Bagyong Neneng. Ang tropical depression may gagag-monitor karon sa pag-asa. Riz Quiliosa, ikaw itong kapalaran ng mananawag karabuntaga. Nakita na ko na rin na naka-follow ka sa DYHP. Og kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Onya naka-share po kami gala sa imuha sa unang radyo, unang balita. So congratulations, Riz Quiliosa. Pareog lang ko chat sa Facebook page sa DYHP, Ma'am Riz Quiliosa. Onya, or ma'am, o ma'am sir, sir bakani, o ma'am. Parehog lang og chat aron nga at imong isend it po ang imong kompletong pangalan og ang cellphone number sa imong GCash. Standby ba gala sa mga balita human lamang sa pipila ka mga bulwanong painumlo bata oras. Alas 5:06 na.
11: Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
16: Pwede na makakasbilay
15: buhidan. Ano ka? No, binta na ka.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
17: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
13: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
20: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3, Life Extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
21: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
22: Bugas-bugas, ug katul-katul,
23: i-TTX 500 na!
22: TTX 500!
23: Aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
23: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
22: ug katul-katul.
23: TTX 500!
22: Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar.
23: TTX 500!
24: Para sa Janice, gubay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
23: DTX 500!
22: Pabali sa mga butika.
13: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
25: Seth Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
26: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
27: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
25: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
26: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
28: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
28: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
25: Living Testimonies.
13: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
29: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
30: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
31: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
32: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
31: Super Fiber.
32: Mabakal sa mga butika.
31: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayoko.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
31: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
32: Ako si Liling Sarbida.
11: Taga-asa day ka, ma'am, og pilay mong edad?
32: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
11: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
32: Ang akong sakit, diabetic og high blood.
11: So, sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
32: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
11: Nga, gidakop si diabetes.
32: Oh, nga, diabetes.
11: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
32: Oh, diabetes, sad.
11: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
32: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
11: Yeah.
32: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
11: Kamusta na imong diabetes, Ron?
32: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
11: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
32: Tulo ka buok.
11: Tulo sa usa ka adlaw.
32: Oh, buntag udto og hapon.
11: So nindot na kay imong paminaw ron.
32: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
11: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
32: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
11: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapaka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
32: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
31: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, Nai Arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Sir, kinsa na yung pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
12: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
11: Unsa na yung sakit dahil sa una?
12: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungunan niya kung sakit.
11: Sir, unsa na yung namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
12: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas ba, makalakat na ko.
11: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
12: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo, nga pag ibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
11: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pakainom og Life Extension Vitamin D3?
12: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mga nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
31: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
29: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
29: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Hola sa mga kasama na 529.
16: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Alas 3 karong kadlawon, Agosto 19, ang sentro sa tropical depression nga si Neneng nimutang kini sa 675 kilometers sinangang bahin sa Itbayat sa Batanes.

0: Pagobak des Minorga. Bugun-bugun sa tutoy. Ugang pagobak sa inyong mga atay. Ang original koi herba capsule efektibo sa limigala pagparigon sa atong immune system. Dita na limigala ng matakbuyan sa bisano sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins na naniini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gatayamina. Ang original koi herba capsule. Aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapanit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herba capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Trangpanchesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulite. Mahimusan niya migala mapalit ang original koi herba capsule. Sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EGK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Ceres Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bomb presyon si Budugoy Kabadunay Hypertension. Base sa asing may sugar o base may diabetes kag gawara kamay baw. Atas ni level sa blood sugar. Magkabagay kini smart arterial walls kung mapalakot si Mundugo o sa nakarason. Ngayon magka-hypertension ka mutaas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagdaraw si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ang nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dito kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. At pag inom sa DTX 500 na gadlaw, magkapalindot ni si imong katug, magkapugong pag hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, at lipisya o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pagklinika, di alternatiwa, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Kagamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakinibimutan ni sa Media Consulim Street sa Cebu City, Kapuli Matawgan, sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kilalalang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot. Right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta pasado o kina. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam niyo ba sa mga planta nila, may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng pagawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air. Inisip pa rin nila pati yun, kaya alam yung safe, effective, at maasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Samtang sa pikas gabahin gawas nga maka-boost sa immune system, ang laing pagmagabayripisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kining pagpaubos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, mga kababayen-an, prostate cancer, alas mga kalalakin-an, colon cancer ug uban pang matang sa maong seryosong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D level diha sa atong dugo. O gani na magtudlo sa usa ka lain-laing nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients nga dunay na gyud sa maong nga sakit ha. Pasyente na gid sila niini, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ginapalawas ug mabalik ang pagfunction sa immune system samtang kini nakibatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang syansa nga makasurvive kini diha sa treatment sa maong sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong medication pag-inom ug unom ngadto sa siyam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadang human ka makakaon o makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients ug katong mga nag-maintain usab mga medisina o tambal gumikan sa lain-laing balatian, samaan ang diabetes, hypertension o guban pang sakit, makatabang usab ang pag-inom ni ining Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Alang sa pag-maintain sa maayong kapadlawas, o ya affordable kayo kitang 11 pesos lang ang matang soft gel ni ini nga mapalit niya sa lain-laing nga mga butika. Si Manny, siguraduha nga during markang LE ha, ang matang mapalit ni mo nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kahit timailhan ka na kanang LE nga authentic cosmetic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika. Pwede sa ka makapalit ni ini og makapakonsultang libre diha sa Life Extension Medical Clinic ha nga sa Cebu City. Naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diha sa Consolacion diha po'y Life Extension Clinic karamay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Libre ang consultation kanadlaw. Sa pikas nga bahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kay makatabang kayo kini contra constipation. Pero pag kayong i-ready ang Super Fiber, kay sachet mo niya powder sulod, imulan ning i-mix sa usang kabaso nga tubig. Pwede ka mo inumani kung naris buntag before ka mamahaw. Kung naris sa gabi, ikaw na before pud ka ga matulog. Kung para mas nindot ang pag-epekto nining pag-take nimo sa Super Fiber, idungan ka na inum sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Lakita mo sa din sa Life Extension Clinic.
0: Hoy, lamig kay Megalay pa. Ang kape karong buntag labi na kay bango kang mata inig ba mata nimo kape gud may galang imong unahon aron nga malagsik may gala og kondisyon imong kalawasan apan arit tabi kala sa kape kada kanta may galang makuha ang mga benepisyo samtang naminaw tabi galang radyo sa atong unang radyo ng balita pangapisa gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kinang perfect coffee for you usa sa active nga sagol nini mao ang rose hip na doon ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab kini Megala aron alibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kara ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, arit na migala sa itong pangutana kanabuntaga sa itong Answer to Win promo. Ikanuhang pangutana mga kasama ha. Unsa tong eskwelahan dito sa Zamboanga ang nahitabo nga shooting incident diin duha ka estudyante gid megala ang nakabsan. Unsa tong eskwelahan dito sa Zamboanga? Unsa nga natong eskwelahan na mga kasama? Diin usa ka tinun-an ang nagdag armas unya namusil siyang mga kaubang mga estudyante unya nagpusil pud siya siyang kaugalingon. Unsa tong eskwelahan sa Dakbayan sa Zamboanga? Wala siya kanang eskwelahan ni sa kuan kanang Catholic school onya napon ni diri sa Cebu pero high school ra matagal ni diri sa Cebu dai no onya napon ni Megalas Manila napon sa kuan kining mga lugar bitu dito sa Cagayan de Oro murag kuan dito kanang lahi ang pangan ano dito sa Cagayan Sevier dito sa Cagayan de Oro onya dere high school, naatay high school dari may galangangan po daan eh. Si ate. Aba na, usang ngaan sa eskwilahan ha? Sa Zamboanga, ang dunay na itabong incidente sa pagpamusil kagapong adlawa. Din ang suspect, usapod katinunan, anak o taga-customs, nagdag armas, namusil siya mga kauban, o niya nagkutlo po siya may galasi ang kinabuhi. So, Ato Mechanics ha, sunda lang Ato Mechanics. Kinahanglan nga naka-like sa DYHP Arabi Cebu ang Attorney Rafael Fernandez Manyok. Onya naka-follow ha, naka-follow aning nga mga kuan, mga Facebook page DYHP Arabi Cebu o Attorney Rafael Fernandez Manyok. Onya naka-share sa atong program Unang Radyo Unang Balita. Oras Philippine Standard Time alas 5:34 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
19: Ay, balon!

0: ug sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko binhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
11: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: ko si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Pagbasa sa 9 ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya. "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinakakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at tinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
3: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
2: Sa akin lang, siyempre, 100% FT, gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ora sa mga kasama, 5:51 na.
5: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balit.
4: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 asab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o guban pang matang sa cancer, naduloy direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama, na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon na doon itulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag kini og mas taas nga survival rate nito nga mga cancer patient. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini may gala sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung naasa mutubo ang cancer i-block o iyang babagan o putlon sa may gala ang Vitamin D3. D3, aron nga why maagian ang nutrient contains nutrients containing blood for cancer food, ug mutabang kini magala nga mapugngan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao mga kasama. I-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas megala ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iha kansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage sa neto nga mga cancer patients, unom nga to sa siyam ka soft gel daily ang ilang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga inahan nga nagpatutoy o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga tag 11 pesos ang matag soft gel. Mahinungdanon nga pahinumdum, dapat siguruhon mo nga doon ay marka nga LE ang mga matag soft gel sa Life Extension na Vitamin D3 kung mupalit ka sa mga butika. Magamping sa mga peke nga tambal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Sugato ng kabuntagon nga kustido atong paglantaw. Pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape. Kining Vita D Plus sa coffee mix. Ang pinakaunang kape nga doon sa goal nga vitamin D3. Kahit sa matang sa shane ning Vita D Plus coffee mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3. Plus, ginugangan pag-ikinag mangosteen, reishi mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides yung triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix, doon ang pag-ikinag sa goal nga mangosteen fruit extract. Makabat ito kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa ito mga cellular gumikan usab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo nang matagbuntag mga bigan ita Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mabalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa laydain nga mga butika. Pinusap din na sa Life Extension Clinic.
5: RMN DYHP Police. Plate Ronda presinto.
6: Dahil lalaki nga dun ay warat na dakpan kini o niya nakuhaan pagiging armas ng walisensya dito sa lungsod sa Argao. Kasama mo sa balitaral di man po, Lauro.
5: CYHP Tatak RMN Report.
7: Radyo man Ken, Radyo man Arnold, ang isilbihan o warat o pares mao si Richard Abilialosa, 34 anyos, taga barangay Hampang sa lungsod sa Argao. Ang warat o pares mo ay bitbit sa atong kapulisan sa akusado sa armas niya, wailisintya. Apan atong sa ilang pag-serve, laing kalibre 45 pistola ang nakuha sa iyang panimay ni ini. Kasama mo sa kapulisan sa Argao, kanyang Radyo Man o Lauro, DYHP Tabak RNL.
5: Radyo mo nationwide.
4: Samtang sa Missouri Treasurer's Office, langayong katinaawan, may kalabutan sa ordinan sa hon nga maghatag financial assistance sa mga magtiayon sa surad. Kasama mo sa Baliktara Jaman, Eli Bonono.
5: DYHP Tabak RMN Report.
8: Kini mao balita hatod nga ato sa EXL Makabuhay Plus Capsule na ngayo ko tinawan ng Cebu City Treasurer's Office labot sa ordinance haon ng mahatag financial assistance ngadto sa mga magtiayon sa syudad, particular na sa mga underprivileged couple nga dili makagasto pa sa ulong sa Golden o Diamond anniversary niini. Ang ordinance haon nga gidusog rekonsyal sa senyo andales maghatag og 30,000 pesos ngadto sa ulong sa Golden o 50 ka tuig sa ilang parang ipon og 50,000 pesos ngadto sa Diamond o mag 75 na ka tuig sa ilang kaminyoon. Gusto matino sa City Treasurer's Office kung kadtong mabot sa nasutang milestone nga di mo sa ulog niini matagan maghapon sa financial assistance. Apan alang kang Consul Francis Baris, igo na nga kaabot sa maong gidugayon ang mga magtiayon sa syudad sa ilang wife paglubad nga pagminahalay.
9: On the question of the City Treasurer, kung kinahanglan pa ba nga mupaygayon yun ang magtiayon o pagsaulog aron sila maka-avail sa financial assistance sa ubos kong paglantaw, magdi na kinahanglan nga i-require pa. Igo na kayang rabot sila sa specific ka ginaganon sa katuligan sa ilang pagminahalay. That these provide the test of time is a celebration itself.
8: Si Consul Francis Espares, ang nasigutang ordinance haon, pabilin ba nag-ung-ung sa konseho, human ginuso ni Andales sa City Council na tumiaging buwan sa Marso. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tata RMN.
5: Radyo mo, Nation.
6: Samtang ang DSWD ang damutamang sa mga naapektuhan sa mga sa school shooting incident kaya nabuhin dito sa Zamboanga City. Kasama mo sa Malitang Argyman, Raymart Pugol.
5: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nakiguban ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilya sa mga nakalas ug sa tanang naapektuhan sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Nipadayag sab ang ahensya sa ilang simpatiya ngadto sa mga pamilya, mga nakaluwas ug sa tanang nakasaksi sa maong insidente. Nabalaka ang DSWD sa epekto sa maong panghitabo ngadto sa mga bata ug minor de edad diin gihatagan o gibug aton sa ahensya ang katungod sa kabatanunan nga makakaton og magdako sa luwas og maayong palibot. Subay niini nakig-alayo na ang DSWD sa mga lokal nga panggamhanan og ubang hingtungdang ahensya aron mahatagan og psychosocial support og psychological first aid ang mga naapektuhan og matabangan sila sa pagpakigbatok sa trauma og kahasubo gumikan sa maong panghitabo. Kasama mo sa balita, Radyuman Remart Pugoy, DYHP Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Platyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nihulga ang Iran nga mopasamot kini sa tensyon sa Strait of Hormuz ug sa ubang mga dapit ingon man mulusa usab og pagpangatake kon pakyas ang Amerika pag-implementar og usa ka interim peace deal sud sa pipila ka semana. Nagkanayon ang usa ka senior Iranian official nga kun dili matagbo sa Estados Unidos ang maong deadline ingon man mapakyas usab ang diplomasya, andam ang Tehran mulusa og military attack aron bungkagon ang naval blockade o pagbabag sa Amerika sa Hormuz. Sana sa Iran babiling nagungong ang diplomatikanhong mga lakang pagpatagbo sa Iran Amerika nga mabalik sa negotiating table ubos sa usa ka kasabutan. Una na ni pasidaan ang foreign minister sa Iran nga ang Strait of Hormuz dili mo abli pagbalik hangtod unang mobalik sa negotiating table ang Amerika. Kinibisa ni Hulgang US Treasury Secretary nga posibleng muhimo sila og economic isolation sa Iran. Kasama mo sa abroad ngayon Gineo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 o wanay laing pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayong ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Panyawan Liniment Oil kani anto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Platyo mo nationwide.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din at tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samtang dugang balita, konsensya ko sa Subo, naging labot na sa mas ngawa, mas lintuig ang mga personal sa Butan sa Peace and Order Program sa City Hall. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolon.
5: CYHP, Tatak! RMN Report.
13: Nangin labot na konseho sa Lesugbo sa wa masuluhi ng mga personnel sa buhatan sa Peace and Order Program kung POP. Kinihuman mga reklamo nga hangtod karon. Wa paninibrawat ang ilang sulan na itong buwan sa Nobyembre o Disyembre sa miaging tuig. At si Council Binagi ni Konsehal June Alcover o patawag sa tulo ka mga buhatan sa kagamhanan takbayan alang sa pagpakayo o katinawan. Kini Pinagi sa usaka executive session sunod buwan.
14: In aid of legislation with the participation of representatives from the Office of the City Administrator, Peace and Order Program or POP and the City Budget Office for the purpose of determining the present status of the unpaid salaries of POP personnel for the months of November and December of last year, including the number of affected personnel, the total amount involved, the cost of the delay and the remaining requirements for the release of the said salaries.
13: Si Konsehal John Alcover, nasairan sa Konsehal na maabot sa kagatos ka mga kawani sa POP ang wapamagalawat sa langduha kabuhan ng sulan na itong maging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DYHP.
15: HP Tatak RMN.
5: Platyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, hatod ka sa SED Marketing, ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang digital payments sa nasod, partikular na sa kinatibuk ang retail transactions. Ngato sa balik 64.7%, gikan sa natalang nga 57.4%, niya tumiaging tuig. Kinisubay sa pag-shift na sa mga Pilipino nga to sa electronic payment channels nga padayong nitala o kalambuan. Nagkanayon sa Central Bank Governor Eli Rimuluna Jr. nga hugot kining nakigalayon sa industriya o mga partner sa gobyerno pagpalapad pa sa digital payments nga makabenepisyo o duga mga Pilipino o sa ekonomiya sa kinatibukan. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangus SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants. Og purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. Og pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Platyo mo nationwide.
4: Karon di ka bang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins? Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uban pa. Apan diri na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako sa 20 pesos lang. Kumpleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Mao ko makatomar karini, mahimog kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot. Pagtomar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Samtang kumang developer sa Aplan Barangay sa South Road District sa siyudad sa Sugbo, napakis pagduso sa plan mitigation plans nini. Ngato sa buhatan sa mayor, kasama mo sa balita rin ni Lib Bolonas.
5: CYHP, Tatak RMN Report.
16: Pakya sa ubang developers sa Upland Barangay South District sa Sudet Sugbo pagduso sa flood mitigation plans niini. Kini pa ipabaw ni Mayor Nestor Archival subay sa pagipakayo niini. Human magis nato mga pagbaha ang ubos gabahin sa gihimo niini Hillside Development. Gipareyag sa mayor nga kinahanglan compliant na ang mga upland developers sa sudad aron maminusan mga pagbaha sa mga low-lying areas sa Dakbayan tungod sa mga kalambuan. Unahon ni Archival pagpakitagbo ang rason na sa ilang plano. Kini sa dili pa mapagayon ng inspection ang city government pagsusi sa gitabisar niini mga measure batok sa sama sa detention pond o guban pa.
17: Atong kanahon ang mga development nga mo'y naghatag o dako na outlook doon sa mas ako na maghimo sila o initiative pareho sa detention pond na aron magka-recharge sa tubig.
16: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan sa 65 ka mga upland developers sa South District ang ibaraso sa mayor of flood mitigation plans sa dili pa pakitagbuan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall at kinang inyong radio man Eli Bolonos, DY HP Tatak RMN.
5: Platyo mo nationwide.
4: Congratulations sa atong winner ganap taga mga kasama. Nakasakto yan tuwag sa Ateneo de Zamboanga. Ateneo de Zamboanga, congratulations ni Ninia Encina. Ikaw ang atong panaran gaman na ang karong butaga. Niya naka-follow siya may kala sa DYHP o kang attorney Rafael Fernandez Banyok o naka-share po may kala sa atong program karong butaga. Ma'am Ninia Encina, ikaw atong palaran gaman na ang karong butaga. Congratulations! Ma'am, palihog lang kong chat sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. O niya i-send ito imuhang cellphone number alang nasa paghatag na to sa imuhang Gcash. Napay lang! Paldo! Ay, nasakpan may galas kasama ang Julius Malili na Miraw sa Riva HP Karabuntaga. Kasama ang Julius,
18: good morning, Yos! Good morning, kasama ang ano? Good morning, kasama ang Ken! Good morning! Sobo! O, ladak-dak mo yan. O, biyara ka sa mga ano. Samtang naglingkod siya, siyang bangko. O, nagpiyong-piyong siya mga ta. Naminaw siya sa unang radyo, unang balita.
19: O, na.
18: Tayo, may buntag!
19: May buntag!
18: Sa pangalan na to?
19: Hermano Yanan.
18: Minyo, litaw.
19: Minyo, no, na itaw. Agikuha na si Ginoo.
4: Ah, mga ba biyudo na ka, sir?
18: Biyudo na.
4: Aha.
19: Biyudo na.
4: Pila kabuk yung mga anak, sir?
18: Pila kabuk anak, tay?
19: Pito.
4: Pito kabuk. Aha, nagko na ni sila?
19: Pito kabuk anak, o saray laki.
4: Nagko na ni sila, nagko na?
19: Nagko na. Ano ninyo na tanan?
4: Ah, puro na ninyo tanan. Pirmi ka mabinog, DYHP, sir?
19: Oy,
4: alas 4, abli na ko. Abli na katungunan na dawata mong ilagmay ng pahalipay! Yehehe! Birahe! Sabakadri,
6: mga timailhan, ngayon ko doon ay daghang toksin sa balawas, mundili ka regular, magpagawas sa iyong hugaw, doon ka may lisa, pagbuto ni Muntian, magkasinate kang insomnia, kanun ay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng butahan. Dili pa ginhamis ang imong buti, sa poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ikaw man ang pagkaluya sa imong dibang lawas. Butsa, pagdagat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmahing ka panlawas. Pagino matagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinaka-capsule.
4: Wala ba ito, oras, may galas, ang analang, skanito mga porsas, sa HP, aramin sa buka, mga tigbalita.
6: Kinagini Radio Man Candelinea.
4: Ako si Mira Jaman, Arbo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inigalas kasama at Arturo Phil Fernandez Banyo. Nga mo sunod karundayin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matag adlaw nga tanan day gang Jose, praise the Lord. Hallelujah.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Hala magi, naopirahan na gyud si Indice iyang bungi.
22: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
21: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
22: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hangtod Biyernes.
23: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
24: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
0: Igala, nakakape na ka?
24: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract.
0: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
25: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
25: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
26: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
28: Oras sa DYHP, RMN Cibola, size, this is size.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
32: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
31: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
32: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama? This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
33: ACS.
34: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
31: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
32: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
31: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Inya lagi po yobos sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pa dai makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gapitsa 19 na. Buwan mahigala sa Agosto tuig 2026.
4: Straight to the point.
28: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
28: Nagunas tumay iskutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Tulo ka mga tropical depression ang gimonitor karon sa pag-asa sulod o gawas sa Pilipinas.
4: Straight to the point.
28: Una ang bagyo nga ginganlan og nining

0: pasidaan ang pag-asa nga mupakusog kini sa habagat.
1: Straight to the point.
0: Ang problema ini mahigala bisa dili mo landfall nya mupakusog sa habagat. Ang mga baha sa kauluhan gumikan rabana sa habagat.
1: Straight to the point.
0: Mo na dahil problema ron. Kada ning pagtagad no butaga mga higala mo na kung ingon ang nature, ang kinaiyahan maogyod mga higala ang nagpahinumdom kanato.
1: Straight to the point.
0: Usa di madama higala nga giingon nga move on na sa flood control. Di gibada gumikan mahigala kay kung imong pagkalimtan ang flood control, ang Ginoo o ang kinaiyahan mismo maoy mo pahimang nunimo. Ako lang iagi katawa-katawa mahigala tagantanig pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin na gimonitor sab karon sa pag-asa ang laing bagyo nga naapagawa sa Pilipinas sa gilayon nga kapin 3,000 kilometros silangan sa northern Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Og laing tropical depression gawas gihapon sa PAR nga nahimutang 650 kilometros sa may kasadpan sa Kalayan na Cagayan.
1: Straight to the point.
0: Tulo kini ka mga weather disturbances may galang nga giya monitor ron sa pag-asa. Nagantarik pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban makigalaanin ng atong tulumanon ng inyong nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kay kini mga kagalaan, moni ang resulta karon hinungdan. Gahapong adlawa og karon suspendido inday ken ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Nagpabiling suspendido ang impeachment batok sa Vice Presidente tungod sa daotang panahon, ipikto sa habagat. Ang mga senador mismo, ang mga staff nila mismo, naka-experience mga baha, insensitive kayo mga higala ang Senado. Kung ilang ipadayo ng impeachment trial, ha? Nga mugasto og tag 25 milyones pesos ang matag-adlaw.
1: Straight to the point.
0: Pagtindakuan na sa gasto, mga sukit di paminaw. Ang tibuok impeachment trial nga gi-estimate nga 90 days o tag 25 million pesos nga tinarong yun nga pag-impeachment sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Ura mo makauna-una nga inyong ihatag na isip pagkaon nga do sa katawhang Pilipino nga gipanggutom.
1: Straight to the point.
0: 2.2 billion ang gastuhon mahigala niining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Aron lang yun matuman ang ilang gusto nga ilag yun mahigalang impeach. Si Vice Presidente Sara Duterte, mga sukit ni Pamela, ikonvicto yun sa impeachment aron di makadagan sa 2028 nga eleksyon.
1: Straight to the point.
0: Nagatarik pagtagad, rubutaga, mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kaya sa pikas nga bahin, day, dool naman lang. O gusto mo matangtang si VP Sara, matangtang na ito na. O ga, wa, makauyon ang mga tao. Pero makauyon ang mga tao, atong respetaran ang mga tao kay sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.
1: Straight to the point.
0: Lisod man kayo, gatosan mga higalang namang beyond sa control nato, mga sukit ng paminaw. Beyond sa control sa kinini ang administrasyon.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad mga higala. Now, sa pikas bahin, huwag ilag yun mga higala nga bahala na nagbugas tog 2.2 billion basta kay mapadayon yung impeachment pero ayaw po kalinti. Nagaantog partida, sige, maumanggiyon yung gusto, mantay mahimo anak. Pero ayaw kalimti in town ang flood control investigation kay grabe mahigalang anomalya sa flood control, daghay na kakawat. Resulta na ning nagbaha na nagmaayaw mga sukit ng paminaw.
1: Straight to the point.
0: Unya, walay mahitabo sa mga kawatan.
1: Straight to the point.
0: Marabutaga, tagatarik pagtagad sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing mga balita, mga tunghaan sa dakbayan o lalawigan sa Subo, gihugtan karon ang seguridad. Subay sinitabo nga laing insidentes pagpamusil, sud sa classroom sa Ateneo de Zamboanga University, Junior High School nga ni Kalas, o duha ka mga tinunan.
1: Straight to the point.
0: Ang kapulisan ni susi karon sa gaming o messaging history sa tinunan nga namusil sa Ateneo de Zamboanga, isip kabahin sa ilang investigasyon.
1: Straight to the point.
0: Ang aon na mahigala aron maklaro ang investigasyon pagtumbok sa posibleng motibo sa krimen. Kini human gi live stream pa sa maong tinun-an ang gihimo nga pagpamusil.
1: Straight to the point.
0: Ora lagi og nadua-dua mahigala Counter-Strike. Counter-Strike o Roblox ba ka? Kan tadi pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ikonfirmar sab sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan. Sus Ginoo ko in town. Isyo government gande inday ken. Parihan ni Stakloban, no? Ang gigamit pagpamusil, government-issued firearm. Kanisad, mahigala, government-issued firearm. Gikumpirmar sa Bureau of Customs nga isyo sa ilang buhatan ang usa sa duha kamang armas. Nga gigamit sa tinun-an pagpamusil.
1: Straight to the

0: Gikan kini sa iyang amahan nga usa ka customs police officer nga nag-relieve na usab sa pwesto samtang gihimo ang imbestigasyon nganong nakuha sa anak ang maong armas.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin na mga magtutudlo na sagmuyo sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga daw nangita og mabasol sa og inguman na mahid kini ngadto sa mga magtutudlo labot sa nitabong insidente sa Zamboanga City.
1: Straight to the point.
0: Kini human si Castro na mahayag nga inay sila ang mugiya adunay mga magtutudlo nga sila mismo ang makaingon nga mawa ang maayong pamatasan sa mga tinunan o guwang og respeto ngadto sa ubang tao.
1: Straight to the point.
0: Uyaw sa di mahigalang pamahayag ni Auntie Claire. Doon na mahigalay na matay mga estudyante dito sa Buanga. Katong maestro pa mahigala, mag-appeal pa to mga kagalaan nga di tira sa nandikin. Grabing lubat sa mga magtutudlo dito. Unya si Castro mahigala, ang gibasol ang mga magtutudlo. Una-unahon ni may mabasol. Una-unahon talang basol ni kay sunod na ni basulod sa BBM. Una-unahon talang nagbasol ni uman. Una-unahon na siguro Castro. Aw, sa makauna lang. Ang Alliance of Concerned Teachers na apil kasuko ni Castro. At ang pagtagad lubuntaga mga higala sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Iniuguban pang mga isgitanan niyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ka tindog. Smile ka ayo, business stress. Na para sa Benta Girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
11: Puti para mismo sa iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galasay sa 24 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
6: Atong nalawaton may gala ang report karon sa itong kauban on board sa patrol para mga higala nga ma-check na to, no? Unsay mga alarma nga gisusi karon sa atong mga kaubanan sa atong pag-aninaw, sa itong palibot, mga suking nga tigpaminaw, no? Okay, so atong hatagat pagtagad mahigala apan dili pa usab atong balikan ning sa Sambuanga mga higala nga panghitabo ron taon-taon sab og siguro inday ken og makontak siguro nato ng atong Arimen Sambuanga tingali muhata sa ilang kwan gyud kay kalain maning figure karon ipa-confirm nato mahigala unsa gining hitabo a og unsa gyud ang mga correct figures ani mga sukid tigpaminaw kay ni ay report mahigala pirmiro ko gaghapon duhaning namatay sunod na report nga dunay laing namatay mo na iklaro ta lang sa ni mga higala ha unya dunay report mahigala nga kwan lain-lain lang dunay mga injured Inundaghan mo ito mga buto-buto, mga sugit di paminaw. Unya, ang meta mahigala moragwa makauyon ni adtong maong video mo na nga ang mga media entities o gingman mahigalang ato mga post ato nang gitang-tang tong video mahigala murag nagduwa mga kagalaan o counter strike kay dili maayo mga sugit di paminaw murag mo badlong mahigala sa meta anang kalakiha.
0: Straight to the point.
6: Pero doon ay papariha mga kagalaan o kuan ha, kinini ang kinimaong insidente sa Tacloban. Unang-una, kining maong mga bata, katong dito sa Tacloban, mga sukit di paminaw, o kining sa Ateneo, kinini ang pariha sila, doon ay kinini ang mga parinte, no? Katong sa Tacloban, iya man tong ante, igsuon sa iyang papa. Ang kani, iya yung amahan, immediate relative gyud mga sukit di paminaw. Ang customs police di ay ni, nga dunay pusil mga sukit di paminaw, unya kining mong bata dunay access ngadto sa pusil sa iyang papa. Sus Ginoo ko. So mamao ni dunay similarity sa pero dili pa to sa dawaton na report ni Radyo Man Pulauro kay nay lalaki gi pusil patay sa lungsod sa Argao. Kasama mo sa balita Radyo Man Pulauro.
20: DYHP. RMM report.
6: Yes, Paul?
2: Juman, Attorney Robin.
6: Okay, go ahead.
2: Ang atong kapulisan karon sa Argao, pagayon nga nag-imbestigar, ining pagpamusil diha sa may Upper Ticoy, Barangay Bugo, sa lungsod sa Argao, mga pasado ni alas 7 kagabi. Ang atong medical team sa Argao, may respond din ining maoga pagpamusil, ining maong biktima nga ato ng ilan sa panahon niya si Joseph Naredo, nakaangkonig pinusilan sa iyang wang na dunggan, iyang kuto-kuto, toon iyang dunggan, o toong bahin sa iyang dapi-dapi, o dili-dapi sa may ibabaw sa paa. Idali maunta ni pagda sa atong medical team sa Tambalangan apan namatay gyud kining maong 39 anyos nga biktima. Ang Argao Police wa pa makahatag tong update tong unsay resulta sa ilang investigasyon og ila na bang nailhan ang namusil niining maong biktima og ang motibo niini. On itong report kanay po sa Argao Police sa panyong Radyo Man Pulauro DYHP Tatak RMN.
20: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
21: Radyo Boy Nationwide!
6: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report o naghatod kinistong oras mga kaigsunan. Alas 6:38 na sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
6: Okay, atong balikan mahigala ning mga panghitabo dito mga kagalaan sa Sambuanga mga sukit digbaminaw kagahapon. Kaya ato sad nga kuhaon ang atong report gikan sa Sambuanga mga higala niining maong insidente kay buntag pa man ni mga sukit digbaminaw unya kining maong estudyante misulo dito mga higala sa eskwelahan. Unya duna magoy mga sticker di ay kinibang mga estudyante Ateneo ni ha kining Ateneo mahigala mahalo ni nga eskwelahan mga kuan ni kinini ang basta sambuang gadi murag mo kinamahalan ng eskwelahan dito Ateneo no bisag diri sa uban nga mga lugar kini Ateneo di ni basta-basta tuition fee ani mga higala por bida mga dato kana mga maka-afford mo na maka sod anang Ateneo mga sukit di paminaw. Dili basta-basta kasod ng Ateneo eh. Ha? Nya kinini ang mailhan nimo ning mga iningles ini mga taga Ateneo kay tuang-tuang gyud kay iningles. Kay mga bata pagod imo palihan nato ni atong iningles nga like state college na ta. Dili to ira kay musukol man ning mga state college, colleges mahigala mo kombati. Pero medyo ni atong iningles o graduar tag state college, medyo may pagkagay-gahe nga may. Ato lang ay agi kita katawa ni mga higala. Mangita tag pamaagi yung mubasa kita sa libros grammar pa makamautag on sa ganing grammar. Kay og dili ta maka, watay confidence boy king nga mo istorya o grammatically correct ba ni atong istorya, mabalaka ta ba? Pero kini mga Atenean, sa'yo kay Bata pa lang live, live pag adto dito, in English sa daan sa balay, pag abot sa eskwelan, in English sa daan. Kuan kayo, ngilingig kayo. No? Humo kay mga dila ba, inig istorya. Ha? Itang diata sa State College, medyo gay-gay, gini ating istorya. Ikaw, boy, kay mooyon ka na ka, boy, kay. Lagi talagang ito katawa, mahigala. Bitaw, ako mo't pasabot ba kayo mga dato, may makasood, ano day? Katog yung maka-afford, no? Masa may trabaho ining ginikanan aning dipusil? Masa may trabaho? Kining nakapusil, ang trabaho ini, customs police. Ah, mo ba? Customs police. Ang kining kuan, ang napusilan. Masa may trabaho sa ginikanan? Kay, ano ha? Mga kuan ni mga kortahan ning naa na. Unsa sabi trabaho dai? Businessman. Businessman dai oh. Di ka basta-basta bitaw kasod nang Ateneo, tinuray lang ni ako istorya ha kana na ang kuan ba lang. Pero og varsity ka sama tong Batilbunya dai. Makasod sa Ginoong ka kay mo gasto man sila. Kuhaon ka may galag varsitarian jud ka. Kay pa kuan sa na sa ilang dungog mahigalag, maayo kang basketball, maayo kang volleyball. Doon na po yung mga exceptions sa makasood ka na napita, pero sagad yun, kung yun eh, mga classmates mo na, mga hatod, mga sakyanan, no? O limang ka, o mag... Kung ano siya, kanan na, ang tanaw na ko kini Atini, why labot sa mga international schools, ha? Muna kinamahal lang sa day, why labot mga international schools, kay mahal lang sa na mga, kuan. So, ang ginikanan ay ningipusil nga bata, kuan di ay, kinini ang businessman dito sa, kuan, sa Mwanga, no? Ang kining nakapusil, anak ni Customs Police. Okay. So, kinini ang pariha, mga hatod o mga kuan. Kinini ang hatod o mga sakyanan. Ah? Kay kining mga bata, ining Ateneo, mahigala. Tingaling, maihap na siguro ni mong kuan na day. Nagbaktas yung daykin. Maig maihap sa tudlo, nagbaktas. Pulos yung hinatod o mga sakyanan. Pulos man yung mga anak o mga dunahan. Kadang naadi ha, o magtudlo ka na ikag Ateneo, mga sukitig paminaw, o kadang magtudlo ka mga international schools, usahay, ikaw teacher ka, ikaw pa ganit kang kalakiha nga, baktas ka dahi, unya, ang mga estudyante ito, nagsakay. Lagi talaga na ikatong katawa, mga, kwan eh. So, nakasood ni dito, ha, kinini ang, nakasood ni dito, kay pulos man doon ay, mga sakyanan, doon ay sticker. So, magkasood dito, di wala na inspeksyon ni dahi. Purtan ako na ko, mabutang sila og scanner. Naman ko na scanner dito sa sulod. Ateneo di Sambuanga. Naunsa mga itabuan na kasuod ba ning kininiang kuhan. E para na kuha ka ng mga ginikanan, ano yung mga kuhan eh. Maka-afford yun. Suod ko kag Ateneo. Di na basta-basta diha mga higala kuhan. O diligig ka dato, gud kayo. Pero at least, more or less, yun ang imong kwarta. Okay? Magka-padagyo kag imong estudyante diha. So, kining maginikanan ni mga kuan eh. So, kini di ay ginikanan aning napusilan in town na namatay anak day ni mahigalag mga negosyante dito sa Buanga. Kaford. Kini sad mga higalang ginikanan ni nakapusil nga namatay pod. Kaford pod kay customs police man din eh.
1: Straight to the point.
6: Ha? Ah, na sige. Umuwi ka ning kalakiha pero sa maning kuan ang ato lang ang access lang mga higala aning bata ngano naka-access ni pusil kay kinini ang pupareho-pareho mga higala nini ang hitabo sa Tacloban o kining nahitabo ining Sambuanga papaliha ang katong sa Tacloban mga kaigalaan dunay access armas kay inyang anti-police police to inyang anti ang kinipod police pero customs police. Katong sa Tacloban, public school na to dai. San Jose, public school man to. Kini, Ateneo, private school ni, mahalo na yung eskwilahan. So, in fact, matod pa sa report na to, sa tanang eskwilahan sa Buanga, kini may nag-una og simulation exercise. Human sa itabo sa Tacloban, gitrain na ilang mga bata. Doon na sa mga drill-drill nga gihimo ba? Gitrain na si Bakug, doon ay parehas sa Tacloban, unsaon na to nga, maka-escapo unsaon pagkuhan. Tingnan na nakatabang si Ginoo Punladay ang ilang drill. Sus Ginoo ko. Nagamit ilang drill gyud ay. Ha? Ang ilang simulation exercise nagamit dayon. Nining hitabo ang mga kaigalaan. Ato ning tiwaso gisgo taki. ang pusil nga gigamit sa Tacloban, government-issued firearm. Asta na yung pusil nga gigamit sa Zamboanga, government-issued firearm, kay Gikan's Custom. At yung padayon, humalamang si Pipila kapahinomdom. Alas 6:45 na.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisang gabi?
23: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
26: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Mal, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga,

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user,
4: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalasay 50 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sang tagad pagtagad mahigala kay kinini ang gahapon manggod. Nag-report na to ang atong mga reporters from RMN Zamboanga. Karon ito kaon ang dugang update mga higala sa atong sister station sa RMN Zamboanga para maklaro rin natin mga figures kay wak man magkadimao ni mga figures may kalahon talan happy lagi patay. Kaya di mo duha kasudyante doon ako ni mga wounded doon ay mga kwan. Ayaw sa ato lang iklaro ganyan kwan ha. Para ma kwanta ganyan mga sukitig pa minalos itong linya karon. Atong kauban sa RMN Zamboanga, si Radyo Man Calvin Lacas de Santos, live mga higala and direct gikan sa Zamboanga City. Kasama nga Calvin, Radyo Man Calvin, good morning. Live taron sa DYHP RMN Cebu ug IFM, kumusta? Unsay latest diha karon?
4: DYHP. RMN Report.
5: Yes, Attorney, good morning. So far kahapon personal na bumisita si Senator Robin Padilla upang tignan din ang sitwasyon sa nangyaring barilan no? Sa incidenteng shooting incident diyan sa may Ateneo Zamboanga Junior High School Department sa Barangay Tumaga dito sa Zamboanga City kung saan nga ay may nakuha tayong mga latest updates kung saan ay nagpuna ng Special Investigation Task Force Group ang Police Regional Office 9 upang magsagawa ng mas na malalim na investigasyon tungkol sa nangyaring insidente sa loob ng paaralan. Kung yung minamention nyo kanina, Dorty, no? So far ang official na statement or nasabi ng ating kapulisan at base sa kanilang investigasyon, dalawa po yung declared dead, including na yung isang allegedly, yung suspect, no? Na isang anak ng customs official kung saan nga kahapon pa nirelieve din sa pwesto ang ng Bureau of Customs si Sir Nepomuceno, ang tatay mismo ng allegedly suspect attorney.
2: Okay, so dalawa ang patay, isa yung victim at isa yung suspect. Ano anong nag-suicide talaga itong suspect after na namaril siya doon sa loob ng campus?
5: So far, attorney, ganyan yung lumalabas no, sa mga initial na report na tanggap natin kahapon. Pero ngayon ay magpo-focus tayo kung ano yung mas malalim na investigasyon ng ating kapulisan. Nagpo-focus na tayo ngayon sa kanilang mga official statement and further investigation. Kasi yung kahapon, mga initial report na natanggap natin na ganyan yung lumalabas na tiyumano. Pagkatapos mamaril ng suspect, ay pinaril din niya ito ang kanyang sarili. Pero sa ngayon ay mananatili tayong mag-antay ng official na statement galing po sa ating kapulisan attorney.
2: So doon sa ano doon sa victim ilan ang mga gunshot wounds na may natama doon sa ano sa victim.
5: So sa base sa natanggap natin no natango ng dalawang gunshot wounds itong victim kung saan nga ay nag-cause no ng kanyang yung pagkamatay ng itong biktima attorney.
2: Saan na ang tama niya?
5: Ang pagkaalam natin na tumamay nito sa likod, sa may bandang likod, kung saan nga makita natin sa video, live video ng itong suspect, kung saan nga namaril ito, pumasok sa isang sirit aralan kung saan nandoon ang biktima. At nakita natin na sinubukan pa nitong tumakbo, pero napuruhan din attorney nung pinaril ito ng suspect.
2: Itong baril na ginamit ay may confirmation na ang Bureau of Customs na it's a government-issued firearm no sa kanyang... Ama, anong klaseng baril ito kasabang Calvin?
5: So far ito isang rolling kit attorney no kung saan na pwede itong i-insert no nagiging parang lumang parang long firearm ito pero so far isa na-recover din ng isang 9 Glock 9mm Glock no na dalawang baril ang dinala ng suspect attorney.
2: So dalawang baril, ano yung isang baril 9mm Glock at saka yung isa
5: Rodin kit attorney no yung isang 9 Glock 9mm Glock nasa tabi niya and yung isang Rodin kit na parang long arm pero ayon sa kapulisan ito ay isang insert no pwedeng i-insert sa kanyang parang may casing siya na pwedeng i-insert yung 9mm Glock na nagiging long firearm din attorney.
2: Mm-mm. So ilan yung mga wounded? Yung mga injured?
5: Okay, so iniklara ng ating kapulisan na yung mga ibang huwag tayong maniwala no sa mga naglilitaw ng mga fake news kasi magsisik tayo sa official na official na statement ng ating kapulisan kung saan nga dalawa lang talaga yung declared death yung iba yung mga nagtamo ng mga minor injuries dahil yun sa panic na tumakbo nagtumba attorney.
2: Okay, so ibig sabihin yung mga injured na yan, walang mga natamaan ng baril na naging injured. Yung mga injuries na sustain nila ay dahil sa panic nila kahapon.
5: Yes, attorney. Nagkaroon na ng insidente, halos mga estudyante nung sinabihan na sila na pwede na silang lumabas sa kanilang silid-aralan, nagpapanik na ito. And meron sa kanila natumba, yun na nga yung nagtamo din ng mga minor injury sa paa, kaya dinala sa ospital attorney.
2: Okay, ito bang nangyari kahapon? Kumusta yung initial investigation ng ating pulisya dyan? Ito ba ay targeted talaga? Targeted ba? Or random lang ang pamamaril ng batang ito?
5: Alam mo, attorney, kahapon sinubukan natin no, i-question na yan ang follow-up na motibo, kung ano talaga ang motibo ng suspect, kung may target pa siya. Pero kalabasan, no, tinitingnan pa ng kapulisan ngayon kasi may mga CCTV naman doon and ongoing pa rin yung investigation. Pero kahapon, may naririnig tayo na may target siya umanong guro. Pero hindi pa natin i-confirm yan, subject for verification pa rin yan, attorney, hanggang sa ngayon na makakuha tayo ng official na statement galing sa PNP base sa kanilang latest update sa investigation.
2: How old is the victim? At ito rin pati yung suspect?
5: Andyan sila between 15 to 13, attorney, no? Dalawang victim ito, grade 10 and grade 9 student. So confirm yan, attorney, base sa natanggap nating report sa ating kapulisan.
2: So kung grade 10 at grade 9, hindi sila magka-classmate, hindi sila magka-klase, kasamang Calvin?
5: Tama, attorney, no? Hindi sila magka-klase kung saan nga, base sa initial na report kahapon, umakyat o umano ang itong suspect sa pang-apat na hagdanan or fourth floor kung saan nga ito ay nagbaril, no? Nanamaril and then pumunta pa after niyang pumaril, pumapa siya and then doon siya pinaril ang kanyang sarili, allegedly, attorney.
2: Oh, so confirm na itong dalawa, yung dalawang namatay ay mga achiever ito sa paaralan nila, in fact mga honor students itong dalawang namatay.
5: Yan din yung natanggap natin, no, kung saan nga itong mga both victim and alleged suspect ay mga honorary student. May isa sa kanila may nanalo sa isang SEA Games about sa mathematics. Kaya nga ito isang dalawa silang mga honorary student, attorney.
2: Mm-mm. Okay, so ano pa talagang initial investigation ng pulisya? Dahil itong Sambuanga, itong Ateneo de Sambuanga ay private school at mamahaling paralan ito. So, I understand ang security din nila, may mga guards, mayroon silang scanner, no? May scanner yung mga estudyante bago magkapasok sa loob ng paralan.
5: Yes, attorney, kahapon, yun din yung tinanong natin kung paano nakapasok ang itong gunman na may talang baril, kung saan nga ito yung napaka highly secured ang paralan na to, itong Ateneo, kung saan nga mismong sa entrance gate hindi makapasok agad-agad kasi isa-isang mga kada isa sa mga estudyante ay sinecheck, no, attorney, kung saan nga yung itong alleged suspect ay posible umano may tumaan na ibang ruta papunta sa taas, sa attorney.
2: I understand, if I'm not mistaken, no, itong Ateneo de Sambuanga ang pinakamamahaling paralan dyan sa Sambuanga.
5: Correct, attorney, correct. Yes.
2: So yung mga estudyante yan, maka-afford yung mga parents nila, kaya na pa naka-study sila dyan sa Ateneo. So yung security naman, dahil mamahalin yung tuition dyan, pati yung safety, in fact, yung report kahapon, I forgot kung ikaw ba yung nag-report, na sila ang pinakaunang school na nag-conduct ng simulation exercise bago na niya, after na niya yung Tacloban.
5: Alam niyo, attorney, last July 18, ako mismo, niimbita tayo ng mismong paralan pang mag-cover ng kanilang simulation, active shooter simulation exercise, kung saan nga ay pareho talaga yung insidente, no, na naganap kahapon nung simulation kung saan ginawa sa elementary department. Yun nga lang ay nangyari na kahapon sa junior high school department. Katabi lang nito ang building kung saan ginawa din ang simulation exercise noong last July 18 na attorney. Tayo mismo nakapag nakita natin kung paano yung response time pag-responde ng personnel ng mga ng paralan and ng ating mga otoridad kung saan nga ay meron talaga silang mga CCTV doon na malaking bagay para tignan and gamitin para sa investigation, attorney.
2: Mm-hmm. Okay, so sige, we'll just get the other updates later. Kasamang Calvin, kung mayroon pa kayong makuha dyan, especially, kumusta ba? Tapos na ba ang pag-autopsy?
5: So far, kagabi may narinig tayo na nadalanan sa coronaria itong biktima. At inaantay pa natin kung ano talaga yung desisyon ng magulang. And nagpapakuha pa tayo din ng mga statement or initial update sa ating Police Regional Office 9 upang para makatanggap din tayo ng mga information, attorney.
2: Okay, sige. Final report, okay. Regiman Calvin.
5: So, yun na muna no ang mga latest update sa nangyaring pamamaril dito sa paralan sa Sampuanga kahapon na kasama mo mula dito sa TXRZ 900 RMN Sampuanga, Radyo Man Calvin Lacas de Santos, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat na Radyo Man Calvin Lacas de Santos. Sa imong report, karon tutaod may itong isgutag dugang, kini panghitabo sa Buanga, mga sugid ng Paminaw. May siguro ito may interview sa Dr. Obra Aniday. Ah, katong sa takluban, unsa ba ni mga bata, ano, unsa naman sila? Sa una kita kay, dudu ang nagkasing ka na do. Di ganyan, dudu ang lastiko, dudu ang mahigalag tansan, o di magkasinabot sa bagay. Kana hinong duwag lastiko kanang duwag tansan ah suito kay ko nang duwa ah kani ad Abot sa eskwelahan may gala katong baril-baril Rizal-Rizal di gani katong syato mga babae po mga higala duwag Chinese galtes karon ang duwa sa mga estudyante dekin high-tech na kayo computer na mga kagalaan na grabe na kayo mag kwan online ba. Yan, unsa naman yun, patay naman yun, grabe naman yung krimen yun nun. Duda ko ma, apilaan niya ang influence may galagi kang social media. Eh, kanto lang gahapon, muna man nagduwa lang siya o counter-strike, muna man nagduwa Roblox. Sus, ginoo ko. Ato ning isgutag tiwas unya taon-taon, mga higala. Of course, ato sa isgutan ang sabaot sa impeachment, labi na katos Tulfo, mga higala nga. Unsa man itong pamahayag ni Tulfo in town. Ato lang isgutan niya taon-taon, standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karoon tayo. Alas 7:03 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Si Rajuman Zander Kayabyap.
7: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosal.
6: At narito na ang ulo ng mga may init na balita. Baril na ginamit ng estudyanteng na maril sa Ateneo de Zamboanga University. Pag-aari ng amang tauhan ng Bureau of Customs. Gaming at chat history ng estudyanteng suspect, isa sa tututukan sa investigasyon.
8: We've got to do a full investigative report, analysis on his social media, interview with his parents.
9: Day of mourning, inoobserbahan sa Zamboanga City matapos nga ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Pasok naman sa lahat ng antas sa paaralan, kansilado.
6: Active shooting incident drill at orientation, isasagawa sa mga paaralan sa General Santos City.
9: Bagyong Neneng, palalakasin ang habagat bago maglandfall sa Taiwan bukas. On-site na klase sa trabaho, klase at trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 17 lugar sa Luzon, sinuspende ng Malacanang.
6: Mahigit 8 milyong Pilipino nakaahon na raw sa kahirapan ayon sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development.
9: Ilang labor group nagbanta ng work holiday bilang protesta sa pagsuspende ng 85 pesos na wage increase sa Metro Manila workers.
10: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawang, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no? Kung saan sabay-sabay mga manggagawa magli-leave.
6: Lahat ng travel authority na ini-issue ng palasyo dapat isa publiko na rin. Matapos ilantad ng Malacanang ang travel authority ni Vice President Sara Duterte sa Japan.
9: Impormasyong nasa France, ang baginang Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste inaalam pa yung paghiling ng political asylum kagaya ni Zaldi Co, posible ayon sa Ombudsman.
11: Yan lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum.
6: Patak ng dugo, tatak ng puso, bloodletting activity ng RMN at IFM Bacolod, kasado na.
9: Sa ating sports, Strong Group Pilipinas nasungkit ang tatlong sunod na panalo matapos pataubin ng Japan sa 2026 William Jones Cup.
12: RMN Network News.
6: Babala, sensitibong balita. Patay ang dalawang estudyante sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City, Martes ng umaga. Nilivestream pa ng shooter sa kanyang social media ang pamamaril sa eskwelahan gamit ang ipinusulit niyang dalawang baril na isang standard pistol at isang short firearm na ginamitan ng Ronnie Conversion Kit para magmukhang rifle. Kabilang sa nasawi ang isang grade 10 student, habang namatay rin ang suspect na grade 7 o grade 8 student matapos umanong magbaril sa sarili sa ikalimang palapag ng school building. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ang Deputy City Director for Operations ng Zamboanga City Police, iniimbestigahan na nila kung paanong naipasok sa loob ng campus ang mga baril sa kabila ng ipinatutupad na umano'y istriktong security sa paaralan.
13: May nakita pong dalawang fatality no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor no, na may dalawa po. Sila po mga pawang mga estudyante rin. Then yung mga insidente na nagtapos lang siya mga more or less mga 10 minutes lang po.
14: Kaya natitignan na din natin na paano yung manner ng pag-inspection yung ginagawa nila para at least tingnan natin kung paano nagtapasok yung baril dito.
6: Tiniyak naman Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal ang pakikipagtulungan sa investigasyon.
15: The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We ask for patience as the facts are carefully established. You must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information.
6: Kansilado naman ang lahat ng klase sa naturang eskwelahan ngayong araw para bigyang daan ng day of mourning o pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril.
9: Sinisilip na po ng mga otoridad ang gaming at saka chat history ng estudyanteng nasa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, i-interviewin din nila ang mga magulang ng shooter at ang pamunuan ng nasabing paaralan para matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Isa sa aalamin sa investigasyon ang gaming history ng estudyante dahil sa live streaming nito, makikita na tila baga hango o hango sa online game ang kanyang ginawa.
8: Got to do a full investigative report analysis on his social media, interview with his parents, with the school. Ano to eh, masalim mo ito. It will take a few, maybe a day or two bago namin natin makuha ang whole picture.
9: Una nang iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malalim na investigasyon sa panibagong school shooting incident. Ipinunto ng Pangulo na dapat ay kabilang ang mga paaralan sa mga pinakaligtas na lugar sa ating bansa. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga kasunod ng trahedya na ani ay hindi na dapat maulit.
12: RMN Network News.
6: Inisyu ng Bureau of Customs ang isa sa mga baril na ginamit ng estudyanteng na baril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. na ikinasawi mismo ng sospek at isa pang kapwa estudyante. Ito ang kinumpirma ni BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group, Nolasco Batahan, matapos na ma-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang pistol at isa pang short firearm na ginamitan ng conversion kit para magmukhang mahabang rifle. Ayon kay Batahan, nakuha ito mismo ng sospek mula sa kanyang tatay na isang district commander ng Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port.
16: Baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yun, yung Glock. Yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per verification certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP.
6: Sa ngayon ay sinibak na sa pwesto ang ama ng sospek at posible ring sampahan ng kasong administratibo dahil sa kapabayaan nito sa pagtatago ng kanyang armas.
17: Teka, kumuha tayo ng live report dyan sa Zamboanga. Meron daw po ngayong pagluluksa dyan sa Zamboanga City matapos nga ang pamamaril at yung pasok sa lahat ng antas dyan sa paaralan ay kansilado. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Mirasol, Montesa ng Araman, Zamboanga.
18: Bunsod nga ng nangyaring malaking na trahedya kahapon sa Ateneo de Zamboanga Tumaga Campus kung saan ang dalawang menor de edad na mga estudyante ay nasawi bunsod ng pamamaril, idineklara ng pamalang lungsod ng Zamboanga ngayong araw Agosto at 19 bilang day of mourning. Ito ay bilang pagpapakita umano ng suporta at simpatiya sa pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawing estudyante gayon din sa buong komunidad ng Ateneo. Kasabay nito, sinansala na rin ang pasok sa lahat ng antas ng publiko at pribadong paaralan sa lungsod. Samantalang nakiusap naman ang pamalang lokal sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng mga larawan at mga videos na naganap na insidente kahapon. Gayun din ang hindi makatotohanang detalye na lalong nagpapagulumano at nagpapalala sa sitwasyon. Hiniling rin sa publiko na igalang at bigyang panahon na makapagdalamhati ang kaanak at hayaan na lamang na gumulong ang investigasyon na una na rin inihayat ng Ateneo de Zamboanga University Management na mananatiling kanselado ang kaso sa lahat ng antas sa kanilang paaralan hanggang bukas, Agosto 20, subalit ngayong araw ay magsasagawa sila ng psychological first aid para sa lahat ng mga estudyante, mga guro na apektado sa naganap na insidente kahapon. Samantalang inaasahang darating naman ngayong araw dito sa lungsod ng Zamboanga si Deputy Secretary Sani Angara kung saan inaasahang makikipagpulong umanong ito sa PNP at management ng Ateneo de Zamboanga University sa tungkol sa insidente. Inaasahang gagalawin rin ito ang mga estudyanteng itinakbo sa pagamutan na nakaranas ng matinding takot at sugat at sa kalagitnaan ng insidente habang nakikipag-unayan rin umano sa mga kaanak ng nasawi para sa posibleng pagbisita upang personal na makikiramay. Kasama mo sa DXRG RNN Zamboanga, Rajuman Mirasol Montesa, Tata, RNN.
6: Pagde-deploy ng mga pulis sa mga paaralan o sa mga private school pinag-aaralan ayon sa DILG. Kasama natin sa Balita Rajuman Marjo Domingo.
19: Inihayag ni SILG John Dicrimulya na kinukonsidera nito ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at sa isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Rimulya, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public schools kasunod na nangyaring shooting incident sa Tacloban City nitong Hunyo. Anya, tingin niya ay panahon na na gawin na din ito sa mga private schools.
20: PNP and the DepEd and memorandum circular for public schools. Sa ngayon kasi meron na pinapayagan na yung mga tanod at saka yung ang police na sa labas ng classrooms ng mga pub, nasa labas pag sa titusundo ng mga pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanda yung mga police natin. Pero nasa public schools lang to. So ngayon, siguro it's time to call the policy interview, pati private school, i-cover na rin namin.
19: At iyan ang tinig ni SILG John Dicrimulya. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RNN.
17: Active shooting incident drill at saka orientation, isasagawa naman dyan sa mga paralan sa Gensan. Pakibalita tayo, Rajuman Brian Oñate ng Armen General Santos.
0: Sa layuning maging handa at malaman kung ano ang gagawin kung may mga karahasan sa mga paaralan, isinagawa sa lungsod ng Jensen ang Active Shooting Incident Simulation Activity at Orientation. Ito ay pinangunahan ng SWAT team ng General Santos City Police Office. Unang isinalang sa nasabing aktibidad ang mga kawani ng Schools Division Office ng DepEd General Santos at plano nilang isusunod ang lahat ng mga paaralan sa syudad. Layunin ng nasabing drill ay upang maturuan kung ano ang gagawin kung sakaling may mga karahasan na nangyayari sa loob na mga paaralan. Ayon sa JSCPO, kailangan alam na mga estudyante at mga guro kung paano ang mabilis na pagtawag ng kapulisan kung may mga insidente tulad ng karahasan. Una nang nakatanggap ang dalawang paaralan sa lungsod ng mga online threats na agad naman na seneryoso ng DepEd at maging ang mga otoridad at sinigurong mababantayan ang mga paaralan. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
6: Isa ng ganap na bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa extreme northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyong Neneng sa layong 675 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugson hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Walang direktang epekto ang bagyong Neneng sa bansa at wala rin tsansang maglandfall, subalit palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
21: At inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng pag-ulan. Red warning tayo dito sa may bataan sa portions ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange naman sa portions ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Yellow dito sa Metro Manila, Rizal, portions ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan.
6: Samantala, binabantayan naman ng DOST Pag-asa ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
21: Huling namataan sa layong 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa Southern Mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa layong 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito, next week magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa.
6: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
17: Labimpitong minuto na ho nakalipas alas 7, magpapatupad muli ng work from home setup ang mga tanggapan po ng pamahalaan sa ilang lugar sa ating bansa ngayong araw na ito. Sa inilabas na kautosan ng Palasyo ng Malacanang, sinuspindi muna ang on-site work sa pamahalaan sa Metro Manila at 17 pang lugar sa Luzon, kabilang po dyan ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Exempted naman sa on-site work suspension ng mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng pangunahing mga serbisyo. Samantala, suspendido rin ang face-to-face classes sa mga nabanggit na lugar at nasa kamay naman ng mga pribadong sektor ang desisyon kung magpapatupad din sila ng work suspension. Samantala, suspendido pa rin ang impeachment trial at ang sesyon sa Senado ngayong araw na ito.
22: RNN, Tuto, Bagyo!
6: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na bilisan na mabuo ang isang holistic approach sa pagtugon sa malawakang pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, inatasan sila na gumawa ng mabilis na aksyon, subalit pang matagalan ang epekto. Kasabay nito ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan pagdating sa itatayong flood control project.
23: Hindi kami gumagagal dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs.
6: Partikular na inaaksyonan ng DPWH ang mga proyektong may agarang epekto sa mga residente tulad ng pagkukumpuni sa Navotas Floodgate, gayon din ang pagpapagana sa mga palyadong pumping station sa Metro Manila at pagpapalawak pa ng drainage system. Sa kabila nito, aminado naman si Dizon na may mga lugar tulad ng Bulacan na kinakailangan ng special intervention dahil sa komplikadong lokasyon nito.
23: Sa Hagonoy at sa Paumbong, meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River, meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
6: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Mayroon daw dalang pakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulang nararanasan sa ating bansa. Ayon po kay National Irrigation Administration Chief Eduardo Guillen, napupuno muli ang mga dam at imbaka ng tubig na kinakailangan sa epekto ng El Nino phenomenon. Partikular na binanggit ni Guillen ang naipong tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinagkukuhanan ng irigasyon o patubig sa mga pananim. Gayunman, binabantayan ng NIA ang antas ng tubig sa dam at ang kalagayan ng mga irrigation facility at sakahan na maaaring maapektuhan naman ng pagbaha o matagal na pagkalubog sa tubig. Sa datos ng DOSD Pag-asa Hydrology Division, tumaas ang lahat ng antas ng pangunahing dam sa Luzon kahapon maliban sa Binga Dam.
6: Ilang mga lugar sa Calabar Zone, binaharin. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Maraming mga kababayan natin ang net-stranded, hindi makapagkanap buhay at nasa peligro dahil sa baha at landslide dulot ng walang humpay na pag-ulan sa hinang pinalakas na habagat. Kahapong umagay nagkaroon ng landslide sa Puro Press, Barangay Leveste ng Rosario, Batangas at hindi na madaanan ng mga sasakyan habang tila laging resort sa tubig mula sa arko ng poblasyon 24 hanggang sa lumang palengke ng Batangas City. Sa Sitio Caracawa ng Barangay San Diego, Lian, Batangas naman ay naging dagat na hapon ang kalsada dahil ginamit na ang bangka. Naging sa Barangay Simlong, Batangas ay hindi na makatawid

0: Bigsatay-tay Rizal, halos hindi na madaanan ang spillway nito ng okupahan ng rumaragasang tubig sa bahagi ng Talay Rizal. Yan lamang ilang pangyari na nakalap sa Calabarzon. Kasama mo sa Araman Calabarzon ng 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Basada, Tatang Araman.
1: Abangan sa aming pagbabalik, ilang labor group nagbanta ng work holiday bilang protesta. Doon nga sa pagsuspinde sa 85 pesos na wage increase sa NCR.
2: Impormasyon na nasa France ang bagyong Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste, inaalam na.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News.

0: Ay, Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
1: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
3: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
5: Itong RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
5: Babala, sensitibong balita. Nanawagan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamamahayag, mga content creator at social media user na maging responsable sa pagbabalita at pag-share ng mga impormasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, binigyang din ng KBP na dapat manaig ang pagprotekta sa dignidad ng tao at karapatan ng mga menor de edad. Kaysa sa views, like at bilis ng paglalabas ng balita, hinimok din ng grupo na huwag ikalat ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga sangkot sa trahedya at igalang ang privacy ng pamilya ng mga biktima. Samantala, hiniling naman ng KBP sa mga nakapag-post na ng mga hindi blurred na larawan at video ng insidente, nag-agad itong i-blur at burahin. Hinikayat din ng grupo ang lahat na magbahagi ng mga tamang impormasyon ng naayon sa batas at mga panuntunan sa pamamahayag. Ang RMN po ay miyembro ng KBP.
4: RMN Network News.
6: Sa kaugnay pa rin balita, karahasan wala daw dapat puwang sa ating mga paaralan. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin mula sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
7: Maring kinundena ni Zamboanga City 2nd District Representative Jerry Perez ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at humihiling siya ng malalim at patas na investigasyon. Giit ni Perez, wala dapat puwang ang karahasan sa mga paaralan. Di ni Perez, hindi dapat nakakaramdam ng takot ang mga estudyante, guro at miyembro ng school community para sa kanilang kaligtasan sa isang institusyon na dapat ay nakatutok sa pagtuturo at paghubog ng mga kabataan. Pinuri naman ni Perez ang mabilis na aksyon ng school administration, mga otoridad at emergency responders. Una ring nagpaabot ng pakikiramay si Perez sa pamilya ng mga nasawing biktima ng trahedya at nananawagan siya ng patuloy na panalangin para sa mga nasaktan at sa buong Ateneo community na nagdurusa dahil sa trahedya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Katak RMN.
5: Komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan, iginiit naman ng isang senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Bata.
8: Kinalampag ni Senator Mark Villar na kailangan magpatupad na agad ng mas komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan matapos ang nangyaring panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang kumpirmado.

0: nasawi ay kay Villar hindi na dapat hintayin na may masaktan o masawi bago kumilos ang mga paaralan. Mahalagaan niyang matukoy ng maaga ang mga posibleng banta, palakasin ang seguridad sa mga paaralan at tiyaking may sapat na gabay at suporta ang mga estudyante. Dahil dito ay nanawagan si Villar sa mabilis na pagpapatibay sa Senate Bill No. 2321 o ang Ligtas Act at Senate Bill No. 2133 o ang Students Guidance Counseling Act para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga eskwelahan. Sa Ligtas Act ay pinatitibay ang sistema sa pagtukoy at pag-uulat ng mga banta, mas malapit na koordinasyon ng mga paaralan at mga law enforcement agencies, emergency response protocols, agarang pagbibigay alam sa mga magulang, first aid, regular na emergency drills at crisis counseling. Habang ang Students Guidance Counseling Act naman ay palalakasin ang guidance at school-based mental health services at bibigyan din ng access sa mga mag-aaral sa mga qualified professionals, preventive programs, referral mechanisms at angkop na intervention. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN Network News.
1: Alas 7:28 na ho ating oras. Nasa mahigit 8 milyong Pilipino na umano ang nakaahon sa kahirapan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o yung pong DepDev. Sa datos ng DepDev, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa ating bansa nitong 2025 na mga pamilyang may kitang mas mababa sa itinakdang poverty threshold. Mas mababa ito mula sa 18.1% na naitala noong 2021. Gayunman, nagbabala po ang ahensya na maaaring maapektuhan ang pag-unlad sa patuloy na pagtaas naman ng inflation na higit na nararamdaman ng mahirap at low-income household. Nananawagan din ang DepDev na palakasin pang investments, exports, agrikultura at iba pang industriya para hindi lamang konsumo ng mga pamilya o tahanan ang magiging sandigan ng paglago ng ekonomiya.
2: RMN Network News. Pinag-aaralan ng ilang labor group na magkasa ng work holiday bilang protesta sa pagsuspinde sa 85 pesos na increase sa arawang sahod sa Metro Manila ayon sa Trade Union Congress of the Philippines. Sa pamamagitan po ng kanilang tagapagsalita na si Carlos Miguel Oñate, isasagawa ito sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-leave ng mga manggagawa at pagsusuot ng itim na damit tuwing Biyernes o Sabado.
3: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawang, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no? Kung saan sabay-sabay mga manggagawa maglilive bilang pagprotesta dito sa nangyaring dagdag sahod. At the same time, no, meron din tayong iniisip na mga pamamaraan na hindi naman siyempre maalanganin yung ating mga manggagawa, di ba? Arawan ng sahod ng mga yan, siyempre hindi naman sila pwedeng lumabas sa kalsada, anong kakainin nila, no? Kagaya iniisip namin ngayon yung mga Black Friday protest na kung maaari every Friday o Saturday na wash day nila, mag-itim para pakikiisa dito sa laban na ito, no?
2: Posible anya itong tumagal ng 5 hanggang 6 na buwan bago magdesisyon ng korte tungkol sa kaso ng aumento sa sahod.
3: Paulit-ulit natin sinasabi, doon sa 20 days na TRO, ang nawala collectively from our 1.1 million minimum wage earners ay nasa 1.6 billion na po. Ibabangga nyo doon sa 10 billion na nire-require, ang iniisip po namin, baka tumagaluto ng mga 5 buwan o 6 na buwan. Kung kaya't kami po ay umaasa rin na yung Korte Suprema, dahil in-invoke naman po yung tinatawag na transcendental importance, napaka-urgent po, na sana manghimasok na po dito at pigilan po itong aksyon ng Korte. No?
2: Si TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng RMN.
1: Balita tayo sa Palasyo ng Malacanang. Ang Malacanang iginit na walang maling detalye sa travel authority ni Vice President Sara Duterte sa Japan. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Chanel Salazar.
4: Nanindigan ng Malacanang na walang mali sa paglalabas na impormasyon na inaprubahan ng Office of the President ang Travel Authority ni Vice President Sara Duterte para sa Japan mula August 19 hanggang August 24, 2026. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaprubahan ang Travel Authority noong August 17, 12:41 ng tanghali. Pero nitong August 18, 6:07 ng gabi, natanggap ng Office of the President ang hiling ng Office of the Vice President na kansilahin ito. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nagbago ang kanyang plano at kwinestyon ang pagsasapubliko ng kanyang biyahe dahil maaari umanong malagay sa panganib ang kanyang seguridad. Pero giit ni Castro, public official ang vice presidente at may karapatan ng publiko na malaman ang mga biyaheng may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, nasa 7 million pesos ang ginagastos ng gobyerno para sa security at staff ni VP Sara sa kanyang mga biyahe, kaya karapatan niya ng mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang kanilang pera. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Atak RMN.
2: Sa kaugnay na balita, pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang pagsasapubliko ng Malacanang sa travel authority na inisyu sa kanya para sa kanyang biyahe sana sa Japan. Sa inilabas na pahayag, hindi lamang dapat sa isang ahensya ng pamahalaan hinihingi ang transparency at accountability. Dahil dito umaasa si Duterte na dapat isapubliko rin ng Malacanang ang lahat ng travel authority na ini-issue nila sa lahat ng mga government agency at mga kawani nito. Kalakip na rin ito ng travel expenses at kung ang ipinambayad ba rito ay galing sa kaban ng bayan. Katwira ng bise, mas ikatutuwa ng publiko ang pagsasapubliko ng ganitong impormasyon sa ngalan ng transparency at accountability.
1: Alas 7.33, sinita ng Office of the Ombudsman ang mahabang leave na mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, nakasecure ng travel authority si Representative Leviste sa loob ng 2 buwan at kalakip nito ang listahan ng mga bansang pupuntahan niya. Habang si Senador Legarda naman ay nakailang extended na ng kanyang medical leave, kaya nagsisimula na raw silang magduda o magduda ang Ombudsman.
5: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France.
1: Hindi naman isinasantabi ni Clabano ang posibilidad na gayahin ng mag-ina ang paghiling ni Saldico ng political asylum sa France.
5: Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution, no? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity.
1: Samantala, agad naman pong pumalag si Senador Loren Legarda doon sa mga akusasyon naman laban sa kanya. Naghahain ng medical leave ang senador alinsunod sa patakaran ng Senado, kaya naninindigan ito na wala siyang ginawang mali.
2: Posibleng madawit sa kasong plunder ang dating nagpakilalang bodyguard ni Saldico. Ito'y kahit binawi nilang salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan tulad ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, plano pa rin isama ng mga investigador ang 4 na self-confessed bagmen sa kaso dahil hindi naman sila witness o testigo. Dahil dito mananatili silang respondents sa krimen. Si Romualdez ay inaakusahan bilang mastermind sa maanumalyang flood control projects na may kickback na nagkakahalaga ng 56 billion pesos.
1: Teka, mag-public service nga muna tayo. Patak ng dugo, tatak ng puso, bloodletting activity ng RMN at saka IFM Bacolod. Kasado na raw po ngayong araw na ito. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Isa sa gawa ngayong araw, Agosto 19, ang patak ng dugo, tatak ng puso, isang bloodletting activity ng DYHB at IFM RMN Bacolod na gaganapin sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod. Ito ay bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mineral Network Inc. sa taong ito. Magsisimula ang aktibidad sa 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 12 na tanghali, kung saan inaasahan na magdo-donate ng dugo ang mga kawani ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno at mga individual na nakipag-ugnayan at sumusuporta sa RMN. Kabilang sa mga partners ng RMN Bacolod ay ang Negros First, Bacolod City Health Office at iba pang mga offices at law enforcement agencies. Ang bloodletting activity ay bahagi din ng corporate social responsibility ng RMN na layuning tumulong sa mga nangangailangan, lalo't na sa mga panahon kung saan kailangan ang dugo dahil sa laganap na kaso ng dengue. Naka-line up din ang ilang mga kriminalidad ng RMN Bacolod katulad ng Sentro Servisyo Caraman sa RMN Bacolod Broadcast Center at tree planting activity na isasagawa sa Barangay Mainom sa Lungsod ng Bago. Nagpapaabot din ng pasasalamat ang RMN sa lahat ng mga sumusuporta sa mga aktibidad na isinagawa sa patuloy na pagdadala ng tulong at totoong serbisyo publiko. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner, Tatang Karamene.
7: RMN Network News.
2: Strong Group Pilipinas, nasungkit ang tatlong sunod na pagkapanalo matapos pataubin ng Japan sa 2026 William Jones Cup. Kasama natin mula RMN Sports, Daniel Santua.
8: Nagpatuloy ang winning streak ng Strong Group Pilipinas matapos durugin ng Japan sa score na 107-86 para sa ikatlong sunod na panalo sa 2026 William Jones Cup. Matapos ang kanilang dominanteng panalo, lalo pang pinagtibay ng kupunan ng kampanya nito sa torneo habang tinatarget ang ikatlong magkasunod na kampiyonato. Nauna nang nakabangon ng kupunan mula sa 110-79 na pagkatalo kontra Wonju DB Promi ng South Korea sa opening game bago sunod na tinalo ang Japan at Chinese Taipei Blue. Samantala, sa 2026 William Jones Cup, kasama ng Strong Group Pilipinas sa Group A ang Japan, South Korea at Chinese Taipei Blue. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Ay, sa mga batang 90s, yung teen idol at aktres na si Angelo De Leon, nakaranas daw po ng depression. Kung bakit, ire-report yan ni Myra Jane Nasayaw.
9: Ni-reveal ng 90s teen idol at aktres na si Angelo De Leon na nakaranas siya ng depression matapos ma-diagnose ng Bell's palsy noong 2016. Sa kanyang Facebook post, inalala ni Angelo ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ayon sa aktres, bilang artista, hindi naging madaling tanggapin ang pagbabago sa kanyang mukha na itinuturing niyang puhunan. Gayunman, dahil daw sa pagbuhos ng mga pagpapala mula sa Panginoon, natutunan niyang buhay at pagkatao ang susukat sa halaga ng tao. Nagpaalala naman ang aktres sa lahat na huwag baliwalain ang kalusugan at patuloy na alagaan ang sarili. Matapos ang kanyang recovery ay naging busy si Angelo sa kanyang mga responsibilidad bilang konsehal sa Pasig City at pag-abot sa kanyang college diploma. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Attack RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balitang lokal. Konsens na kayo sa Sugbo, hingpit na ni Basura sa Ibaygayon, Gipangayo, ng 5 katuig amusement tax exemption sa SM Marina Complex Corporation. Samtang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nisaka silang alert status o dipatuban hugot nga siguridad sa mga eskwalahan. Subay sa retabo nga shooting incident dito sa Buanga City nga Mikala sa duha ka mga tinunan. Kini ang headlines sa atong mga balita.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katol na tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yod ang katol o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line. with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
16: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card.
17: Mga kasama ako niyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Noon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mod, kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapuglan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
18: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo!
18: Ay, wala ko'y sukli!
20: Wala'y sukli!
21: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
23: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan o dry cough nga dili mo undang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan napit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At oras karon na 7:46 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients that from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Radyo mo, nationwide. KC.

0: Nailay na tong kay gayunan para makarawat ka mo o 200 pesos nga GCash sa ato DYHP Answer to Win promo ni mga orasa. O niya, ang inyo lang buhato, ang inyong pagtubag lang yun o sakto sa ato nga question nga simple kaayo. Kaya ito rin gikuha niya sa atong mga balita. O niya, last, kinahanglang naka-follow mo sa ato nga promo mechanics. Maka-like, maka-follow, maka-share sa ato mga Facebook pages. DYHP Arimin Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil nga Attorney Rufil Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan, ha? Kinahanglan i-share po ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point aron na naghansad inyo mga Facebook friends makakita sa programa ni Attorney Rufil. Unya dura sa chance nga maka-appeal sa ato nga promo. Yeah, DYHP Answer to Win promo. So simple lagi kayo ning atong pangutana. Unya, importante, tubag nga sakto plus naka-follow sa promo mechanics. Kumplituhan na lang yun, ha? Kay para inyong madawat ang 200 pesos nga GCash nga atong i-andam diri karon para sa ma-declare na nga winner o niya itong taon. Okay, di tamaglangan. Narin na ta sa atong question. Ayun na kayo ni... Kaysa ba itong opisyal sa Malacanang, medyo nasagmuyo ang mga teachers sa iyang pahayag nga may kalabutan sa nitabo nga shooting incident dito sa Buanga City. Kinsa man itong opisyal sa Malacanang, gagi ka sagmuyo sa grupo sa mga magtutudlo atong ACT, nga niparayag sila o kalismaya sa maong pahayag. Angan sa maong Malacanang official, may niyong itubag din na, ha? Sa comment section sa nag-live na programa karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. So, pwede na mo makabutang sa inyong tubag. Karon hangtod nga, dili pa ta maka pili og winner or makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Okay. Dala, sige, butang dias comment section ang tubag. At oras karon alas 7:50 na. Arineta sa detalye sa itong mga balita. Konseho sa nakapay sa Sugbo, himpit nang ni Basura. Sige pa nga yung 5 katuig nga amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Hingpit ng gibasura sa Konseho sa Sugbo ang ipangayong 5 katuig ga amusement tax exemption sa SM Arena Complex Corporation. Sinibis na maman ko ang City Legal Office, why nakitang conflict o inconsistency sa National Internal Revenue Code, Local Government Code o sa City Tax Ordinance. Ang nisutang korporasyon na ngayong 5 katuig ga amusement tax exemption, alang sa gibuksan nining SM Seaside Cebu Arena na ito may aging buwan. Kapanan City Council, pinagin ni Konsel Dave Tumulak ni Palayag, na paghatag sa ibagayong exemption mo resulta sa pag-ubo sa anticipated revenue sa syudad.
3: Granting the request would result the reduction of anticipated amusement tax revenues, thereby potentially impairing the city's capacity to provide and sustain programs in education, health, and other public services.
2: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang nga dilo sa pabor ang City Treasurer's Office sa pangayong amusement tax exemption tungkol sa financial impact na mahatag niini sa panudanan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon, alas 7:56 na. Dugang balita ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo, nisa kasi lang alert status ug dipatuman og mas hugot nga seguridad alang sa mga tunghaan subay sa retubo nga shooting incident sa saka universidad dito sa Zamboanga City kagahapon. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gisa ka karon sa kapulisan sa probinsya Sugbo ang alert status ug ipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga magtutudlo, tinun-an og mga school personnel sa mga tunghaan subay sa nitabong shooting incident sa sulod sa Senior High School sa Dakbayan sa Zamboanga nga mikalas og duha ka tinun-an og duha ka security guard. Una na nga mimando si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Cebu Police Provincial Office nga pahugtan ang seguridad sa mga publiko ug pribadong eskwelahan sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Among kamanduan ay pakita sa kagamhanan sa lalawigan, silang walay hunong nga pasalig nga pagsiguro nga pabilin nga luwas aga mga kabataan nga tinun-an samtang naa sa sulod sa eskwelahan ug aga mga magtutudlo makapadayon silang trabaho nga walay kahadlok. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa CPPO misanong gilayon sa kamanduan sa gobernadora nga tungod ani gimanduan usab niya ang tanang municipal ug city police station commanders nga mohimo dayon og security inspections ug palig-unon ang police visibility sa tanang tunghaan nga sakop sa ilang jurisdiction. Lakip sa mando ni Mangilin sa mga station commanders nga mahigalayon sa mga school administrators susiyon ang gipatuman nga security measures sa matag tunghaan ilhan ang posibleng hulga ug mamahimong target sa mga kriminal ug palambuon ang police response mechanism. Dugang ni Mangilin nga iya usab nga gimando ang pagpatuman sa one police to one school deployment scheme. Subay nining arrangement, mga police personnel idestino sa mga tunghaan aron makita ang ilang presensya, palambuon ang police school coordination ug ipaniguro nga mahatag ang tabang sa seguridad. Gipahibaw ni Mangilin nga walay hulga sa mga tunghaan ang ilhanga baliwalaon sanglit ilagid kini nga aksyonan. Hugusab ni Mangilin sa mga ginikanan, magtutudlo, tinunan, school administrators o sa komunidad nga padayon nga magbinantayon silang paribot o mupahibaw dayon kung doon na sila'y madudahan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man Arlo Bustamante DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
8: ACS!
9: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Pila, pila.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato pabinaon karon ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ug international boxing judge. Sa atong linya karon, anas kasama ng Edward Ligas. Kasama Edward, may buntag.
9: Mayong nga buntag kasamang Ken, kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Nanawagan si world title contender Reggie Suganog no sa iyang umaabot nga away nga gikatakda karong Setyembre 12 didto sa Tagbilaran City. Si Suganog nanawagan sa tanang mga bulanon na mo